0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 2 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
5: 738 AM.

0: Dang, magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kababayan, ito pa rin ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Ito ay napapanood at napapakinggan, pansamantala po mga kababayan, sa Capital 104.3 FM. And of course, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming social media pages, sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Kamusta po kayo mga kababayan? Uy, kahapon pala. Kahapon ba to? Ay, hindi ko sigurado eh. 126th Philippine Civil Service Anniversary. Kahapon yata ito, no? Hindi ako nagkakamali. Uy, tamang-tama pala eh. Para po sa ating mga lingkod bayan, kaya po ng inyong lingkod. Kasi ang ating himpilan ay nasa ilalim po ng Presidential Broadcast Service. Sa patnugot pa rin po ng Presidential Communications Office. Isang magandang umaga pa rin sa ating mga kasamahan, mga ating mga kapatid sa Hanap Buhay. Wala po sa government media. Of course, sa atin na rin mga kasamahan sa ating pong pamahalaan, mga kawani po ng gobyerno. Binabati ko kayong lahat ng happy 126th Philippine Civil Service Anniversary. Buhay po ang mga lingkod bayan. Alam ko kapag anniversary ng civil service, may mga pa-free sila eh. Or may mga discount sila. O, kasi one time noon, habang naglalakad ako sa isang mall, malapit dito sa aming himpilan, may mga pag-giveaway sila eh. Namimigay sila ng simpleng maliit na bote lang ng soft drinks. Tapos may discount din sa sine kung di ako nagkakamali. Pero syempre kailangan mo i-present yung iyong ID sa kung saang mga ahensya o kagawaran ka kabilang as proof. Ayan, para mabigyan ka. O kung meron nito kahapon, maghahanap-hanap tayo. Meron pa. Mandala mga kababayan, bilang buhay naman po sa ating palatuntunan sa umagang ito. Narito muna mga balita mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. COMELEC, umaasang tataas ang overseas voter turnout sa internet voting. Ang ulat niyan mula kay Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Umaasa ang COMELEC ang tataas ang voter turnout ng mga overseas Filipino sa darating na halalan sa pag-roll out ng internet voting sa lahat ng 104 overseas posts. Sa budget hearing na itanong ni Galing sa Puso Party List Representative JP Padierno si COMELEC Chair George Garcia tungkol sa assessment nito sa unang implementasyon ng internet voting sa nakaraang halalan. Ayon kay Garcia, isa sa mga hiling ng mga botante ay mabigyan sila ng pagkakataong makita o ma-review yung kanilang naisumiting boto, ngunit maari kasi itong magamit sa vote buying kung kukunan ng larawan ng balota. Dahil dito sinabi ni Garcia na sa bagong terms of reference, bibigyan ang pagkakataon ng mga botante na matingnan kahit sanglit yung kanilang boto bago ito tuluyang ma-finalize. Inilatag din ni Garcia mga hakbang para matiyak na ang mismong rehistradong botante yung bumoto online, kabilang ang voter registration, enrollment, paggamit ng identification documents at one-time PIN. Paliwanag niyang kailangan dumaan sa proseso ng enrollment ng botante at beripikahin ng sistema ang kanyang pagkakakilanlan bago siya makaboto. Umaasa ang COMELEC na sa pagpapalawak ng internet voting ay tataas ang overseas voter turnout na nasa 18.22% lamang noong nakaraang midterm elections. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Kathleen Forbes.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Itong minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, ito mahalaga ito sa ating mga kababayan. Especially, yung mga naapektuhan ng mga nakalipas na bagyo na pilitang lumusong sa baha. May magandang programa po kasi ang PhilHealth. Kung yakap, kung tawagin, malamang naririnig na po natin ito mga kababayan. Pero alam nyo ba na ang PhilHealth ay may handog na tulong sa ilalim po ng yakap? May benepisyo pong itong ibinibigay sa ating mga kababayan. At tinamaan ng karamdamang leptospirosis. Alamin po natin ang ilang mga detalye hinggil po dyan. Makakausap po natin ngayong umagang ito. Joining us via Zoom, Christine May Magno, ang acting senior manager po ng Corporate Communication Department ng PhilHealth. Ma'am Christine, ma'am, magandang umaga po.
3: Yes, magandang umaga, Sir Al. Magandang umaga. Magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga.
0: Opo, ma'am. It's a pleasure to have you here with us this morning. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aming tawag. Para po sa ating mga kababayan, paano po nakakatulong ang PhilHealth Yakap Program sa mga tao pong na-expose sa baha at pinaghihinalaang merong leptospirosis or merong sintomas na napapansin yung ating mga kababayan? Ano po ba yung mga proseso para po magpa-medical risk assessment at makakakuha ba sila ng konsultasyon at reseta?
3: Yes, magandang tanong yan, no, para matulungan po natin, magabayan ang ating mga kababayan, lalo na po yung mga apektado sa dumaan ng mga pagbaha. Tama nga po, itong PhilHealth Yakap ngayon ay mas lalong naging relevant dahil nga gusto natin lahat ay mailayo sa sakit. Ngayon, kung sadyang hindi naiwasan na lumusong sa baha, PhilHealth Yakap naman po ay makakatulong sa inyo dahil kayo ay mabibigyan ng reseta para makakuha nung gamot, no, para maiwasan na tamaan ng leptospirosis. Kasi yun nga po yung iniiwasan natin ngayon, na yung exposure natin sa maduming tubig na posibleng may lason ng mga animals, ano po. Kaya yung ang proseso naman ay dapat lamang ikaw ay syempre PhilHealth member. Pangalawa, may napili ka ng yakap clinic. Dahil hindi lamang po sa panahon ng tag-ulan o yung mga emergency natin nagagamit ang PhilHealth Yakap, kundi ang turo po natin ay sana gawin nating habit. Ito yung bagong tinuturo natin sa ating mga kababayan, na dapat sa pamamagitan ng PhilHealth Yakap, matuto po tayong sanayin yung ating sarili na gamitin ang mga benepisyo ng gobyerno na naibigay para sa atin. At through PhilHealth Yakap, matuturuan po tayo na sadyang magkaroon ng mga panibagong healthier lifestyle, ano po, dahil tayo po ay gagabayan ng ating mga primary care physician sa ating yakap clinic. So, dun sa tanong kung paano nga po, ay kapag nakapili na ng PhilHealth Yakap, no, meron ka ng choice na PhilHealth Yakap clinic na pwedeng ito ay private or public, pinakamalapit sa'yo. Sa panahon na kailangan mo ng mga konsultasyon, or mga lab tests, or mga health screening, yan po papasok yung relevance ng ating PhilHealth Yakap program. Bisita po kayo sa inyong yakap clinic para kayo po ay mapigyan ng tamang prescription, tamang gamot para sa karamdaman na dinadaing ng ating kababayan.
0: Opo, Ma'am Christine, alo, nakakatuwa po yung inyong panawagan kanina sa ating mga kababayan. Gamitin po natin yung mga programa po ng pamahalaan, especially relating to our health, yung pagpapacheck up po. Yun ang na-advocate natin ngayon sa PhilHealth. Ma'am Christine, gusto ko lamang pong malaman, and this is a point of personal curiosity, yun pong mga yakap clinics, meron po ba tayong listahan yan? Ito bang mga clinic na ito ay required na ipaskill siguro, no, sa labas ng kanilang clinic? Or halimbawa, tatanungin sila, kayo po ba nasa ilalim ng yakap program? Kayo po ba yakap clinic? How would the public know na itong mga klinika na ito ay nasa ilalim po at nakikipag-partner with PhilHealth?
3: Yes. So, dapat po yung ating health facilities po ay meron po tayong instruction na maglagay ng signage na PhilHealth Yakap. Although, nakita din po natin may ibang nagko-comply pa lamang ngayon, pwede naman po tayong magtanong kasi bago pa man naging PhilHealth Yakap partner, naging PhilHealth accredited partner na sila. May kaibahan nga lamang po dahil hindi naman lahat ng PhilHealth accredited ay immediately PhilHealth Yakap provider. So, unang-una po, dapat makita natin yung signage na PhilHealth accredited. Kung wala mang nakasulat na PhilHealth Yakap, pwede rin po natin tanungin kung sila din po ba ay Yakap provider. Ano po, kasi yung iba talagang nagko-comply pa lang. Ngayon, meron po tayong sa ating website, pwede nilang bisitahin doon, nakalagay po sa ating website, www.philhealth.gov.ph yung directory ng lahat ng yakap clinics sa buong bansa. Pwede rin pong sa ating Facebook page. Kasi po, gumawa po kami ng PhilHealth Yakap Facebook page. At siguraduhin lamang po na ito yung PhilHealth Yakap Facebook page ng PhilHealth. Kasi madami pong kumukopya, madaming excited magbigay ng magandang balita about PhilHealth Yakap. However, yung iba ay hindi yung ating authorized na platforms. Kaya dapat doon sila sa PhilHealth Yakap official Facebook page ng PhilHealth para yung tama, accurate information po ang nakukuha natin. At doon din po nakalista ang lahat ng ating yakap clinics sa buong bansa.
0: Apo, Ma'am Christine, let's discuss yung mga nitty-gritty tungkol po dyan later. But, well, yung ating pong bansa, eh, sunod-sunod yung mga tumatama pong pagbagyo dito sa ating bansa. Maraming pumapasok na bagyo at lumalala pa yung lagay ng ating panahon dahil sa habagat. Dahilan para yung ilan sa ating mga kababayan, eh, if not weeks, siguro buwan nang nasa ilalim ng baha. Sa batay po sa pinakahuling datos ng PhilHealth, gano'n na po ba karami ang mga kababayan po natin na na-expose o nagkaroon ng leptospirosis na nakapag-avail ng yakap benefits? May makikita ba tayong pagtaas as compared dito sa unang lumabas itong yakap program, lalo na ngayon at marami nga po tayong mga kababayan na napipilitang lumusong sa baha?
3: Okay, yung sa leptospirosis naman po, ang data niyan ay sa DOH natin nakukuha. Sa PhilHealth kasi, pag nag-avail ka ng benefit mismo ng leptospirosis package natin, eh, the hospital still have 60 days to submit their claims. So, hindi po namin real-time nakukuha agad-agad kung ilan talaga yung nag-claim. However, yung ating naman pong yakap clinics ay handa nga pong mag-responde din kung may pangangailangan, lalo na kung mild leptospirosis lamang ito, no? Dahil yun nga, nabibigyan sila ng reseta. But as to specific statistics on the confinements, hanggat hindi yan submitted claim to PhilHealth, we still cannot give you the accurate numbers po until these are claimed by hospitals.
0: Opo, at antabayanan na lang po namin siguro sa mga susunod na pagkakataon kapag finalize na po yung datos, hinggil po dyan. But Ma'am yes. Christine, tungkol naman po sa ipinatutupad ng Department of Health na leptospirosis fast lane. Sa kasalukuyan po, ilang ospital na ang tumalima hinggil po dito at yung sa tungkol po sa mga may leptospirosis or suspected na leptospirosis. At anong mga regions po ito currently available?
3: Yung fast lane po ng DOH ay para sa mga DOH hospitals, ano po. Napakaganda po nito na programang ginawa ng ating bagong Secretary of Health, Dr. Edwin Mercado. Kasi ito po ay nagsisiguro na bawat hospital ay nakakaresponde, lalo na kapag tumataas yung numero ng mga confinements. So kapag ang isang hospital ay bumababa na yung kanyang capacity to respond dahil nga tumataas yung confinements, agad-agad na ituturo or na navigate yung ibang pasyente sa susunod na hospital na kaya ding magresponde sa sakit na leptospirosis. Kasi iba-iba din yung level ng needs, no, sa sakit na ito habang nagiging severe yung kanyang case. Tulad nga po ng ating mga pakete sa leptospirosis for moderate to severe, meron po diyang kailangan ng magdialysis, no? So, habang gumagrabe yung kaso ng leptospirosis, dapat din yung kahandaan ng ating mga ospital na nagre-responde ay kaya ding agad-agad makapagbigay ng hemodialysis na kakailanganin ng pasyente kung siya ay tinamaan ng severe na case of leptospirosis, so moderate or severe. Kaya po, natutuwa po tayo sa programang ito ng Department of Health dahil nasisigurong na nare-responde ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan na tinamaan ng leptospirosis. At ang mas magandang balita pa dyan, dahil dito sa referral system na ito, pati yung step down, halimbawa, magaling na yung tao, recovering na, pwede na din siyang ilipat dun sa ibang hospital para sa step down care dahil para naman po maka-accommodate naman sa mga pumapasok na dagdag na mga pasyente na mas nangangailangan ng mas mabigat na attention. Ngunit I think the better news is madami na pong gumaling at treated ng leptospirosis. Yun po ang magandang balita mula sa Department of Health. Kaya po epektibo po talaga itong ginawang programa or fast lane ng ating Secretary of Health, Dr. Mercado.
0: Apo, Ma'am Christine, I hope you'll let me ask this question. Kasi po, may mga in-studio questions po tayo, no, mula po sa ating mga kababayan. Nakakaranas po tayo, no, sa in several parts of Metro Manila na bagsak yung air quality index. Ano po yung may mga programa po ba or sakop po ba ng YAKAP program yung mga gusto naman pong magpa-check up dahil sa haze na nararanasan po natin sa ilang bahagi ng Metro Manila, at may mga requirements po ba para makapag-avail nito?
3: Okay, so ito yung magandang paalala natin sa lahat ng ating kababayan, lalo na yung mga nandito sa Metro Manila, dahil nga po meron tayong threat nitong haze, ano? So minsan sumisikip yung dibdib, ubo ng ubo, dahil nga dun sa pollution na nalalanghap natin. Kaya tama po, alagaan po natin ang ating baga, alagaan po natin ang ating kalusugan, nandyan po ang PhilHealth YAKAP para maging inyong katuwang, no, sa pag-aalaga ng kalusugan. Ulitin ko po at gusto pong bigyan ng emphasis. Dapat ang behavior po natin, huwag na nating hintayin na magkasakit. Kaya nga po, meron po tayong PhilHealth YAKAP. Kapag ikaw ay nakapili na ng iyong YAKAP provider or YAKAP clinic, bisita po kayo, dahil anytime po within the year, kayo naman po ay tatanggapin at titignan ng inyong primary care physician. Dahil nga po ang PhilHealth YAKAP, hindi lang naman yan one-time availment eh. No, yung konsultasyon nyo po, kung kinakailangan, you can go there anytime po sa ating primary care physician para po kayo ay magabayan nga po para maiwasan na lumala yung sakit o nararamdaman. Kaya pagpunta mo sa YAKAP clinic, there's a YAKAP physician or primary care physician, kayo po ay titignan, susuriin, at base po sa inyong indications or pinapakitang sitwasyon ng kalusugan, bibigyan po kayo nung naaangkop na laboratories and diagnostics. At saka naman, after that, would be the prescription in which makukuha nyo naman po yung gamot na covered ng PhilHealth YAKAP program. So all of these medicines are essential medicines to avoid yung mas malalang sakit po. So yun po yung ating kagandahan ng ating YAKAP program.
0: Opo, nakon, magandang balita po yan para sa ating mga kababayan. And again, ulitin po natin, itangkilikin po natin mga kababayan, ito po ay binibigay sa atin ng PhilHealth. At sana po, not that abuse, but rather, mga kababayan, ito po ay pakinabangan natin. On another note, Ma'am Christine, mayroon na rin po o nagkaroon ng Memorandum of Agreement sa pagitan po ng PhilHealth at ng St. Luke's Medical Center tungkol po sa no co-payment policy na personal pong dinaluhan ng ating po Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ano po ba ang ibig sabihin nito para po sa ating mga kababayan na pasyente? Pakipaliwanag naman po sa amin itong no co-payment policy.
3: Yes, thank you. Ang no co-payment policy ay napakagandang balita. Although hindi na ito siya bagong balita, kasi madami na ding nag-i-implement nito sa mga private facilities. Ibig pong sabihin nito, ang isang private facility, tulad ng government facilities na merong ward or basic accommodation, dapat sa private facility din po ay buksan ang ating ward and basic accommodations sa programang no co-payment. Ang ibig sabihin nito, kapag ikaw ay na-confine sa isang private facility, at ang magandang balita, pati St. Luke's na ngayon ay nagsasabi na kapag ikaw ay na-confine sa St. Luke's ward accommodation, wala ka nang babayaran paglabas ng ospital. So sinasabi ko po na may mga ospital na rin pong gumagawa nito, pero ang mas landmark na accomplishment natin ngayon ay itong pagpirma ng St. Luke's. Dahil ito po ay indikasyon ng suporta ng ating private hospitals at paniniwala sa pagpapatakbo ng pamahalaan ngayon ng mga programang pangkalusugan. Kaya yun po yung magandang balita dito ngayon, dahil mismo ang St. Luke's Medical Center Global City ay bukas ang kanilang ward accommodation para tulungan yung ating mga mamamayan na ma-access ang magandang serbisyo, world-class quality service from St. Luke's at no co-payment.
0: Opo, Ma'am Christine, again, gusto ko lang pong malaman, ito po bang no-co payment policy ay equally na-apply po ito sa lahat or ito ay dinadetermine kung sino ang qualified by either siguro PhilHealth o St. Luke's? Sino po bang nagde-determine kung sino ang mga kababayan po natin qualified for no-co payment policy?
3: Okay. Ang no-co payment policy, it's open to any types of membership ng PhilHealth. Kasi nga, number one, PhilHealth member ka. Pangalawa, it's the bed kasi that determines kung ikaw ay qualified sa no-co payment. Ibig sabihin, as long as nandun ka sa ward or basic accommodation ng isang ospital, ay dapat nakaka-avail ka nitong no-co payment policy. It's not whether you are an employed member or self-paying member or dapat indigent ka. As long as nasa ward accommodation ka, basic accommodation ka, kahit in a private hospital, dapat ganun ang pinapatupad. Dahil yan po ang nakasaad sa batas, Republic Act 11223.
0: Yun, ay mga kababayan. Well, alam nyo na ang sasabihin kapag kayo ay natanong, hingil po dyan. But, Ma'am Christine, I'll hope, again, you'll let me ask this question. May nagtatanong lang po tayong kababayan. Hindi po ito related dito sa ating pinag-uusapan, pero meron daw po ba na programa ang PhilHealth para po sa mammogram naman sa ating, para po sa ating mga kababayan? Are there any programs for this po?
3: Good question, kasi covered din yan ng PhilHealth Yakap. Siguro hindi ko pala na-emphasize kanina, ang PhilHealth Yakap po kasi libreng konsultasyon, no? Punta ka lang sa iyong Yakap clinic. Libreng laboratories and diagnostics, there are 13 of them. Of course, doon lamang tayo sa 13, libre. Eh? Kasi kung meron mga other labs and services available in a accredited partner at hindi ito covered ng PhilHealth Yakap, hindi na rin po yun sakop sa binabayaran ng PhilHealth. So there are 13 labs and diagnostics. And kung sakaling sa iyong screening, sasabihin ng doktor, kailangan mo ng mammogram, kailangan mo ng other cancer screening, pwede ka pong resetahan or bigyan ng referral ng doktor at pumunta sa atin namang pong partner na contracted facilities at dun makukuha yung iyong mammogram or mammography para po ma-cover ito ng PhilHealth Yakap.
0: Yun, ayan, nasagot na natin yung tanong ng ating commenter sa atin pong Facebook Live ngayong umagang ito. And Ma'am Christine, lastly po sa ating mga kababayan, ano po ang inyong mensahe? Ano po ang inyong mungkahi sa ating mga tagapanood at tagapakinig hinggil po sa Yakap benefits at sa no-co-payment policy? Especially in these times na sunod-sunod, you know, yung pagbabaha dito po sa ating bansa at marami tayong mga kababayan na tinamaan ng leptospirosis. Nasa inyo pong pagkakataon. Please go ahead, ma'am.
3: Salamat po muli. So sa ating mga kababayan po, ang ating paalala at ito po ay talagang sinusulong ng ating pamahalaan ngayon, ang PhilHealth Yakap Program. Mas mabuti na po gamitin natin ang ating programang ito dahil inihanda po ng pamahalaan na maging mas malawak na po ang serbisyong maibigay sa ating lahat, lalo na po sa pag-iwas sa pagkakasakit. Kasi alam naman po natin kapag tayo ay tinamaan ng mas malalang sakit ay malaki rin po ang gastusan at ayaw din po nating ma-distorbo yung ating araw-araw na ginagawa, pag-aral, pagtatrabaho. Kaya po sana gamitin na po natin ang PhilHealth Yakap Program. Malawak ang coverage ng mga benepisyo ng PhilHealth Yakap. Nasa ating kamay po na alagaan ang ating katawan, ang ating kalusugan. Kaya gamitin ang PhilHealth Yakap Program. At sa mga tinamaan po ng na-expose sa flood water at posibleng tamaan ng leptospirosis, handa po ang PhilHealth Yakap na umalalay sa pamamagitan po ng gamot na libre na rin po sa PhilHealth Yakap. At sa iba pa man pong ninyong mga karamdaman, mas mabuti na rin pong tumingin, magpatingin sa ating PhilHealth Yakap providers para po maiwasan na lumala pa yung ating sakit. Kung sakali naman pong talagang may nararamdaman na at kailangan ng tuloy-tuloy na gamutan, alalahanin po natin, in case of emergency, meron din po tayong outpatient emergency care benefit package. At kapag kailangan ma-confine, meron po tayong mga inpatient packages. At kung sakaling abutin pa po sa mas catastrophic na illnesses, we have our different Z benefit packages, which also covers cancer and other catastrophic illnesses. So napakalawak na po ng coverage ng PhilHealth programs natin. Alamin lang po natin ang tamang impormasyon. Bisitahin ang aming Facebook pages na official at tumawag din po sa aming hotline 02-8662-2588 para po sa inyong dagdag na katanungan. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat po, Ma'am Christine May Magno. Dalangin po namin ang patuloy na success ng PhilHealth dahil ang success po ng PhilHealth ay success po ng ating mga kababayan. Maraming salamat po at magandang umaga.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Ating pong nakakapanaya, Ma'am Christine May Magno, ang acting manager, acting senior manager ng Corporate Communications Department ng PhilHealth. Ang paalala ulit sa ating mga kababayan, gamitin po natin yung mga benepisyo na ibinibigay sa atin ng PhilHealth. Yan po ay minamandato sa atin ng batas. Kung kayo po ay manggagawa, malamang sa malamang, ikinakaltasan kayo ng PhilHealth. Kinakaltas sa atin mga kababayan, gamitin po natin. Sa ganung paraan, mas nakakagaan, nakakabawas po sa ating mga gastusin. Higit sa lahat, napapanatili pong ligtas. Napapanatili pong malusog ang ating mga kababayan. Samantala, Malabon Local Government Unit nakipagpulong sa DPWH para sa mga solusyon sa baha. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nakipagpulong na si Malabon Mayor Ginny Sandoval sa ilang mga opisyal ng DPWH Malabon District Engineering Office para talakayin ang mga hakbang na matugunan ang problema ng pagbaha sa lungsod. Partikular na tinalakay ang pagbaha sa Barangay Maysilo at ang mga kinakailangan infrastructure projects para mapababa ang flood risk at mapabuti ang kalagayan ng mga residente. Kabilang sa mga proyekto ang pumping station sa Tinajeros Bridge sa MH Del Pilar, Barangay Maysilo.

0: Bangon, Bayang Mahal. Bangon, Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na mo. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
3: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha kami gano'n, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pambahon sa mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
4: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
6: 35 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Babalik ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, kasama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpuz. So, tamang-tama itong pag-uusapan natin ngayong umagang ito dahil ilang bahagi sa Metro Manila, ano po, ilang mga munisipalidad. Rather, ilang mga lungsod, ayan. Ilang mga lungsod dito po sa Metro Manila ang nakakaranas po ng poor air quality dahil sa haze. Kabilang na po dyan, mga kababayan, ang lungsod Quezon. So may bahagi ng Ateneo, if I'm not mistaken, huling tingin ko, medyo mababa pa rin yung air quality. Upang makipag-ugnayan at maintindihan din ang ating mga kababayan, ano ang mga dapat gawin para po maproteksyonan ang ating mga sarili hinggil po dito sa haze na nararanasan natin, makakausap po natin ang tagapagsalita ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Department, Ma'am Peachy De Leon. Ma'am Peachy, magandang umaga po.
7: Good morning, Al.
6: So good morning, ma'am. Maraming salamat po ano sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Pero makikibalita po muna kami. Ano po ang kasalukuyang

0: status ng Quezon City matapos po ang epekto ng habagat. Aling mga barangay ang mga pinaka naapektuhan po ng pagbaha nitong mga nakalipas na araw? At ano pa ba yung mga insidenteng na itala po natin sa QCDRRMO?
1: Okay, so when it comes to habagat po, syempre wala na pong lakas ng ulan ngayon. So back to normal po, wala na po tayong mga evacuees sa evacuation center. So ngayon po ang ginagawa ng government, Quezon City Government with Engineering Department and the barangays, nag-clearing po sila, declogging and dredging po ng ating mga waterways. Yeah, in preparation again for another habagat na darating. Yung pong mga debris ng nakaraan na pagbaha ay nililinis na rin po. At syempre, marami pong yung mga ang Quezon City Health naman po nagmumonitor tungkol sa mga leptospirosis cases para po maging safe din ang ating mga Q-citizens.
0: Opo, Ma'am Peachy, if I can remember correctly, siguro mga around last month, nakausap po natin si Attorney Engineer din, Mark Dale Peral, kaugnay po ng mga flood mitigation systems dito po sa Lungsod Quezon. Eh, meron po tayo dito no, sa Quezon City Memorial Circle, sa may Quezon City Hall, at sa inyo pong pagbabantay, eh, paano po ito nakatulong upang mabawasan po ang pagbaha dito sa Lungsod Quezon?
1: Okay po. Yung sinasabi niyo po, ang tawag dito ay retention pond. It's parang landscape, part siya ng landscape. Yeah, meron sa Quezon Memorial Circle at meron din po sa Quezon City Hall. Ito yung lagoon. Ito po ay nagsisilbing parang catch basin ng mga tubig ulan na on a permanent basis na part nga ng landscape. But we also have a temporary flood mitigation projects like the detention basin naman po. Ito yung parang sa basketball court, merong detention or catch basin sa ilalim na nagsustore temporarily ng mga tubig ulan at after ng malakas na buhos ng ulan at pagbaha, unti-unti po itong pakakawalan sa mga waterways para po maibsan ang pagtaas ng tubig sa isang lugar.
0: Po, Ma'am Peachy, eh, kamusta naman po? Did this perform as intended? Alam naman natin, ang Lungsod Quezon, pag gumagawa po ng mga flood mitigation projects, iyan ay may koordinasyon. This is backed by science, this is backed by research and studies. Eh, kamusta naman po ang performance na itong ating retention pond, yung ating pong mga detention basin as well? Kamusta naman po?
1: Yeah, under po ito kasi ng Drainage Master Plan ng Quezon City Government and it was studied by the UP Research Institute, kaya effective po to, especially in Barangay Santa Monica, the detention basin there. Yung recent na pagbaha at pag-ulan po natin, wala namang masyadong naitala na evacuees sa Santa Monica. Meron lang pong mangilan-ngilan dahil nga po nag-overspill ang Lamesa Dam. Pero yung meron din sa Tandang Sora na nakatulong din po para maiwasan ng pagtaas ng tubig sa area na yon. And ongoing po ngayon ang aming detention basin sa may Santo Domingo area. Tatlong sites po ito na underground detention basin sa roads naman po. Para po maibsan din kasi malala ang pagbaha po dyan sa NS Amoranto area. Kaya part po yun din ng flood mitigation projects under the Drainage Master Plan po ng Quezon City.
0: Yan, meron pong mabuting balita ulit ang Quezon City Local Government Unit, mga kababayan. Ano, doon sa may bandang NS Amoranto, yan, para hindi masyadong magbaha dyan, ano, hindi masyadong makaapekto sa buhay ng ating mga kababayan, may panibago pong itatayo ang flood mitigation project dyan ng Lungsod Quezon. On the other hand, Ma'am Peachy, yung tungkol naman po sa haze at sa air quality po dito sa Lungsod Quezon, makikibalita rin po kami, kamusta po ang air quality ngayon sa Lungsod Quezon in relation to this haze na nararanasan po natin. Mayroon po ba tayong monitoring na ginagawa with the under the city government sa mga lugar po na posibleng mataas ang pollution level?
1: Okay, under the sa Quezon City government po, nag-invest po tayo since 2020 ng 68 air quality monitoring sensors na nagbibigay po ng real-time data tungkol sa quality ng air na nalalanghap ng ating mga Q-citizens. Ito po ay nakakalat sa buong siyudad ng Quezon City at pagka po nagbigay ito ng poor quality warnings, every 2 hours po minomonitor po natin to at nagbibigay po tayo ng advisory sa social media FB page ng Quezon City Government para po mabigyan ng gabay ang ating mga Q citizens. And 68 po ito na air quality monitoring sensors.
0: Nako, ang dami naman palang in-invest ng Quezon City Local Government Unit ano po para ibantayan ang air pollution sa lungsod Quezon. On the other hand po, may mga health advisories po ba tayong ipinalabas or precautionary measures para po dun sa ating mga vulnerable sectors na maaaring maapektuhan itong haze? Mga bata po, senior citizens, mga buntis, o kaya yung mga kababayan po natin na may karamdaman, dahilan para mas maging sensitibo sila sa usok at sa air pollution. Ano po bang mga dapat gawin ng ating mga Q citizens kapag nakakaranas po ang kanilang area ng makapal na haze o nakakaramdam sila ng hirap sa paghinga, minsan inuubo, parang nangangati yung mata at iba pang mga sintomas?
1: Okay, idagdag ko lang po, as of 2 a.m. today, fair and good quality of air na po ang meron sa Quezon City. So nasa fair category na po tayo. At ang advisory po niyan kapag po merong haze, pinapaalalahanan po ang mga vulnerable sectors like yung mga buntis, mga bata, senior citizens at yung may mga hika or any respiratory and cardiovascular conditions na as much as possible manatili na lang po sa inyong mga tahanan at kailangan maganda yung ventilation ng inyong bahay. Umiwas po tayo sa mga outdoor activities at para hindi po tayo maka-inhale ng outdoor na air para po sa ating kaligtasan. Pag meron naman po kayong nararanasan na pagpaninikip ng dibdib, kumakati yung inyong mata, lalamunan, una po pwede kayong uminom ng tubig para po ma-control ang air pollution na inyong nalanghap. Siyempre, dapat maintain ang cleanliness sa inyong katawan, maligo at maghugas ng kamay. At pagka mas matindi pa yung nararamdaman nyo, maaari na po kayong kumonsulta sa any health facility or health center na malapit po sa inyong lugar. At siyempre, pwede kayong mag-dial ng Hotline Emergency 122 ng Quezon City Government para po matugunan ng inyong emergency.
0: Ayan, Ma'am Peachy, ano pong mensahe natin sa ating mga kababayan ngayon naman? Urging them para pong manatiling ligtas at handa. Of course, alam naman natin may mga papasok pang bagyo dito sa ating bansa na mas pinalalala pa ng habagat. Ano pong paalala natin naman sa ating mga Q citizens?
1: Paalala po sa mga Q citizens, syempre parati po tayong mag-abang, mag-umantabay or mag-monitor sa mga verified na social media accounts po ng Quezon City Government at ng Quezon City Disaster Risk Management Department para po sa real-time na update and advisories ng weather condition at air monitoring quality ng condition ng ating syudad. At syempre po, pag naman po umuulan, mataas, malakas ang buhos ng ulan, kung ano po yung sasabihin ng inyong barangay at ng LGU ay sumunod po tayo. Pag kailangan mag-evacuate, sumunod po tayo dahil asahan nyo naman, hindi kayo pababayaan ng gobyerno sa inside the evacuation center. At yun na, katulad ng sinabi ko kanina, for any emergency, dial lang po 122.
0: Ayan, mabuting paalala po sa ating mga kababayan, sa ating mga Q citizens. Ma'am Peachy, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Mabuhay po ang ating mga kasamahan sa QCDRRMO and of course, ang ating pong lungsod, Quezon. Magandang umaga.
1: Maraming salamat din, Al. Thank you.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 45 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. O yan, mga kababayan. Alam nyo na, dial 122 para sa inyong mga emergency concerns. Di kaya naman, kung kayo ay nagbababad sa ating mga social media pages, check nyo. Mag-monitor po kayo sa mga announcements, sa mga postings ng Quezon City Local Government Unit. Again, maraming salamat po ano sa ating nakapanayam, Ma'am Peachy De Leon, tagapagsalita po ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Department. Natala, narito pa ang mga karagdagang mga balita mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Pasay City Local Government Unit nagpaalala sa kanilang mga residente na maging maingat sa epekto ng haze o maruming hangin mula sa sunog o abo. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagpaalala ang Pasay City Government sa mga residente na mag-ingat sa epekto ng haze o maraming hangin na dulot ng usok at talikabok mula sa sunog at abo. Ayon sa abiso, ang usok mula sa sunog sa Kalimantan, Indonesia ay tinatangay ng hanging habagat patungo sa ilang bahagi ng Luzon na nagresulta sa poor air quality. Pinapayuhan ng mga mamamayan ng Pasay na manatili muna sa loob ng bahay hanggat maaari at magsuot ng N95 mask kung kinakailangan lumabas. Inirekomenda rin ang pagsasara ng mga pinto at paggamit ng basantela upang takpan ng mga siwang at mabawasan ang pagpasok ng maraming hangin sa loob ng bahay. Para naman sa mga babiyahe sa gabi at malabo ang paligid dahil sa haze, pinapayuhang gumamit ng headlights o fog lights. Mula pa rin dito sa lungsod ng Pasay, para sa Bago Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Ang oras po natin, 47 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Tanggapin naman natin ang ulat na ito mula naman kay J. Mark Dagala. Cyber patrols, paigtingin ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ngayong nagsisimula na ang Bear Months. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: All dahil nag...
0: Okay, babalikan natin ang ulat niyan ni Kuyang J. Mark Dagala. Ang oras po natin, 48 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Sa pagpasok ng Bangsamoro sa bagong yugto ng pamamahala, mahalagang makilala natin ang mga taong bumubuo sa rehiyon. Sino nga ba ang mga Bangsamoro? Ano ang kanilang kultura, pagkakakilanlan at mga pangarap para sa kinabukasan? Sa Bangsamoro, nagtatagpo ang iba't ibang kultura, wika, tradisyon at paniniwala. Kabilang dito ang mga Tausug, Maguindanaon, Maranao, Yakan, Sama, Daduray, Higaonon, Manobo at iba pang indigenous people at mga komunidad na may sariling kasaysayan at pagkakakilanlan. Magkakaiba man ang kanilang wika, kultura at tradisyon, mayroon silang pinagsasamang hangarin. Ang mamuhay ng mapayapa, may dignidad at may pag-asa para sa mas mabuting kinabukasan.
6: Sa panganig ko, Sir Kano, marag sa parliament, apente makataban abang ninku ituloy ni hindi makagkapya ang guwan ang tubing guwan
5: sa loob ng ilang dekada. Naging bahagi ng buhay ng maraming Bangsamoro ang alitan, paglikas at kawala ng seguridad. Ngunit higit sa sigalot, kwento rin ng kultura, pananampalataya, pagkakaisa at pag-asa. Sa pamamagitan ng peace process, nabuksan ang daan para sa mas malawak na pakikilahok ng mga komunidad sa pagbubog ng kanilang kinabukasan.
7: Sana in-expect sa mga ma-elect na parliamentary members na yung takbo ng pamumuhay sa bang ay sana magawa nila ng paraan na magbabago ang sistema sa pamamaragkad ng gobyerno na angkop sa mga Bangsamoro.
5: Ngayon, habang humaharap ang Bangsamoro sa bagong yugto ng pamamahala at halalan, muling nangunguna ang tanong, para sa karaniwang Bangsamoro, higit sa mga pangako, ang hangad ay serbisyong ramdam sa araw-araw. Mas maraming trabaho, mas maayos sa edukasyon, abot-kaya at mas malapit na serbisyong pangkalusugan, maayos na kalsada, tubig, kuryente at iba pang pangunahing infrastruktura at higit sa lahat, tuloy-tuloy at matatag na kapayapaan.
8: So, nais po namin magpatulong sa mga hempe kung sino man manalo dito, if ever. So, sana maging magtutok pa rin sila sa about sa mga yot, sa mga need nila for mga like mga pangangailangan ng mga kabataan ngayon.
5: Sa huli, ang Bangsamoro ay hindi lamang teritoryo o pamahalaan. Ito ay mga tao, mga pamilyang may sariling kwento, mga komunidad na may mayamang kultura at mga individual na may pangarap para sa kinabukasan. Kaya sa paghahanda sa nalalapit na farm elections, isang mensahe ang malinaw. Ang pagbabago ay dapat hindi lamang makita sa pamamahala, kundi lalo't higit maramdaman sa buhay ng bawat Bangsamoro.
9: Mula sa pagkakakilanlan hanggang sa mga pangarap, ito ang kwento ng Bangsamoro sa bagong pamamahalaan, ang hamon. Matutugunan ba ang bawat hangad ng Bangsamoro sa mas mapayapa at maunlad na kinabukasan? Mula dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
5: Para sa Integrated State Media, Trisha Aragon ng PTV.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 23 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, tagupin natin ang ulat na ito mula kay J. Mark Dagala. Cyber patrols, paigtingin ng PNP ACG ngayong nagsisimula na ang bear months. Balikan natin ang ulat ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Report.
11: Al, dahil nga sa dumating na itong si Berna o itong mga bear months, pinalakas na nga ng PNP Anti-Cybercrime Group ang kanilang cyber patrolling at mga kampanya kontra scam ngayong nagsimula na ang bear months. Batay sa datos ng ACG mula Enero at 1 hanggang Hulyo at 31 ngayong taon, paigit sa 800 operasyon ang kanilang ikinasat na naisagawa na nagresulta naman sa pagkaka-aresto ng nasa 766. Kabilang sa mga pinakahuling paglabag ang illegal sale of financial accounts at online swindling. Samantala, umabot naman sa 576 ang naitalang kaso ng online selling scam sa naturang panahon. Ayon kay PNP ACG Director, Police Major General Wilson Asueta, patuloy ang kanilang cybercrime prevention at cyber safety activities, lalo na sa mga panahong ito. Mahalagaan niya ang tulong ng media sa pagpapanaganap ng impormasyon at pagpapataas ng kaalaman ng publiko upang makatulong sa pagbawas ng mga kaso ng cybercrime. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
12: Well, dahil bear months na, patuloy po ang ating cyber patrolling at engagement. So that's why mas marami kaming ngayon na ginagawa ng aming cybercrime prevention and cyber safety campaign activities. So lalo-lalo na sa tulong ng media. Alam niyo po, kayo po ang number one na makakatulong sa amin sa pag-reduce ng cyber cases.
11: Ang tinig ni Police Major General Wilson Asueta ng Direktor ng PNP Anti-Cybercrime Group. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Kuyang J. Mark Dagala. At sa pamamagitan po ng ulat na yan, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo ngayong umagang ito. Maraming salamat po ano, kanina sa ating mga nakapanayam. Si Ma'am Peachy De Leon mula sa QCDRRMO. Kay Ma'am Christine Magno mula naman po sa PhilHealth. Of course, maraming salamat din sa panonood at sa pakikinig, mga kababayan. Maraming salamat sa ating mga nakatuwang at nakasama sa ating technical and production side. Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jo Marie Rifarial at Miss Merian Melos. Nandiyan din si Boss Arnel. Yan, si Boss Arnel Villamor. Marami salamat din sa ating mga executive producers, Ms. Tess Ramirez, Christopher Tirambolo, and Ms. Ellen Buena. Ang tabayanan po ang mga balita, ihatid sa atin ni Ms. Keith Pilotin mula po sa PBS News Division. At pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live na. Kasama pa rin ang ating batikang kolumnista at broadcaster, Ginoong Leslie Bocobo. Isang magandang umaga po, mga kababayan. Ito po ang Bangon, Bayang Mahal. At ako po ang inyong lingkod, Al Corpus.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
13: Ang oras sa buong Pilipinas. 4 minuto bago mag-alas 9 ng umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
13: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Epekto ng pagkukulang, kapabayaan at bunga ng ghost flood projects ng mga nakaraang liderato, nagkataong bumagsak at nararamdaman sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon po yan sa Malacañang. May ulat si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Binahayag ng Malacañang na nataon ngayon sa liderato ni Pangulong Ferdinand General Marcos Jr. ang epekto ng pagkukulang, negligence, kapabayaan at mga ghost flood control projects ng mga nagdaang administrasyon. Ayon kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi lamang sa kasalukuyan o sa nakaraang 3 taon ang sanhinang problema. Kung pag-usapan ay ang nananatili pa ring problema sa baha. Mga eksperto na anya ang nagsabi ayon kay Castro na umabot na sa 40 taong hindi sinunod ang plano para sa flood mitigation. Ang ginagawa niya ngayon ni Pangulong Marcos, sabi ni Castro, ay ang linisin ng mga nagawang pagkukulang at ang kailangan ngayon ay pagtutulungan at hindi ang magsisiyan. Sinisimula na niya ito ng administrasyon at kita naman sa mga balita ni Castro kung paano tinututukan ng Pangulong operasyon patungkol sa kontrabaha. Pakinggan natin si Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro.
15: Nagkataon lamang po na kay Pangulong Marcos Jr. lahat bumagsak ang mga maybe pagkukulang, negligence, kapabayaan at mga ghost projects na nangyari nung nakaraang administrasyon. Kailangang walisin, linisin ng Pangulo ang mga nagawang pagkukulang noong mga nakaraang administrasyon.
14: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Restoration efforts sa internet at mobile services sa mga apektado ng habagat nagpapatuloy. May ulat po dyan si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Tuloy-tuloy pa rin ang bayanihan ng DICT, NTC at mga telecommunications companies para maibalik agad ang internet at mobile services sa mga lugar na apektuhan ng habagat. Sa pinakahuling ulat, ang DICT, karamihan ng connectivity services sa mga apektadong lugar ay naibalik na. Sa wireless communications, umabot na sa 99.47%.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.
17: Isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito. Welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilang ito ay isa po sa mga himpilan na Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa ilalim ng patugot ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team mula po sa production side. Kasama natin of course ang ating executive producer Jam Season, sa master control na dyan si Milo Jonel at si Susan Aison, and of course sa wirecast si Hero Lucero. Tayo po yung napapakinggan at napapanood sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube channel, sa inyong YouTube browser, type nyo lamang po Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa ating pong iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast, gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyong pong mga cellphones, Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Alright? Sa putong ito, naku, dadako tayo sa Indonesia. Dadako tayo sa Indonesia. Kakamustahin natin ang ating mga kababayan sa Indonesia. Kasunod ng hindi pa rin naapulang forest at land fires, particular po dito sa may tinatawag na Kalimantan at Sumatra, dyan po sa Indonesia. Ramdam din po sa karatig bansa ang sunog sa Indonesia, of course sa Malaysia, sa Brunei, syempre dito sa Pilipinas kung saan naapektuhan ng haze ang air quality sa ilang bahagi ng bansa. Kasama na po dyan Metro Manila, Quezon City, Antipolo, pati Cebu, kasama na rin. Anyway, nasa linya na po natin ngayon ng ating communication live from Indonesia, ang ating Consul General Gona Ranau Mosur mula po sa ating Philippine Embassy sa Indonesia. Consul General Mosur, magandang umaga po at welcome back sa programang Global na Tayo.
18: Magandang umaga rin, Ray, at salamat po sa pagpapaulak po rin sa amin po.
17: Alright, unang-una sa lahat po, kamustahin ko muna kayo dyan sa embahada natin sa Indonesia, maging ang iba pa nating mga opisyales ng ating pasuguan, gayon na rin ang iba nating employees and staff. Kamusta po ang kalalagayan ninyo sa likod po ng patuloy pa rin wildfire, dyan po sa Kalimantan at maging dito sa Sumatra?
18: Well, dito naman po, Ray, so far okay naman po kami kasi yung hotspots po kasi is in Sumatra and Kalimantan and pati na rin sa may Sulawesi. So medyo, ang Jakarta po kasi is medyo malayo dito sa mga islang ito. So so far naman, hindi naman kami masyado naapektuhan ng mga wildfires po.
17: Alright, that's good to hear. That's good to hear, Consul General Mosur. Consul General, kamusta naman po yung ating mga kababayan? May mga kababayan po ba tayong Pilipino na ninirano, nagtatrabaho sa Kalimantan at sa Sumatra at sa mga karatig lugar na apektado na nitong wildfire, Consul General Mosur?
18: Nung nag-worsen nga yung mga wildfires, we've been constantly in touch with our kababayans in Indonesia po. And so far po naman, wala naman pong naapektuhan. Fortunately, buti na lang po. May mga Pilipino po tayong nakatira sa dito sa mga area ito. Pero like what I said before in our previous interviews, so konti lang po yung populasyon ng mga kababayan po natin sa Indonesia. Sa Sumatra, around 200 Filipinos. Mm-hmm. Sa Kalimantan, 63. So napakaliit lang po. So at least in terms of chances of being affected by the wildfires.
17: Okay.
18: Medyo maliit po.
17: Alright. When we say maliit lang po ang bilang, ibig sabihin, ganong figure sa pinag-uusapan natin dito, Consul General Mosul?
18: Bali, kung for example sa Kalimantan, mga around 63 Filipinos lang po. 63 Filipinos. Sa Sumatra naman po, 200 Filipinos. So, very minimal lang if you compare it, for example, to other countries.
17: Okay. Health aspect po, yung health aspect. Kasi syempre pinag-uusapan natin dyan, bukod sa epekto ng wildfire sa kalupaan, sa mga ari-arian, di ba? Yung air quality at eventually yung health. Kamusta naman, wala pa hong na ipauulat dyan sa Indonesia na sobrang naapektuhan nito, maging sa ating mga kababayan at maging sa mga Indonesian nationals?
18: Yun nga, actually, yun yung pinakamalaking epekto ng wildfires. Kasi kung saan nangyayari kasi yung mga sunog kasi, ito medyo mga forested areas. So in terms, for example, of yung talagang sabihin natin na-injure or nasaktan, konti lang. But in terms of yung health, kasi nga yung air quality, sobrang naapektuhan. In fact, sa Kalimantan pa lang, yung air quality index is 780. So, ibig sabihin, napakataas. Hindi na siya healthy. Kaya I think din yung concern ng mga tao ngayon na to make sure nga na yung mga, lalo na yung mga respiratory problems, may mga hika, medyo konting ingat lang dahil nga medyo nag-worsen nga yung level of air pollution dito sa mga areas na to.
17: Alright, pero hindi naman ho ito nag-i-spread na to other parts kasi sa Kalimantan at sa Sumatra ang wildfires ngayon. Ano po, Consul General Monsur? Wala naman pong chances na mag-spread pa to sa ibang lugar o sa ibang region dyan sa Indonesia?
18: Well, yun nga. Apart from Sumatra at saka Kalimantan, kahit sa Sulawesi. So, Sulawesi is another big island in Indonesia. Ito po yung nasa baba po ng Mindanao. Immediately below Mindanao. May mga wildfires na rin po. So patuloy po na minomonitor po ng Indonesian government yung pagkalat po ng mga wildfires. Kasi nga, lalo na ngayon, we are going through El Nino. Kaya talagang mas malakas yung chance na konting ano lang, spark lang, baka pwedeng it can immediately spread because of El Nino. At saka walang masyadong ulan.
17: Uy. So meaning meron na rin wildfires mga nakalipas na araw sa Sulawesi. Halos malapit
18: yes,
17: na nga
18: po
17: sa... Okay, sige. So, pero ano po ba? El Nino ba ang tinuturo na dahilan kung bakit nagkakaroon ng wildfire ngayon sa Indonesia?
18: Well, yung El Nino is just one factor. Kasi nga ngayon nga, dahil nga sa El Nino, na walang masyadong ulan. Tapos ang isa pang factor is yung deforestation. Dahil nga dito sa Indonesia, parang katulad sa Pilipinas din, nagpa-practice din po sila ng kaingin. So, sinusunog po nila yung mga area sa forest para po maging, para mag-plant po ng mga ibang crops. And this causes a lot of, ito po yung nagko-cause po ng mga sunog po sa mga area na to. And then, yun nga, dahil nga El Nino, walang ulan, so mas lalong lumalakas yung chance na mas lalong lumaki yung mga wildfires in these areas.
17: Pero sa Jakarta po ba, nakakarating na rin yung haze, kung tawagin, nung wildfire?
18: Hindi naman po. Kasi kung titingnan po ninyo kasi yung mapa, tapos yung direction po ng hangin, hindi po siya talagang nadadaanan yung Jakarta. Kasi nga, like you said, umaabot na nga ng Singapore, Malaysia, and Manila. So yung Jakarta po kasi is nasa baba. And at the same time po, ang Jakarta kasi is urbanized. Yung mga hotspots po, these are mga forested areas. So ang Jakarta kasi is medyo malayo na kami dun sa mga gubat-gubat kung saan nangyayari yung mga wildfires.
17: O nga po, Consul General Monsur, dahil ano mga nakalipas na araw, napaka poor ng quality ng hangin dito sa Metro Manila, sa mga karating lugar dito sa Metro Manila, maging sa Antipolo, umabot hanggang meron pa nga sa Las Piñas, maging ano po, dahil dyan po sa dulot ng haze galing po dyan sa wildfire sa Indonesia, maging dito sa may bahagi ng Visayas. At ngayon, syempre babantayan natin yung bahagi na rin ng Mindanao. Depende siguro kung saan dadali ng hangin yung haze ano po, o yung usok, Consul General Monsur.
18: Yes po. And lalo na nga po na yung Sulawesi, may mga wildfires na rin. So ito yung isla na pinakamalapit sa Mindanao.
17: And now,
18: yung Sulawesi.
17: Speaking of Sulawesi, siyempre sakop pa rin ng ano natin yan, ng jurisdiction ng ating embahada, di po ba, General Consul Monsur?
18: Bali yung Sulawesi po actually, ang nagko-cover na po nun is yung konsulado po natin sa Manado po.
17: Ah, Manado. Sa Manado na. Manado. Okay, sige. Itatanong ko sana kung mga ilang Pilipino kaya nando doon sa Sulawesi. Pero sa Manado na pala, Manado na may hawak nun.
18: Well, around ano po, around 25 Filipinos po. Yung naitalang mga Pilipino sa Sulawesi. So medyo maliit lang din po.
17: Okay, sige. Anyway, alright. Well, it's nice to hear na hindi naman po kayo talagang direktang apektado nitong wildfire sa Kalimantan at sa Sumatra. At ngayon, meron na rin sa Sulawesi, di ba? And nice to hear na hindi po kayo apektado both physically and para po sa kaligtasan din po ninyo at yung ating mga kababayan. So, gaano pa kaya ito tatagal? Consul General, meron bang coordination sa inyo ang Indonesian government tungkol dito kung gaano pa ito tatagal itong mga wildfires na ito?
18: Well, on our part naman, we continue to monitor the situation nga po. Kasi according to reports, baka yung ulan po dito is baka mag-start pa lang sa October pa. Mm-hmm. So kaya medyo minomonitor po ng Indonesian government. Patuloy po silang gumagawa ng mga actions para matugunan po yung mga para to prevent yung pag-spread ng mga wildfires. So nag-gumagawa po sila ng cloud seeding, mm-hmm, since nabanggit ko nga po na since may El Nino, walang ulan. So para to create artificial rain, nagka-cloud seeding po sila. And then may mga dineploy na rin po silang mga firefighting units. Mm-hmm. So ito po yung mga firemen na talaga pupunta doon para buhusan ng tubig yung mga areas na to para hindi pa siya lalo lumago. Pero we continue to monitor the situation naman po, and ganun, every time we receive reports, we always get in touch with our Filipino contacts in these parts of Indonesia.
17: Alright, so ano pala, no? Baligtad dito sa atin sa Pilipinas, lalo na sa National Capital Region, dito sa Region 3 at ilang mga bayan sa Region 1, maging sa Western Visayas, sunod-sunod yung mga araw ng pag-ulan at pagbabaha dito. Yes. Grabe. Okay. Diyan pala sa Indonesia, talagang tuyot na tuyot. Halos hindi umuulan.
18: Kailangan pa pong gumawa ng cloud seeding para lang umulan.
17: Wow. Okay, sige. Anyway. Well, with that, may mensahe pa ho ba kayo na isa iparating na pa na impormasyon, Consul General Musur, sa ating mga kababayan na kikinig sa inyo ngayon dito sa Pilipinas at maging sa mga sumusubaybay sa inyo sa Indonesia?
18: Well, again po, maraming salamat po, Ray, for inviting the Philippine Embassy. And doon po sa mga kababayan po natin sa Pilipinas, huwag po silang mag-alala. So far na pa naman po, wala pa naman po kami nababalitaan ng mga Pilipino kababayan natin na directly affected by the wildfires. But we continue to monitor the situation, and hopefully din po yung mga kababayan natin sa Pilipinas, mag-ingat din po, kasi nga dahil nga may mga health effects din po yung haze. So always wear a mask. And hopefully naman po, at least yung kahit nagka-create ng baha yung habagat, at least may ulan. Dito kasi yung problema, walang ulan. Kaya sana po, hopefully by October, medyo bumalik na po kahit paano yung ulan, para nang sa ganun po, medyo mabawasan na po yung paglagana po ng mga wildfires.
17: With that, Consul General Gona Ranau Musur, maraming salamat po muli sa pagpapaunlak ninyo sa aming himpilan. And we wish and pray for your safety, all of you, dyan sa ating pasuguan sa Indonesia.
18: Maraming salamat po.
17: Alright, magbabalik po ang inyong impilan makalipas ang ilang paalala.
19: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
20: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
19: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
21: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
22: Maganda man takbo.
21: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
19: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad, at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
23: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
19: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ng gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
24: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan, dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
2: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
17: Patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo, dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. All right. Well, update lang ano po dito sa sa flash flood at landslide sa bansang Nepal. Ano po yung flash flood at landslide na nangyari dito sa, well, particularly sa border ng Tibet at Nepal. Batay po sa mga impormasyon mula sa mga otoridad sa Nepal, nagsisimula na po silang magsagawa ng mass grave. Nagsisimula na silang maghukay para gamiting mass graves ano po nung mga nasawi o mga nabiktima ng flash flood at landslide sa Nepal. Sa dami po kasi nung mga labi na nare-recover ano po, at hindi lang 'yun. Marami din pong mga labi o mga biktima ng nasabing flash flood at landslide ang hindi ma-identify, ano, hindi ma-identify. So ang nagiging plus dagdag pa doon over capacity na po ayon sa mga Nepal authorities, over capacity na ang mga morgue sa Nepal. Maging yung mga ano ba 'yun, yung mga freezer ba 'yun, yung mga body, yung mga container refrigeration freezer para doon ilagay yung mga bangkay para hindi, alam niyo na, para hindi mag-decompose na masyado at mangamoy, overloaded na rin po, over capacity na. Okay, so ang ginagawa po ngayon ng mga Nepal authorities, nagsimula na silang maghukay para doon ilagay maghukay para sa isang mass grave, para doon na humuna ilagay lahat ng mga napakarami pang bangkay na hindi na identify. Okay, yan. Siyempre, ang naitala po kasi kagabi nung minomonitor ko yan, nasa 1,000 na ang naitatalang nasawi. At inaasahan pa hong tataas yan dahil hanggang ngayon, hanggang kagabi, mahigit sa 4,000 pa rin ang nawawala. Sa side pa lang po ng Nepal yan. Sa side pa lang po ng Nepal yan. Okay? And of course, siyempre, pinag-uusapan natin ng flash flood at landslide, hindi natin pwedeng hindi pag-usapan din naging epekto ng habagat o bagyo't habagat dito sa Pilipinas, ano? Ano itong mga nakalipas na araw, nakatutok tayo sa mga sitwasyon sa Central Luzon, tumutok tayo sa Makabebe, tumutok tayo sa Tarlac, tumutok tayo sa Samba, sa Olongapo, ano po? And of course, tumutok din tayo sa mga local government officials diyan dahil talagang ano eh, talagang napakalaki po ng epekto. And of course, hindi lang sa agriculture in terms of palay at mga vegetables, ano po, livestock ang tinututukan natin ngayon, sapagkat malaking bahagi din po ng Region 3 at ang mga karatig na rehiyon nito ay involved sa tinatawag na aquaculture. At marami pa rin pong mga fishing communities dyan na naapektuhan. So aalamin natin sa panig naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung gaano na kalaki ang naging epekto nitong sunod-sunod na bagyo kasama ng habagat dito po sa ating fisheries sector. Makakasama po natin dyan si Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesperson at regional director ng BIFAR Cordillera Administrative Region, walang iba kundi si Regional Director Nazario Briguera. Alright? Regional Director Nace Briguera, maganda umaga po at welcome sa programang Global na tayo.
1: Yes, magandang umaga Sir Ray at magandang umaga rin po sa mga nakikinig sa inyong programa ngayon.
17: Alright, Regional Director Briguera, matanong ko lamang po, kamusta po ang pag-monitor at assessment ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa naging epekto ng habagat, itong malawakang pagbaha sa mga iba't ibang mga rehiyon dito sa Pilipinas, particular sa Region 3 at maging sa ilang bahagi ng Region 1 at Region 2. Maging dito sa Western Visayas, Regional Director Briguera.
1: Okay, yun po. Alam naman po natin itong mga nakaraang linggo, nakaranas po tayo ng malalakas na pag-ulan dulot po ng mga dagdaang bagyo, no? At bunsod po nito, nagkaroon po tayo ng enhanced southwest monsoon o yung habagat po, no? Kung matatandaan natin, tatlong magkakasunod na bagyo ang naranasan natin, yung bagyong Luis, Maymay at Neneng, no? At sa fishery sector po, no, sa pangisdaan natin, as of 13 August 2026, nakapagtala na tayo ng mga danyos mula sa lalawigan ng Cordillera Administrative Region, mm-hmm. Region 1, Region 3, Calabarzon at ang Mimaropa. Sa ngayon po, nasa tinatayang 412,882,338.27 mm-hmm. ang pinsalang naidulot sa sektor ng pangisdaan at aquaculture ng pinalakas na habagat, no, Sir Ray? At ito nga, yung mga sunod-sunod na bagyo. So sa ngayon, ang nasa record natin, nasa 1,508 ang bilang ng mga apektadong mangisda. 1,300 nito ang nalugi doon sa production loss. 196 nasiraan ang gamit sa pangisda. At syempre yung mga nasira ring pasilidad, no? Mm-hmm. So 412 million ang danyos ngayon sa fishery sector. At 408 million nito or 98% ng kabuong naitlang pinsala ay mula po sa yun nga sa aquaculture production, mm-hmm. sa pangisdaan at aquaculture production, Sir Ray.
17: All right, just to clarify Director Nace, yung figures po na nababanggit nyo, ano po yan? Spread out sa Region 3 o sa Cordillera Administrative Region?
1: Spread out po ito katulad doon sa mga nabanggit pong regions. Yung CAR, mm-hmm. Region 1, Region 3, Calabarzon at Mimaropa. Oh, pero pinaka hit, ano? Tinamaan talaga yung Region 3 na yes. may kabuong mm-hmm. pinsala ng nagkakalagang 402.18 mm-hmm. million or katumbas ng 97.58% tong nabanggit kong figure, Sir Ray.
17: Alright. Sa puntong ito, Regional Director Bergera, ano po ang maaaring ibigay na assistance ng BIFAR sa mga apektado nating fishing communities o fisher folks?
1: Well, unang-una sa mga ganitong pagkakataon po, kaagad ina-activate ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pamamagitan ng mga regional offices yung kani-kanilang climate change at disaster risk reduction and management teams, no, at mga response centers natin sa mga provincial fishery offices. At kabilang syempre doon sa pag-respond din natin yung pagsasagawa ng pag-monitor ng official weather bulletins para maipamahagi natin ito, makatulong tayo doon sa advisory sa ating mga fisher folk, no, yung mga kumbaga mga preemptive measure na ginagawa natin para mas lessen, mamitigate natin yung danyo sa fisher sector. Maabisuhan sila na dalhin sa ligtas na lugar yung kanilang mga bangka at iba pang mga gamitang sa pangingisda. And sa mga ganitong pagkakataon, nakahanda naman ang BIFAR doon mm-hmm. sa mga recovery interventions na sinasabi natin, yung mga tilapia fingerlings. Magkakaroon po tayo ng mga fingerling dispersal doon sa mga apektado. For example, dito sa Cordillera, ang naka-preposition namin ay nasa 200,000 tilapia fingerlings mm-hmm. at may kabuang halaga ito na nasa 219,000. At dito naman sa Mimaropa, natukoy na yung mga available na natukoy na available para sa recovery response ang 100,000 na milkfish fingerlings at 100,000 na tilapia fingerlings. So ilan lamang po ito, Sir Ray, mm-hmm. doon sa mga maaaring immediate intervention doon sa recovery aspect, no, patungkol dito sa mga danyos na natamo ng sektor ng pangisdaan bunsod nga nitong pinaigting na habagat na lalo pang lumakas dahil doon sa magkasunod na bagyo, Sir Ray.
17: Alright. Siyempre, matanong ko na rin ito, Regional Director Bergera, kapag ganyan malaki ang losses, ang damage sa fisheries, siguro babantayan ng ating mga kababayan dito yung presyo. Hindi kaya medyo mag-spike ang presyo ng mga isda, yung mga nakukuhang natural resources natin dyan sa ating fishing community. Baka biglang mag-reflect sa merkado. No?
1: Well, following the law of supply and demand sa mga ganitong reduced fishing efforts, ang ating mga mangingisda, no? Ito pa naapektuhan yung sa aquaculture sector, there's a big possibility na yun nga maging limitado yung supply sa ating mga pamilihan, at kapag limitado po, so may posibilidad na tumaas yung presyo ng ibang mga pangunahing commodities ng isda sa ating mga pamilihan. So ito yung binabantayin natin para masiguro natin na protektado, hindi sinasamantalan ng iilan, no, itong mga ganitong sitwasyon, para in control pa rin po tayo sa sitwasyon.
17: Okay. Just to have ikang a better understanding, Regional Director Brigera. Pag sinabi kasi nating aquaculture, yan yung mga isdang pinalaki sa tubig tabang, di ba? Na ano, hindi yan yung galing sa tubig alak.
1: Yes. Mm. Okay. Ang aquaculture po kasi pwede rin sa freshwater at pwede rin sa marine waters, no? Mm. So, itong mga for example dito sa Region 3, karamihan diyan mga brackish water fish pan din, yung halong tubig at tabang, at may mga freshwater din. Pero ang kagandahan kasi sa aquaculture, kaya nga sinasabi natin pag ganito mga pagkakataon, may mga alternatibo tayong pwedeng pagkuhanan kasi may mga fish cages din po tayo, hindi lang mga land-based ang ating aquaculture. Mm-hmm. For example, dyan sa Taal, sa Batangas, may mga fish cages po tayo na hindi naman masyadong apektado nitong mga pagbaha, no, gawa ng malalakas na pag-ulan. At sa mga karagatan naman natin, meron po tayong mga mariculture parks. Ito naman yung mga palaisdaan natin sa dagat, mga fish cages, na inilalagay natin sa mga tagong lugar. So, ang mga ito naman hindi masyadong naapektuhan dahil ano nga sila, mga nasa cove areas, protected sila. So, tuloy pa rin naman ang kanilang production.
17: Alright. With that, Regional Director Brigera, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin. Nonetheless, meron pa ho kayong nais na iparating na impormasyon sa mga nakikinig at nanonood po sa atin sa oras na ito. Go ahead po, Regional Director Brigera.
1: Unang-una po, salamat din sa pagkakataon na ibinigay po ninyo. And ang patuloy po natin paalala sa ating mga mangisda, iba yung pag-iingat, no? Kapag may mga abiso ang mga otoridad, huwag po malaot kung talagang masama ang panahon. At palagi pong proactive sa pagsisiguro ng ating mga kagamitan, ang ating mga ang ating mga assets sa pangingisda, yung mga paraphernalia po natin, siguraduhin kapag may masama ang panahon, bago pa man ito dumating, dapat na secure na po natin ang mga ito. So yun lamang po siguro sa ngayon, Sir Ray, at kung may mga impormasyon pa kaming kailang maibahagi, ay kami po yung makikipag-ugnayan na lamang sa inyo.
17: With that, thank you very much po, Regional Director Nazario Brigera, at tumatayo pa rin ang spokesperson ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ayan, okay. So, well, napakalaki na rin po ng naging epekto ng habagat at bagyo dito sa ating mga fishing community, sa ating fishery sector. Nasa daang-daang milyon na rin po ang naging damage nito. At 90% nga, sabi nga ni Regional Director Brigera, 90% nasa nanggaling sa Region 3. Pero meron ding epekto sa ibang region tulad ng Sakar, sa Cordillera Administrative Region. So hindi rin natin maaalis yung dagok sa ating mga fishing communities, ano. And of course, yung aquaculture nga po, bukod kasi sa huli sa dagat, syempre meron din tayong mga aquaculture, 'di ba? Marami tayong nakikita mga fish pond. Yan, dyan sa probinsya, lalo na sa Region 3, yung malalaking mga fish pond, nagpapalaki sila ng tilapia, dalag, di ba? Meron pang ang hito, meron pang ako, ang tawag doon, yung imelda. Nakakita na ba kayo ng imelda? Isang imelda, yan, malaki yun. O, tsaka yung maraming mga aquaculture, na pati mga shrimp, may paraan ngayon na ina-aquaculture din, no? So ang problema po kasi do sa mga fish pond, kapag bumaha ng matindi, umaapaw yung fish pond. Kaya kung minsan makikita niyo sa mga reports sa social media, maging sa mainstream media, makikita ninyo may makikita kayong tilapia, may makikita kayong hito lumalangoy doon sa sa loob ng bahay kasi baha. Pag ganun po, malapit lang sila sa fish pond. Meron nga isa, maniwala ka, saan ba yun? Sa Ulonga po ba yun? Hindi ako nagkakamali. Hindi isda ang nakita. Hindi tilapia, hindi hito, hindi bangus ang nakita sa kalsada na matindi yung baha. Alam nyo kung ano? Napakalaking sawa. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar,

0: pung tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
1: Maging panatag Pilipinas. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Subaybay na sa ikalawang bahagi ng ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Dito na muna, dito muna tayo sa isang magandang balita na hinatid ng SNP Global. Dahil sabi po ng SNP Global, ha, ayon sa pag-aaral, ayon sa assessment ng SNP Global, ang manufacturing activity po ng Pilipinas o yung tinatawag na PMI, Philippine Manufacturing Activity, ay lumakas itong buwan ng Agosto. Ito po ay nakapagtala, yung headline PMI o Philippine Manufacturing Index ay pumalo sa 54.9 itong Agosto. Ito po ay dihamak na mas mataas kumpara sa 51.8 noong July. Okay? Ito raw po ayon sa S&P Global ay pang-apat na sunod-sunod, consecutive, pang-apat na consecutive month ng improvement at pinakamalakas sa overall expansion ng manufacturing sector simula noong December 2016, sabi ng S&P Global. So, okay, anong ibig sabihin ito para sa Pilipinas, para sa ekonomiya ng bansa, para sa ordinaryong Pilipinong Juan de la Cruz tulad nyo, tulad ko, tulad nating nanonood at nakikinig ngayon? Anong ibig sabihin itong PMI? Tumaas ng 54.9 mula sa sinasabing 51.8. So what does this mean? Makakatulong ba 'to sa ating ekonomiya? Sa ngayon lamang po, kahapon pumalo na naman sa pinakamataas o pinakamababang palitan, lowest weakest exchange rate ang peso laban sa US dollar. Pumalo na 62.40 mahigit. Kung di ako nagkakamali. At ilang araw na pong nasa 62 level ang palitan ng piso laban sa dolyar. May correlation ba ito sa PMI? May correlation ba ang PMI sa tinatawag nating mga exports? Dahil sinasabi, may mga nagsasabi na dapat palakasin ang exports. So may correlation ba ito? Pati yung exports, pati na rin sa paghina o paglakas ng piso laban sa dolyar. Alamin natin yung mga maraming katanungan na yan mismo sa nakakaalam at mas pantas pagdating po sa pagtaya ng ekonomiya. Mula po sa Canada, live and direct again from Canada, Dr. Michael Batu, ang ating Filipino-Canadian economist. Dr. Batu, magandang umaga mula dito sa Pilipinas at welcome back sa programang Global na Tayo.
3: Good morning sa iyo, Gen Ray, at magandang araw po sa ating mga kababayan saan man po kayong panig ng mundo.
2: Alright, 54.9 PMI ng Philippine Manufacturing Index rose to 54.9 noong August compared sa 51.8 noong July. At sabi pa ng S&P Global, Dr. Batu, ito raw po yung pang-apat o fourth consecutive month of improvement at pinakamalakas o strongest overall expansion simula po noong 2016. Okay. What does this figure mean para po sa Philippine economy at para sa isang ordinaryong Pilipino, Dr. Batu?
3: So, siguro maganda, Ray, maintindihan muna natin yung konteksto kung ano ba itong PMI. Kasi yung PMI, yan po yung tinatawag nating Purchasing Manufacturing Index, no? Purchasing Managers Index sa manufacturing, PMI. Yan po nagpapakita po yan ng galaw ng produksyon sa sektor po ng manufacturing sa ating bansa. So kapag po yan ay mahigit sa 50, ibig sabihin po niya mayroong paglago sa sektor ng manufacturing, may growth. At kapag po yan ay mababa sa 50, ibig sabihin po ay may contraction, nagbabawas doon sa sektor ng manufacturing. So nakita natin, Ray, magbuwat April of this year, tuloy-tuloy po yung pagtaas, no, ng PMI.

0: nung April po ay nasa below 50 siya nung April. Pero nung pumalo po ang Mayo, eh naging above 50 na siya hanggang sa ngayon. At nakita natin yung pinakamabilis na pagtaas for the month of August itong taon ito. So ang tanong, bakit tumataas yung PMI ngayon? Yan po eh dahil sa nagkakaroon na po ng linaw yung nangyayari pong gulo sa Middle East. Kasi alam naman natin na nangyari nung nagkaroon ng umpisa, noong Pebrero, yung gera between United States, Israel at Iran, nagkaroon po ito ng epekto sa presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang pamilyan at yan po ay nakaapekto sa mga industriya ng iba't ibang mga bansa sa kabilang na po ang Pilipinas. So, nung mga around April, May, nitong taon na ito, medyo humuupa ng konti yung gulo. Although may mga uncertainty pa rin, pero nakita natin na nagkakaroon na ng improvement, no, in terms of yung mga dami ng barko na nakakalabas sa Strait of Hormuz, no? Kumbaga yung escalation hindi nangyari, yung inaasahan ng mga ibang analyst na magkaroon doon ng escalation hindi nangyari. So kaya nagkaganyan. Now, most of our manufacturing actually, Ray, is geared towards exports. So marami dun sa ating mga minamanufacture ends up going outside. So kabilang yan, Ray, electronics. Di ba? Malaking sektor yan sa manufacturing natin, yung mga chips natin, yung mga ini-export natin. Yan ay driven by demand internationally sa labas ng bansa. So nung nagkaroon na ng linaw, yung nangyayari dyan sa Middle East, at no, na medyo nagiging stable na yung global economy, nagkaroon na po ng increase ng demand sa mga orders, no, sa mga companies po, produce na kayo. So, yun ang nangyari. So, for the last 4 months, nagra-ramp up ng production kasi nung nakaraang March, February, naging matumal yung produksyon. So, ngayon nagra-ramp up siya. So, ano naman po ang epekto niyan sa ordinaryong mamamayan? Now, kung kayo po ay nagtatrabaho sa mga sektor ng manufacturing, eh maganda pong balita para sa inyo. At magkakaroon din po ng expansion kasi ang nangyari rin, pagka sabi ko nga kanina, pag mahigit sa 50, may growth dun sa sektor. So pag maraming order, eh posibleng na magkapaglikha ito ng mas maraming trabaho. At nakita po natin yan sa takbo ng unemployment rate. So kung titingnan mo rin yung ating unemployment rate for the last 4 months, no? Habang tumataas yung PMI, makikita mo bumababa yung unemployment rate. So ibig sabihin nagkakaroon ng job generating effect, no, yung expansion within the sector, no. Pero tandaan din natin, Ray, na ang manufacturing sector eh hindi naman ganoon din kalakihan sa ating bansa. Kasi ang malaki talaga ng sector sa ating bansa, Ray, is services. 'Di ba? Ang manufacturing sa atin eh nasa around 13% yan of our GDP. Kumbaga, 13% lang yan, but still, you know, kung nagkaroon ng growth dyan at nakakalikha ng trabaho, oh, we'll take it any day. Di ba? Magandang balita pa rin yan. No? So, sa palagay ko, no, itong naging expansion ng manufacturing na nakita natin, just to circle back and wrap up, no, is driven primarily because of what is going on sa Middle East na naka-affect sa external demand. At yan din po, by the way, nabanggit po ni exchange rate, meron ding implication yan. Kasi Ray, sabi ko nga rin kanina, kung tinaalala ko exchange rate, no? Hindi, kasi baka makalimutan ko rin eh. So yung exchange rate, Ray, pag humihina ang piso, ibig sabihin, nagmumura yung mga ine-export natin. Eh since yung sector ng manufacturing natin, geared yan towards sa export sector. Marami kasi mga pinaproduce natin, ine-export natin yan eh. Nagiging mas competitive sila kasi nagmumura. Di ba? So isa rin yung possible explanation din kung bakit nagkaroon din ng growth yan. It could be also linked doon sa galaw ng exchange rate. Pagka humihina po ang piso, hindi maganda yan sa importer. Si nagmamahal yung ini-import, lumalakas yung dollar, humihina yung piso. Pero kung kayo naman po ay nag-e-export, eh maganda naman po yun kasi nagiging mas mura yung ini-export, nagiging mas competitive siya, ika nga. So I think it's also one of the drivers din. Kaya nagkaroon po ng expansion sa PMI na nakita natin.
1: All right. Pero Dr. Batul, please help us understand kasi okay, tumaas ang PMI, pero ang hina ng piso, like like what you have been discussing, yung mga dahilan, kasi nasa 62.40 plus na kahapon ang piso. It's been hovering around that 62 level for the past few days na already. Ang sabi ng Bangko Sentral natin ng Pilipinas, hindi naman sila pwedeng mag-intervene o kontrolin ng pagtaas dahil sa pangambang ma-deplete ang ating dollar reserves, ang ating international reserves. So parang sinasabi nila na they can't do anything about it, let the natural flow take its course, parang ganun. And then meron ding ilang mga economists dito na sinagsasabi na sinasabi nila na we need to palakasin pa yung ating exports. So paano natin mapagdudugtong yan? Paano natin mapagpapakorrelate yan? Paano natin maipapaliwanag sa ordinaryong Juan de la Cruz yan, Dr. Bato?
0: Dapat rin maintindihan natin kung bakit ba humihina yung piso at lumalakas yung dollar. So, ang ibig sabihin kasi niyan, Ray, pag humihina yung piso, nagmamahal, no, yung dollar sa ating bansa. At kapag ka nagmamahal lang isang bagay, ibig sabihin nun, kumukunti siya, kaya siya nagmamahal. Hindi ba kung abundant yan, mura yan, marami, kahit saan ka makakabili ka eh. Kahit anong bagay. Kung abundant yan, kahit saan ka makakabili, mura yan. Pero kung kumukunti yan, nagmamahal. So ganun po yung nangyari. Now, ang tanong, Ray, bakit kumukunti ang dollar sa ating bansa? Bakit kumukunti ang foreign currency? Ibig sabihin yan, Ray, mas maraming lumalabas na dollar kaysa sa pumapasok. Ibig sabihin, kasi nag-import tayo eh. Pagkain, krudo, nagmamahal, nagbabayad tayo ng pambansang utang na denominated sa foreign currency, yung ating mga external loans, di ba? So, lumalabas yung mga foreign currency. Pero kumukunti yung pumapasok. So, kaya nagiging mahal ang dollar at humihina po ang piso. Ganun po yun, no? So, ang consequence niyan is nagkakaroon po ng epekto yan sa inflation. Pero meron din namang positibong epekto yan, lalong-lalo na nabanggit ko kanina sa mga exporter.
1: Okay.
0: Kasi nagiging mas competitive sila kasi nagiging mas mura. Now, ang tanong dyan is, paano natin ma-manage yan? Kasi tama ka rin, nabanggit na ni Governor Remulona. Kasi ang mandato po ng BSP, sabi nga ni Gov Remulona, is stabilization ng inflation. Yun po kasi talagang mandato ng BSP. They use interest rate to control inflation. Not so much on the foreign exchange. Sa foreign exchange kasi ang ginagawa nila dyan is, halimbawa, nagkaroon ng talagang biglang pagsipa. No? Yun yung volatility. Pwede nila yan makatulong sila. Pero yung sabihin mo na magde-depend nila na for a long time, hindi nila gagawin niya. Kasi nga, tama rin sila no, na we have limited reserves.
1: Yes.
0: So ang susi talaga dito, Ray, is how to attract foreign investment to come.
1: Okay.
0: Kasi yung foreign investors, foreign investment, may dala yan na dollars eh. May dala yung foreign currency, dadalhin sa bansa mo. Magpatayo niya ng mga pabrika, makapaglikha ng trabaho. We're able to produce more. At pag nakapag-produce tayo, mas marami pa tayong may export. Di ba? Right. So yun yung ano dyan, yun ang susi dyan eh. Is how the country is able to attract and retain foreign direct investment. Once it is able to do that, isa yan sa mga susi, no, para makaalis tayo sa quagmire na kinalalagyan natin ngayon rin, no? Is to, you know, kailangan makapag-attract tayo ng investment. And we've seen in the data that investments have been really declining, no? So, kumbaga, yan ang isa sa mga dapat, no, na pagtuunan po ng ating pangulo in terms of how to attract really a foreign direct investment, and hopefully, no, yung Pax-Silica na pag-usapan na natin yan noon.
1: Yes.
0: Yung Pax-Silica, hopefully makatulong yan in terms of attracting the right amount of investments para po magkaroon tayo ng sufficienting dollars, no, at para maging mas kumbaga maging medyo lumakas-lakas naman din po konti ng ating ang piso kontra sa dolyar at makapaglikha po ng mas maraming trabaho.
1: All right, question ito, Dr. Bato. Sa tingin niyo ba papalo sa 63 ang palitan ng piso laban sa dolyar before the month of September ends?
0: Posible yan. Pero I would give it around October.
1: Okay.
0: No, na baka maging 65 pa nga eh.
1: Ha? Teka.
0: Pero hindi ngayong September, Ray, no? Hindi ngayong September. Baka pumalo yan ng 65 bago magtapos ang taon.
1: 65. 65.
0: Yes, baka papalo pa yan ng 65. Kasi ang reason dyan is yung mga unang-una, domestically, yung mga investors, makikita pa rin natin medyo may pagka, may hesitation pa rin sila. Kasi nga, meron pa rin tayong mga corruption issues. That's driving foreign direct investment. Yung issue rin ng red tape, hindi pa rin completely nasosolve ng gobyerno yan eh. And that turns off investors, yung high cost of electricity. Nandiyan
1: Yes,
0: pa rin yan.
1: Isa pa yan.
0: So, sa external naman, ang Estados Unidos, lumalakas eh. So, pag lumalakas sila, nangyayari yung economy nila, yung mga investors, imbis na mamuhunan sa mga emerging economies kagaya ng Pilipinas, sa US sila mag-invest in other economies. So, yun yung nangyayari. No? Kaya, medyo fearless din yung forecast ko dyan na baka by end of this year, baka pumalo pa ng 65. Okay.
1: All right, pero how ito ah, Dr. Bato, kunin ko reaction mo dito. Kasi recently ang ano ba to, yung Japan R&I, okay. Pati yung Moody's just recently, mga a week ago, naglabas sila ng Philippine Economic Outlook for 2027. Ang R&I ng Japan, ang sabi, binigyan tayo ng A negative. Samantalang ang Moody's, binigyan tayo ng BAAA2. Both figures mula R&I at Moody's has the same stable outlook for Philippine economy for 2027. And umaasa sila na by 2027 makabalik tayo sa 5% GDP growth. Okay? Yun ang target. Yun ang gustong makita ng Moody's at ng R&I. Do you think in this present situation na kinakaharap natin ngayon, can we be able to push that in 2027, yung 5% Philippine economic growth, Dr. Batu?
0: Merong mga kailangang mangyari, Ray, para ma-achieve yung outlook na yan ng mga rating agencies. Ano? And much of the explanation or reason para ma-reach yan is political in nature. So, political yung solution dyan. Kasi sa ngayon, ang mga investor ay nag-aalangan mag-invest dahil nga sa sitwasyong pampolitika sa ating bansa. Ito ng example, yung sa kaso ng impeachment, no? O tsaka sa kaso ng mga nasasangkot sa flood control. Hindi pa rin yan na re-resolve kasi nga ongoing pa rin ang paglilitis, no? So it's also a function, Ray, of how slow the justice system din sa ating bansa. So in order to speed things up, that would require a political solution, no? So sa nakikita ko dito, hangga't walang political solution diyan, ay baka magtuloy-tuloy itong mababang growth na nakikita natin. So yun yung una. Ikalawa, Ray, is yung external. Kasi sa kaso naman ng external, wala tayong control dyan eh. Pero hindi rin natin pwedeng i-discount na baka magkaroon uli ng gulo sa Middle East. Kagaya ng balita natin ngayon, umatake na naman ng US, ang Iran, nagsasagutan na naman sila. Posibleng mangyari yan. So there are still some unknowns. And not to mention, Ray, yung epekto ng El Nino. Kasi sa ngayon nakikita natin, Ray, yung epekto ng enhanced habagat. Eh. Alam mo, lumaki ako of course sa Pilipinas, no? I've spent most of my adult life dyan. Lumaki ako dyan. I've never seen yung ganyang frequency at dami ng tubig na nanggagaling sa habagat, no? So yan yung epekto yan ng climate change. On top of that, Ray, mayroon pang El Nino na hindi pa natin talaga nakikita yung full effect kasi parang paumpisa pa lang tayo ng El Nino, yung enhanced El Nino din na sinasabi. So given the uncertainties on the weather, no, yung climate change, kasama rin yan sa mga risks na dapat din i-manage ng ating gobyerno para right, maging resilient din yung ating ekonomiya. So, and again, this requires political solutions, Ray.
1: Okay.
0: So, nakikita ko, no, para ma-reach yung 5% growth or more, no, ng mga rating agencies, that would require a political solution.
1: All right. Okay, napag-uusapan natin ng BSP, si Governor Remolona, Dr. Batu. Kasi sabi nga niya, wala, hindi naman natin, hindi nila kayang kontrolin ang you know, movement ng peso laban sa US dollar, because if they do that, madideplete yung ating dollar reserves or international reserves, which could greatly affect inflation sa bansa, ano po. At sinasabi nga ni ano, sinabi pa ni BSP Governor Remolona, hangga't maaari sana tumaas yung savings natin. Ano po? Yun eh. Yung mga long-term solution na sinasabi niya. Pero tsaka sinasabi na parang ano to eh, yung savings kasi is not just a personal financial habit. Parang ano na to eh, bahagi na rin ito ng economic strategy. Ano, ito naman ay ayon sa isang ano natin, isa ring Filipino economist dito sa Pilipinas, walang iba kundi si Jonathan Rabella. Sabi niya tama rin yung sinabi ni Governor Remolona na savings is not just a personal financial habit, it's an economic strategy. Ano? So sa tingin niyo po ba tama rin 'yon, yung pagkakaroon tayo ng mas mataas na savings is going to be helpful to fight this pagtaas ng o paghina ng ano ng palitan ng piso.
0: Well, Ray, we have to understand na dalawang klase po ang savings. Meron tayong tinatawag na private savings at may tinatawag tayong public savings.
1: Mm-hmm.
0: Yung private savings, Ray, yan yung sa pag-uwi natin sa bahay, kung may naitabi tayo, no, meron tayong maliit na naiipon sa alkansya, no. Kumbaga ang tawag natin diyan ay rainy day fund, no? Pag nagkaroon ng kakulangan, nagkapos tayo, meron tayong mahuhugutan.
1: Mm-hmm.
0: Yan yung sa personal natin. Yan yung private savings. Sa kaso ng private savings, Ray, sa ating bansa, marami sa ating mga kababayan, halos wala ng savings at nangyayari is nangungutang na sila.
1: Yes.
0: In fact, ang nangyayari po sa ating bansa, hindi saving, Ray. This saving ang nangyayari po sa atin. Kasi most of ating mga kababayan, resort to borrowing para mapunan po yung kanilang pangangailangan. Now, sa ekonomiya po kasi, ang saving, ganito po yan eh. Kapag ka po meron tayong saving, at yan po yung nailagak po natin sa bangko, ang ginagawa dyan rin ng bangko, pinapautang niyan rin yung sinave natin para kumita at para magamit yan ng mga negosyante para makapag-expand sila ng kanilang mga negosyo. Halimbawa, kung kakaunti lang tayong nagsisave, kakaunti lang yung na-generate ng mga bangko para maipautang din nila sa ibang mga tao at mga negosyante.
1: Mm-hmm.
0: So, isa rin sa mga reason para magkaroon tayo ng mas maraming domestic investment is marami din tayo dapat saving.
1: Mm-hmm.
0: Eh, sa sitwasyon natin ngayon, it's out of necessity rate kasi maliit ang sahod.
1: Mm-hmm.
0: Yung iba natin mga kababayan, ang trabaho nila, ano lang, kumbaga, gig economy lang, kumbaga, pag merong pa-extra-extra, doon lang sila nagkumikita.
1: Mm-hmm.
0: Pag walang pa-extra-extra, eh wala. Mangungutang na lang. So, this saving, out of choice, out of necessity rather, no?
1: Mm-hmm.
0: Yan yung sa private saving. Pero, Ray, meron din tayong public saving. So, yung public saving naman, yan yung ating gobyerno.
1: Mm-hmm.
0: At alam naman natin na since after FBR, kasi kay FBR lang tayo nagkaroon ng budget surplus ng bahagya na nag-privatize nung late 1990s eh.
1: Okay.
0: Kung maalala mo, Ray, may mga na-privatize nung araw,
1: oh,
0: kaya nagkaroon ng bahagyang surplus nung panahon ni FBR.
1: One good example niyan, ano?
0: Tayo.
1: One good example niyan, Dr. Bato, MWSS. Na-privatize yan. Napakalaking,
0: yes,
1: niyan. Napakalaking government agency niya noon. Sa sobrang, yes, laki nga, dalawang concessionaire pa. Pinaghatian pa ng dalawang concessionaire yan, di ba? Sa sobrang laki.
0: Correct.
1: Mm-hmm.
0: Correct. So, ang nangyari kasi, Ray, yung ating gobyerno, eh hindi rin siya nagsisaving. This saving din yung ating gobyerno. We're always running a deficit. Now, the question is, saan natin kukunin ngayon yung deficit? Utang.
1: Mm-hmm.
0: Some of our utang is foreign. So, lalabas ngayon si dollar. Hindi ba? Magbabayad. Kasi nakakatulong siya para lalong humina yung currency mo, lalong lumakas si dollar kasi maraming lumalabas. So, yan yung connection dyan, Ray. No? So, kailangan palakasin din natin yung ating domestic saving capacity sa pamamagitan ng paglilikha ng mas maraming trabaho na mas malaki ang sahod, mas mataas na productivity para makapag-generate ng mas maraming investment. Parang cycle yan, Ray. Parang umiikot kasi. Diba ang pera, ganyan, umiikot sa economy. Ganun po yan. Doon naman sa side ng gobyerno, kailangan disiplinado rin po ang paggastos. Kailangan, hindi naman necessary lang, kailangan magkaroon tayo ng surplus right away, pero kailangan lumiliit ng lumiliit yung deficit para yung propensity natin na mangutang, hindi na ganun kalaki.
1: Alright. Naku, napakasarap ng usapan natin, ha, Dr. Batu. Medyo hindi kasi
0: O,
1: yung
0: na-miss
1: ating,
0: nga
1: ha.
0: kita rin. Tagal natin ginag-usap. Huli ko nakakwentuhan dyan si Anne. So, ngayon, na-miss kita ilang
1: Ayun, na-miss din
0: linggo
1: ako.
0: din.
1: No? Yung mga ganitong klaseng usapan talaga namang, ano, ha, ibig sabihin, objectively discussing talaga. Kung may mga positive news, pero syempre kailangan din natin i-discuss yung mga iba pang epekto. Balance it, objective lang tayo. Di ba, Dr. Batu?
0: Tama ka dyan, Ray.
1: With that, Dr. Batu, maraming salamat sa oras sa pinagkaloob mo, and hopefully I can have you back again soon enough.
0: Of course. Thanks for having me, Ray. Mabuhay po kayo dyan at mabuhay pong Pilipinas.
1: Ang ating pong Filipino-Canadian economist, Dr. Michael Batu. At sa pamamagitan po niyan, tayo po yung unti-unti na magpipilid ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Nakasama po natin ang ating Global na Tayo team mula po sa production side, ang ating executive producer, Ms. Jam Season. Sa master control, nandiyan sila si Ms. Susan Aison at Milo Junela. Sa wirecast, si Hero Lucero. At of course, ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Muli po, inaanyayan ko kayong i-like and follow ang ating Radyo Pilipinas World Service Facebook page. Ano po, like nyo lamang po yan. And of course, yung ating YouTube channel. Subscribe to our Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Kami po ay inyong napapanood ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Mula Monday hanggang Sunday ay inyo pong mapapanood live sa ating Facebook broadcast live. Yan. So, access nyo lamang po sa inyong Facebook browser, Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America. Muli po, ako po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Again, stay safe and God bless.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!

0: Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
4: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
5: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
6: anytime, anywhere
5: from Manila, Philippines.

0: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
2: anytime, anywhere,
1: from Manila, Philippines.
3: World News in 5
4: right now.
3: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5 here on Radyo Pilipinas World Service.
5: Good day to all of our listeners here on Radyo Pilipinas World Service. This is World News in 5 and I'm your host, Steph Vicente. The United States carried out another round of military strikes against targets linked to Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps on Tuesday. As reported by CNN, the U.S. Central Command, or CENTCOM, stated that the operation was launched in response to alleged recent attempts by the IRGC to attack commercial vessels in the Strait of Hormuz and U.S. troops stationed in the region. The latest strikes reportedly targeted air defense positions, radar installations, maritime assets, mine laying capabilities, communications facilities, and other IRGC sites. The operation followed an exchange of attacks between Washington and Tehran that began overnight into Monday, the first known direct exchange of fire in more than a month. President Donald Trump warned that Iran could face even stronger military action if it retaliates, while saying the U.S. still has additional options available. The renewed military action comes despite earlier indications from Trump administration officials that Washington was considering a greater focus on economic pressure against Tehran. In other news overseas, the United States and Venezuela have signed a major oil agreement granting a U.S.-led company 100-year concessions over 17 Venezuelan oil fields containing an estimated 65 billion barrels of crude. The BBC News reports U.S. President Donald Trump described the pact as the largest oil deal in history, while interim Venezuelan President Delcy Rodriguez said it could bring billions of dollars in investment and tax revenues. Under the arrangement, the U.S. government will work with North American Blue Energy Partners, one of Venezuela's largest private oil producers, and will reportedly have significant influence over the company's board. Supporters say increased Venezuelan oil production could help diversify global energy supplies, particularly as tensions in the Middle East continue to affect oil markets and fuel prices. Critics, however, have denounced the terms as heavily favoring Washington and have raised concerns about Venezuelan sovereignty and control over its natural resources. NG experts have also questioned claims that the project could become profitable within just a few years, warning that rebuilding Venezuela's troubled oil industry may take much longer. And finally, Save the Children is stepping up emergency assistance in Nepal's severely affected Nuwakot district by providing essential supplies, including food, clean water, diapers, and toothbrushes. According to CNN, the organization warned that water sources across much of the disaster zone have been contaminated, creating serious health risk for survivors. Aid workers said the relief effort is expected to continue beyond the immediate emergency as communities begin rebuilding homes, livelihoods, and daily lives. The group has also started coordinating with local authorities to support the recovery process and help children return to school. Psychological counselors have been assigned to child-friendly spaces inside temporary shelters to assist young survivors coping with the emotional impact of the disaster. Save the Children said recovery will be a long-term challenge, particularly for families whose homes and sources of income were destroyed. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
3: World News in 5.
2: Right now.
3: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
4: Bakit tumatangkad ang astronaut kapag nasa kalawakan? Tumatangkad daw ang mga astronaut pag nasa space sila? As in, mga 2 to 3 inches taller? Bakit kaya? Dahil sa microgravity, yung kondisyon sa space na halos walang bigat. Dito sa Earth, gravity pulls us down. Kaya, compress ang spine natin. Pero sa space, walang humihila, kaya lumuluwag at humahaba ang spine. Pagbalik nila sa Earth, balik din sa dating height. Gravity strikes again. Cool, di ba? Proves na kahit saan mapunta ang tao, kaya nating mag-adapt.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format.
2: Anytime, anywhere.
1: From Manila, Philippines.
3: DFA Online.
6: Online.
7: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world.
3: DFA Online.
6: Online.
7: Here on Radyo Pilipinas World Service.
8: Good day, I am Win Peñano with today's DFA Online. The Philippines and Australia have deepened their strategic cooperation on cybersecurity during the second Philippines-Australia Cyber Dialogue held in Manila on August 27. The dialogue was co-chaired by DFA Assistant Secretary Marshal Luis Alferez, DICT OIC Undersecretary for Cybersecurity Rodil Aniban, and Australian Ambassador for Cyber Affairs and Critical Technology Jessica Hunter. Officials discussed evolving cyber threats and emerging technologies with emphasis on protecting critical undersea networks and developing a skilled and future-ready cyber workforce. Both sides also reaffirmed their commitment to a secure, resilient, and rules-based cyberspace and agreed to strengthen cooperation through bilateral or regional and multilateral platforms. The cyber dialogue was established under the Philippines-Australia Memorandum of Understanding on Cyber and Critical Technology, signed in February 2024.
7: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
8: In our news, the Philippines is looking to expand cooperation with Sweden in shipbuilding and clean maritime technology. This was highlighted during the Philippine Embassy's economic diplomacy mission to Gotland, including a visit to Gotland's Bulaget, AB and Visby. The Swedish shipping company is pursuing climate-neutral ferry operations with its Horizon X vessel, currently being built by Austal Philippines in Balamban, Cebu. The hydrogen-ready high-speed ferry is designed to carry up to 1,500 passengers and 400 vehicles and can operate using various fossil-free fuels. Philippine Ambassador Patrick Chuasoto said the Philippines is not only a major source of seafarers but is also developing its shipbuilding and ship repair industries. He also cited opportunities for broader economic cooperation, particularly with the expected conclusion of a free trade agreement between the Philippines and the European Union.
7: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
8: More news from the Philippine Service posts. The Philippines is seeking to attract more Danish investments in its shipbuilding and ship repair industry. The Royal Danish Embassy in Manila organized a seminar in Copenhagen on market opportunities in the Philippine shipbuilding and ship repair sector. The event brought together representatives from Danish maritime companies and organizations, as well as officials from Denmark's Ministry of Foreign Affairs. Philippine and Danish officials presented investment opportunities and incentives available to Danish companies seeking to establish or expand operations in the Philippines. Discussions also covered supply chain development, sustainability, financing, and competition from other major shipbuilding nations.
7: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
8: Meanwhile, in Indonesia, the Philippines and Indonesia are exploring opportunities to expand business and investment ties, particularly in the steel industry. Philippine Ambassador to Indonesia Christopher Montero recently met with top officials of PT Krakatau Steel, led by its President Director Dr. M. Akbar Johan. Johan expressed the Indonesian steel company's interest in expanding business relations with the Philippines through potential partnerships with Philippine industries. Ambassador Montero welcomed the initiative and reaffirmed the Philippine Embassy's commitment to supporting efforts to strengthen trade and investment exchanges between the two countries.
7: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
8: And in South Korea, the Philippines has advanced its ASEAN 2026 priorities on women's economic empowerment, small businesses, and digital transformation at the ASEAN Women MSMEs Acceleration Expo in Seoul, South Korea. Philippine Ambassador to South Korea, Bernadette Therese Fernandez, said women and micro, small, and medium enterprises must be at the center of regional growth with better access to financing, technology, skills, and markets. The Philippines also highlighted initiatives under its ASEAN chairship, including stronger MSME development, the proposed ASEAN Center of Excellence for MSMEs, and efforts to promote artificial intelligence-powered growth among small businesses. Officials called for a stronger ASEAN-South Korea cooperation to help women-led enterprises move beyond digital training and become more competitive through access to finance, markets, logistics, intellectual property protection, and business networks.
7: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
8: And that wraps up today's DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Peñano. Good day.
7: DFA Online. News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
6: In 2 weeks, siguro pwede na tayong makapag mabuksan para makadaan na yung mga sasakyan.
9: Pero in the beginning, mga light vehicles lang muna ang maaaring tumawi.
10: Mula sa Tarlac City, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publico.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Cleaning operation sa Santo Cristo Dam sa Lubao, Pampanga nagpapatuloy. Pinsalang tinamon na infrastruktura, i-inspeksyonin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Raquel Bayan.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: I-inspeksyonin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Santo Cristo Dam sa Pampanga ngayong araw. Isa ito sa mga infrastruktura na nagtamo ng pinsala bunsod ng mapag-ulang naranasan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kung matatandaan noong Biyernes, nabarahan ng mga troso, sanga ng puno at iba pang debris ang floodgate ng dam, dahilan kung bakit naghanap ng ibang madadaanan ng tubig. Nagresulta ito sa pagbaha sa residential area sa tabi ng dam kung saan nasa anim na bahay ang gubuho at inangay ng agos ng tubig. Dahil sa malakas na agos ng tubig, nasira ang retaining wall at slope protection ng dam. Sa kasalukuyan, nagtutulungan na ang Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, National Irrigation Administration at ang Department of Public Works and Highways sa paglilinis at pag-aalis ng mga bumarang debris sa Santo Cristo Dam. Mula sa Lubao, Pampanga, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publico.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Inanunsyo ngayon ang Department of Transportation o DOTR na libre na ang toll fee para sa mga sasakyan na manggagaling sa Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando, Pampanga at vice versa simula ngayong araw. Ayon sa DOTR, personal na nakipag-ugnayan si Transportation Secretary Banoy Lopez kay NLEX Corporation President Luis Reñon upang ilibre ang toll fee mula Pulilan, San Fernando at San Fernando, Pulilan para sa lahat ng sasakyan. Ginawa ang hakbang bilang tugon ng pamahalaan sa matinding traffic na nararanasan sa bahagi ng North Luzon Expressway dahil sa pagbaha sa Tulaok Bridge sa San Simon, Pampanga.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX, pinagpapaliwanag ng Department of Transportation hinggil sa nangyaring karmagedon sa bahagi ng San Simon Interchange. Ang balita mula kay J. Mark Dagala.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Pinatasan ng Department of Transportation ng Toll Regulatory Board gayon din ang pamunuan ng North Luzon Expressway na magpatupad ng epektibo at napapanahong pagbibigay abiso hinggil sa pagbaha o flood warnings. Pwede para magabayan ang mga motorista hinggil sa lagay ng mga pangunahing lansangan at expressway sa tuwing masama ang panahon ng nagdudulot ng malawak ang mga pagbaha. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez, dapat proactive ang mga toll operator at isaalang-alang din ang kaligtasan gayon din ang kapakanan ng mga motorista sa tuwing masama ang panahon. Bukod sa flood warnings, inatasan din ni Lopez ang NLEX Corporation na isama sa kanilang mobile advisories ang rerouting at posibleng pagsasara ng mga lansangan dulot ng iba't ibang kadahilanan. Samantala, naglabas naman ang notice to explain ng TRB sa NLEX Corporation hinggil sa nangyaring gridlock ng mga sasakyan sa bahagi ng San Simon Interchange sa nakalipas na mga araw. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publico.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Naghahanap ng mga paraan ang operator ng North Luzon Expressway o NLEX para tugunan ang pagbaha at suportahan ang mga motorista na ilang linggo nang apektado ng mga pag-ulan. Ayon sa Metro Pacific Tollways Corporation, mahigpit silang nakikipag-ugnayan sa DOTR, Toll Regulatory Board at iba pang government agencies para tukuyin ang nasabing mga hakbang. Bahagi ng long-term solution sa pagbaha sa bahagi ng San Simon ay ang pagtaas ng northbound at southbound pavement sa Tulaok, San Simon sa sandaling makumpleto ang elevation sa Tulaok Bridge. Una nang tinukoy ng Department of Public Works and Highways o DPWH na overwhelm o umapaw ang drainage systems dahil sa matinding buhos ng ulan bunsod ng habagat.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Walang direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na parusahan ang NLEX operator ng Metro Pacific Tollways Corporation matapos ma-stranded ang mga motorista dahil sa pagbaha sa ilang bahagi ng expressway. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nakatutok ang Pangulo sa paghahanap ng solusyon para ibsan ang matinding traffic. Binaha ang ilang bahagi ng expressway, partikular sa Tulaok, San Simon, Pampanga dahil sa matinding buhos ng ulan, dulot ng habagat at mataas na level ng tubig mula sa Pampanga River.
15: Hindi po sa ngayon ang pag-sanction ang inuuna ng Pangulo, kundi ang kaginhawahan ng ating mga motorista.
12: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Nagsuspindi na ng klase ang ilang bahagi ng Luzon ngayong Miyerkules, September 2, 2026 dahil sa masamang panahon na dulot ng habagat. Walang pasok sa lahat ng antas, pangpubliko man o pribadong paaralan sa mga sumusunod na lugar. Itogon, Benguet, Kalumpit, Bulacan, San Simon, Apalit, Candaba, Guagua, Masantol, Minalin, Bacolor at San Fernando sa Pampanga. Wala rin pasok sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan sa Lingayen, Aguilar, Bautista, Bayambang at Binmalay sa Pangasinan. Walang pasok ang preschool hanggang senior high school sa Atok, Benguet, habang mula daycare hanggang senior high school naman sa Basista, Pangasinan, pampubliko at pribadong paaralan. Pinapayuhan naman ng mga mag-aaral, guro at magulang na patuloy na sumubaybay sa mga opisyal na anunsyo ng kanilang lokal na pamahalaan at mga paaralan para sa iba pang pagbabago sa class suspension.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Tatlong electric cooperatives ang binabantayan ngayon ng National Electrification Administration o NEA kasunod ng epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo. Sa programang Boses, sinukoy ni NEA DRRMO Acting Division Manager Engineer Charlene Faustino ang Central Pangasinan Electric Cooperative, Benguet Electric Cooperative at Pampanga 3 Electric Cooperative kung saan 52 o 52,000 na consumer ang apektado. Minamadali naman ng NEA ang power restoration sa mga pinaka-apektadong lugar.
16: Patuloy po yung ating assessment and yung pagre-restore dito sa mga electric cooperatives na po na ito, lalo na po dun sa mga lugar na lubhang naapektuhan po ng baha at pagkasira po ng mga linya nito.
12: Si NEA DRRMO Acting Division Manager Engineer Charlene Faustino.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Isinailalim na sa state of calamity ang Occidental Mindoro dahil sa malawakang pinsala dulot ng habagat at mga nagdaang bagyo. Lagpas 2 bilyong piso ang pinsala sa buong lalawigan kung saan pinakatinamaan ang sektor ng infrastruktura at agrikultura. Ngayong nasa ilalim ng state of calamity ang probinsya, maaari na nitong gamitin ng 25.7 million pesos na quick response fund para agad tumugon sa mga apektadong pamilya. Una na rin idiniklara ang state of calamity sa ilang bayan, kabilang ang Sablayan, Palawan, Abra de Ilog at Mamburao.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Tiniyak ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na bibisitahin niya ang Occidental at Oriental Mindoro upang inspeksyonin ang nasirang flood control projects bunsod ng nagdaang mga bagyo at habagat. Ito ay sa kabila na rin ng panawagan ng mga residente na huling tingnan ng DPWH ang umano'y natitira pang ilang substandard na flood control project. Ani Dizon, talagang bibisitahin naman niya ang Mindoro, ngunit binigyang prioridad lang ang sitwasyon sa Central Luzon na mas matindi ang naranasang mga pagbaha at pinsala.
17: Ng clearing at pagsasaayos sa Mindoro at sa ibang lugar, pinapagawa na natin sa ating mga regional director at sa mga district engineer. Ang tindi talaga sa Sablayan, sa Occidental, sa Abra de Ilog, nasira agad eh. So kailangan ngayon ayusin yan lahat. In the meantime, kini-clear muna natin, gago na yun sa mga Occidental Mindoro, ang daming mga nagkambasira-sira doon at nag-landslide. So kini-clear natin yung lahat eh.
12: Yan ang bahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Senator Joel Villanueva nanawagan ng toll refund sa mga na-stranded sa NLEX mula Senado. Narito ang ulat ni Ninfa Asuncion.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Nanawagan nga si Senador Joel Villanueva sa pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX ay konsidera ang pag-waive o pag-refund ng toll fees para sa mga motoristang matagal na nastranded dahil sa matinding pagbaha sa San Simon, Pampanga. Sa privilege speech sa sesyon nitong Lunes Martes, sinabi ni Villanueva na umabot sa 10 kilometro ang traffic habang mailang motorista na umabot sa 22 hours sa kalsada. Hiniling din niya sa NLEX Corporation at tiyak mabibigyan agad ng tubig, pagkain, portable toilets at medical assistance ang mga nasa o nasa stranded. Ayon kay Villanueva, hindi na bago itong pagbaha sa San Simon. Noong 2023, itinasaan niya ang bahagi ng expressway bilang medium-term solution pero hindi ito naging sapat para matugunan ang paulit-ulit na pagbaha. Gitang senador, kailangan na ng malinaw may sapat na pondo, time-bound at permanenteng solusyon dito sa problema. Pinatitiyak rin ni Senator Joel ang mas malinaw na mga advisories, sapat na signages at traffic personnel kapag may road closures para sa rerouting ng mga motorista. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, ni Vasuncion, Radyo Pilipinas, Radyo
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Walang patid ang pamamahagi ng food packs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga komunidad na naapektuhan sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon sa kagawaran, umabot na sa 200,911 ang bilang ng family food packs na naipamahagi nito sa Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon. Pinakamarami ang naihatid na food assistance sa mga pamilya sa Central Luzon na aabot sa 112,000. Ang mga food packs ay naglalaman ng pangunahing pagkain na maaaring makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga pamilya habang nakakaranas ng epekto ng kalamidad. Sa kabila rin ng matinding trapiko sa NLEX, tuloy-tuloy na naihatid ng DSWD ang kinakailangang suporta sa mga apektado ng habagat sa Central Luzon. Sa tulong ng pamunuan ng NLEX at sa suporta ng Department of Transportation, pinayagang makadaan sa zipper lane ng mga convoy truck ng DSWD na may dalang libo-libong kahon ng family food packs.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Ipinamahaging family food packs sa mga apektado ng kalamidad, dumadaan sa masusing quality control ayon sa Department of Social Welfare and Development. Ang report ibibigay sa atin ni Mary Ann Bastasa.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Iniyak ngayon ng Department of Social Welfare and Development taligtas kainin ang laman ng kanilang mga family food packs dahil sa may na quality control. Ayon kay DSWD ASEC for Resource and Logistic Management Leo Quintilla, walang pagkain na inilalagay sa food packs na hindi dumadaan sa pagsusuri para matiyak na ito ay malinis, maayos at ligtas na kainin. Ang pahayag na ito ay kasunod ng ulat na may ilang individual na umano'y nakapansin ng hindi magandang amoy sa bigas na kasama sa food packs. Agad na umano'y nakipag-ugnayan ng DSWD Field Office sa Bicol Region para beripikahin ang naturang ulat. At ayon sa tanggapan, wala silang natanggap na report hinggil sa bigas na may amoy sa loob ng food packs. Paliwanag ng DSWD, kailangang magsumite ng certification ang mga rice service provider nito na nagsasaad na ang bigas ay well-milled at may moisture content na hindi lalampas sa 14%. Dapat ding ang bigas ay namil sa loob ng 0 hanggang 3 buwan bago ang petsa ng delivery. Ipinatutupad din ng DSWD ang first expiry, first out para matiyak na unang ipapamahagi ang mga pagkain mas malapit ng mag-expire at maiwasan ang pagkasira at food waste. Bukod dito, direktang minomonitor din ng quality assurance and control personnel ang paghawak at pag-dispatch ng mga produkto. Agad na hinihiwalay rin at hindi ipinapamahagi ang mga kahon na may moisture damage, deformity, punit o butas. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Nakatuon ngayon ang Philippine Red Cross o PRC sa labas ng Metro Manila na binaha makaraan ang magkakasunod na pag-ulan. Sa programang Boses, sinabi ni PRC Disaster Management Services Manager Griselda Longa na marami kasing nakauwing bakwit sa Metro Manila. Nagbibigay naman ng Red Cross ng relief items sa ibang lugar habang tumutulong sa clearing operations at tinututukan ang mga kaso ng leptospirosis.
20: Dahil okay-okay na yung sitwasyon sa Metro Manila, umuwi na yung ating mga tao sa evacuation center. Sa Region 3 na tayo nakafocus kasama ang Bulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan at Zambales at Longga po na rin.
12: CPRC Disaster Management Services Manager Griselda Longa.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Kasalukuyang itinatayo ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang underground detention basin sa bahagi ng barangay Santo Domingo para mabilis na paghupa ng tubig tuwing may pag-ulan. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office spokesperson Pichi De Leon na napatunayang epektibo ang naturang proyekto lalo sa barangay Santa Monica at barangay Tandang Sora makaraan ng malakas na buhos ng ulan. Ang detention basin ay bahagi ng drainage master plan ng Quezon City Government.
0: Ongoing po ngayon ang aming detention basin sa may Santo Domingo area. Tatlong sites po ito na underground detention basin sa roads naman po. Para po maibsan din kasi malala ang pagbaha po dyan sa NS Amoranto area. Kaya part po yun din ng flood mitigation projects under drainage master plan po ng Quezon City.
12: Si Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office spokesperson Pichi De Leon.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Sumampa na sa 2.84 na bilyong piso ang pinsala at paggalugi sa agrikultura at pangisdaan dahil sa pinalakas na habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Ayon sa Department of Agriculture o DA, apektado ang 8 rehiyon kabilang ang Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Western Visayas. Nasa 72,803 na mag-asaka at manging isda ang apektado, habang 64,234 na hektarya ng agricultural areas ang napinsala. Pinakamalaki ang pagkalugi sa Palay na umabot sa 1.42 bilyong piso habang mahigit 103 milyong piso naman sa mais. Kaugnay nito, may inihanda ng 609.79 na milyong pisong halaga ng agricultural inputs at 35.67 na milyong pisong indemnification ang DA para sa mga apektadong mag-asaka at mangingisda. Patuloy pa ang assessment at validation ng DA at posibleng madagdagan pa ang kabuuang pinsala.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Nananatili pa rin sapat ang supply ng bigas ng bansa kahit pa ang Palay ang nanguna sa may pinakamalaking napinsala pagdating sa sektor ng agrikultura dulot ng mga nagdaang bagyo at matinding habagat. Sa panay ng programang Boses, sinabi ni Department of Agriculture o DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na sapat pa rin kasi ang stockpile ng bigas ng bansa at nariyan pa ang volume ng imports. Dagdag pa ni De Mesa na ilan sa mga naapektuhang Palay ay partially damaged lamang na may malaking tsansa pa ng recovery, kaya naman na mapapakinabangan pa ito. Malit na bahagdan lang din ang naapektuhang 41,000 na metriko tonelada ng rice produce kung ikukumpara sa 20 million metric tons per year na rice produce ng bansa.
21: Yung volume na posibleng mawala ay napakaliit lang po na bahagi. Okay. Nung kabuang inaani natin kada taon of 20 million metric tons. So we're again, at nakapalob ito doon sa 500 to 600,000 metric tons na expected losses natin dahil sa mga bagyo. So it will not pose any risk doon po sa presyuhan natin at wala po tayong naasahang paggalaw sa presyo ng bigas. Considering plus pa po na maganda yung ating inventaryo for both local production at import.
12: Yan ang pahayag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Kapansin-pansin na naging malaking tulong ng konstruksyon ng retarding basin ng Department of Public Works and Highways o DPWH at ng Japan International Cooperation Agency o JICA sa lungsod ng Imus na nagpahupa sa problema sa baha ng lungsod. Lubos ang pasalamat ni Imus City Cavite Mayor Alex Advincula dahil mula sa 40% na flooding sa lungsod ay bumaba na lang ito ngayon sa 10%. Na malaking tulong upang hindi maperwisyo ang mga residente at negosyo. Kahanga-hanga umano ang naging konsepto ng retarding basin dahil natugunan na nito ang naging mga pagbabago sa lungsod dahil sa science-based approach nito.
22: Science ang in-apply ng JICA. Tama eh. Kasi dati, nauhold ang tubig natin, pag ulan, pag volume ng water, nauhold ng pilapil. So ang tubig, dahan-dahan bumababa dati. Ngayon, nagkaroon ng mga subdivision, ang bilis na bumaba ng tubig, papuntang ilog. So nagkaroon ng retarding basin na ito, napakalaking tulong. Just to hold the water for a while. Hindi naman siya habang panon i-hold eh. Kasi ang ulan naman natin, may gap eh. Bitigil din naman yung ulan, di ba? 10% na lang. Dati kasi bumaba sa akin siguro mga 40%, 45%. Pero ngayon natin sa Imus, mga 10% na lang. So ang laking tulong sa bayan namin.
12: Yan ang pahayag ni Imus City Mayor Alex Advincula.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: MDRRMD irerekomenda ang inspeksyon sa mga kuryente sa kabuuan ng Manila City Hall matapos ang nangyaring sunog. Sa report mula kay Lawrence Tanhoko.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Malawakang inspeksyon ng kuryente ang planong ipatupad ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Department o MDRRMD. Ayon sa HEPI ng nasabing departamento na si Arnel Angeles, irerekomenda nila kay Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso na inspeksyonin ang lahat ng linya ng kuryente sa bawat opisina ng Manila City Hall. Ito anya ang nakikitang paraan para maiwasan ang maulit ang nangyaring sunog kaninang umaga sa bulwagan ng lungsod. Base kasi sa inisyal na report na sa nangyaring sunog sa opisina ni Manila Vice Mayor Chia Tienza, refrigerator lamang ang nakasaksak ng mangyaring insidente dahilan para maging faulty wiring ang posibleng pinagmula ng sunog. Una nang inamin ni Tienza na luma na ang Manila City Hall at napapanahon naman na ang malawakang renovation nito.
4: Pag-usapan po namin ang ating alcalde at ng city electrician po natin, yung city engineer, kung paano po yung magiging inspection po sa lahat po.
5: So definitely magkaka-inspection?
4: Yan po yung isa-suggest po natin sa ating mayors.
2: Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
12: Defense lawyer ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Michael Poa nakasala ngayon sa witness stand bilang testigo ng House Prosecution. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
11: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
23: Sasala ngayong araw bilang saksi ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court si Attorney Michael Wesley Poa kaugnay ng di umano'y maling paggamit ng 112.5 million pesos na confidential funds ng Department of Education noong 2023. Si Poa ay dating undersecretary at spokesperson maging chief of staff ng DepEd sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte bago ito naging bahagi ng defense team ng pangalawang pangulo. Nabanggit ang pangalan ni Poa sa mga nakaraang imbestigasyon ng kamera kaugnay ng mga sertipikasyong nakuha mula sa militar. Ang mga naturang dokumento ay isinumite ng DepEd sa Commission on Audit o COA bilang tugon sa mga tanong ng ahensya ukol sa paggastos ng confidential funds. Una lang inihayag ni House Assistant Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega na itinuturing si COA bilang boses o bibig ni Duterte noong nanunungkulan pa ito sa DepEd. Inihayag naman ni House Committee on Human Rights Chairperson at Manila Representative Bienvenido Benny Abante Jr. na inaasahan nilang magiging tapat at hayag si Poa sa kanyang mga nalalaman bilang isa sa mga pinakamataas na opisyal ng DepEd noong panahong iyon. Unang humarap si Poa sa House Committee on Good Government and Public Accountability sa gitna ng pagsisiyasat ng Kamara sa confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd. Pahayag naman ni Poa walang pagtutulampanig ng depensa sa kanyang pagtestigo para sa prosecution at ikinatutuwa niya ang pagkakataong maitala ang kanyang pahayag kaugnay ng kanyang naging bahagi sa usapin. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
12: Attorney Michael Poa mag-isiwalat ng katotohanan bilang testigo sa impeachment trial. Ang report naman na ito ay atin sa atin ni Luisa Irispe.
11: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
12: Hindi takot na umupo sa witness stand si Attorney Michael Poa, tagapagsalita at abogado ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial ngayong araw. Ayon kay Attorney Poa, handa siyang sabihin ano ang katotohanan na kanyang nalalaman bilang testigo sa paglilitis. Hindi rin siya nababahala kahit pa si Attorney J. Tolosa ang mag-uusisa sa kanya mula sa prosecution. Ano pa man anya ang ibato sa kanyang tanong, handa siyang sagutin ito ng tuwira. Kahapon, sinabi na ni Attorney Justin Nicole Gular, Deputy Spokesperson ng Defense Team, na humiwalay muna si Attorney Poa mula sa kanyang trabaho bilang abogado ni VP Duterte ngayong nakaupo siya bilang testigo ng prosecution. Nang tanungin naman kung may pasabog ba si Poa sa pagtestigo niya ngayong araw, sagot lang ni Attorney Gular ay abangan na lang anuman ang magiging takbo ng paglilitis. Katapat naman ni Attorney Tolosa na mag-uusisa kay Poa ay si Attorney Sheila Siso ng Lead Counsel ng Defense Team. Inaasahan na ang pipigain kay Poa ay kung ano ang kanyang nalalaman sa paghawak ng confidential funds ng Department of Education dahil naging chief of staff at tagapagsalita siya ng DepEd noong kalihim nito ang vice-presidente. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
12: Dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan, maaari na makalabas ng PNP General Hospital sakaling ipag-utos ng Sandigan Bayan. Sa detalye mula kay J. Mark Dagala.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
24: Clinically stable.

Sinabi ni Bayani na patuloy sila nakatutok sa kanyang kondisyon at nakadepende sa magiging kautosan ng korte kung anuman ang mga susunod na hakbang. Maalalang na sa ilalim ng hospital arrest ito si Bunawan dahil sa diabetes, hypertension, chronic kidney disease at iba pang medical condition. Samantala, nauna namang pinagbigyan ng 5th Division ng Sandigan Bayan ang hiniling ng Office of the Ombudsman na alisin na si Bunawan bilang isa sa mga akusado ng sa kasong plunder at graft na nakabibigay ngayon sa anti-graft court. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.

0: Under medication, that is his maintenance medications regarding dun sa medical condition. So, yun na lang ang binibigay po namin sa kanya ngayon. So, clinically stable siya, ibig sabihin, controlled ang blood pressure natin. Makikita nyo naman po na mamonitor nyo siya, na umaattend siya ng hearing. So, wala naman pong nangyayari sa kanya. Pero sa ngayon, yung medications po niya, tuloy-tuloy lang po natin and under po ng supervision po, monitoring po ng ating medical team.
1: Si Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, ang Chief ng Internal Medicine ng Department ng PNP General Hospital. Mula sa Kampo Krame para sa Bago Pilipinas, Kimertikala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginran per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na mga magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ang oras po natin, 11:36 ng umaga at sa iba pang mga balita. Laging bukas at maaring magamit ng publiko ang mga inihahaing serbisyo ng PhilHealth Yaka, partikular sa mga residenteng lumusong sa baha at nanganganib sa sakit na leptospirosis. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay PhilHealth Corporate Communication Department, Acting Senior Manager Christine May Magno, sinabi nitong maaring magpakonsulta mga PhilHealth member sa mapipili nilang yakap clinic para agad na mabigyan ng lunas kontra leptospirosis. Mas mahalaga kasi, ayon kay Magno, na maagapan na ang sakit bago pa ito lumala at mapunta sa hospitalization. Sakali namang ospital ay mas pinalawak na rin ang PhilHealth coverage kontra leptospirosis kaya walang dapat ipangamba ang publiko.
7: PhilHealth Yakap naman po ay makakatulong sa inyo dahil kayo ay mabibigyan ng reseta para makakuha ng gamot, no, para maiwasan na tamaan ng leptospirosis. Kasi yun nga po yung iniiwasan natin ngayon na yung exposure natin sa maduming tubig na posibleng may lason ng mga animals, ano po. Kaya yung ang proseso naman ay dapat lamang ikaw ay syempre PhilHealth member. Pangalawa, may napili ka ng yakap clinic dahil hindi lamang po sa panahon ng tag-ulan o yung mga emergency natin nagagamit ang PhilHealth yakap, kundi ang turo po natin ay sana gawin natin habit. Ito yung bagong tinuturo natin sa ating mga kababayan.
3: Yan ang pahayag ni PhilHealth Corporate.

0: Communication Department, Acting Senior Manager Christine May Magno.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bagamat abala pa ang bansa sa pagtugon sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat, agad namang kumilos ang Department of Agriculture o DA para paghandaan ang inaasang epekto ng El Nino sa huling bahagi ng taon hanggang 2027. Sa panayam ng programang Boses kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, tiniyak na mismo ng Kongreso ang dagdag na pondo para sa kagawaran upang matugunan nito ang epekto ng El Nino. Ilan sa mga paglalaanan nito ay ang pag-asaayos at pagdaragdag pa ng mga irigasyon, pondo para sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks at Quick Response Fund.
2: Nagbibigay po sila ng oportunidad para magkaroon tayo ng allocation ng ating budget, lalong-lalo na po sa 2027 dahil yun yung pasagsagan ng El Nino, na magkakaroon tayo ng additional budget para makatugon dito po sa magiging epekto ng El Nino, both doon sa intervention sa mga irrigation at saka po doon sa response kagaya po doon sa Presidential Assistance for Affected Farmers and Fisherfolk at sa ating pong Quick Response Fund.
0: Si Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: African Swine Fever o ASF vaccine for commercial use na ayon sa Department of Agriculture. Mula kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Pirma ng Department of Agriculture na maaari nang gamitin sa commercial market ang bakuna laban sa African Swine Fever o ASF ngayong linggo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel, maaari nang bumili ng ASF vaccine ng mga hog raisers basta't dumating na ang supply mula sa supplier. Nagyunin ang hakbang na maprotektahan ang mga alagang baboy laban sa ASF at makatulong na ma-stabilize ang farm gate price ng baboy na kasalukuyang mababa. Aminado ang DA na marami pa rin hog raisers ang nangangamba sa ASF lalo na ngayon tag-ulan. Paliwanag ng kalihim, muling lumalabas ang ASF tuwing umuulan dahil maaaring manatili ang virus sa lupa at groundwater kahit natabunan na ang mga namatay na baboy. Dahil dito may mga hog farmer na nagbabawas o nag-unload ng kanilang stocks dahil sa pangambang tamaan ng ASF ang kanilang mga alagang baboy. Umaasa ang DA na makatutulong ang commercial availability ng bakuna para protektahan yung mga hog raisers at mapatatag ang presyo ng baboy sa farm gate level.
4: Ang magandang balita naman, siguro at in coordination with kong Nikki Briones at sa push din niya, ay yung ating vaccine for ASF ay ilalabas na natin this week ba, Yusek? Nailabas na yung ating for commercial use ang ASF vaccine at pwede nang bumili pag dumating yung stocks ng supplier ang ng ASF vaccine ng ating mga hog raisers para maprotektahan nga at mag-stabilize ang presyo ng baboy sa farm gate level, Mr. Chair.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inirekomenda ng Department of Budget and Management o DBM ang 69.9 na bilyong piso para sa tatlong pangunahing rice programs susunod na taon. Kabilang dito ang programa sa pagpapalakas ng rice production, kita ng mga mag-asaka at pagpapanatili ng abot kayang bigas. Sa ilalim ng panukalang 2027 National Expenditure Program, 29.9 billion pesos ang inilaan para sa National Rice Program, 30 billion pesos para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund at 10 billion pesos para sa Rice for All Program. Ang panukalang investments ay bahagi ng mas malawak na food security agenda ng kasalukuyang administrasyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, Government Service Insurance System o GSIS na pagtala ng nasa 19 billion pesos na halaga ng refunded loan na payment sa ilalim ng Balik Ginhawa Program para sa mga government employee. Ang detalye sa report ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nakapagtala, Chair, ng 19 billion pesos na halaga ng refunded loan payment ang Government Service Insurance System o GSIS sa ilalim ng Balik Ginhawa Program para sa mga kawani ng pamahalaan, kung saan sa naturang halaga, Ched, umabot sa 700,000 government workers ang nakareceive ng naturang halaga na nirefund ang mga loan payments upang magamit nila sa iba pang pangangailangan. Ayon nga kay GSIS President and General Manager Wick Biloso, ng naturang programa ay magbibigay ng flexibility sa mga nais pang na magamit ang naturang pagbabayad nila ng loan sa GSIS, magamit nila sa importante pangangailangan, particular na Ched, ngayong nagdaang mga bagyo at habagat sa Central Luzon at maging sa iba't ibang panig ng bansa. So uli naman, muling siniguro ng GSIS na mas papaigtingin pa nila ang naturang programa kung sakaling kakailanganin pa ng kanilang mga miyembro. Chet, wala pa rin dito sa GSIS sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Titiyakin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magiging malinis at mapayapa ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon sa Pangulo, handa ang gobyerno sa gagawing eleksyon kasabay ng pagtiyak na poprotektahan ang karapatan ng Bangsamoro sa pagboto. Anya, ang gagawing halalan ay pagkakataon para higit na mapatatag ang mga nakamit na kapayapaan sa pamamagitan ng demokratikong institusyon.
6: Be assured that this administration will do everything within our mandate to ensure that the elections are safe, peaceful, and credible. We will protect the right of every Bangsamoro voter to cast a ballot freely and without fear.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nagpapatuloy ang monitoring ng Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau o DENR-EMB, hinggil sa forest fire sa Indonesia na nagdulot ng haze sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay DENR-EMB Environmental Quality Management Division Chief Engineer Jundi Del Socorro, mas nakatutok ngayon sila sa Air Quality Index na mas madaling maintindihan ng publiko. Sinangayunan din ng kagawaran ang nauna ng abiso ng Department of Health na paggamit ng N95 face mask para makaiwas sa fine particles na dala ng haze na posibleng magpalala sa anumang lung at cardiovascular condition. Payo pa ng DENR na kung maitatala ang unhealthy, acutely unhealthy at very unhealthy air quality index ay manatili na lang muna sa loob ng bahay o sa loob ng alimang gusali at infrastruktura.
7: Walang naka-reading N95 sa ating bahay, meron din naman rekomendasyon ang DOH na basahin yung mga ordinary face mask o kunyari tela tulad ng panyo para dumikit doon yung mga fine particles. Ngunit dahil po ang ating kalidad ng hangin ay unhealthy or acutely unhealthy, ay pinapayuhan po namin sana na limitahan o wag na ho talagang lumabas sa ating mga bahay para hindi na ho ma-expose, lalong-lalo na yung may mga comorbidities ngayon.
0: Yan ang pahayag ni DENR-EMB Environmental Quality Management Division Chief Engineer Jundi Del Socorro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa larangan ng palakasan, Alas Pilipinas Beach Volleyball Team papalo sa 2026 AVC Beach Continental Championships. Target ang ticket sa 2028 Los Angeles Olympics. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
8: At ang kainang Alas Pilipinas na mag-qualify sa 2028 Los Angeles Olympics sa pamamagitan ng 2026 AVC Beach Continental Championships na magsisimula ngayong araw sa Shanghai, China. Pero hindi magiging madali ang laban para sa national team dahil kailangan maging gold medalist para automatic na makakuha ng ticket sa Olympics. Unang makakaharap ni Cici Rondina at Bernadette Pons ang Thailand, habang makakatapat naman ni Sofia Pagara at Kylen Progelia ang Kazakhstan mamayang hapon. Sina James Buitrago at Roniel Rosales ang pambato ng Pilipinas sa men's division. Maliban sa Olympic ticket, ang tournament na ito ay paghahanda na rin ng nationals para sa Asian Games. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas, News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Mga paalala uli.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Riklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng attorney. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system nga ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
1: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
0: 12 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, narito muna ang press briefing mula sa palasyo ng Malacañang.
10: Sakyang manggagaling sa Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando sa Pampanga at vice versa. Magpapatuloy ang libreng toll fee hanggang sa bumalik sa normal ang sitwasyon sa NLEX. Nagpasalamat naman si Secretary Lopez sa lahat ng toll operator na patuloy na nagbibigay ng libreng toll para sa mga provincial buses at mga sasakyang naghahatid ng agricultural products sa ilalim ng uplift initiatives ng pamahalaan. Kasunod nito, ipinag-utos ng DOTR at Toll Regulatory Board sa NLEX Corporation na magbigay ng pagkain at inumin at magtayo ng mga portalet para sa mga motoristang naiipit sa mabigat na traffic.

Sunod-sunod na inspeksyon ang ginawa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw sa Tarlac City at sa ibang lugar sa Central Luzon upang personal na makita ang kalagayan ng mga imprastrukturang lubhang naapektuhan ng malakas na ulan noong nakaraang linggo. Kaninang umaga, pinangunahan ng Pangulo ang inspeksyon sa nasirang Aquino Bridge sa Barangay Kutkut, Barangay Kutkut 1 at Agana Bridge sa Barangay Kariangan sa Tarlac City kasama si DPWH Secretary Vince Dison. Ipinag-utos ng Pangulo sa DPWH na pabilisin ang pagkukumpuni at pagsasaayos ng Aquino at Agana Bridge. Kasunod nito, ipinag-utos ng Pangulo sa DILG sa pangunguna ni Secretary John Vic Rimulya na pagtibayin ang mga hakbang para sa kaligtasan ng publiko at tiyakin ang pagkakaugnay ng pagtugon ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng mga panganib dala ng habagat. Pagkatapos nito, sunod na pupuntahan ng Pangulo ang Santa Fe National High School sa San Marcelino, Zambales upang personal na pangunahan ang inspeksyon ng school building na naapektuhan ng Lahar flooding na siya namang sinundan ng briefing sa mga nasirang imprastruktura sa Zambales. Agad ding namahagi ng iba't ibang tulong ang Pangulo, katuwang ang DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian. Namahagi ang ahensya ng food packs, hygiene kits at 10,000 pesos cash assistance sa mga apektadong pamilya sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX program ng pamahalaan. Nakatakda rin ang inspeksyon sa nasirang bahagi ng Bukaw Dike sa bayan ng Botolan habang patuloy na isinasagawa ng DPWH ang pagkukumpuni ng dike. Pagkatapos naman ng inspeksyon sa Zambales, nakatakdang pangunahan ng Pangulo mamayang hapon ang pagbisita sa PAGCOR Multipurpose Evacuation Center sa bayan ng Lubao, Pampanga at sa Pampanga Provincial Evacuation Center. Kahapon ay binigyan diin natin ang kautusan ng Pangulo na maghanda sa epekto ng climate change dahil hindi ngayon lang ito mararamdaman. Ang mas malakas na ulan, ang matinding El Niño, extreme weather conditions ay maaari pang dumating kaya hindi tayo dapat manatiling bulag sa idudulot ng climate change. Ayon sa DepEd, sa pamumuno ni Secretary Sonny Angara, agad silang tutulong at tutugon sa utos ng Pangulo. Ihahanda nila ang mga estudyante. Sa usaping climate change, ihahanda ang mga bata para alam nila kung ano ang pwedeng gawin para makatulong na mabawasan ang epekto nito. Ganoon din si Secretary Vince Dison ng DPWH. Ayon sa kanya, makikipag-ugnayan siya sa engineering departments ng LGUs para alamin ang mga istruktura na nakakasagabal sa daluya ng tubig. Kung noon ay ginagawa na ito ng kalihim, ngayon ay mas lalo pa niyang tututukan at sisiguruhin na masunod ang no-build zone. At sa Secretary John Vic Rimulya ng DILG ay nagsabi na tututukan ng ahensya ang lahat ng LGUs, lalo na ang mga barangay, upang paigtingin ang kaalaman sa climate change na dapat na makarating sa lahat ng mga residente. Tututukan din ang obligasyon ng LGUs at mga barangay sa pagkolekta at pagtapo ng basura. Inuutos din ng Pangulo na ang lahat ng ahensya ay makipagtulungan sa Climate Change Commission at ipatupad ang mga karampatang polisiya para matugunan natin ang issue ng climate change.

0: Ngayong araw ay makakasama natin si Metropolitan Manila Development Authority Chairman Don Artes upang talakayin ang isang mahalagang plano ng pamahalaan kontra baha. Magandang umaga po, Chair Artes.
1: Magandang umaga po, Yusek Claire Castro at sa inyo pong lahat. Kung inyo pong matatandaan, noong nakaraang 2 linggo, I think, noong nagpunta po ang ating Pangulo para sa situational brief noong nakaraang habagat, ay kanya pong binanggit na may mga sites na identify para po magawan ng mga catchments. At pinag-utos niya rin po na tapusin yung feasibility study po para dito. Natapos na po ngayong buwan na to, noong nakaraang buwan, yung feasibility study. In fact, meron na po kami, although soft copy pa lang kasi 520 plus pages po yung report. Wala pa po yung annexes. So, soft copy pa lang po yung naisubmit sa amin ng Hasconing ng Netherlands na siya pong gumawa ng study. Ang study po na yan ay dumaan sa halos 3 taong pag-aaral. Marami po kaming kinonsulta, maraming proseso na pinagdaanan. 107 sites ang pinagpilian. Na-trim down po yan sa 39 na sites. Base po sa pakikipag-usap natin sa mga LGUs, sa mga experts, sa may mga-ari ng mga lupa, kung saan po itatayo itong mga catchments na ito. Next slide, please. Nandito po yung 39 na sites. Ito po ay may plano na, execution ready. Iba't ibang klase po ng proyekto ito. Hindi po lahat ay yung rain catchment na cistern type kung saan magagawa po tayo ng water tank sa ilalim ng lupa. Kung ma-explain ko lang po, kasi po ang concept po ng Sponge City at ng nature-based solution ay nagtutulong yung gray infrastructure tulad ng mga pumping stations at iba pa doon po sa natural na pag-catch ng tubig. Sabi nga po nung isang ekspertong kausap namin, with the advent po ng climate change, extreme weather conditions, heavy downpour or yung malalakas talaga na buhos ng ulan, hindi na dapat i-control yung tubig, hindi na dapat labanan, kung hindi dapat po ay i-manage. At iyan po yung purpose ng Sponge City and nature-based solution na ginagawa na po sa Singapore, sa China, sa Netherlands, sa UK at sa iba pa pong lugar. So dito po makikita natin yung iba't iba pong sites sa buong Metro Manila. 39 sites po yan. Bawat LGU po ng Metro Manila ay 2 ang napili at yung iba po ay meron pong 3 na iba't ibang klase. Combination po ito ng meron nga pong cistern tank. Meron naman po tulad po nitong mga ganito. Ano lang po siya? Sidewalk improvement. Na imbis po na simento ang gagawin, gagawin pong permeable yung daan kung saan sisip-sip ng tubig yung pong pathway or yung sidewalk. Dito naman po, tulad ng Memorial, Rizal Memorial Coliseum, kung saan nagbabalak po tayo na magtayo ng rain catchment. Yan po, cistern type. Tulad din po ng sa Aguinaldo, na nandito po sa taas. Maglalagay po talaga ng imbaka ng tubig sa ilalim po ng lupa. Next slide, please. Ito po, like itong sa Pasig, ito pong new township, meron po silang na-acquire na 11 hectares na property kung saan maglalagay po sila ng housing. Nag-commit na po si Mayor Bico Soto ng 20% nito pong township na ito para ilan po sa nature-based solution. Hindi po tayo maglalagay dyan ng cistern tank, i-develop lang po natin yung open space kung saan maglalagay po tayo ng mga amphitheaters na sunken, lagoons, at iba pa po. yung mga sunken garden po na gagawin natin at yung mga amphitheater, yan po pag umalakas ang ulan, dyan muna po iimbak ang tubig. Pero pag wala pong ulan, magagamit po yan bilang parke. Yung tubig naman po na naipon ay unti-unti po natin i-release back. Ang principle po niyan, i-hold muna yung tubig pansamantala sa source nila para po hindi ma-overwhelm yung ating pong mga drainage system, yung ating pong river system at ating mga estero. Pero meron naman po yung mga madadali lang improvement po like sa Maytunas Creek. Ang plano po dyan ay lagyan lang po ng renaturation or nilalagyan po lang ng halaman sa tabi para po bumagal yung ma-hold yung tubig. So, iba't iba po ito, 39. We'll post po later yung QR code para po makuha nyo ito pong mga plano dito po sa 39 sites. Next slide, please. Ito po yung last slide namin sa 39. Like sa Muntinlupa, sa ilalim po ng basketball court, tulad po nung ginawa ni Mayor Joy sa Quezon City. So, ito pong lahat ng ito ay tatlong taong inaral. Kumonsulta po tayo sa eksperto, yung Hasconing mismo ang nag-determine na ito pong 39 sites na to, again, out of 107, yung napili dahil ito po ay efficient at makakatulong po talaga sa pagmamanage ng baha doon po sa lugar kung saan sila itatayo. Ito na po yata yung last slides. Ito po yung QR code. If you want po to download yung 39 sites, pwede nyo po siyang makuha dito po sa ating presentation. So, thank you, Jose Claire.
2: May mga katanungan na po mula sa MPC. Unang tanong po kay Mads Moratillo, Net 25.
3: Hi, sir. Good morning po. Sir, assurance lang po natin na kapag natapos na yung mga proyekto na to, hindi naman po siya mag-cause ng pagbaha po sa mga paligid niya na area po. And also yung timetable po dito sa project na to.
1: Yung timetable po kasi depende po sa siyempre sa availability of the budget. Meron kami pong pagpupulong sa Thursday kay ES Recto ayon po sa direktiba ng Pangulo kasama po si Secretary Kim De Leon ng DBM kung saan pinapili niya po kami ng mga priority sites na baka daw po kayang pondohan this year. Yung pong mga subsequent, kausap na po namin ang AIIB kung saan sila po ay willing na magbigay po ng pondo or maglaan ng pondo para po dito sa mga catchments na ito. In fact, may meeting po kami Thursday naman po next week kasama po ang Department of Finance tsaka DepDev para po pag-usapan. May kailangan na lang po kaming isubmit sa NEDA-ICC para po doon sa pagpopondo po nito ng AIIB. Yung timetable po, base po sa amin usapan ng initial na usapan ni ES Recto, yung pipiliin po naming sites ay yung matatapos by second half of next year. So, na-pinpoint na namin po yan and ipipresent po namin sa kanya sa Thursday. Yun naman pong iba, kung masisimulan po early next year, we'll commit po na we can finish it within that year, 2027. At yun naman pong kung sinasabi nyo na hindi ba ito magdudulot ng pagbaha doon sa area, hindi po. Dahil po, yung mga sites po na pinili na yan ay daanan po talaga ng tubig. It's just that ika-capture lang muna po siya at i-store temporarily.
3: Sir, magkano yung initial na funding? And also, clear ko lang po, yung AAIB, bank ba siya, sir?
1: Yes.
3: Opo.
1: Asian Infrastructure and Investment Bank po. It's a lending institution. Partner po kasi siya ng World Bank doon sa initial na ibinigay pong pondo sa Metro Manila Flood Management Project na patapos na po. In fact, sila po yung nagpondo ng feasibility study na ginawa po ng Hasconing. So, sir, para dito po sa Sponge City project natin.
3: Opo, ito sir, may part po ba na manggagaling sa national government?
1: May counterpart po talaga siya.
3: May mga, magkano po yung utang yun?
1: Wala pa po, pag-uusapan pa po namin sa Thursday.
3: So wala pa pong initial na fund?
1: Na meron po silang kinumit na $200 million.
3: Thank you po.
2: Okay, so doon natanong mula kay Maris sa Lalili TV5.
4: Good morning. Sir, just a quick clarification. Yung sinabi niyo po na pwedeng matapos by 2027, that's the first half.
1: Yung five priority projects na ipipresent po namin kay ES this Thursday, lima lang po yung ipipresent namin na tingin namin kaya namin tapusin by June 2027. Pero the rest po nitong 39, kung masisimulan po, I think we can finish naman po within the year, by December 2027.
4: So lahat?
1: Lahat.
4: Matatapos. Yes. Okay, yun pong sinabi po ninyo na pagpili na based on efficiency, ano pong ibig sabihin nun?
1: Well, I think pwede kaya po natin ipakita yung slide ng sa Aguinaldo lang. Para ma-explain ko lang po yung proseso. Kasi po, science-based ito. Nakita ko nga po yung isang special ng isang TV kung saan ini-interview yung isang engineer. Sinasabi niya po na ito kailangan ang positioning ay tama, na dapat na andun sa dinadaanan ng tubig at doon mo siya ika-capture. Kung mapakita lang sana yung sa Aguinaldo na slide para po ma-explain ko lang yung science behind it. Hindi po, yung nasa original na ano.
5: Pero
4: sir,
1: original.
4: Opo, anyway, habang hinihintay,
1: lang po natin. Para maipakita ko lang later.
4: Can you tell us, sir, kung ano po yung five priority projects na binabanggit po?
1: Ang five priority projects po namin ay yung sa Miriam College, sa Aguinaldo, Rizal Memorial, Raja Sulaiman Park, Remedios Circle, at yung UP po.
2: So, din natanong mula kay Tristan Nadalo ng Swatch Plus.
6: Hi sir, good morning. Sir, tanong ko lang po, paano po pinipili itong mga site na to? Ano yung naging basis? Bakit po ito yung mga napili ng MMDA?
1: Well, hindi po MMDA actually ang pumili niyan. Nagsuggest po, based sa workshop, nagsuggest po ang mga LGUs kung saan mga lugar na bumabaha at saan pwedeng magtayo. So, yan po, out of the 107 sites na naisubmit. In fact, ang Quezon City alone, 120 sites yung sinubmit. Pero tin-rim down. Then, may scoring system po yung pong Hasconing. Kung saan tinitingnan kung hindi lamang kailangan, kung hindi efficient ba. For example, kinonsider po ang Luneta and yung Intramuros na golf course. Ang Luneta, kausap namin, nag-o-offer po ng 2 hektarya na lupa kung saan pwede pong magtayo ng catchment. Pero nang tiningnan po ng Hasconing yung area, hindi naman siya binabaha dahil medyo mataas siya. Pangalawa, ba't mo daw dadalin yung tubig doon sa Luneta kung hindi naman siya binabaha? Magkakaroon ka pa ng intervention, maglalagay ka ng drainage, dadalin mo yung tubig doon, then nagdagawa ka rin ng drainage para ilabas yung tubig. So, hindi po siya efficient. Hindi siya cost-efficient. Compared sa Aguinaldo, yung Aguinaldo po kasi, kung makikita niyo yung hydrological map, pwede ko, ito po, yung Aguinaldo. Ang Aguinaldo po ay 168 hectares. Kung makikita niyo yung blue lines, yan po yung tubig. Diyan po nagko-concentrate yung tubig. Iisa lang po ang nilalabasan nito, yung Makiling Creek. At ito po mga dark blue, particularly ito, EDSA po ito. So, ang ilalagay po yung catchment dito sa may green na circle. Ang purpose po nito ay i-catch and temporary restore yun pong tubig dito sa portion na to para po mag-give way doon sa tubig na manggagaling na dito sa may EDSA. Kasi po, dyan po din didiretso yung tubig sa may area na to. So, kumbaga, bibigyan ng priority itong mga dark areas na ito, yung tubig dito sa dark areas na to, na makalabas muna para po hindi maipon sa karsada. Kasi ito pong Makiling Creek, dito rin po lumalabas yung pong tubig galing Camp Crame. Kaya po, pag nagkasama-sama, na-overwhelm po talaga yung creek. So, nasabi ko nga po, temporarily, i-store muna po natin dito sa ilalim ng golf course. Lalagay po tayo dyan ng 5,000 square meters na catchment. Ang lalim po niyan ay 10 meters. Ang kaya pong i-store niyan ay 50,000 cubic meters ng ulan. So, imagine nyo po na yun po yung mag-free up doon sa kanal para po ma-accommodate yung tubig na instead na naiipon sa EDSA, mailabas po natin doon sa creek.
6: Sir, follow-up lang po. Baka may mga nagtatanong, di ba, yung sa UST area, sir, di ba, madalas yan din talaga ang bahain. Di ba yan, sir, na-consider din na location? And siguro po yung sa construction ng project, who will lead the construction at sino po ang mag-execute nitong project po na ito?
1: Yung UST po, actually, may slide din po kami kung pwede makapakita. Nagkaroon na po kami ng discussion dyan with UST. In fairness, with them, at that time, I think 2 years ago, noong kinausap namin sila, kasama ko po si Mayor Isko, hindi po sila tumanggi completely. Hindi naman po nila nireject yung proposal. At that time lamang po, meron nag-host sila ng, I think, event. And ang primary consideration po nila na pag nag-construct ay baka maapektuhan yung mga old structures nila na mga historical sites. Siyempre po, magbabaon tayo dyan ng mga shit piles. So, hahatawin po yun para bumaon. So, baka daw po mayugyug yung kanilang mga old structures at mag-iba, which we don't want then. Pero meron na po tayong plans niyan. We can share it with you siguro. In fact, ang offer po namin sa kanila as compensation ay gagawa namin ng parking yung pong rain catchment. Kasi 8,000 square meters po yan na magagamit po na parkan. 400 vehicles po yung kayang i-accommodate doon po sa catchment. So, again, hindi lang po siya nasama siguro sa priority dahil nga po may complications. Ito pong 39 sites po kasi na ating napili. Kausap natin yung may-ari ng lupa. Kumbaga po, execution ready ito. Execution ready po lahat itong 39 sites na kumbaga po yung mga obstacles or challenges na determine po namin na kaya naming ano. Kung sino po mag-execute, well, I think kasama po to sa pag-uusapan namin sa Thursday. Siguro po magkakaroon kami ng Division of Labor with DPWH. Siguro po yung insofar as 39 sites are concerned, since yung mga tao po namin ang kasama ng Hasconing na nagplano nito at gumawa ng mga designs, baka po siguro sa amin na ang execution nito. And we'll assist na lang po yung DPWH siguro doon sa mga gagawan din ng catchments outside of Metro Manila. Kasi I think I can confidently say na yung pong aming mga staff, architect planners, yung aming planning department, already acquired technical skills in so far as nature-based solution and sponge city projects are concerned.
2: Okay, sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA 7.
7: Chair, yung sa funding lang ulit, may nabanggit kayong figure na $200 million. That is going to come from where?
1: AIIB. Ano lang po yan ha, hindi pa po fix yan. Yan po lang yung sinabi ng AIIB na we can allot $200 million.
7: Okay.
1: In fact, ang statement nila is initial.
7: How many sites?
1: Wala pang specific. So, depende po kung saan kakasya yung $200 million out of the 39.
7: So, definitely ho, this will spill over to the next administration?
1: Yes, definitely. Kasi hindi naman namin kayang ubusin to. And ito pong 39 sites, initial lang po ito. In fact, sabi ko nga po sa inyo, yung Quezon City alone submitted 120 sites. We received a letter from Mayor Bico yesterday suggesting, I think, five or six sites na pwede rin daw pong pagtayuan. So, we'll study all of this. After di po ng 39, even during execution ito, we'll study other sites for expansion in the future, which I think will go beyond this administration.
2: Okay, sunod na tanong mula kay Chona Yu, DZRJ.
8: Sir, oras po na matapos itong Sponge City na 39. Nabanggit po ba sa feasibility study kung ilang percent ang mababawas sa pagbaha sa Metro Manila or magiging totally flood-free ang Metro Manila?
1: We cannot guarantee flood-free Metro Manila because nakita niyo naman po yung mga rainfall events natin na palakas ng palakas. And nangyayari po rin yan sa ibang bansa, even Japan, na grabe yung mga catchments and flood mitigation projects ay nababaha na rin. So, we really cannot guarantee. Pero what we can assure you is ito po mga projects na to will be efficient in mitigating yung flood. May epekto at hindi po masasayang yung pera ng tao. Ang ma-address po kasi nito local flooding per area. So, like kunyari sa Taft and Rojas Boulevard, may series po kami na gagawin. May tatlong catchments kami along Rojas Boulevard. May dalawa sa Remedios. At meron pong, apat sa Rojas Boulevard. Isa sa Faura, isa sa Remedios, isa sa Abad, and isa sa Bito Cruz. And then may dalawa po sa Remedios area, which is Remedios Circle and Raya Sulaiman. At isang malaki, again, sa Bito Cruz, yung po sa Rizal Memorial. So, with this, plus yung rehabilitation po ng tatlong pumping stations sa Rojas Boulevard and isa na bago na itatayo namin sa Bito Cruz. I think, substantially, the flooding situation in Taft, Rojas Boulevard will improve po.
2: Okay, maraming salamat, Malacañang Press Corps. Yusie Claire.
0: Thank you so much, Chair Don Artes. Thank you so much. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
2: Okay, unang tanong mula kay Marisa Lalili, TV5.
4: Magandang umaga po, Yusek. Yusek, the Sandigan Bayan drops the graft cases against former Secretary Bonoan. What's Malacañang take on this? Aren't you concerned na baka mamaya makonstrued na naman ito as something na selective justice, considering that he was a former ally of the President, former Secretary of the President?
0: Ang dapat lagi nating isipin na ang binitawang salita ng Pangulo ay dapat na managot ang lahat na managot. Kaalyado man, kakulay, kamag-anak. Yun po ang dapat na hindi natin kalimutan. Kung ano po ang naging desisyon dito ng Sandigan Bayan, yan po ay hindi na po saklaw ng kapangyarihan ng ating Pangulo. Sila po ay parte ng judiciary at may separation of powers po tayong tinatawag. So kung ano po ang naging dahilan nila at nakita nila kung ang mga valid reasons kung bakit nila dinrap ang cases laban kay dating Secretary Manny Bonoan, iyan po ay nasa pag-evaluate at pag-assess po ng nasabing korte. So inagalang naman po ng Pangulo at ng administrasyon kung ano man po ang nagiging desisyon ng lahat ng korte dito sa Pilipinas.
4: Pero naging bahagi din po ng pahayag ng Malacañang before na kaya medyo matagal yung pagsasampa ng kaso laban po dun sa mga possible involved sa flood control project ay dahil pinag-aaralan muna yung mga grounds dahil ayaw naman natin na ma-dismiss yung kaso. Hindi po ba ito kontra, itong pangyayaring ito doon po sa naging unang pahayag ng Malacañang?
0: Maaari naman pong nagkaroon talaga ng valid reasons kung bakit nasampa ito ng ombudsman. Pero again, kung ano po ang rasyonale o dahilan ng ombudsman dito, kung ano po ang nakita nila para i-request na maging state witness si Secretary Manny Bonoan, yan po ay nasa kamay na po ng ombudsman. At siguro mas nakita po nila, ayoko pong pangunahan ang ombudsman, pero meron sila siguro nakita na mas kakailanganin lang maging witness ang isang secretary or dating secretary Manny Bonoan. But still, wala pong anumang kinalaman o anumang impormasyon kung bakit ito ang naging desisyon ng ombudsman at ng Sandigan Bayan.
4: Dahil nga po may chance na maging state witness si Secretary Bonoan, meron pong sinasabi yung kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na parang yung fixation ng ombudsman sa kanila and parang na prejudge na raw at meron na raw pong konklusyon na nabuo laban po sa dating House Speaker. Parang hinahabol na lang daw yung ebidensya para lang masuportahan itong legal conclusion na ito.
0: Kung ano man po yung naging statement ng kampo po ni dating Speaker Martin Romualdez, yan po ay karapatan nila. At kung yan ang kanila nararamdaman, ay hindi po natin mapipigilan. Dahil kumbaga may dalawa talagang opposing parties dito. Isang nagdidemanda at isang inaakusahan na dapat naman ding ipagtanggol ang sarili. Kung malakas naman din po ang ebidensya ng sino mang respondents, ay kakayanin naman nila kung iniisip nila na sila ay tinututukan lamang at kaya naman nilang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Nasa kanila na po yan. At tayo naman po ay naniniwala. Ang Pangulo ay naniniwala sa due process, naniniwala sa mga bawat ebidensyang ilalahad at ipapakita. So, doon na lang po ang Pangulo. Kung ano ang maibibigay ng mga ebidensya, ay dapat natin igalang.
2: So, natanong mo la kay Harleen Delgado, ABS-CBN.
9: Good morning, Yusek. Yusek Bonoan also said in his testimony before the Sandigan Bayan that President Ferdinand Marcos Jr. allegedly asked him to step down from his post amid the flood control scandal. Yusek, isn't this contrary to what the President said way back in 2025 that Bonoan left because of command responsibility, because his words were he felt that he should leave the department?
0: Hindi naman po siya contradicting. Dahil kung sinasabi niya po at inaamin niya na siya ay tinanggal ng Pangulo, hindi po siya kukontra sa paniniwalang command responsibility niya kung ano man na nangyari ng mga maanumalyang flood control projects sa pamumuno niya. So, nagkausap sila. At mas naramdaman siguro ni Secretary Manny Bonoan at the time na ang tiwala ng Pangulo ay nawala dahil nga command responsibility niya ito. So, kailangan na po siyang mag-resign at umalis sa posisyon.
2: Okay, sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
7: Yusek, balikan ko lamang po yung free toll. Ito ho ba'y hiningi ng Pangulo sa pamunuan ng NLEX o ito po'y kusang ibinigay ng pamunuan ng NLEX?
0: Kinausap po at nakipag-usap po ang DOTR, secretary natin, at naging maganda naman po ang tugon ng NLEX, ng pamunuan po ng NLEX.
7: So ito po'y pagkilala doon sa hiling ng mga naiipit sa traffic na sana magkaroon ng relief, sana magkaroon ng konsiderasyon dahil po sila'y naiipit.
0: Yan naman din po ang gusto ng Pangulo. Kahit kahapon po, binanggit ko na ang inuuna po ng Pangulo ay paano maibsan ang nararamdaman ng mga kababayan natin na naipit sa NLEX. At maaari po yan na talagang dyan po ang naisip ng Pangulo na dapat na ipatupad. At kailangan lang din po natin, maliban dito kasi lumalabas po na magagaling po Lilan hanggang San Fernando. So, tatanungin ko po mamaya si Secretary Manny Bonoan kung hanggang doon lang ba.
7: Secretary.
0: Sorry. Secretary Banoy Lopez. Okay, si Secretary Banoy Lopez. Kung hanggang dyan lang ba? Kasi sa ngayon yun nung napag-usapan, kung mas lalawig ba? Kasi may mga kababayan tayo na hindi naman dun galing. So, ililiwanag ko din po ito kay Secretary Banoy Lopez. At least, sa ngayon, yan po ang naibigay sa atin na good news. At naibreak ko nga po, ipagpaumanhin sa MPC, naibreak ko po ito kanina umaga sa GMA.
7: Yusek, mayroon pong hindi natuwa doon sa naging pahayag nyo kahapon kaugnay po ng tanong tungkol dito sa toll holiday. Mm-hmm. Dahil ang sagot po ninyo ano ang purpose ng libre? Kung traffic na, bakit ka papasok? Yung punto pong yon was perceived by many as insensitive because hindi naman po sila papasok na magjo-joyride lang. They were there because of the force of necessity. Okay. How do you respond, ma'am?
0: Ang pinag-usapan kasi kahapon, gusto ko itong liwanagin. Okay? Buti na lang naitanong mo kasi babanggitin ko rin sana kanina. Ang galing talaga ni Ivan, naunahan na naman ako. But thank you anyway. At meron kasing isang dyaryo na yung context ng sinabi ko na bago. Intentional? Can be. Ang sinabi sa code card, bakit papasok pa kung traffic na? So yung mga nasa COMSEC, yung mga nag-comment, ang inisip nila sinabi ko, traffic na, ba't pa kayo papasok sa trabaho? So yung iba doon, nakalagay sa comment nila, no work, no pay. O paano kami kakain kung di kami magtatrabaho? So, naiba yung konteksto. Okay? So, anyway, mamaya na natin pag-usapan itong dyaryo na ito. At hindi ko naman babanggitin kung sino. At gusto ko lang ipaliwanag, ang tanong kasi is, kailangan ba, magbibigay ba ng libreng toll fee?
7: No, the question, ma'am, was if the palace supports that proposal. Yun po ang tanong,
0: ma'am. So, ang pinanggalingan natin doon is, prior to that, nagkaroon ng meeting ang Pangulo nung Monday ng hapon. Right? So, ang napag-usapan doon, gagawa ng paraan ang DOTR sa pamamagitan po ni Secretary Banoy Lopez na kapag nakikita na traffic sa NLEX, kailangan maalarma na yung mga maliliit na sasakyan, yung class 1. Dapat i-alarma na sila na kapag nakikita na hindi nakakapasok or hindi kayang daanan ang NLEX ng maliliit na sasakyan ay dapat maalarma para hindi na makapasok sa NLEX. Otherwise, magdadagdag sila ng volume ng sasakyan. So, nung tinanong sa atin kung yung proposal na ilibre, nanggagaling po tayo doon sa idea na ililibre, let's say, mula Balintawak hanggang papasok. So, bakit ililibre pa yung toll fee kung makakakos siya ng traffic? Hindi na dapat nga dagdagan yung volume ng sasakyan. At ayaw din po ni Secretary Bunny Lopez na gamitin yung toll fee holiday. Kasi pag ginamit po yan, karaniwan sa atin, pag libre papasok, na makakakos pa ng traffic. Yun po yung sinabi natin kahapon, kaya meron tayong mensahe na dapat pangang iwasan ang NLEX pag ganito na ka-traffic. Pero sad to say, na iba yung konteksto dahil sa isang quote card na nilabas ng isang dyaryo. And thank you sa MPC, thank you sa ibang mga mainstream media, thank you din sa GMA, DCBB, dahil nung tinawagan nila ako for an interview kanina, hindi ko alam na may issue dito. Hindi ko alam na binago pala yung sinabi ko. Kaya, tinanong ko, anong issue? Kasi meron lumalabas ganito. Ah, ganun ba? So, tinignan ko kung saan ang galing. So, ang pakiusap ko, tayo naman ay naniniwala sa mainstream media. Isa lang naman po ito eh. Alam niyo naman siguro kung sino, anong dyaryo ito at alam naman din nila kung anong ginawa nila. I-quote ko po, bibigay ko kung ano mismo yung sinabi nila. Bakit papasok pa kung traffic na? Doon na putol ang quote nila. Sa quote card, dyan ang lumabas. So, nagbo-bordering po ito sa fake news. Huwag natin ibahin kung ano yung konteksto ng sinasabi kasi nakakagulo po ito sa mga kababayan natin. So, mas kailangan po namin ang mga lehitimo na mamamahayag na katulad po ninyo dito sa MPC at sa mainstream media. Huwag po tayong panggalingan o huwag po kayong panggalingan ng mamimiscote tapos magkakaroon ng pagbabago ng sinabi ko na nakakaapekto sa ating mga kababayan. Kung ano yung intention nyo po, huwag nyo na pong ituloy kasi mas maganda po na mas makatulong po kayo sa bayan, makatulong po kayo sa tamang mensahe kasi yun naman din po ang ating trabaho, magbigay ng tamang mensahe. So, yun lang po ang ating pakiusap. Huwag po kayong huwag kayong mag-border doon sa pagiging fake news.
7: Ma'am, dako na ako sa main question ko. Ma'am, does the Marcos administration have a anti-flood master plan? Or if not, does it intend to come up with one? Especially one that takes into account climate change, tulad ng nabanggit ko kahapon.
0: Actually, ngayon lang ay dahil nga pag-usapan natin dito na may matagal na na mga master plan na hindi napatupad, kaya tinanong po mismo natin si Secretary Vince Dizon, at nabanggit din po kanina ng Pangulo na talaga pong may ipapatupad na master plan, meron pong plan na isinasagawa at ina-update. Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan noong 1940s and 1930s. So, ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins and other critical principal rivers. So, as of May 31, 2026, meron na po ang DPWH na updated na master plans and feasibility studies ng 16 major basins. While those for Cagayan and Pasig, Marikina, Laguna Bay River Basins ay targeted na ma-finalize by the end of 2026. Yan po ang ayon po kay Secretary Vince Dizon ng DPWH.
7: I'm last, sorry. While the floods cannot be blamed on any one administration, hindi lang po sa current administration, nakaraang administration, pero inaabot, tulad nga po na nabanggit nyo, inaabot ito ng Pangulo at siya ang naiwang kailangan maglinis nito. Pero hindi po may kakaila, ma'am, na this time, the people are more angry dahil po sa issue ng katiwalian na pinaniniwalaan naging nagdudulot nito mga pagbahang ito. Nararamdaman po ba ng Pangulo itong galit na ito, and how does he feel about it? And more importantly, what does he intend to do about it?
0: Nararamdaman po. Sinabi po yan sa amin. At kailangan din po natin na ipaliwanag at maipakita talaga sa mga kababayan natin ano na ba yung ginagawa ng administrasyon na ito. Nakita po natin sa mga balita, sa mainstream, sa state media, ano na ba ang natrabaho, nandyan na po yung natrabaho sa Naga City, nandyan po yung natrabaho sa Navota City, mga pumping stations, napakita po natin. So, yan lang po ang dapat nating maipaliwanag sa mga kababayan natin na tutok po ang Pangulo patungkol po sa issue ng sobrang pagbabaha dito sa Pilipinas. Maliban dyan. Maliban na kinakailangan gawa ng paraan, short-term, long-term solutions, ay pinagpaplanuhan at isinasagawa na po yung nakakaya pong gawin ngayon. Pero maliban dyan, pinatututukan po ng Pangulo talaga ang issue tungkol sa climate change. Hindi po ito simpleng dahil mayroong nasirang pumping station. Ang lakas ng ulan, ang pagbilis ng pagtaas ng tubig, ang isa sa malaking factor ngayon na nakikita ng Pangulo ay ang climate change. Kaya nga po, pinatututukan ang Climate Change Commission na kung ano ang polisiya dapat na makipagtulungan.

0: And does he think, or does this feeling, does this anger among the people push him, or is pushing him to act with more, perhaps, more urgency dito ho sa mga ginagawa to kontrabaha?
1: Sobra na po, actually, ang pag-uutos ng Pangulo sa lahat ng ahensya. Kahit walang pasok, kailangan kaming pumasok dahil kailangan pag-usapan ito. Gusto ko pong ipabatid sa lahat ng mga kababayan natin, hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada. Hindi isang dekada, hindi dalawang dekada, halos apat na dekadang naiwan kay Pangulo ang inaayos ngayon. So, hindi natin pwedeng sabing mabagal ang ginagawa ng Pangulo dahil iniisa-isa po ito. Tignan niyo po lahat halos ang nagawa, pumping stations, mobile pumping machine, lahat po ay talagang tinutugunan ng ating Pangulo at ng administrasyon. So, dapat nating ipabatid kasi merong ibang nais lang na sirain at maging issue itong pagbabaha. Ginagamit nila laban sa administrasyon at hindi ipinapakita kung ano yung naging trabaho na at naiayos at kung ano talaga yung naitulong na. Lalong-lalo na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungkol dito sa issue.
2: Okay, sunod na follow-up question mula kay Samuel Medinilla.
3: Good morning, ma'am. Clarification lang po. Sino po yung mag-shoulder ng cost ng free toll? Yung NLEX operator po ba or yung DOTR?
1: Ang naipabalit lang naman sa atin ay ililibre yung sinabi kong designated area. Kung sino sasagot, itatanong ko mamaya, Sam. At itatanong ko nga kung hanggang dun lang. Maghingi pa ako ng karagdagang detalye. At hindi ko lang makausap ng mas mahaba si Secretary Banoy Lopez dahil nandun po siya sa hearing, sa budget hearing. So after siguro po ng budget hearing, magkakaroon pa ako ng ibang detalye patungkol po dito.
3: Last na lang po for my part. May naging instruction na po ba si President Marcos sa TRB to investigate yung NLEX operator for the recent flooding and yung traffic congestion dun sa expressway po niya?
1: Sa ngayon po, tatanong po natin kay Secretary Banoy Lopez dahil sa mga ganitong klase na maaaring yes, maaari natin masabing may kakulangan, pero ayoko pong magkaroon ng prejudgment. Kailangan natin madinig at kung dapat na mayroon managot, mabayaran ng danyos ang ating mga kababayan, yan din po ang nais ng Pangulo. Kasi marami po talagang nadanyos sa nangyari po at tingnan po natin, hindi ako makakapagsalita kung dapat na agad managot. Hindi sa akin manggagaling yan. Kailangan lang po ng tamang pag-iimbestiga.
3: Thank you po.
2: Okay, so din natanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
4: Hi, Yusek. Good afternoon po. Yusek, follow-up lang din po doon sa, sabi niyo nga po kanina yung nararamdaman ng Pangulo, his frustration over what is happening dito po sa issue ng flood control. But of course, yung issue rin po ng accountability, Yusek. Meron ba? Kasi for now, we're still talking about a master plan. 2 years left na lang din po sa administration ni Pangulong Marcos. So sa pananaw ba ng Pangulo, meron ding dapat silipin kung may nagkulang ba in pushing for a master plan para talaga na-address ng mas maaga yung issue? May mga ganun po ba? Sisilipin yung accountability ng mga agency din kung meron?
1: Sa ngayon po, ayaw ng Pangulo sa ngayon na ituro ang ibang mga namumuno sa mga nakaraang administrasyon. Ang tutok po ng Pangulo ngayon ay ayusin. Ayusin ang lahat na maaaring ma-fix, ma-repair, magawang mga proyekto para mas mabilis na magkaroon ng solusyon sa pagbaha, lalo-lalo po, again, yung climate change ay nandito na. Okay? At nararamdaman na po natin. Pero kung may makikita pong mga ebidensya, nagkaroon talaga ng ghost projects, hindi naman po ito isasabaliwala. Kung meron po talaga nakita mga ebidensya, kailangan po talaga

0: itong managot. Kasi kung sinasabi nilang maraming flood control projects na nagawa noon, yung pala numero lang para mailagay na accomplishments, ngayon hindi natin makita, hindi natin nararamdaman. Kailangan lang din po managot. Yan naman din po ang nais ng Pangulo. Pero sa ngayon po, ang Pangulo ayaw niyang magturo kung sino ang dapat managot. Nasa pag-iimbestiga na po yan.
1: Clarification lang din po doon sa master plan. Yung sabi po, ina-update na rin ng DPWH yung sa River Basin. Because you have Senate Finance Committee Chair J.V. Ejercito saying na mahirap gumawa or supportahan yung 2027 budget kung wala pong National Flood Control Master Plan. Kasi pwede rin daw po ito maging maging avenue for example ng corruption kung wala pong malinaw na plano. Is this parang a directive from the President to fast track yung pagtatapos nitong Flood Control Master Plan?
0: Sinabi naman po ni Secretary Vince Tison na mayroon po tayong mga flood control master plans para sa mga major river basins. So, hindi naman nangangahulugan na wala ang pinaka master plan na iisa, dapat hindi nasuportahan ang budget para sa infrastruktura. So, kung hindi po ito mapoponduhan, at yan po ang alam ng DPWH na kailangan pondo para magawa ang lahat, paano masusolusyonan? Paano masusolusyonan yung flood control problem kung hindi mabibigyan ng tamang pondo? Siguraduhin lamang po natin na ang paggastos nito ay tama. Dahil sa Pangulo din naman po nagsimula na dapat na managot ang mga gumawa ng anomalya. So, sisimulan pa ba ni Secretary Vince Dison na gumawa ng anomalya samantalang ang dami-daming dapat na gawing trabaho at mga projects para maibsan ang problema sa pagbaha? So, anong maitutulong kaya kung hindi po ponduhan yung supposed to be mga trabaho na dapat tapusin? So, yun lang naman. With all due respect.
1: Yusek, shifting topics lang po to confidential funds. Natanong po kahapon sa House Deliberation ni Act Representative Tino yung issue po ng confidential and intelligence funds ng Office of the President amounting to 4.56 billion for 2027. Sabi niya po, parang he's questioning bakit daw po almost half of the budget of the OP ay nakaalat sa confidential and intelligence funds. And lalo na yung usapin ngayon na nasasangkot din yung confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kailangan daw po ng fair application of the principle of transparency. Ano po ang sagot dito ng Palasyo?
0: Sinagot na po ito kahapon ni Secretary or rather ni ES Ralph Recto na ang Pangulo po ay ang Chief Executive Officer at Commander-in-Chief na siyang tumutugon para sa mga issue ng law and order and of course national security. At siya po yung Pangulo. Kailangan po niya yan dahil siya po ang taga-utos kung ano ang dapat gawin para sa seguridad ng ating bansa at ng ating mga kababayan. So yan po ang sagot ni ES Ralph Recto. At patungkol po sa transparency, ang Pangulo po, pag nag-report po yan, ang Office of the President, pag nag-report po yan, kahit itanong niyo po, kahit saan, kumpleto po yan ang report. Nag-re-report po ito sa Senado. So, makikita po nila kung saan ito dinadala. At so, yung transparency, pinag-uusapan natin, very transparent ang Pangulo, pero of course, that's confidential funds. So, nandyan po yan sa tamang ahensya. At bulto-bulto po, yan po ay naipabatid sa atin at naipalam na pag nagre-report po ang OP pagdating sa confidential funds ay bulto-bulto po ang mga dokumento. At hindi po gumagamit ng mga resibo na maaari masabing questionable.
1: Ngayon po, sumalang rin sa impeachment trial si defense spokesperson at former DepEd's Undersecretary Michael Poa on the issue of confidential funds kung saan sinabi niya po na walang pinrovide si Vice President Sara Duterte na confidential funds to the Armed Forces of the Philippines sa youth summits nito. And yung two military officers na nag-testified na rin po, sinabing wala silang natanggap na funds from DepEd. Sa point of view or pananaw ba ng Malacanang, lumilinaw talaga na nagkaroon ng misuse on DepEd's confidential funds?
0: Sa parte po ng administrasyon, sa parte po ng Pangulo, wala po tayong ibibigay na anumang prejudgment. Okay? Hindi po tayo ang may karapatan na maghusga dyan. Pero bilang konteksto, again, wala po tayong bibigay na anumang judgment or assessment dyan. Pero bilang konteksto para sa ating mga kababayan, nais lang din nating linawin base sa facts na ibinigay ni Tristan. Inamin, ito naman po ay dati pang na nasabi during sa hearing sa House sa Committee on Good Government under then Congressman Joel Chua. Okay? Ayon kay Yusek Mempin, Colonel Mempin ng DepEd, siya ay napag-utusan lang na humingi ng mga dokumento at naisip niya po na humingi sa kanyang mga kabaro. At siya po naman ay nabigyan ng mga certificate. At ang nag-utos sa kanya ay si Attorney Michael Poa. Yan naman po ay nasa admission at nasa record na po yan. At si Attorney Michael Poa ang siyang isa sa pumunta sa COA bago makatanggap ng AOM para alamin kung paano mag-report or mag-liquidate or bigay ng liquidation report. So after makatanggap ng AOM, inutusan niya si Yusek Mempin para maghanap ng mga supporting documents. At ang nakuha nga nila ay itong mga certificate na hindi naman alam ng mga ng AFP, assigned officers, na yung certificate na gagamitin ay para gamitin ng OVP, or rather DepEd, sa pamumuno ni dating Secretary Sara Duterte. Okay. Kung saan kailangan ma-report yung di umanong missing or yung 15.54 million pesos. So, ang maaaring maisip ng taong bayan, bakit si Attorney Poa yung gagawa ng liquidation report? When in fact, he was not the assigned SBO. It was Fajarda, Mr. Fajarda. So, and inamin ng AFP na binigay nila ang certificate, apat certificate for attendance or maybe to certify the participation of DepEd. So, ang lumalabas sa nakita sa facts ay kailangan lang mag-comply ng DepEd through Attorney Michael Poa to get supporting documents para masabing yung nagastos na 15 million ay nagamit para sa pagbayad ng information o rewards. So, doon siguro dapat makita ng taong bayan ano ba at paano ba magkaroon o maggawa ng liquidation report. Kapag ka ba may AOM na from the COA or na-flag sila or at the time na dapat may liquidation report, kompleto na yung kanilang supporting documents. So, doon lang naman kailangan mag-isip ang taong bayan, paano ba dapat isinasagawa ang liquidation report? At sino ba ang tamang tao dapat nagsasagawa ng liquidation report? Ito ba ay ang supporting documents ba ay gagamitin lamang para magkaroon ng rason dahil nagastos yung 15 million? Or dapat meron talagang allocated na 15 million for a particular operation? So, yun lang. Konteksto lang po ang ibibigay natin para malaman din ng taong bayan kung ano ang nangyari, but kung husgahan natin, hindi po yan karapatan at wala po tayong karapatan mahusga sa nangyayari sa impeachment dahil ito po ay nasa kamay ng Senado.
2: Maraming salamat, Malacañang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek Claire.
0: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, alinsunod sa hangarin ni Pangulong Marcos Jr. na ibsan ang gastusin ng mga pasyente sa ospital, DBM inaprubahan ang mahigit 10.3 billion pesos na pondo para zero balance billing. Sakop ng nasabing pondo ang mga DOH hospital sa buong bansa at anim na pilot LGU hospitals. Ayon kay Budget and Management Secretary Kim Robert De Leon, Ang inaprubahang pondo ay katuparan ng pangako ng pamahalaan upang isulong ang kalusugan ng bawat mamamayang Pilipino. Alinsunod pa rin sa mithiin ng Pangulo, tinitiyak ng pondo na direktang nararamdaman ng taong bayan ang tulong ng gobyerno. Aabot sa 9.3 billion pesos ang direktang magbibigay suporta sa zero balance billing sa mga DOH hospital sa buong bansa. Mula sa halagang ito, higit 3.3 billion naman ang inilabas para sa DOH hospital sa Metro Manila. Ang natitirang higit 6 billion pesos ay susuporta naman sa pagpapatupad ng programa sa mga regional hospital ng DOH at ibang health facilities upang palawakin ang sakop ng programa at maghatid ng serbisyong medikal sa mas maraming pasyente sa buong bansa. Sa isang hiwalay na pagkakataon, nagpalabas din ang DBM ng 1 bilyong piso upang suportahan ang zero balance billing sa 6 na pilot hospital sa lalawigan ng Benguet, Batangas, Laguna, Quezon, Aklan at Sarangani. Pinalalawak ng pondo ang saklaw ng programa bukod pa sa mga ospital na pinamamahalaan ng DOH at inilalapit ang tulong ng gobyerno sa mga pasyenteng nagpapagamot sa sarili nilang mga lalawigan at komunidad. Ang mahakbang na ito ay mula sa pagnanais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa mga pasyente. Dahil sa bagong Pilipinas, hindi dapat maging hadlang ang pinansyal na pasanin sa pagpapagaling.

0: At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay para sa katotohanan at hindi binabago ang tunay na mensahe para lang makapanloko ng kapwa at makapanira ng iba. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Kapatid na Des, bago si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ay nagsalita muna si MMDA Chair Roman Artes. At ibinalita ni Chairman Artes na tapos na yung feasibility study ng pamahalaan tungkol sa catchment sites na makakatulong para masalok o maipon yung mga tubigulan na magsisilbing imbakan ang mga sobrang tubig na ibinubuo sa tuwing umuulan o nakakaranas tayo ng habagat. Mahigit sa 500 pages ito, kapatid na Tess, at itong sites na natukoy nila dito sa Metro Manila ay umaabot sa 39. Itong feasibility study na ito ay execution ready na dito sa National Capital Region at lumalabas na dalawa sa bawat syudad o munisipalidad o lunso dito sa Metro Manila ang magkakaroon ng tinatawag na catchment sites. Hindi na dapat i-control ang tubig, sabi rin ng mga eksperto, ayon kay Chairman Artes, pero ang kinakailangan talaga, lagyan na ng catchment na ginagawa
2: Right, Alvin?
1: Artes, appropriating. Yes.
2: Sige, go ahead. Nawawala-wala ka. Sige, go ahead.
1: Kundi
2: pihit lang.
1: Ilan sa mga nabanggit ni Chairman Artes ay itong Rizal Memorial Coliseum na balak magtayo ng system catchment. Ang magpupondo nito o aabot ang pondo, kapatid, sa $200 million at maaaring matapos ito hindi na matapos ito ng Administrasyon Marcos. Kaya yung pagpapagawa nito ay posibleng mayroon ng spillover sa mga susunod pang administrasyon o sa susunod na manunungkulan sa bansa. Ang system nito, kapag malakas ang ulan, imbakan yung catchment at kapag wala na, magiging part yung itsura. So yan ang naging bahagi ng ibinalita ni MMDA Chairman Roman Artes. At sa panig naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sinabi nito na magkakaroon na ng finality bago matapos yung 2026 doon sa updated master plan naman, sapagkat una nang sinabi ng Palasyo ng Malacanang na maging ni Pangulong Marcos kanina doon sa kanyang statement dito sa Tarlac City na meron tayong actually master plan, pero dekada-dekada na ang lumipas, hindi pa rin ito nagagamit. Pero sabi ni Jose Castro, base na rin doon sa pinapakita sa DPWH, mapapinalize itong updated master plan bago matapos ang 2026. At ramdaman niya ng Pangulong Marcos yung galit ng tao dito sa mga napapanood sa telebisyon, mga nararanasang malalaking pagbaha. At ang sabi nga ni Jose Castro, sobra na yung pag-uutos ng pagtutok ni Pangulong Marcos sa mga ehsa. Kahit walang araw pasok, kailangan silang pumasok. At hindi niya mabagal ang pamahalaan. Dangan lang at marami talagang dapat ayusin na hindi inayos ng ilang dekada. So yun muna kapatid natin sa ilan sa mga natalakay dito sa press briefing sa Palasyo ng Malacanang, ako saan ay nagbahagi rin ang kanyang impormasyon itong si MMDA Chairman Roman Artes and of course si Undersecretary Larry Castro ng PCO. Yan muna kapatid Artes, back to you.
3: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang.
2: Maraming salamat sa iyo.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format, anytime, anywhere, from Manila, Philippines.

0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Magandang araw sa ating mga taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na po ang bugso ng mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mga maritime stakeholders sa Pangasinan nakiisa sa pagunitan ng Malamo 2026. Sa bayang pagpapatunog ng ship horn, isinagawa. Narito ang ulat ni Ricky Kasipit mula sa Dagupan.
2: Sari maritime stakeholders at Pangasinan at nang kakasakay dyan panudnunot ya Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month o Manamo 2026 nang unaan niya agaw ya Setyembre. Dyan Sual Fishport in punto alas G siya kabwasan kaiba at sari akibuyang at 1 minute simultaneous nationwide blowing of ship horns at sa BRP Waray ya Philippine Navy. Sari barko ya Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, sari operator ya pantalantan barko, sari organisasyon niya managsigay tan arumnirang stakeholders at dayata. Anungad si Commander Raymond A. Roldana, Commanding Officer ya BRP Waray, sa gitma ya Manamo at pian napalaknab, supakaamta na publiko at kaimportante anya dayata, saray kayamanan at dayatan sa responsibilidad na balang sa kaya Pilipino at pangipreserba at saya. Sa aktibidad at ginawa dyan silong ya teman karapatan sa karagatan, sama-sama nating alagaan ya mangisusulong ya whole of government approach at panag-asikaso at saray isyo ni paakar at dayata. Inkwanan Commander Roldan, ya importante sa pangipaamta at saray tutuon ni paakar at panangipreserba at dayat lalo la tasaya sa importante lapuan niya na akan tan pambilay ya dakil ya Pilipino. Manlalapod RP Dagupan City Pangasinan, ay si Ricky Kasipita para The Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Ricky Kasipit mula sa Dagupan. Puntahan naman natin ang Bontoc, local government unit ng Bontoc Mountain Province, kasalukuyang naghahanda para sa palengke sa gabi para makatulong sa mga lokal na negosyante bilang bahagi ng selebrasyon ng Amamong Festival ngayong buwan ng Setyembre. Ang kabungulat ihati naman sa atin ni Apollo Padain.
3: Manama iti panagsagana ti local government unit iti Bontoc kadag iti pagpuistuan, nag iti agilaklako iti night market sa Jai Sityo Tupay, Barangay Poblasyon, Bontoc Mountain Province nang rugi iti Lunes agingan iti September 19, tatanga bulan. Sigun iti local government unit iti Bontoc, parte dito iti 22nd Amamong Festival kan 118th Bontoc Foundation Day nga maanga ito no September 16, 2026 nga naideklara nga holiday iti presidente. Kabayata na ito nga aktibidad ket adamat na gito daduma nga activities kas iti health-related activities nga simbang kalusugan health activity ito no malpas timisa iti simbaan iti September 19, 2026 ken daduma pay. Manipod da Bontoc, Apollo Padain para iti World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Apollo Padain mula sa Bontoc. Punta naman tayo sa Tabuk, mga aktibidad para sa Cooperative Month Celebration sa lungsod ng Tabuk pinaghahandaan. Ang detalye na balita ay ihahatid naman sa atin ni Renzi Joaquin.
4: Sagsaganaan iti Tabuk City Cooperative Enterprise and Development Office, iti umadani nga Cooperative Month Celebration dito siyudad ti Tabuk dati bulan iti Agosto. Karaman dagiti marami ti Cooperative Quiz B para kadagiti Cooperative Leaders ken dagiti agapo iti naduma-duma apagadalan. Kastama ti panangita iti award kadagiti Top Performing Cooperative dito siyudad ti Tabuk. Tinaangin nga tarip noong may panggap tira ito'y na dumadumapay nga issues and concern iti na pagtutungtungan karaman iti local cooperative development plan kan iti draft ti cooperative code of Tabuk City ang nakasagana nga maadal para iti posible apan nakaamyandar na. Dito nga na ipalagip iti commitment iti CCEDO nga papigsaan iti panakikaisa, pasayatan nag iti paglintagan kan ipromote iti responsive kan sustainable cooperative sector dito yung syudad. Manipod Radyo Pilipinas Tabok City Kalinga, Renzi Roaquin agipad padamag para iti Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Roaquin mula sa Tabok. Dakoy naman natin ang Lucena, mga naapektuhan ng habagat sa Calabar Zone Region aabot na sa 1.2 milyon. Ang kamangulati-hati naman sa atin ni May Formaran.
5: Aabot sa mahigit 1.2 milyong individual ang naitalang naapektuhan ng habagat sa buong Calabar Zone. Ayon sa datos na inilabas ng OCD Calabar Zone, nagmula ang mga ito sa higit 900 barangay sa buong rehiyon. Sa kasalukuyan, mahigit na sa 8,966 na pamilya pa ang nananatili pa rin sa 190 evacuation centers. Bukod dito, isang national roads pa ang pansamantalang hindi nadadaanan kaya't nagbigay na o naglagay na ng alternatibong ruta para sa mga heavy vehicles sa kahabaan ng Jokno Highway sa Barangay Dahilig, Lemery, Batangas. Samantala, 4 lugar na ang nagdeklara ng state of calamity, kabilang na ang Cavite Province, Imus City, Cavite, Rodriguez, Rizal at ang bayan ng Nasugbo sa lalawigan ng Batangas. Para sa World Service, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni May Formaran mula sa Lucena. Dadako naman tayo sa Palawan. 11 magkapareha, pinag-isang dibdib sa 2 kasalang bayan sa El Nido, Palawan. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jillian Faye Ibanez.
6: Ing bagkas o ing batangden sa maraganiang lokal nga gobyerno ang El Nido ang 11 kapadis sa 2 kasalan sa Banwa 2026 sa Barangay Bagong Bayan. Ing pangunan mismo ay ang punong banwa bilang solemnizing officer ang seremonyang formal nga agbagkas sa mga bagong mag-asawa. Ilunsar ang programa bilang parte ang pagproseger iyang LGU nga irapit sa mga barangay ang mga importanteng serbisyong sibil para sa mga residente. Ipier sa mga ingkasal ang fully funded wedding package nga ing kakabilangan ni ang libre ang pre-post-marriage legal assistance. Agtaga na ra ang lokal ng gobyerno ilibreng wedding rings, venue, set-up, catered reception, a traditional wedding cakes para sa kada padis. Intampoki ang LGU El Nido ang padayon pagsusulong ng kapakanan ni ang pamilya igkarapat ang sibil paagi sa pagdara ang mga unang serbisyo sa kada barangay. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Jillian Faye Ibanez mula sa Palawan. Puntahan naman natin ang Kabisayaan. 1,274 na mga kliyente nakabenepisyo sa PRC Pag-ibig at BIR on Wheels sa Catbalogan City, Samar. Ang kamangulati-hati naman sa atin ni Suzette Pretensyo mula sa Kalbayog.
7: Kabugusan nga 1,274 nga kliyente ang nakabenepisyo sa PRC Pag-ibig ng BIR on Wheels nga ginpahigayon sa Catbalogan City. Sa siyahan nga adlaw, 745 nga kliyente ang naserbisyuhan, dugang nga 529 naman ang nakakarawat sa serbisyo sa ikaduha nga adlaw. Lakip sa ginserbisyo ang professional license renewal, Pag-ibig membership ng record updating, MID ID number issuance, savings and loan consultations, pati magkadrodilain nga BIR transactions. Diri lang mga residente sa Kat Balogan ang nakigbahin ngan may mga kliyente liwat tikang sa heragni nga mga bungtongan syudad pati tikang eastern nga northern Samar. Ginfasilitar ang aktibidad sa City Public Employment Service Office o CEPESO. Katuyuanan sa programa nga maipaharani ngan mapasayon ang access sa publiko sa importante nga government services. Matikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretensio mula sa Kalbayog. Dadakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Monthly Alay, kalinisan muling isinagawa sa bayan ng Barobo, Surigao del Sur. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag.
8: Padayon nga ginahimo sa lokal nga pagamhanan sa lungsod sa Barobo, Surigao del Sur, ang Monthly Alay Kalinisan subay sa Municipal Ordinance No. 5 Series of 2014. Pinagi sa Municipal Environment Natural Resources Office o MENDRO, ginahimo kini matag katapusang Biyernes sa bulan, kundi in kini nga inisiyatiba nagdasig sa mga opisina sa munisipyo, mga barangay, mga organisasyon o mga residente nga aktibong moapil sa mga kalihukan alang sa paglimpyo sa komunidad, sakto paghipo sa basura o sa pagpreserbar sa limpyo o himsog nga palibot. Gipaygayon ang mga aktibidad dito sa barangay Camp Bagang, Ginhalinan, Sudlon, Wakat, Amaga, Poblasyon, Barangay Suwa o Barangay Mamis. Gisuportahan usab kini sa mga personay sa Bureau of Fire Protection, Barobo Fire Station, mga tinunan sa Gamot National High School, Sudlon Elementary School, Maapod Elementary School, Wakat National High School, Tambis Central Elementary School o sa Mother of Mercy Academy. Subay sa partisipasyon sa mga dedikadong stakeholders, ginluan ang mga dalan, gipanindot ang mga pampublikong mga lugar o gisiguro nga ang kalikupan magpabilin nga luwas o himsog alang sa publiko. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandaga, ako si Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Dadako naman tayo ngayon sa Hulo, mga maritime responders sa isang bayan sa Sulu nagtapos sa Coastal Barangay Maritime Responders Basic Training o CBMRBT. Ang kabuang ulat ihati naman sa atin ni Nurida Salip Julkiram.
9: Mumpa at nakatalusin mga barangay maritime responders hapas si Silsin Luwos di Halupasug sin Coastal Barangay Maritime Responders Basic Training at awas CBMRBT. Amin piyaon sin Coast Guard Western Sulu iwan sin Coast Guard Substation Luwos. Magsud sin training di hilaning at panghati iwan practical skill in mga responder ha maritime safety, emergency response, communication, first aid, basic knot tying, iwan bomb threat awareness. Dihilan kasawahan, he CGWS Station Commander Al Hafiz B. in Malagu Karahan, sin bangtagmus nila bilang muna-muna responder. Hakaw man, hawak to ang Jumato Aramala at awa emergency hadakat. Yabi-abi niya yung mga graduates sinibahaki. In kaya hatihan nila pakaiwanan ha supaya makatawang mapabiskay. In pagsambag ha mga laki hawak to timatakad ha mga authority iban kaiwanan pa emergency responders. Tuy-tuyan piyapasungo sin Coast Guard in Bihari Program ha supaya mapakusug in pagtakama ha mga coastal community. Ha jenis kalalagihan ha karakatane. Deng ahar pilo, Nurida Salip Julkiram para ha Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: At inyong napakinggan ang ulat ni Nurida Salip Julkiram mula sa Hulo. Dito na nagtatapos ang bugson ng regional news dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ako pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw sa ating lahat.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.

0: It was ang audit query was something suggested, if I recall, by one of the finance people that were there, either OBP or DepEd. Di ko na po maalala kung sino sa kanila. But ginawa po namin yon dahil sa aming naging pag-uusap with COA. Kung clear yung guidelines, tapos meron kami hindi nasunod, AOM. Pero kung since may agreement naman tayo na yung mga hinihingi ng COA ay hindi naman specified sa PFP, sa JC, ibig sabihin, walang guidepost ang isang ahensya kung paano niya kung anong isusulat niya sa PFP. Baka po pwedeng audit query na lang ang iano nila para makasagot muna kami. But tama naman po ang sinabi ng auditor na sinabi nila na hindi daw pwede at AOM ang pwede nilang i-issue. So we just let the issue rest at that.
1: So hindi po sumang-ayon ang COA nung pulong na yon na hindi malinaw ang guidelines nila or walang malinaw na guideposts dun sa JC?
0: Hindi naman po sa hindi sumang-ayon. And I'll be very honest, talagang nagkaroon ng usapan na oo nga, walang nakasulat na ganito, pero hinihingi nyo to. So ang hindi po sila sumang-ayon is dun sa request na baka pwedeng audit query na muna. Ang gusto sabi nila, hindi na nakasulat sa JC, so kailangan AOM. So doon na po natapos yung usapan ukol dyan.
1: At saka kasi kung sumunod naman ang OVP, kung sumunod naman ang DepEd sa tamang proseso sa paggamit at sa pagliquidate ng kani-kanyang confidential and intelligence funds, di po ba madali namang sagutin ng AOM?
0: Opo. Since this won't cut into your time, Madam Senator, can I just answer? Kahit po nung panahon ko naman sa DepEd, and the resident auditors of DepEd who were there when I was there would attest to this. Every time magsabi sila sa akin na may magkaka-AOM, sinasabi ko lang, issue nyo, sagutin ko. Or minsan ako pa nga nagsasabi sa kanila, can you audit something that I... Feeling ko baka may kalokohan or something, so please audit. So itong nangyari po sa meeting, hindi po dahil sa nahihirapan kami sumagot sa AOM or anything. It's just that... It was just based on the premise na since hindi malinaw yung guidelines, baka pwedeng ipa-clarify mo muna sa amin. Now ngayon, kung para sa inyo, hindi pa rin tama yung clarification, then AOM. But sabi talaga nila, hindi sila pwede mag-issue ng audit query at AOM lang, and that was it.
1: Saka sabi nyo nga kanina, hindi tinanggap ng COA na malabo ang guidelines nila or guideposts. Sabi nyo nga, hindi naman... Or hindi mahirap sagutin ng AOM. In fact, kung sagutin lang ng maayos, hindi siya mag-escalate sa isang NS. Lalong hindi mag-escalate sa isang ND. Kaya nakapagtataka, bakit nagkaroon pa ng hiling na bago pa yung AOM, na badali namang sagutin kung sakali, sa halip na umusad, ay umatras pa ng isang hakbang dun sa audit query.
0: Sa totoo lang po, yun lang po yung pinanggagalingan nun, na we both parties saw the point of each other na hindi specific yung JC sa kung anong hinihingi ng COA. And that's why, kung gusto nyong specific, we can clarify why ito lang yung isinulat ng, again, I'm speaking na kasi for OVP, dahil OVP lang naman yung napag-usapan doon. Pero yun lang po yung pinanggagalingan na ang usapan kasi is the guidelines were very general, walang specific requirements on how detailed a PFP should be. And I think both parties saw that point. Kaya audit query ang hiningi. But again, hindi naman natin maikakaila na hindi rin pumayag ang COA na audit query at AOM ang inisyo nila. And yun naman po ang nangyari.
1: I'll leave it here for now. Observing lamang po na kung nga dun sa ibang mga sitwasyon na kayo ang naharap sa AOM at minsan kayo pa yung nagvo-volunteer sa COA na i-audit nyo to, ito, ito. Kaya hanggang ngayon hindi ko pa rin masettle sa isip ko bakit kinailangan pang may paghiling na huwag i-AOM ang OVP kundi mag-audit query na muna. I'll move on po. Chief of Staff po kayo dati sa DepEd sa ilalim ni VP Secretary Duterte at sinundan niyo po siya sa OVP pagkatapos noon. Tama po ba?
0: As ano lang po, just yes po, pero as ano lang po ako noon, highly technical consultant, as a legal consultant of the OVP.
1: Alright. Ngayon naman po, bukod sa pagiging witness, abogado kayo na nagdedepensa kay VP Duterte sa impeachment na ito.
0: Tama po.
1: Knowing everything that you know now, I'm wrapping up for my first round, Mr. Presiding Officer. Knowing

0: So doon po namin nalaman din ang mga programs nila.
1: All right. Now, when we say kasi book bazaar, this will of course entail mga libro. Ano bang mga uri ng mga libro, mga books ang kasali o isinali ng ating Philippine Embassy dyan sa Johor International Book Bazaar?
0: Iba't ibang klase po, mga uri po ng mga libro ang ipinakita po natin. Unang-una po, meron po tayong mga nobela at mga sinulat po nila ni Joaquin, ni of course ni ating pambansang hero si Lato Serizal, and then of course ni Butch Delisay po. And then marami din po tayong mga aklat.
2: Kayo, isa, tiyagili.
0: Ganyan po. So meron doon mga short stories, meron din po mga libro mga pambata.
2: Dari Turki, dari Turki. Ah, negara Turki. Dan saya telah menerjemahkan cerita ini. Tangan. Mahu dengan cerita saya tahu awak suka. Mahu dengan cerita tepuk tangan.
1: So,
0: sa ating collection. At lahat po to, yung pagpili po dito, kung ano po, yung paano po natin ipakita yung kasaysayan ng Pilipinas, yung mga current na trends at thoughts at mga experiences ng mga Pilipino at Filipino writers. At syempre, kamahalaga rin po sa atin yung mga libro para sa mga pambata. Kasi po, yung mga librong to, mga ipinakita natin, may ipakita din yung kumbaga yung shared heritage natin with Asia, you know, bilang bahagi ng regyong ASEAN.
1: Alright.
0: So yung batayan po na ginamit po na.
1: So how was it received dyan po sa Johor Book Bazaar? How was it received by the Malaysians?
0: We were very pleased po with the reception. Marami na, of course, no, yung curious kasi first time po tayong nag-participate doon. So marami doon nagbabrowse at nagtatanong tungkol sa mga aklat at mga libro. At karamihan po sila, talagang malaki po ang interest kay Jose Rizal sa mga sulat ni Jose Rizal at sa mga sulat tungkol kay Jose Rizal. Kasi po kilala po siya dito sa Malaysia. Dahil nga po dito, di ba, ang tao sa kanya, pati sa ating The Great Malayan. Kumbaga, he's a hero not just of the Philippines, but of Southeast Asia. So kilala po siya dito. And even si Prime Minister Anwar Ibrahim po, masasabi po natin isang, you know, talaga pong resalista din po siya. Marami din pong interest na ipinakita sa mga comics at graphic novels kasi po marami din po tayong yung mga pumunta sa book bazaar na sa mga bata at mga teenagers. So maganda po yun na at that, you know, na sa mga ganong stage, yung mga bata at teenagers ay nagpapakita ng interest sa panitikan.
1: Wow. Okay. So, ganun pala talaga kalawak ang reputasyon at pagkilala ng mga Malaysians kay Dr. Jose Rizal. Ano? Yung pong mga libro para sa mga may nabanggit po kayo yung mga kabataan diyan sa Malaysia. So, paano nag-connect yung mga kabataan diyan sa Malaysia lalo na yung mga sabihin na nating mga interesado talagang magbasa ng mga libro? How were they able to connect with literature, children's literature naman, mula dito sa bansa, sa Pilipinas?
0: Uy nga po, kasi po, mahalaga po yung panitikan, lalo na po marami sa, di pa po, marami po sa mga magulang ngayon, gusto nilang ibalik ang mga bata sa libro at sa panitikan. Hindi lang yung sa online po sila exposed. Kaya, yung mga, pakita ko lang po yung mga libro, mga feature natin
1: yeah,
0: doon.
1: Oh, okay.
0: Maka, you know, common po ito na experiences sa mga, sa ating mga bata. Sa mga, ito mga, so, dahil na, of course, picture book sila, kahit po na iba yung lingwahe, ay nagpo-perk up ng interest po ng mga bata. Mga pagkahero sa jeep, and then tungkol sa mga sisiyo, so, mga pagkakaibigan. At po, siyempre, sa Good Night Manila, Good Morning Manila, so, yun po yung ano yung pang-interest po sa kanila and hopefully ma-sustain po yung interest na

0: sa ating mga kabataan, sa ating mga banggitan po.
1: I could only imagine Your Excellency, no, yung mga bata looking at books from the Philippines, characters na nasa libro from the Philippines, at mga ikang words na ikang galing sa Pilipinas. By the way, yung po bang mga libro is in English o Tagalog?
0: Both, meron pong in English, meron din pong in Tagalog.
1: Okay.
0: So for instance po, itong Good Night Manila, tsaka Good Morning Manila in English. And then meron po itong po sa ating sisiyong in Tagalog po.
1: All right.
0: Itong Tanjin po in Tagalog po.
1: Okay.
0: At ang maganda nga po is that yung wikang Pilipino at yung wikang bahasa Melayu ay marami pong pare-parehong or
1: Yes.
0: pareho ang galita ng words. O pareho ang meaning. Halimbawa na lang po, para sa mga bata, yung salitang anak. Anak po, yung pareho po ang meaning niyan. Tagalog, ang anak ay pusang bahasa Malayo, pareho din po ang meaning, ang ibig sabihin po niyan. So, hindi po, kumbaga po, nakikita po nila yung na meron tayong sinishare na heritage mula pa lang sa wika. 'Di ba? Nag-iba lang pero nang dahil s'yempre nag-ibang kultura pero may pareho po yung pinanggalingan.
1: So there's doon pa lang sa word na yon, yung word na anak. And I believe hindi lang word na anak ah, ang merong halos same meaning sa Malaysia. Meron pa rin ibang mga salita dahil pag minsan nanonood kami ng mga movies ano po, produced and made in Malaysia. Nagugulat kami minsan, may mga salita doon na kapareho din sa atin bukod sa word na anak. So,
0: Opo, marami po. Marami pong words. Halimbawa dito yung word na salamat. Sa atin po is parang salamat yan, di ba? Is thank you. Ito po salamat, so parang blessed be upon you. Pag pareho pong pinanggalingan, ano, pareho ko yung ano eh, yung emotion na hinihimok na ano. So, marami po yan. Marami, ano, marami din sa pagkain po, pareho din po. O ang
1: Actually,
0: sulat din po sa kanila.
1: yan, oo. Actually, ano po, Ambassador, I don't know if nakikita rin na obserbahan din po nito at nung iba nating mga kababayan. Kasi nagpunta na rin ako ng Malaysia before, that was a long time ago. Kapag pinagtabi mo ang Pilipino at saka isang Malaysian, ano po, lalo na if they're just wearing ano, an ordinary civilian clothing, hindi mo malaman, hindi mo ma-point-point kung sino Pilipino at sino Malaysian eh. Halos magkamukhang nalalapit eh yung features. So parehong, kala mo parehong Pilipino o parehong Malaysian lang. Magkakaiba lang kapag nagsalita na. Yun lang.
0: Po yan. Kaya kami rin po dito sa Malaysia. Palagi din po kami ng pagkamalang ano, Malaysia. Kasi nga talaga pong magkakamukha tayo. Tsaka parang pareho yung, ano, yung pinanggalingan po. So, masaya din po yun na experience.
1: Kasi
0: Na
1: what
0: magkamalang kang local. Ano po, kausapin kayo local. So, yun po. In the same way, yung mga, for instance po, yung mga kaibigan nating Malaysian na nakatira po dyan sa, ano, sa Pilipinas, ganun din po yung kinikwento nila, na pagkakamalan din silang mga Pilipino.
1: Oh, that's true. All right. So, naging maganda ang reception sa Malaysian public, lalo na sa mga kabataang Malaysians nitong atong book fair na to. Pero meron pang mga publishers na naging mismo mga publishers na naging interesado dito sa mga librong ito na kusa nag-participate ang ating Philippine Embassy.
0: Opo, may mga publishers po na naging interesado at karamihan sa kanila naging interesado po dun sa program ng ating National Book Development Board na nagpo-provide po ng subsidy for foreign publishers ng mga translation ng ating mga pantikang Pilipino. So, meron ang NP, ang ating National Book Development Board, meron po siyang funding para sa mga foreign publishers na para po tulungan sila at i-encourage sila po na mag-translate ng ang mga panitikang Pilipino into their local language. So hopefully po with this is that ma-encourage natin yung mga Malaysian publishers. In fact, they were also publishers from other countries na to would also would use this ano po itong subsidy program po ng National Book Development Board para lalo pong mapalawak yung pagkakaalaman at saka pag-intindi po ng ating panitikang Pilipino.
1: When we say, just to clarify lang po, ano po, Your Excellency, when we say isasubsidize ng National Book Board itong mga publishers na ito from Malaysia or from other countries, meaning they will allot funds, meaning yung pondo galing sa National Book Board, ibibigay sa kanila to publish these books.
0: Naman, pero pang-tulong po sa kanila, at sa pang-encourage po sa kanila para po mag-translate ng Filipino literature into their local language. So yun po yung binibigay sa kanila.
1: Mm-hmm. All right. Now, sa pag-uusapan na rin naman po natin, ano po, kamusta po ang relationship ba sa pangkalahatan ng mga Malaysians sa ating mga Pilipinos na naninirahan at nagtatrabaho dyan po sa Malaysia? Lalo na sa mga panahong ngayon na alam nyo naman, marami tayo mga geopolitical issues, ano po, sa labas ng Pilipinas, sa labas ng Malaysia, sa buong mundo, maraming problema. Pero, nagbago ba? May pagbabago ba sa relationship between the Malaysian people and the Filipinos living and working in Malaysia?
0: I think may pagbabago in the sense na mas malakas po yung yung ating relations with Malaysia, both on bilateral level po at saka po at sa people to people relations. Yung sa bilateral po, halimbawa kakatapos lang po ng meeting ni Secretary Lazaro at Foreign Minister Hassan po ng Malaysia para po i-review yung mga priorities ng bilateral relations natin. Kasama na sa mga priorities na na-identify po nila, yung ating cultural cooperation. So, yan po. And then, at the people-to-people exchanges po, yung nga po, very valued po ang mga Filipinos dito kasi po we really contribute to the economy at sa pagpapatakbo po ng Malaysian economy. At syempre po, Filipinos are well known for, wherever we are. Yung kung gaano po, yung kamasayakin natin okay. Na madali tayong makasama. So, malakas po sana ang ating relations.
1: Alright, besides the book fair, Your Excellency, meron pa bang ibang activities ang Malaysia to promote Philippine literature and Philippine culture and heritage sa host country?
0: Sa dito po sa para po sa embahada, aside from the book fair, we also hold book readings po dito sa embahada. Lalo-lalo na po para sa mga bata, para sa mga batang Malaysian, para sa mga batang Pilipino dito, yung mga pinanganak na rin po dito. And for example po, isang magandang example po dito, when we inaugurated po itong Central Rizal, we had a book reading with si Josh Cullen, yung member po ng SB19. Kasi po, ambassador ng NCCA for youth and for Central Rizal. So pumunta po siya dito at nag-book reading po siya para sa mga bata.
1: That's nice.
0: And then si Mina Puyan Tasa din po came here. We also hosted a book reading also with children. Nung libro niyang, I think, ang Alamat po ng Lupiang Shanghai. And then, meron din po, nag-invite din po kami ng Malaysian Filipino writer nagpakandak din po kami ng book reading dito. Maganda po dun si, her name's Karina Robles Barrin. And her mother was one of the pioneer generations of Filipinos here. And para sa mother niya at sa mga sa generation ng mother niya na pumunta dito, na naging Malaysian na rin sila, pero sa puso sila Filipino pa rin. Napakahalaga sa mother niya na para makita na yung anak niya nag-book reading ng kanyang gawa dito po sa embahada sa Pilipinas. So connecting cultures talaga po.
1: Wow, ang galing ano. Sa mga panahon kasi ngayon, Your Excellency Ambassador, kung saan nakatutok ang mga bata, karamihan ng mga bata sa cellphone, sa computers, ano po, sa mga digital online games. At minsan nagbabasa din naman, kaya lang nagbabasa through cellphones. Pero kasi ito, talagang babasahin mo straight out of the book, from the hardcover talaga. So, malaking bagay po ito para ikang mabago naman yung kanilang interest at mapunta naman talaga dito sa yung actual na pagbabasa ng libro, ano po, Ambassador?
0: may hinahawakan kang libro po, di ba?
1: Oo,
0: Kasi po,
1: iba eh. Iba.
0: kasi po, yung sabi nila, yung reading, yung pagpapasa, ay ito sa mga skills na nawawala na, hindi lang po sa mga bata, kundi para, pati sa mga adults na tulad natin. At parang, you know, importante po at pahalaga na maibalik yung skill na yon.
1: Yes.
0: Na papasa ka ng libro.
1: Yes, yes.
0: Kasi na po tulad ng sabi nyo, lahat nasa, you know, nasa cellphone na, natututo ng doon nila natututunan kung ano ang mundo. At dapat mo po natin kalimutan na marami tayong matutunan sa libro at importante po sa pag-develop ng utak ng bata at ng kanyang you know, like perspective po sa mundo.
1: Oh.
0: And on a personal note, you know, mahalaga po talaga sa akin to personally kasi po ako po, literature graduate po ako. Opo, so kaya talagang dito po talagang pinopromote namin po
1: yes.
0: Yung kahalagan ng politikan as part ng ating cultural diplomacy.
1: Kasi iba talaga yung ano no po, Your Excellency Ambassador, yung hawak, may hawak ka talaga ng libro. Katulad namin, ako lumaki akong ganoon eh. Hindi naman ako lumaki sa cellphone eh, at saka sa laptop. Libro talaga, hardbound book, ika nga ano, yung hawak ko libro, comics, di ba? Yung mga comics pa. Oh, nga pala, special comics, may comics ba? Na picho, pahabol lang yun, Ambassador. May comics ba?
0: Ito po, so meron kami, may graphic novel din po, for instance, ito po. So yan, sa mga comics din po.
1: Oo, isa pa yun. Although, of course, comics is, you know, it's also another form of literature, lalo na kung nakafocus yung content ng comics sa culture and heritage, ano po, your ambassador. Yan.
0: Opo. I think, bata po tayo, di ba, po napakalaga din ng comics kasi yung pampa-attract na combination po ng visual at
1: yes,
0: saka
1: yes,
0: panakita. So yung, naalala ko yung, you know, yung itutuloy, maghihintay ko po ng,
1: okay.
0: Bago malamang kung ano yung next chapter po ng kwento.
1: Ambassador, meron pa ano eh, di ba ambassador, meron po wakasan nun eh, may wakasan pa nun. Lumalabas yung edad namin ni Amba. Anyway, pero tsaka isa pa Amba, total na pag-uusapan natin yan. Hindi ko malaman ngayon kung itong mga kabataan natin dito sa Pilipinas, I'm talking about them, kung marunong pang gumamit ng library. Oh, kasi di ba pag gumamit ka ng library, may mga indexes yan, may mga files yan, may mga category indexes yan para hanapin mo yung libro. Ewan ko lang kung marunong pang gumamit yung karamihan ng mga kabataan natin ng library. Yan.
0: Sana po marunong pa rin kasi, again, importante yung skill yun. Saka huwag po tayo pumayag na mawala mga libro sa mundo.
1: Yes, oo.
0: So dito po, dito sa embahada, yung isa sa mga ginawa po namin ay yung may, ano pa, makita pa lang.
1: Okay.
0: Lalagay po ng index. Index po namin at kinakatalog lahat ng mga libro dito.
1: Opo.
0: Kasi parang di po ba pag sa gobyerno, pag nag-ano kayo ng property, nagkakatalog ng property, hindi kinoconsider yung mga libro na, you know, ng property at heritage nung embahada. So para sa akin, mahalaga po yung pakita na, ayan, makikita mo dito yung mga aklat na nakolekta mula na lang
1: yes.
0: po sa embahada dito. Makita po talaga yung history na relations natin sa mga libro to.
1: Yes, of course. Well, napakahalaga po ng ika nga literature ano po sa pagpapalawak ng ika nga kamalayan pagdating sa kasaysayan, sa kultura at tradisyon ng Pilipinas dyan po sa Malaysia. And it's noteworthy para malaman po namin na talagang ginawa nyo po yung kauna-unahang participation nyo sa Johor Book Bazaar na yan. So, by this time, Ambassador, siguro kunin ko na lamang po ang inyong mensahe at kung may mga karagdagan pa kayong impormasyon na nais iparating sa ating mga kababayan, both dyan po sa Malaysia, maging dito sa Pilipinas.
0: Siguro parang paalam po natuwa kami sa pagsama sa Book Bazaar nito sa Johor. Isa sa mga outcome po na is that yung mga ibang state po dito sa Malaysia, niyaya din po ang embahada na sumali sa kanilang sarili mga book bazaar. So we're going to work on that para lalo po natin, you know, maipakilala ang panitikang Pilipino. Pangalawa po, yung audience po natin sa ating pagsama sa book bazaar, hindi lang po yung Malaysian Malaysians, kundi rin po yung Filipino community natin doon. So inanyayahan din po natin ng mga Filipino community organizations na nandito kami sa Johor ngayon, you know, daan kayo para makita niyo mga, you know, yung mga aklat din natin. So yun po. So dalawa po yung ano, yung gusto namin ipalawakin, yung kaalaman at pag-appreciate ng Philippine literature both po sa mga Malaysians at sa ating mga overseas Filipinos po dito sa Malaysia.
1: With that, Ambassador, maraming maraming salamat po, and we commend you and our embassy in Malaysia for making sure na ito pong ating Filipino heritage, culture, and of course, the people-to-people exchanges between Malaysia and the Philippines continue and prosper. Maraming salamat po, Ambassador.
0: Salamat din po, Mr. Ray. Have a good day po.
1: Have a good day. Ang ating pong Philippine Ambassador to Malaysia, Her Excellency Maria Angela Ponce. Ayan, tuloy, lumabas tuloy yung ano, yung edad ko. Ah? Kasi itong si Hero, tinatawa ng tawa habang sinasabi ko, nagbabasa ako ng comics eh. Ah? At saka ng libro. Bakit? Si Susan, nagbasa rin naman ng comics yan. Oh. Ah, alam nyo ba yung comics, mga kababayan? Oh, di ba? Alam mo yung comics, yung, di ba may itutuloy? Ano ba mga pangalan ng comics nun? Ah, hindi, kasi yung Liwayway, magazine yun eh. Di ba? Magazine yun eh. Ha? Wakasan, oy wakasan. Hindi, pero may comics na may itutuloy pa eh. Di ba, kailangan bibili ka eh. Na susunod na edition eh. Pero meron yung comics na wakasan, yung talagang mula simula ang ano. Anong taon yun? 70s, 60s? Anyway, wakasan. Ayan. Kasi yung, well, syempre libro, tutal, pinag-uusapan na rin lang naman natin. Libro, tulad na sinabi nga ng ating ambassador sa Malaysia, yung mga libro through the sa tulong na rin ng National Book Board, libro hard, ano yan, mga hardbound books yan, mga obra mula sa mga kilalang mga manunulat, kasaysayan at mga obra ni Dr. Jose Rizal at ng iba pa, ano po, yung comics kasi, alam niyo yung comics, kung hindi pa kayo nakakita ng comics, yung mga kabataan ngayon yung nakikinig sa atin, nanonood yung comics, ano yan eh, ano ba yon, yung parang ano, kumbaga sa Japan ngayon, ano yung tawag doon? Ano ba yun? Manga, parang manga, di ba? Ano? Comics yan, comics. Ang maganda doon sa comics, alam nyo kung ano nakaka-attract sa comics, yung mga colorful na mga drawing, yung mga character, yung mga graphics, doon sa comics. Okay? Yan. Tapos may mga ano yan, may mga salita, di ba? Ganun kung kasakasakan. Na ano, naku, eh, yan eh. Pero wala na kasi ngayon yan. Ewan ko ha, ewan ko sa ibang bansa. Pero dito sa Pilipinas, ay, hindi na ako nakakakita ano, ng mga ganyang klase ng comics. Lalo na sabi nga ni Milo, wakasan. Okay? Pero sabi nga, noon, yan ang libangan namin ng mga kabataan noon, no, mga maski na no, mga may edad na, yan yung mga comics na ganyan, okay? Oh. Wow. Eh ngayon nga, halos din ako nakakakita ng diaryo eh. Nakakakita pa ba kayo yung totoong diaryo ah? Wala na ako halos makita ng diaryo eh. Eh dati noon, nung bagong pasok ako dito sa bureau, tambak ang diaryo diyan eh, sa lobby. Iba-ibang klaseng diaryo, may Manila Bulletin, may Philippine, may ano ba 'yon? Manila Standard, may Philippine Daily Inquirer, kung ano-ano, may mga tabloid pa. Nakaano diyan, nakahilera diyan sa lobby yung mga, eh ngayon wala na tayong nakikase, bakit? Digital na, pati diaryo nilagay na sa digital form. Madali na ma-access sa ano, sa computer, sa laptop, sa cellphone. Noon talaga magbabasa ka sa diaryo. Iba yung ano, iba yung feeling na may hawak kang diaryo. Iba yung feeling na may hawak kang libro, hardbound na libro. Okay? Parang ngayon lang, pag nagte-text kayo, 'di ba? Mabilis na, di ba? Sa text. Te-text mo lang. Padala mo, mabilis. Noon kami, lalo na kami nila, no, at ni Susan, tsaka ni Milo, sulat. Sulat sa papel. Di ba? Sulat. Penmanship. Doon nga makikita kung maganda yung penmanship eh. Ng isang tao, di ba? Penmanship. Yan. O, tapos nail mail. Mm. Kaya yung mga nagpapadala ng mga love letters noon, yung mga sa crush nila, sinusulat, may slam book pa. O, di ba? Ako, talaga naman. Mga panahon namin. Maraming maraming salamat po sa ating Philippine Embassy sa Malaysia at kay Ambassador Maria Angela Ponce. At magandang adhikain po yang inyo pong sinimulan. Sa ngalan po ng ating production team ng Babangon sa Makabayan Serbisyo Publiko, ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon ng programang ito. Ingat po kayo at mabuhay ang Pilipino saan mang dako ng mundo.
2: Babangon sa Makabayan Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: dapat detalyado yung physical financial plan. Siya namang sinagot nitong ni Attorney Michael Poa. Samantala, kanina rin ay tinanong siya ng ilang mga senador kung bakit nga ba siya yung sumagot dito nga sa naging AOM kung wala talaga siyang kinalaman sa confidential funds. Pero ang sinabi kasi ni Attorney Poa, siya talaga yung sumasagot dahil ito yung naging proseso, ito na yung naging utos o talagang pinag-uutos sa loob ng Department of Education na kapag may AOM ay ang sasagot ay ang Chief of Staff ng Departamento. At sinasabi nga ni Attorney Michael Poa, hindi lang naman ito yung AOM na sinagot niya, kundi marami pa siyang AOM na iba na mga sinagot. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa panig ng Senado para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Yeah, maraming salamat, Luisa Erispe. Samantala, mukhang sa pagpasok ng September or rather sa pagpasok ng October, mababago yung schedules. Kaya yun din yung alamin natin. At alamin naman natin ang mga kabuuan naganap sa day 21 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Mula Senado, alamin natin kay Nympha Asuncion.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Nympha.
3: Yes, Norris, dito naman tayo sa naging pagtatanong ng mga senator judges dito nga sa witness, sa ating third hostile witness, si Attorney Michael Poa. Sa pagtatanong ni Senator Judge Erwin Tulfo, tinanong niya kung paano nagkakilala si VP Sara at saka ito si Attorney Poa. Ang sabi ni Attorney Poa, nagkakilala sila ni VP Sara noong July 2022 matapos siyang maging Vice President at Secretary of Education. May common friend niya sila na nagrekomenda sa kanya o kay Poa na tumulong sa GSIS concerns at teacher loans at dumaan siya sa panel interview at kinalaunan ay inalok na lang na maging spokesperson nga ng DepEd noon. Si tungkol naman doon sa DepEd Certification at Youth Leadership Summit, sinabi ni Poa na mas gusto sana niyang naging third party certification dahil mas mapagkakatiwalaan ito kesa sa certification mismo ng DepEd. Nang matanggapan niya nila yung EFP certifications mula kay Yusek Mimpin, umasa sa mga dokumentong iyon. Hindi raw yun inutos o inaprubahan ni VP Sara yung paghingi ng mga certifications. Ikonento lang niya kay VP Sara na may ibinigay nga na ganito ang mga certifications mula sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Tungkol naman dun sa mga fictitious o untraceable names na tanong ni Senator Judge Erwin Tulfo, sinabi ni Poa na hindi niya alam na ginamit o ginagamit na fictitious names habang nasa DepEd siya. Ang mga DEPs niya o yung acknowledgement receipts ay ibinigay sa kanya ni Mr. Fajarda sa isang sealed envelope at dahil ang paliwanag sa kanya ay confidential daw yon. Pero humingi siya ng kahit isa man lang daw na sample para makita kung ano yung kanilang isunusumite bilang siya nga yung pinaghanda nung reply dun sa inilabas na EOM ng Commission on Audit o COA. Wala raw siyang naalalang fictitious name sa mga dokumentong nakita niya noong mga panahong iyon. Kung sabi niya, kung alam daw niya na may fictitious o aliases yung mga pangalan, una raw niyang itatanong kung pinapayagan ba ito sa confidential operations. Aminado naman si Poa na wala siyang military o intelligence background at ang kaalaman niya tungkol dito ay pangunahing mula lang dun sa kanyang mga nabasa. Sa pagtatanong naman ni Senator Judge Risa Ontiveros, tinanong niya yung tungkol sa naging meeting kung saan kasama si Attorney Poa at si Attorney Zuleika Lopez sa COA at tinanong niya kung bakit hiniling ni Attorney Poa noon na audit query na lang muna yung ilabas ng Commission on Audit sa halip na mag-issue ito ng AOM o yung Audit Observation Memorandum nga. Paliwanag ni Poa, sa tingin nila hindi pa kasi malinaw o yung sapat yung specific guidelines sa Joint Circular o JC, particular kung gaano kadetalye dapat yung mga requirements sa paggamit o liquidation ng confidential funds. Kaya yung minumungkahin nila noon ay audit query na lang sana muna at hindi muna AOM. Pero ang sabi ni Poa, hindi daw kumayag yung COA na audit query nga lang yung ilabas dahil AOM yung nakasaad doon sa tamang proseso. At iginiit din ni Attorney Poa na hindi naman sila natatakot o nahirapang sumagot sa AOM. Ang dahilan lang daw talaga nila nung request na iyon para sa audit query ay para malinawan nga dun sa guidelines. Tinanong din ni Ontiveros na batay sa lahat ng alam na ngayon ni Poa bilang abogado ay kung ang lahat ng ginawa ni VP Sara sa confidential intelligence funds ng OVP ay DepEd ay naaayon sa batas at sa rules and regulations. Hindi na dito direktang sumagot si Attorney Poa dahil ang idinahilan niya ay siya ay counsel ni o abogado ni VP Sara at part ng defense team at meron at sinight din niya yung attorney client privilege. Samantala, dun naman sa pagtatanong ni Senate President Sherwin Gatchalian, tinanong nito kung bakit mas naging definitive yung sagot ni Attorney Poa sa isang, dun nga sa sagot nila sa COA, pero dun sa naging pagdinig sa Kamara ay mas, ang naging sagot niya lang dito ay in theory at mas maingat nga yung naging sagot. Paliwanag ni Poa na yung sagot nila sa COA ay bilang representation ng posisyon ng DepEd batay sa impormasyon mula sa SDO o dun sa Special Disbursing Officer at sa certification na nakita nila. Sa house hearing naman, yung hinihingi raw ay yung kanyang personal knowledge, kaya mas naging maingat yung kanyang mga naging sagot doon. Sinabi rin ni Poa na hindi niya nakilala o nakausap si Colonel Nolasco noong panahon na panahon niya sa DepEd. Anya, hindi rin niya alam noon na may security officer na maaring direktang tanungin tungkol dun sa mga confidential operations. Kinestiyon din ni Gatchalian kung paano masasabing successful ang operation as a confidential information kung hindi naman daw malinaw kung anong information na ginamit o kung sino ang nagbigay nito. Para kay Gatchalian, parang nauna pang i-justify yung confidential funds o yung pagbibigay ng rewards at saka na lang hinanapan ng evidence of success. Samantala, dun naman sa administrative matters dito sa ay sa part ng impeachment court para sa pagdinig next week, pinapasabi na sina Edward Fajarda, yung dating SDO ng DepEd, si Ma'am Marisa Grande ng PSA, si Police Major Joveline Bagay, Attorney Sunshine Chari Fajarda at Brazilio Zabaldan. Sila iharap sa pagdinig o paglilitis nitong sa impeachment trial sa September 7, 8 at 9. Yan ay next week. Samantalang dito rin ay inanunsyo ni o binahagi ni Presiding Officer Chief Escudero yung mga posibleng maging schedule ng impeachment trial sa mga susunod na panahon, lalo na't sa ngayon ay nagsisimula na nga rin yung pagtalakay ng Senate o ng Mataas na Kapulungan dito sa panukalang 2027 national budget. Sabi niya, sa ngayon, hindi pa naman daw ito final, pero ang possible na schedule ay sa October 1 and 2, yung magiging trial ay sa buong araw. At walang magiging session noon at pwede daw silang abutin kahit mga early evening. Ganun din sa October 5 to 9, yan ay Monday to Friday, magiging whole day ang trial from 10 a.m. to early evening. Ganun din sa October 12 to 15, yan ay Monday to Thursday, whole day din itong magiging impeachment trial. Pagkatapos noon ay isususpend muna yung itong impeachment trial para bigyang daan yung pagtalakay ng Senado sa panukalang 2027 national budget at sa mga committee hearings ng Committee on Finance. Pagkatapos nun, magre-resume ang impeachment trial ng November 9, Monday at November 16. So yung November 9 at November 16, parehong Monday lang ang impeachment trial. At magbabalik na sa ang term nga ni Presiding Officer Escudero, yung normal programming ng impeachment trial ay magbabalik ng November 23 hanggang matapos na daw nila itong dinidinig nila na kaso. So yan muna yung mga pinakahuling update mula dito sa panig ng impeachment court at Senator Judges. Ito si Minfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Maraming salamat, Minfa Asuncion. Mula naman sa panig ng Senator Judges at Administrative Matters sa Senado. Mga kababayan, dito na po nagtatapos ang special coverage para sa 21st araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Ako po ang inyong lingkod, Nords Maguindanao, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas, at para sa bayan. Muli, ito ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Susunod na ang Mark In, Mark Out kasama si J. Mark Dagala. Magandang hapon, bagong Pilipinas.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
6: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
8: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
9: Maganda bang takbo?
8: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
6: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
10: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
6: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
11: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay
9: at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
14: Ang oras po natin sa buong Kapuluan Pilipinas. Ay, eto na nga ang oras. 22 minuto makalipas ang alas 4.
15: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw. Kaganapan, dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan.
16: Mark.
15: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman.
16: Mark out.
15: Mark in.
16: Mark out.
15: Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
14: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binigyan din ang matagal na may flood master plan sa bansa, subalit hindi lang ginagawa. Traffic sa northbound ang NLEX na pababa na ng 45 minutos ayon no kay Pangulo Marcos. Libreng toll sa NLEX mula Pulilan hanggang San Fernando at pabalik epektibo ngayong araw ayon po sa Department of Transportation. Civil Service Commission nagpaalala sa government employees sa special emergency leave na maaaring gamitin sakaling apektado sila ng kalamidad. Magpasa ng Kadena Act, pinamamadali sa Kamara. Bilang ng mga nasawi dahil sa epekto naman ng mga nagdaang bagyo at tabaga, tumakit pa sa 39 ayon sa NDRRMC. National Water Resources Board nanawagan sa water providers tumulong sa mga flood hit communities. Pinaigting na presensya ng pulisya sa mga pampublikong lugar sa bansa. Ikinasa ng PNP sa pagsisimula ng Bermans!
15: Balita, impormasyon at talakayan.
16: Mark in,
15: mark out.
16: Sa balita
15: sa Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Magandang nga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Miyerkules. Ikalawa sa buwan ng Setyembre taong 2026. Sumasa inyo po ang palatuntunang mark in, mark out sa mga balita. Ito po ang balitang higit-hitik sa mga balitang dapat inyong malaman, mga balitang sumasalamin sa ating lipunan. Sa ating pagsilip sa mga pangunahing balita ngayong araw na ito, hindi lang ginagawa, subalit matagal ng panahon na mayroong master plan para sa flood management ang bansa. Ito po ang binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa harap na rin ang pagtugon ngayon ng pamahalaan para masolusyonan ang problema sa baha. Ayon sa Pangulo, dekada na ang binilang sa pagkakatenggahan ng master plan na ngayon ay sinisimula na ng pamahalaan. Kasabay naman ang pagpapatupad ng master plan ay may ginagawa na ring pag-update dito, lalo na't nasa 4 na dekada na ang nakalilipas bago anya matapos ang 2026. Matatapos na rin ang pag-update dito at dito na ay kabilang ang nasa 16 hanggang 18 major river basins.
16: Mark in, mark out.
14: Alas 4:25 po ng hapon, umakyat sa 39 ang bilang po ng mga napaulat na nasawi dahil sa epekto po ng nagdaang bagyo at abagat. Batay po sa datos sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mayroon ding 20 nasugatan habang nanatili po sa 3 ang bilang po ng mga nawawala. Pinakamarami sa mga nasawi ay may naitala po sa Cordillera Administrative Region, sinundan naman ng Calabar Zone, Central Luzon, Mimaropa, at National Capital Region, gayon din sa Ilocos at gayon din sa Western Visayas. Ayon sa NDRRMC, karamihan po sa mga nasawi ay dahil sa landslide at rockslide, pagkalunod at pagkakuryente. Samantala, nasa mahigit 20,000 na pamilya o mahigit sa 71,000 individual ang pansamantalang nananatili sa nasa 768 evacuation centers. Nasa 2.7 milyong pamilya o mahigit 10.4 milyong individual ang apektado po ng masamang panahon sa 8 rehiyon. Sa ngayon, mahigit 700 lugar sa bansa ang nakararanas pa rin po ng matinding pagbaha.
16: Mark in! Mark out!
14: Nagpaalala naman ang Civil Service Commission sa mga manggagawa sa pamahalaan hinggil sa 5-day special emergency leave na maaari magamit sa panahon kung sila ho ay biktima ng kalamidad. Sa magdalakay sa 2027 na budget ng komisyon, sinabi ni CSC Assistant Commissioner Ariel Ronquillo na maaari itong i-avail na mga nasa government sector sa loob po ng isang taon. Kailangan lamang magpakita ng katibayan na sila ay apektado ng kalamidad. At ito ho ang tugon ng opisyal sa interpellation ni Gabriela Women's Party Representative Sara Ilago sa intervention ng CSC para sa mga empleyado ng pamahalaan sa panahon ng sakuna.
16: Mark in! Mark out!
14: Ipinagutos naman ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga unit ng polisya sa buong bansa na paigtingin po ang kanilang presensya at pagpapatrolya sa mga lugar na inaasahan darag sa inang publiko. Ito ay ayon sa PNP Chief ay bilang bahagi na rin po ng pagkakasanila ng pinigting na seguridad ngayong nagsimula na Amber Months. Particular ho sa pinatututukan ni Nartate sa mga regional, provincial at local police office, ang mga commercial establishment gaya ng mga transport hub, pamilihan at iba pa pang publikong lugar na pinupuntahan po ng publiko. Sa pagpasok ng Amber Months, sudyat na rin ito ng pagsisimula po ng mahabang panahon ng Pasko sa Pilipinas, kung saan ay inaasahan pong tataas ang mga aktibidad gaya po ng pamimili, pagdalakbay, pagtitipon ng mga pamilya at iba pang gawain. Nanawagan din po si Nartate sa publiko na manatiling alerto laban sa mga krimeng maaaring samantalahin ang pagdami ng mga mamimili. Transaksyon na gumagamit po ng salapi, hindi ng mga paglalakbay.
16: Mark in! Mark out!
14: Inikaya naman ni Marikina First District Representative Marcelino Marcio Teodoro ang mga kapwa mambabatas ito na isa prioridad doon ang pagpasa ng panukalang Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o Kadena Act. Ito ay para mapalakas ang transparency at pananagutan sa mga proyekto ng pamahalaan sa harap na rin po ng paglubog sa baha ng ilang bahagi ng Central Luzon at National Capital Region nitong mga nakalipas sa linggo. Ayon po kay Teodoro, dapat maisama ang Kadena Act sa mga priority bill ng Kamara dahil sa itinataguyod nito ang higit na transparency sa paggamit ng pambansang pondo at titiyaking napupunta ang pera ng taong bayan sa itinakdang layunin nito. Sa panayam sa Marikina City, sinabi ng mambabatas na kailangan magtulungan ang mga mambabatas upang matiyako na maisa sa batas ang mga prioridad na panukala gaya po ng Kadena Act. Una rito, yung lusot na po sa ikatlo tuloy pagbasa sa kaparehong ang kaparehong panukala sa Senado. Itong Senate Bill 1506 noong pang-isang taon sa botong 17-0 na walang tumutulo na nag-abstain. Magugunit ang pinuri naman ni Senador Bam Aquino na siyang mayakta ng panukala ng epektibong flood control projects sa mga lungsod ng Marikina at Nabotas. Kaya't dapat itong tularan sa lahat ng bayan at lungsod sa bansa.
16: Mark in! Mark out! Balita, impormasyon, at talakayan. Mark in, mark out. Sa Balita, sa Radyo Pilipinas. 7:08 AM.
14: Ang oras.
12: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
14: Teka, alas 4:30 na.
17: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
11: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
17: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawa nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
18: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha?
19: Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
20: Good news!
21: Yay!
20: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news!
21: Fake news!
20: Disinformation!
21: Disinformation!
20: Mark out muna yan!
22: Radyo Pilipinas!
23: Radyo Pilipinas!
22: Report!
14: Alas 4:33 at 30 sekundos! Tanggap muna tayo ng mga pagbabalita. Police visibility sa mga lugar na pinamamahaginan ng ayuda ng pamahalaan. Pinaigting po ng Philippine National Police. Detalye mula kay Dayan Liar. Dayan!
24: As observed, the haze is possibly associated with smoke and transboundary haze from the ongoing fires in Indonesia, which may have been transported towards...
14: Go, Dayan! Babalikan natin si Dayan Liar. Samantala, Appropriations Committee Vice Chairman Alvarez naniniwalang hindi mahihirapan sa pagdepensa ng 2027 OBP budget. Detalye mula kay Kathleen Forbes. Kat!
25: Kumpiyansa si House Committee on Appropriations Vice Chair Jose Alvarez na hindi mahihirapan ng Komite na Depensahan ang panukalang budget ng Office of the Vice President o OVP para sa 2027. Ayon kay Alvarez, ang magsisibing budget sponsor ng OVP, mas mababa pa ang hinihining pondo ng OVP para sa susunod na taon at wala rin anyang contentious na programa na maaring pagmula na malaking pagtutol sa deliberasyon. Una nang hiniling ni Alvarez sa mga mababatas na dumalo sa budget hearing na ituon yung kanilang mga tanong sa panukalang pondo ng OVP at iwasan talakayin yung mga usaping kasalukuyang pinagdedebatehan na sa impeachment trial sa Senado. Samantala, wala pang kumpirmasyon kung personal na dadalo si VP Sara Duterte sa plenary deliberations ng kanyang budget para sa 2027. Ngunit sinabi ni Alvarez na wala namang magiging problema kung si OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez muli ang kumatawan sa Vice Presidente dahil nasa undersecretary level naman siya. Kinumpirma rin ni Alvarez na walang

0: Yung pisong pondo para sa tatlong pangunahing rice program sa 2027 upang palakasin ang lokal na produksyon ng bigas, patasin ang kita ng mga magsasaka at panatiling abot-kaya ang bigas para sa mga Pilipino. Sa ilalim ng proposed 2027 National Expenditure Program, 29.9 billion ang ilalaan sa National Rice Program, 30 billion piso sa Rice Competitiveness Enhancement Fund at 10 billion piso sa Rice for All Program. Ang 29.9 bilyong National Rice Program ay tutulong sa pagbibigay ng dekalidad na binhi, farms input, extension services at makabagong teknolohiya para mapataas ang production at kita ng mga rice farmers. Samantala, ang 30 bilyong RCEF ay gagamitin para mapalakas ang productivity at competitiveness ng mga magsasaka. Kabilang dito ang 9 bilyon para sa farm machinery and equipment, 6 bilyon para sa rice seeds development, 15 bilyon para sa training, financial assistance, credit, irrigation, soil health, pest management at iba pang support ng magsasaka. Samantala, ang 10 bilyong piso naman ay nakalaan para sa Rice for All program na magdadala ng abot-kayang bigas sa mga Pilipino sa pamamagitan ng Kadiwa Centers at iba pang accredited facilities sa buong bansa. Ayon kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, bahagi ito ng mas malawak na security agenda ng administrasyon na nakatuon sa pagpatataas ng productivity at kita ng mga magsasaka at mangingisda na nanatiling pangunahing prioridad ng administrasyon. Ang food security kasabay ng layuning makamit ang zero hunger pagsapit ng 2030. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Samantala, National Water Resources Board nanawagan po sa water providers tumulong sa flood hit communities. Detalye mula kay Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
3: Inatasan ng National Water Resources Board ang mga water utility na magbigay ng agarang tulong sa mga komunidad na naapektuhan ng pagbaha dahil sa habagat. Ayon kay NWRB Executive Director Dr. Sebilio David Jr., inatasan ang mga water provider na agad na i-report sa NWRB ang sitwasyon ng supply ng tubig at tugunan ang mga problema sa availability nito. Kabilang din sa direktiba ang paghatid ng ligtas na inuming tubig sa mga evacuation center at apektadong komunidad. Maaari rin mag-deploy ng mobile o portable water treatment facilities kung kinakailangan at available. Inatasan din ang mga water provider na makipag-ugnayan sa mga LGU, NDRRMC at iba pang response agencies para matukoy ang mga lugar na nangangailangan ng agarang water assistance. Mananatili ang direktiba hanggang sa maibalik ang normal na operasyon ng mga water utility sa mga apektadong lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Samantala, yung mga hakbang po para maibsan ang bigat ng daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway. Dahil sa pagbaha, puspusano ayon sa pamahalaan. Tali mo na kay Raquel Bayan. Raquel! Go, Raquel! Go, go, go, go, go, go!
4: Hindi tumitigil ang gobyerno sa paghahanap ng solusyon sa bahang nararanasan sa North Luzon Expressway bunsod ng mga pag-ulan na dumaan sa Pilipinas. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kinakitaan na ng pagbaba ng tubig sa northbound ng NLEX. Tinatayang hindi na ihigit sa isang oras o naibaba na sa 45 minuto ang biyahe sa northbound ng naturang expressway. Ang southbound anya ng kalsada ang mas kailangan pang trabahuhin dahil kahit anong gawing pagpump ng tubig, wala rin itong ibang pinupuntahan. Ang nakikitang plano ng gobyerno, paghukay sa ilang area sa lugar upang doon muna pansamantalang manatili ang naipon tubig at hindi sa mismong kalsada.
5: Na tubig kaya kumakita niyo yung dinaanan natin kanina, yung dinaanan namin kanina ay pantay lang yung tubig sa magkabila. Kung saan mo bobombahin, ganun din, babalik at babalik din yan. Pero makakahanap tayo ng paraan, iniisip namin na huhukayin yung mga ibang lugar doon para doon iipot yung tubig imbis na pupunta sa kalsada. So, but dahan-dahan makikita natin na yung NLEX ay nadadaanan na. Northbound is already 45 minutes daw na lang ang naging traffic.
4: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas. Radyo Pilipinas.

0: Report. Samantala, flood control master plan ng Pilipinas sisimulan na ho. Yan naman ang balita natin ni Alvin Baltasar. Alvin!
1: Hindi lang ginagawa, subalit sa matagal na panahon ay mayroon ng master plan para sa flood management ang bansa. Ito ang binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng pagtugon ngayon ng gobyerno para masolusyonan ang problema sa baha. Ayon sa Pangulo, dekada na ang binilang sa pagkakatenggan ng master plan na ngayon ay sinisimula na ng pamahalaan na ipatupad. Kasabay naman ang pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na rin pag-update dito, lalo na't nasa apat na dekada na ang nakalilipas ng mabalangkas ang nasabing master plan. Bago ano yung matapos ng 2026, ay matatapos ang pag-update ukol dito. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: We already have a master plan. It's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades. But walang ginawa. Hanggang ngayon lang. Ngayon lang natin sinisimulan.
1: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, sa Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out.
3: Antabayanan niyo po mga kababayan. Sa ilang sandali po atin po matutunghayan ang kilos gampaning pampanguluhan kung saan po ipinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang anibersaryo po ng 205th Air Wing. Ng 58th anibersaryo po ng 258th Presidential Airlift Wing ng Philippine Air Force. Kasalukuyan po yan sinasagawa sa Villamore Air Base sa lungsod ng Pasay. At yan po ay pinangungunahan ni walang dili iba kundi ng Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakatutok po doon ang ating kasamang si Alvin Baltasar. Antabayanin niyo po ang kanyang magiging pag-uulat at syempre yung magiging talumpati ng Pangulo. Maya-maya po lamang.
0: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
3: Ang Department of Human Settlements and Urban Development nagbigay po ng 30 araw na deadline para resolbahin po ang reklamo ng home buyers. Nagbabalik si Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
4: Binigyan ng Department of Human Settlements and Urban Development ng 30 araw ang regional offices nito para resolbahin ang mga nakabinbing reklamo ng home buyers laban sa mga developer pati ang mga issue ng homeowners associations. Ayon kay DSSUD Secretary Jose Ramon Aliling, paigtingin ng ahensya ang paglutas sa mga hinaing sa pamagitan ng mass conciliation sa lahat ng rehiyon. Inatasan din ang mga regional director na magsumitin ng inventaryo ng lahat ng pending complaints at dahilan kung bakit hindi pa nariresolba ang mga ito, kabilang sa mga prioridad na lugar ang Calabarzon, National Capital Region at Central Luzon. Bahagi ito ng Zero Backlog Program ng DHSUD na naglalayong alisin ang mga naantalang regulatory concerns at mapabilis ang serbisyo publiko. Ayon kay Aliling, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin at gawing malinis ang paghatid ng serbisyo sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Senado, naghahanap naman ng paraan para epektibo mapagsabay ang impeachment trial at pagtalakay naman sa panukalang 2027 national budget. Dahil kanina nga ho, kung naalala po ninyo, kung ngayon nyo lang kayo nakapagbukas ng radyo, sinabi po kanina na posible, no, na posible na yung pag sa kahalat kalahatian ho ng Oktubre, sabi nga, wantusawa po ang magiging pagdinig ho sa impeachment trial. At yung susunod naman, sabi nga, para bigyan daan naman yung budget deliberations. Alalahanin nyo, napakarami pong function ng Senado ngayon. Detalye niya mula kay Nipa Asuncion, Nipa!
5: Yes, so tama ka dyan, J. Mark. Nagbabalanga si Senate Finance Committee Chairman at Senator Judge G.V. Ejercito na maaaring hindi matalakay o mabypass ng Senado ang budget ng nasa 12 agencies dahil sa siksik na schedule ng mataas na kapulungan bunsod ng ari ng gumugulong na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dito sa naging D21 na impeachment trial ngayong araw, sinabi ni Ejercito na kailangan pagsabayin ng Senado ang impeachment proceedings at budget deliberations para maiwasan ang posibilidad na mauwi sa re-enacted budget ang 2027 national budget. Ininungkahi ni Ejercito ang isang focus ng mga senador para makahanap sila ng pinakamainam na solusyon sa conflict sa kanilang schedule. Samantala, sinabi naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na mahirap pagsabayin ng impeachment, plenary sessions at budget hearings. Ayon kay Zubiri, umaabot sa 12 hanggang 14 hours kada araw ang budget deliberations at karaniwang tumatagal ng 2 hanggang 3 linggo dahil kailangang talakayin ang pondo ng bawat departamento, ahensya, government-owned and controlled corporations o GOCCs at iba pang mga opisina ng pamahalaan. Sinabi ni Zubiri na dahil sa impeachment na 1 hanggang 2 priority legislation lang kada linggo ang kanilang natatalakay. Binigyan din naman ni Presiding Officer Chisie Escudero na 24 lang silang mga senador na gumaganap sa Senado ng mga tungkuling ginagawa naman ng mahigit 300 na mga kongresista sa Kamara naman. Ngayon kay Escudero, kailangan nilang bigyan ng sapat na panahon ng impeachment pero kailangan ding matapos ang budget sa takdang panahon. Dahil dito sinabi ni Escudero na maghahanap sila ng happy compromise para matupad ang 2 mahalagang obligasyon na ito ng Senado. Samantala, sa sesyon ngayong hapon, inanunsyo ni Senate President Sherwin Gatchalian na maya-maya ay magkakaroon ng All Senators Caucus ang mga senador para matalakay nga itong schedule ng budget deliberations at ng impeachment. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out.
3: Kaugnay nga po ng naranasang pagbaha at matinding traffic po sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway. Kukumustahin po natin ang bayan ho na pinaka-apektado nito. Makakasama po natin si Acting Mayor Ann Canlas ng bayan po ng San Simon dyan ho sa Pampanga. Mayor Canlas, ma'am, maya pa hapon, kamusta po kayo? Mayor?
7: Dagala, oo.
3: Yes, ma'am.
7: Nandito tayo ngayon sa government center po namin dito sa bayan ng San Simon.
3: Apo.
7: Magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig.
3: Apo, ma'am, kamusta po ang bayan ng San Simon sa mga sandaling ito? May baha pa rin po ba sa inyo, ma'am?
7: Yung baha natin, no, actually halos hindi man humupa. Sa totoo lang, halos isang buwan na tayong merong tubig at baha dito sa bayan namin, no. May time na huminto lang sa sandali yung ulan, ngayon bumalik na naman. So automatic may pondo na yung baha natin kaya mas lalo pang tumaas.
3: Opo. Ma'am, lumawak pa ba yung sakop po ng mga pag-apektado po ng pagbaha? O sabi nga kung ano po yung bumaha na a month ago, ito pa rin po, same communities pa rin po.
7: Yung baha kasi nung nakaraan, no, marami ang naapektuhan, no, almost all 14 barangays. Pero itong last 4-5 days na umulan ng pagkalakas talaga, yung mga waterways natin umapaw. Kaya yung mga barangay na hindi sadyang binabaha, na minsan Bewang, Lagpas Bewang, halos dibdib, ay bumaha. Katulad nitong barangay ng Santa Monica, kung saan, no, umapaw din yung tubig baha natin na nag-cause din nung pagbaha natin dito sa kahabaan ng North Luzon Expressway, yung southbound tsaka yung northbound.
3: Ayun. Ano po ang sabi nga, ano na po yung mga tulong na ating naipagkaloob sa mga apektado po ng pagbaha, maging yung mga na-stranded sa traffic sa NLEX, kung meron man, Mayor?
7: Yung nakaraan no, nung dun sa ating mga nakaraang linggo kung saan napakalakas ng ulan no, at nag-cause ng bahanga dito sa mga kabayanan no, lalo na dito sa ating mga barangay. Ang bayan po ng San Simon ay nag-offer ng libreng sakay para sa ating mga kababayan kung saan no, para hindi mahinturin yung kabuhayan nila. Ngayon naman po dito sa nakaraang araw, ang naging priority po namin ng bayan is yung safety ng ating mga kababayan, yung safety ng mga bawat individual po sa bayan ng San Simon. So nagkaroon po tayo ng mga rescue operations kung saan linikas po natin sa mga kabahayan, lalo na yung mga barangays na sobrang apektado po ng baha, kung saan halos lubog na po yung bahay nila. Ngayon naman dito po no, sa LGU kami ay nagre-ready na rin po no, sa ating mga assistance na ibibigay po sa mga kababayan natin. Ang probinsya ng Pampanga ay nagpahatid na rin po ng tulong at meron din po mga iba't ibang ahensya na tumutulong din po sa atin, lalo na no, hirap po tayo sa logistics at saka yung pagpasok po ng goods din dito no, napakahirap dahil both sides ng NLEX, northbound, southbound ay talagang napaka-traffic at minsan naabutan ka ng 5 hanggang 10 oras. Tapos yung mga ibang bayan din po no, wala rin tayong access dahil lubog din po sila. So kami nagpapasalamat talaga sa lahat po ng tumutulong at saka yung mga rescuers din po sa ibang bayan na nagpahatid po ng tulong dito tulad ng Marikina City no, to the efforts of Mayor Ma Anchodoro at ang City of Mabalacat, Pampanga, ang Nueva Ecija, Palayan City dito po no, nagpatulong din po tayo at tayo'y agad pong inassist dito po sa bayan natin.
0: Ayan. Ma'am, marami sana akong gusto itanong sa inyo pero medyo kapos tayo sa oras dahil papapasukin po natin ang talumpati ng Pangulong Marcos. Gayun pa man kami nagpapasalamat sa inyo pong oras at panahon. Magandang hapon po. Dakal salamat, Mayor.
7: Dakal mo rin pong salamat at mag-ingat po tayong lahat.
0: Mayor Ann Canlas ng San Simon, lalawigan po ng Pampanga.
6: Mark in, mark out. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Dakuhan na po natin ang ika-58 founding anniversary po ng 205th Presidential Airlift Wing ng Philippine Air Force dyan po sa Pasay City.
8: Defense Secretary Gilbert Chidoro. Please take your seats. The Philippine Air Force Commanding General, Lieutenant General Arthur Cordura. 250th Presidential Airlift Wing Commander, Brigadier General Arthur Lilo. The officials and personnel from the Philippine Air Force, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. And I still believe that it is for a president and for the first family, this must be the one of the greatest assets that we have to use to do be able to do our duty. Because like today I spent most of today before coming here, we were flying, we went to Tarlac, we went to Zambales, we went to Pampanga, and I would not be able to do that if it was not for the capabilities of the Special Mission Wing, of this wing, of the 250th. And that increases, you are a multiplier effect, not only for the President, also for the First Family, for visiting heads of state, and for other high-ranking foreign and local dignitaries. It is a very great responsibility because you cannot allow any room for error, no room for complacency. And with the new technologies today, I think that is something that we can take full advantage of. Naalala ko minsan, sa amin, nawawala pa kami. Wala pang GPS dun eh. And I remember there were instances where we were not sure where we were exactly, especially pagka mababa ang cloud cover. So the evolution of the 250th from the 701st all to through 707th Special Mission Wing, and then now to the 250th has been clear and has been very much a state of the art, because it is so important that you perform well, not only the majority of the time, but every single mission that you fly. And behind every successful takeoff and landing is a team that has planned thoroughly, trained constantly, communicated clearly, and carried out your duties with professionalism and with competence. In the 250th Presidential Airlift Wing, precision and sound judgment are a way of life. They has to be. This commitment becomes even more important when circumstances are not ideal. Each flight reminds us that safety must be the utmost priority in service to the nation. In a country that is tested by severe weather conditions, it is your vigilance, your discipline, and your skill that we find are essential for us to be able to do our jobs. Over the years, you have strengthened readiness through continuous training, through capability development, modernization, and improved coordination across your units. These allow the wing to respond safely and effectively to increasingly complex missions, whether in support of official engagements, emergency response, or humanitarian operations. In these missions, you do more than just provide transportation. You help government reach our people when they need us most. If you think that bringing me safely to a destination is already an accomplishment, that is only the beginning. Dahil sa husay ninyo, nakakarating ako kaagad sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong at kalinga. Noong nakaraang linggo, bumisita tayo sa Bacolor, Pampanga, upang kumustahin ang mga naapektuhan sa matinding baha, just like today again. Noong nakaraang taon, agad tayong tumungo sa Cebu upang tignan ang kalagayan ng ating mga kababayan na naapektuhan ng lindol at maghatid ng tulong sa kanila. Itong Hunyo, pumunta naman tayo sa Sarangani upang inspeksyonin ang napinsala ng mga pinsalang dulot ng lindol at personal na pinaabot natin ang ating suporta at mga pamayanan doon. So when floods and communities, for example, are isolated, you help bring us closer to the families that are waiting for assistance. When earthquakes damages homes and shakes people's spirits, you carry relief and hope for them to carry on. But of course, there are also happier moments. Kagaya sa pagbisita natin sa Pasinaya Homes sa Magalang, Pampanga, kung saan natin sinulong ang abot-kayang pabahay para sa bawat pamilya. Hindi natin magagawa ang mga ito kung hindi dahil sa mga halagang papel na ginagampanan ng ating 250th. You give the President and the Presidency, because you do not only fly me, you fly my staff, you fly all the support staff that is necessary for me to be able to do my job properly. You give us the mobility that we need. And our government, they give it to the presidential staff, the president, the presidential staff, and the government. And you provide the readiness to respond when circumstances call for a quick and rapid response. And this is why we place such deep trust in you, not only for the safety of the president, but for the safety of the first family as well. So to our bluebirds, the aircraft may carry the mission, but it is your discipline and your teamwork that make each operation possible and make each operation successful. To this year's unit and individual awardees, my congratulations. Your achievements reflect the collective strength that keep the entire wing flying higher and farther. And to the pilots, air crew, maintenance and security personnel, civilian workforce, and families, of course, of the 250th Presidential Airlift Wing, thank you very much for your continuing support. Continue to fly with skill, serve with purpose, and uphold the trust the nation has placed in you. Happy 58th anniversary to the 250th Presidential Airlift Wing. Mabuhay ang Philippine Air Force, mabuhay ang Republika ng Pilipinas.
0: Raquel?
9: Sa katatapos lamang natalumpati ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr., binati ng Pangulo ang hanay ng Philippine Air Force. Binanggit rin ni Pangulo Marcos yung kanyang mga personal na alaala sa kasama ang Philippine Air Force. Marami raw siyang napuntahan dahil sa seguridad na ibinibigay sa kanya ng Philippine Air Force. Sa pamagitan niya nito, mabilis niya na napupuntahan o na-inspeksyon yung mga nangangailangang komunidad sa bansa. Inihalimbawa ni Pangulo Marcos yung magkakasunod na inspeksyon na ginawa niya ngayong araw sa Central Luzon upang makita yung lawak ng pinsalang iniwan ng mga pag-ulan sa bansa. Sabi ng Pangulo, ang Philippine Air Force sila yung kabalikat ng pamahalaan sa pag-abot sa mga nangangailangang Pilipino. Kaya't kung ang tingin daw ng Philippine Air Force achievement na para sa kanila na naihahatid siya ng ligtas sa bawat presidential engagement nito, ayon sa Pangulo, mas higit pa yung nagagawa nila para sa bansa. Ngayong hapon, kinilala rin ni Pangulo Marcos sa mga nasa likod ng tagumpay ng Philippine Air Force sa mga nakalipas na taon, civilian man o military personnel. Sa mga nakalipas na taon rin niya, ipinagpatuloy ng Philippine Air Force yung pagpapalakas sa kanilang hanay, kaya't mas lalo niya nagiging competent ang Philippine Air Force sa pagampan ng kanilang tungkulin para sa bansa at para sa mga Pilipino, at malaki niya ang tiwala ng Marcos administration sa hanay ng PAF, at makakaasa niya ang mga ito ng buong suporta mula sa Marcos administration. Ito na muna yung pinaghuli aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa Bagong Pilipinas. Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Mark in, mark out.
0: Inyo po nato ngayon ang kilos gampaning pampanguluhan. Ang talumpati po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay nga po sa ika-58 anibersaryo ng 205th Airlift Wing, Presidential Airlift Wing ng Philippine Air Force. At ang ulat naman natin kasama ang si Raquel Bayan.
6: Mark in, mark out.
0: Ating pong subukang balikan si Mayor Ann Canlas, ano, dahil dito nga ay malaking usapin pa rin ho talaga itong nangyari pong pagbaha dyan ho sa bayan ng San Simon. Mayor, maya pa pangahan na hapon po at nagbabalik tayo.
7: Oo, Sir J. Mark, oo.
0: Apo. Ma'am, nabanggit nyo nga no, na tuloy-tuloy yung pagtulong na ating local government sa mga affected nitong pagbaha na ito dahil na nagkalob kayo ng libreng sakay, meron yung mga tuloy-tuloy na mga relief goods sa ating mga evacuee. How about naman po doon sa mga na-stranded doon sa matinding traffic dyan no, sa may NLEX? I know, ang NLEX ay isang pribadong entity, ano, pero meron din po bang iniabot na tulong ang local government po dyan, ma'am?
7: So actually, no, yung dito sa NLEX, nung nakaraan, kami ay nagpapalibreng sakay hanggang San Fernando. Mm-hmm. But dito sa onslaught nitong ating pag-ulan, no, at pagbaha, ang naging priority kasi natin ngayon, rinutilize natin yung mga sasakyan natin, ay is yung safety and security ng ating mga kababayan. Kasi either way, na-trap din sila eh, no? Wala silang means makalabas. So ang ginawa muna namin talaga is to we made sure na na-evacuate namin yung mga kababayan namin at nailikas na namin sila in higher grounds. Yun yung naging priority. Pero yun nga, no? Kung merong mga na-stranded man, binigyan natin sila ng access hanggang dun sa mga entry ports natin like sa NLEX para makauwi sila ng safely. Kasi madalas, no, meron silang mga kapamilya na sumusundo sa kanila sa ibang bayan or naghihintay dun sa pinaka-safe na area natin. So yun yung binigay nating assistance sa kanila para makasama nila rin yung mga pamilya nila sa ibang lugar.
0: Ma'am, may recommendation din po ba ang local government specifically dito sa may bahagi ng Tulaok Bridge na 2023, I understand, tinaasan na ho ito ng NLEX, pati yung bridge, eh, medyo sabi nga, nagsagawa na rin sila ng adjustment para makakadaan po dun yung mga truck. Pero it seems to show na kahit na tinaasan yung ng NLEX Corporation, yung part na yan ng Tulaok, sa ilalim ng Tulaok Bridge,
3: Ito na naman, bumabalik na naman yung pagbaha. May recommendations ba ang nakonsulta rin ho ba ang local government hinggil sa kung paano ma-rehabilitate yung lugar na yan? Maglalagay po ba ng flyover diyan o ano pong naging recommendation diyan ng local government, ma'am?
7: Sir J. Mark, ito kasing nung last 2023, kung naalala natin, di ba, binaha ito. Yes, itong same portion nitong NX northbound, southbound Tulaok Bridge area, no? So, ang nangyari kasi is, ang ginawa ng, actually, it's a project of the national government, yes, no? To be particular, it's TPWH.
3: Yes.
7: Itong pagtaas nitong Tulaok over bridge, no? Mm-hmm. So ongoing yung implementation nitong construction ng Tulaok Bridge. But then yung sa baba kasi hindi kasi nila pwedeng umpisahan ng NLEX yung sa baba dahil hindi pa natin fully natapos at nataasan ng national government itong project na to. So itong project na to, it's still ongoing. And hopefully, no, ang sabi nila at ang hopefully ang target is November or hopefully in early part of next year, no. Pero ang sabi is November of this year. Hindi pa tapos. So syempre, hindi rin nila magagawa ng NLEX yung sa ibaba kung hindi rin matatapos itong Tulaok Bridge.
3: Yes, okay.
7: So ang sa local government naman, no, dito sa implementation ng projects, kami naka-monitor kami. So we do our coordination meetings with DPWH dito sa LGU para malaman namin yung timeline and yung status ng mga projects natin. Ngayon naman kahapon, no, na bumisita ang ating vice governor dito sa bayan at napag-usapan nga namin. And I told him na nakausap ko rin yung isa sa mga head ng NLEX, no, na after this, no, kapag medyo humupa na rin at saka medyo bumalik sa sitwasyon, ang kailangan talagang maumpisahan is pag-usapan is kung paano rin ma-address, no, together with DPWH, yung mga nagiging flooding issues natin dito sa bayan ng Santa Monica, particularly yung mga creeks din na kailangan na madredge, malinis, hanggang downstream para hindi na rin ito mag-cause ng pagbaha.
3: Ma'am, para lang sabi nga eh, dahil maraming mga kababayan din natin ang sabi ngayon naglalagay po ng kanilang tanong lalo na sa social media. Pero para at least maiwasan natin yung mga disinformation, misinformation, mga fake news, ano po. Ma'am, kung hindi na pumutok itong flood control scandal, sabi nga eh, kung yung perang ginamit na yung perang nawala dito from that scandal ay na nagamit diyan sa mga proyekto diyan sa Pampanga, sa Central Luzon, lalo na sa buong Central Luzon and sa inyo sa San Simon in particular, would you think mararanasan ulit natin tong gantong problema?
7: Definitely hindi, no. Kaya nga ginawa tong mga proyekto na to para maibsan nga yung pagbaha, yung mga flood mitigation projects na to, no, flood mitigation procedures na ginagawa nga ng national government. Syempre maiiwasan 'yan. At the same time, hindi lang isang ahensya, no. Dapat it's a collaborative effort, lahat ng mga national government agencies magkakasama din 'yan sa pag-assess. Hindi lang ibig sabihin kasi walang single structure na pwedeng magsabi na yes, ito effective na to galing sa baha. Kailangan talagang pinag-aaralan at pinoponduhan ng mabuti. Yun nga, no, nandun na nga yung pondo, minsan nawawala pa. But then, yun nga, no, katulad sa amin sa LGU, ang ginagawa namin ngayon sa parte namin ay in-exercise din namin yung mandato namin na i-monitor yung mga proyektong ibinababa ng national government para malaman namin at siguraduhin na nai-implement ng mabuti ito ayon dun sa mga standards dapat na na sinusundan nila.
3: Opo. Ma'am, nag-anunsyo na ang Toll Regulatory Board na yung pong mga naapektuhan dyan na mga motorista, yung mga nag-U-turn, yung mga umuwi na, ano, na dyan sa North Luzon Expressway, ilibre ng toll. And sa part ng local government, I know may exit kayo diyan sa San Simon. Would you demand? Nasabi nga na hangga't hindi natatapos tong problema na to sa pagbaha diyan sa San Simon eh, wag mo nang maningil ng toll diyan sa inyong exit diyan sa inyong lugar, ma'am, dahil ginawa na yan ng Valenzuela City dahil nagka-prone sila ng problema doon, iniutos ng local government doon na hindi, hanggat di natatapos yung problema dyan, hindi kayo maniningilan tol dyan. Would you demand the same, ma'am?
7: Tayo naman, no? Siyempre, kung bibigyan tayo ng ganitong oportunidad at na mailibre, bakit hindi? Nasa magandang pag-uusap naman yan. Ang siguro sa atin, hindi man natin gusto yung mailibre. Ang hinahanap natin is yung masolusyonan agad. Kasi, di ba, nagbabayad ang mga motorista, hindi lang naman hanggang San Simon, kundi hanggang sa kahabaan ng NLEX. Ang hinihintay lang naman natin is yung magandang serbisyo maibalik. Kasi, yes, nagbabayad naman ang tama yung mga ating mga motorista. So, kami, no, sa part naman ng LGU, kami nananawagan syempre kung ano man yung pinaka best measures na pwede nilang implement para hindi na rin maulit ito is sana magawa nilang agad.
3: Ayan. And ma'am, nasa inyong pagkakataon para makausap ang inyong mga constituents na nakikinig ngayon sa ating palatuntunan, nasa inyo po para ang pagkakataon, ma'am.
7: Okay, bengi po ne, karen po nga maramdam po kay Balen San Simon, kareng Simonians. Inkya kayo pong acting mayor, payabot na po na sana po ne, may papanantabi tamo mga di. King Eganaga na pong araranasan tamo. Ing LGU, makasuporta ya po pa ne, para po kareng pamangailangan nyo. At sana po ne, kareng ka kayong pamilya, ingatan tala, kareng ka tamo pong anak, kareng ka tamong senior citizens. At asahan nyo po ne, gagawan mingan po yung agyumi, kimpartimi, banta po, alampasan tamongan po ini at aso panda kayo. So maraming salamat po Sir J. Mark Dagala. Kapampangan po yung pagka-address ko para mas personal po, yes, sa akin po mga kababayan.
3: Tagos na tagos sa puso ng ating mga kababayang Pampango. Ayan. Okay. Salamat po ma'am. Dakala salamat.
7: Pamaya pa bengi. Dakala salamat Sir J. Mark Dagala.
3: Salamat po. Si Mayor Ann Canlas ng Bayano ng San Simon sa Pampanga. Mark in, mark out. Ayan, natapos na naman po ang isang ating serye po na palatuntunan ng paserbisyo publiko sa ating mga kababayan. Hanggang bukas po muli, matayo po yung magkarinigan sa parehong oras sa Timpilan. Maraming salamat kay Binibining Rose and Erno, ang ating co-pilot, kay Engineer Mate Segovia, Daragang Magayon, mas kalmado pa sa Bulkang Mayon. At syempre kay Engineer Marvin Toledana. Maraming salamat, Isa, Ace at Ice. Oh, ayaw ni Myla, sige na nga, Myla na nga. Kasama po si Miss Judith Karingal at tabayanan niyo pala tunto ng post-game. Matid po sa inyo ng Sports Radio. Ito po ninyo ko, J. Martigala. Bye!
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko
16: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko.
19: Question ng how much? 11.9 million pesos kasi ang US Open din na may pinakamalaki na premyong salapi. Kaya yung first round pa lang ay meron ka na kaagad na $190,000. At palaki pa yun ang palaki, di ba? Kasi second round, maglalaro ka ulit. So, grabe yung 11.9 million pesos kaagad na nakuha ni Alex. But more than that, yung pagtaas ng kanyang ranking. So, kung number 18 siya going to this tournament, bagamat nabigay sa kanya number 17 na seeding kasi meron nag-back out, di ba, si Victoria Mboko, eh, yung ranking niya sa live ranking, number 18. So, in-expect natin na with this win, patuloy ang tataas mga pera, yung mga katabi niya doon, eh, mas umangat sa kanya, di ba, at maiwanan siya, o kaya mayroong nasa baba, mas maunahan siya later this week or next week kasi sabi ko nga, dalawang linggo itong ating US Open, the last major or the last Grand Slam this season. So, sa mga interviews, marami mga interviews kasing lumabas na. No? Meron daw nagtanong kay Alex patungkos sa Pwede bang ambitionin talaga na manalo sa ano sa US Open? Ba, ang ganda ng sagot na ni Alex. I have chances. Oo. Nasa kanya nga naman yung chance talaga with the way her game, her performance is going, eh pwede naman talaga. At meron naman talagang chance. Silipin natin kung anong meron na dito sa draw, no? Kung ano yung sunod-sunod na pwede niyang makalaban. Pero bago yan, tingnan lang natin yung mga post ulit, lalo na ng website ng US Open, ng WTA. Okay, patungkol kay Alex Ayala. Binilang ko yung sa US Open post, sa kanila lang Facebook, ha? 5 kaagad. And bawat post, let's say, yung isang good shot ni Alex, yung isa, yung pumapasok siya sa stadium, yung isa, yung nanalo na, tapos yung isa, may interview, basta yung reaction ni Alex, lahat, thousand na yung views, and then hundreds yung kanyang mga shares. Kaya naman, gustong-gusto siyang i-feature ng anuman na mga website and media, mga social mania, social media o yung mga regular media natin dyan sa US. May mga interviews, ESPN, tapos yun sa mga website nga, hindi mo talaga mabilang. Meron pang tennis channel, at syempre, meron pa rin WTA. Sa WTA, dami ding post about Alex Ayala. So, tingnan natin yung draw, okay? Tingnan natin yung draw ngayon ng US Open after that win of Alex Ayala. So, round of 32 na tayo. Okay? After round of 32. Round of 64. So, ilan na ba ang nakukumpleto sa round of 64 para alam natin kung sino yung mga nandoon pa at syempre malapit na makalaban nga ni Alex. So, yung Alex Ayala nandito medyo sa gitna kasi nasa taas syempre si Sabalenka, ang world number 1 na nandoon na nga rin sa round of 64 the other day pa yan. Tapos, dito siya sa may bandang baba, okay? Ang ilan pang nakapasok na rin, katulad ni Pegula the other day pa yan, yung third seed natin. Tapos, sina Leila Fernandez, sina Paulini. And then, sino pa? Sina Svitolina. Yan, okay. Sina Navarro. And then, doon sa baba, uy, si Evalise, nakapasok din ha. Yung isa sa mga best friends ng ating pambato na si Alex Ayala. So, ang sunod nga niya, after Olenekova, malamang either si Jovic, okay, or si itong kay Linad. Bakit hindi nag-ano dito? Bakit hindi nag-refresh dito sa aking sa aking website. Alam nyo pala, yung laban kaninang umaga, marami sa inyo nag-abang, di ba? Na-delay yun. May 4 hours kasi na-delay sa Amerika yung mga laban. Kasi masama din yung panahon sa kanila. Kaya yung supposedly 8:40 na laban ni Alex Ayala, naging lagpas ng alas 10 ng umaga. Kaya halos mag-aalas 12 na nung natapos din yung nasabing laban. So, speaking of itong Open, bukod kay Alex, ano ba yung pinakamagandang resulta din for today? I think yung panalo ni Coco Gauff, okay? Si Coco Gauff, isa sa kaibigan na rin ni Alex. Magkakaibigan halos eh. Ito maganda ngayon sa US Open at saka sa WTA. Magkakaribal sa loob ng tennis court pero magkakaibigan sa labas. Si Coco Gauff parang gusto na rin sumama sa barkada nila ni na Sonmez. Actually, si Sonmez ng Turkey ang tinalo ni Gauff kanina at 6-3 and 6-4. Tapos sino pa yung ibang barkada nga niya? Si Evalise nandoon. Si Iva Jovic, yan ang magkakabarkada eh. Okay, so a very good win kay Coco Gauff, and then what else? Yung panalo ni Rybakina kanina, yung world number 2. Bakit ito ay naka-highlight sa mga resulta natin? Kasi itong world number 2 na ito ay pwedeng maging world number 1 if magtutuloy siya at makarating siya sa quarterfinals of the US Open. At kung yung yung reigning champion na si Sabalenka, okay, at saka yung malapit-lapit dyan sa ranking, si Pegula, okay, at si Coco Gauff ay hindi magcha-champion sa tournament. So, ganun ang chance na talagang mapalitan yung world number 1, diba, dyan sa rankings. Yung Sabalenka kasi 97, siyam na po, yes, siyam na po at pitong linggo na nasa taas baka ba naman ng WTA o world ranking sa tennis para sa kababaihan. So, kaya ang daming angulo dito. Kaya alam nyo, yung mga kalaban ni Alex, lahat sila naman. Diba? May kanya-kanyang may kanya-kanyang motivation na patuloy na manalo. And of course, yun na nga, sa iba, mas malaki motivation to make it to the number one ranking of world women's tennis. Okay, so speaking of Alex Ayala, kaagad nating idugtong ang ating pong US Open, ang kanilang official coverer, diba? At yun mismo mga website ay may panayam kay Alex Ayala para mas maintindihan pa natin yung kanyang saloobin after the win. Okay, paano niya din paghahandan itong kanyang next opponent. Yan po ay aming ibabahagi dito sa ating post-game, dito lamang sa Sports Radio. Makaraan ang ilang paalala. Sige, time out muna tayo tapos balikan natin si Alex Ayala.
15: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
20: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
21: Nagalit sa internet ang fake news.
22: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
23: What they are doing is creating panic.
20: We say no.
15: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
24: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
20: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
15: Stop telling us fake news because you're wrong.
20: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
25: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
26: Ay, aircon ba ako?
25: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, kasalga pala itong rep natin?
26: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
25: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
27: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
19: Okay, so ito pa rin po ang ating post-game sa ngala ni John Mogol. Ibigay namin sa inyo, ibahagi namin sa inyo si Alex Ayala sa press conference nga po, post-game, post-match interview dyan pa rin sa New York, US Open, ang pinakahuling Grand Slam for this season. Pakinggan natin.
28: Alex, congratulations. If you would, discuss your level of play tonight.
29: I'm very happy with the level I produced today. It's never easy, especially in the first round of a tournament of US Open, nonetheless. And I think Mary's been having some good weeks. So, yeah, super happy.
28: Okay, very good. Questions?
30: Alex, your serve looked good out there. It looked faster than it's been in a while, at least from my perspective. Can you talk about like how you've been practicing that and if that's what you felt out there with your serve?
29: I think I served pretty well. I'll have to take a bit more time to process the match. But yeah, like I said, or like I've been saying, the serve is just a constant effort and constant, it's constant work and trying to improve. I'm always trying to improve something. So I'm happy with how I served today. Hopefully we're going up or maintaining the level in the next couple of matches. Yeah.
0: Hi, Alex. Congratulations on the win. Thinking back to here last year in the first round when you were on Grandstand against a seeded player, and then to this year where you're on Louis Armstrong as the seeded player, like, how different did it feel?
29: Ooh. It felt different, definitely. But not to say that one was more challenging than the other. It's just different circumstances. It was my first time playing on, you know, one of the main stadiums here in US Open, and it was very loud. And especially when the roof is covered, so that's something that adds to the atmosphere, but it's also something you have to navigate. And yeah, of course, coming in as a seeded player and having done pretty good, I would say, the past, you know, this swing, American swing, it brings a different vibe. Of course, you're a little more confident. There's a little more expectations, but I think I handled it. I've been handling well, yeah.
1: Alex, you mentioned how loud it was. I'm curious, with a lot of the players kind of discussing, oh, first round of slams bring a lot of nerves. Mm-hmm. There are a lot of extra eyeballs on you. The atmosphere was pretty intense, especially in the warm-up when they're introducing you. Does mm-hmm. that bring extra nerves? You mentioned the vibe. What kind of vibe does that bring to you, especially when you're warming up, trying to get into the start of the match and then proceeding on?
29: Mm-hmm. Well, there were nerves for sure. And I'm not really sure if I can pinpoint where they came from, if it's from the noise, if it's from, like you said, the first round of a slam. But I think with experience, my goal is to, you know, tune it out. And I've had experience with big crowds, especially in the past year. And I think I've been navigating quite well within myself to keep the focus and focus on what I need to pay attention to, and you know, points A, B, and C. And in the end, when you get into the groove, get into the rhythm, we play tennis, and you know, a match is a match, whether there are so many people or none. So I think once the players get into that groove, the effect of external factors lessen a little bit. Yeah.
2: You mentioned your confidence level, you know, being pretty high. What are you expecting from yourself in this tournament, coming off a successful Wimbledon?
29: Well, what I want from this tournament, I think I've prepared quite well leading up to it. My team's put in the work, I've put in the work. So to have more matches, you know, with the level that I see I can produce, and I've been producing these past couple of weeks, I think today was a good first match. I was able to execute a lot of the points, be aggressive, play my game. So, you know, continue in that trajectory.
3: Hi, Alex. Congratulations on the win tonight. Up next for you in round two is someone you played before earlier in the year, Alexandra Oleynikova. It was a pretty tight match in Strasbourg. Can you speak about thinking back to that match and facing her coming up soon?
29: Yes, it was a really good match. I mean, very intense, quite tight. I think looking back at that match, there are a lot of things that I could have done better, and I think I've been working on since then. It's been a couple months. I think I've developed a lot in said months. So yeah, all I can do is come into that match with the same mindset as today, the same mindset, or even better than the mindset I've been having these past couple of weeks, and try to do my best.
4: Congratulations on the good match. So even though you are that young, seems like you are very, you know, aware of being a role model of young girls, and you know, being a pioneer of Filipino tennis. So, and the speech you made in the Wimbledon was just amazing and really inspiring. So I was wondering where that kind of like maturity and you know, intelligence come from.
29: Oh, I don't know. I don't know. I think being a professional tennis player and being in this, one, a very professional environment, two, a very competitive environment, and being surrounded by so many amazing, intelligent, and charismatic women and people, I guess I've just learned to, I've learned things from my surroundings. I've absorbed knowledge. I'm constantly trying to be a better person, a more intelligent, more aware person. And yeah, to just be the best version of myself. And I don't think my tennis would be as good as it is now if I wasn't the person that I am off the court and I wasn't as, open-minded or you know, eager to learn. So I think those two go hand in hand. Yeah.
5: Alex, I want to ask you about something you answered in an interview with Sky Sports, I think it was the other day, and it's a little bit under the radar, but some people caught it, about your mindset. We were asked about how do you see yourself 10 years from now, and for some players they'll say, I hope to have 2, 3, 4 grand slams, but you said something different. You said, I just want to make sure that I gave it my best, worked hard and have fun. And that speaks a bit to mental wellness, because we've seen champions end up ending their careers with lots of titles, like Michael Phelps with all the gold medals, and yet he ended up depressed and all that. So what is your thoughts on that in terms of enjoying the journey versus championship or bust?
29: Yeah, I think, you know, I'm, like she said, I'm still so young, so I have so much to learn when it comes to managing. You know, there's so much I feel I'm going to experience and so many challenges I've yet to encounter. But right now, I think with the success I've been having this past year and my improvement coming quite rapidly, I don't know, it feels like just yesterday that I was dreaming to be on Armstrong, for example, or dreaming to play against the players that I've been playing against. And let's say, for example, in a match like this in the morning, I was nervous. It's the first round of a slam, but, and it's, you know, I'm coming in seeded. It's a little different because I've been doing well recently. But yeah, I just think it would be such a shame if I didn't do my best to enjoy. There are so many people who are showing love for me and for all the other players. And you know, I'm playing on Armstrong, like, you know, there were times, you know, when you're dreaming and you're a little kid, you don't know if you're actually gonna do it, right? Of course you say, I can, but whether you actually do is a different thing. And now I'm here, so it would be a big shame if I didn't enjoy what I had. Yeah.
28: Thank you, everyone. Second language? Yep. You wanna come up?
6: Calling themselves Barangay New York, and they came in full force tonight. Were you? Do you still get surprised?
29: I think now I've experienced it a lot recently, and I think in terms of, you know, being professional, and you know, compartmentalizing and finding my peace, I've definitely gotten a better rhythm at it, but it doesn't get old. Like, they do still surprise me. Yes, they do.
6: Mm-hmm. You looked shocked when someone asked you to sign your one of your baby pics with your chubby cheeks. Mm-hmm. You know, your reaction was just. Do you get surprised that people do this for you now? They print old photos of you. They make fans.
29: Yes, they're very creative. The fans are very creative, and I love to see it. I was surprised. I thought it was super cute, and you know, they make my day. Yeah.
28: Okay, thank you, everyone. Thank you, Alex.
19: Okay, so there you have it. Okay, at least nadinig natin bahagi po ng press conference ni Alex Iyala. Okay, nakakatuwa yung huli, ano? And tama nga naman, ang daming posts. Merong fan Filipino 'yon na nagdala nung ano ba ang tawag doon? Bubble ba? Yung mukha ni Alex. Tapos yung chubby cheeks pa siya. Talaga nung baby pa si Alex. Tapos yun yung nakita din ni Alex. Kaya tuwang-tuwa siya. At kanya ding nagbigay siya ng autograph to that particular lady na may daladala malaking bubble na mukha nga nitong ating idol, ano? Tennis sensation, Alexandra Alex Iyala. Okay, so hintayin natin kung kailan yung sunod. I-check ko nga kung kailan yung sunod na laro nitong si Alex Iyala para handa na tayo. Alam nyo ba na kahit yung mga organizers ngayon ay kanilang ini-a-adjust na yung mga schedule para kay Alex. Napansin nyo, hindi na tayo nagpupuyat. Okay, total US naman yan. Diba? Umaga na yung mga laban niya. Diba? So, it's gonna be, sabi, tomorrow, 11 p.m. tomorrow. So, hindi siya yung ano. Kasi ngayon, main match siya eh. Main game, ika nga, doon sa Armstrong Stadium. Tapos, ang sabi dito, it's gonna be tomorrow, 11 p.m. So, maaga-aga na magsimula yung kanyang match. Hindi siya main game, diba, ng kung anumang stadium. Hindi pa na-announce kung anong stadium. At sigurado na dudumugin na naman yan ng mga Filipino fans. Kahit mahal ang ticket, umabot yata ng $300, $400 yung mga tickets eh. Dito sa naging laro ni Alex Iyala. At sigurado tayo muli siyang ilalagay sa malaking stadium, di ba? Sa round 2 or round of 64. Okay, sige, tuloy lang muna natin. Isa pa. Okay, kung Alex Iyala yan tennis, Bunga Bandera din. Yung isa pa nating atleta at katulad

0: yung pangalan ng competition. Basta sa Germany, siya ay nag-second. Ang kanyang talon medyo mababa, 5.75 meters. Yan ay sa likuran ng isang Frenchman na si Robin Emig na gumawa naman ng 5.80 meters. So, yung mga nakaraan, mataas na yun, 5.85, 5.82, 5.90. Nag-5.90 na si EJ this, I think early this month. Pero sapat na ito para sa silver, ano. Actually, yung mga una niyang talon, nag-pass siya sa 5.60, tapos 5.65, 5.70 at yun na, sa 5.75 siya tumalon. Pero nakaano din siya, nakadalawang attempts din siya. Tapos nag-try na siya ng 5.85 pero di na na-clear. Nakatatlong ano, tatlong failed attempts. Ganun sa ano ha, sa pole vault, makatatlo kang failed attempts sa isang height, wala na, tapos na, di ba? So, hindi na siya tumalun pa dun sa mga succeeding. At yun na nga, ang nanalo ay 5.80. Kung na-clear niya pala yung 5.85, siya yung gold medalist. Pero nag-save na siya ng kanyang effort ng energy niya. Kasi ganun ang pole vault kada isang talun mo, sobra-sobra yung ano, pagod mo, nagugugulin doon. Kaya kung meron kang confidence na kayang-kaya mo naman yung height na yun, maglagpas ka na lang. You will just pass the kumbaga, your turn in jumping that particular height of the bar. So, umakit ka agad siya sa 5.85 pero puros failed attempts for EJ. Inamin din ni EJ Ubiana, defending champion nga po sa Asian Games pole vault, na pagod na siya. Kasi ito na yung halos ilang game niya na. Okay, ika-ilang competition, ika-anim na competition in 2 weeks. So halos every 2 days, di ba? Tama ba? Okay, ay nagkakaroon siya ng laro at lumilipat yan from one country to another. Yung pagod sa biyahe, tapos syempre training, tapos competition na yan. So, ganun ang buhay ng isang pole vaulter sa Europe. Hindi natin sigurado kung meron pang isa o dalawa pang competition si EJ dahil how many days to go? 17 days to go before the Asian Games in China. Ang sabi, kailangan tumalon siya sa China ng 5.9 para makasiguro doon sa gold medal. Kasi yung mga kalaban taga Qatar, okay, sino pa? Meron taga Thailand, ha? Siyempre, taga China, yan ang mga kalaban ni EJ. Mukhang matataas na rin yung tinatalon these days, EJ po ay nanggaling sa hindi masyado magandang 2025 season, may konting injury, nagpalit ng coach. Nung June lang, bumago siya ng training camp niya from Italy to Greece, kaya nasa proseso pa rin siya ng adjustment. Pero okay, sana just in time for the Asian Games yung peaking nitong si EJ Obiena, ang ating top pole vaulter. Dating world number 2, yan, world number 11 sa rankings po ng pinakamahusay na mga pole vaulters sa buong mundo, buong daigdig. Okay, it's 5:39. Ang ating post-game ay muling magbabalik makaraan ng ilang paalala.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat.

0: ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
4: Okay, so balik po tayo. Isa pang resulta. Okay, ang ating mga golfers ay sumasali sa isa sa pinakamalaki na team competition sa larangan ng golf. At ito yung Nomura Cup. Okay, ang Nomura Cup ang Pilipinas ay sa China to ginaganap pa sa International Golf Club diyan sa China. So ang Pilipinas the other day nasa number 2 position. Okay, pero ngayon bagsak tayo sa ikatlong slot dahilan sa ang ating mga pambato. Okay, Pilipino to ha pero parang Japanese, Shin Suzuki, 'di ba parang si Yuka Saso. Okay, isang Filipino-Japanese kasi ang kanyang ina ay Pilipina, ang kanyang ama isang Japanese. So mga ganito rin yung ilan sa mga players natin na naglalaro para sa ating team. Shin Suzuki, okay, ay nagtala lamang ng par 72, even par 72. Yung isang teammate, si Jet Hernandez, nag 74. Okay, so today total natin with those scores ay 288. Okay. So, ang ibig sabihin, 3 to play po yan, tatlong member ng team, pero dalawang player lang ang ika-count. 3 to play, 2 to score, okay? Or 2 to count ang format ng torneo. So, with that, ay tayo ay bumaba sa third place, okay? Katabla natin ang host China, at saka ang Vietnam. Uy, yung Vietnam magaling. Dati, hindi naman sila mahusay sa golf, pero these days, galing na rin nila, ha? 10 strokes na, 10 stroke, 10 palo na sa likuran ng Hong Kong. Okay, matibay yung Hong Kong. Ang Hong Kong ay may 138 on 67 and 71. And then may total silang 278 after today's round 2. May 6 strokes sila na kalamangan sa Japan. Okay, na nandoon sa second slot nga or spot at 284 after a 142 total today. So, sino ang account para sa Pilipinas ngayon? Si Hernandez at saka si Suzuki. Yung isa nating miyembro, si Rolando Brigente, meron lang siyang 75. Ganun ang gop, ano, pakontian ng score at yun ang binibilang. Kung sino ang pinaka-less ang score, yun ang nasa taas. Okay, so sana bukas makahabol pa. At least nandun, pwede pa mag-podium ano, ang Filipina men's team dito po sa Nomura Cup. This is in golf. Okay, so at this point ay ibigay namin sa inyo naman ang isa pang magandang resulta. Actually, last week pa ito, isang panayam natin. Siya po yung team captain ng ating Filipina women's baseball team. Alam nyo, ang galing natin sa baseball, ano? Dahilan sa tayo itumapos na pang-apat doon sa World Cup ha, labanan ng pinaka maghuhusay sa buong mundo. Yung ating grouping ay nagpakitang gilas tayo, first time ng Pilipinas na lumahok, tapos nanalo tayo hindi lang isang game ha, 2 games, mantakin mo yon, 2 games ha, laban sa world number 7 na Cuba at yung world number 15 na Great Britain, samantalang ang Pilipinas nga po ay world number 21, tayo may pinakamababang ranking. Kamuntik na mag top 3 tayo at makapasok sa world stage ng World Cup. Pero pumang-apat lang tayo behind Japan, ganun din ang Venezuela at saka yung Taipei. Yung tatlong mga teams na tumalo sa atin ang siyang nasa taas natin at the end of the competition. Kaya, okay, ikwento namin sa inyo kung paano nangyari yan, yung panalo na yan at yung magandang finish ng Philippine Women's Baseball Team mula po sa World Baseball Softball Confederation World Cup ginanap sa Taipei. Narito, papakinggan natin ang ating panayam sa team captain na si Nika Velasco. Dito pa rin po yan sa Sports Radio.
5: Thank you po. Good morning po.
4: Magandang araw. Wow. Grabe naman. Very proud kami sa inyo sa mga panalo na naitala nyo at sa overall performance na inyong ginawa dyan nga sa World Cup. Pero ikaw mismo, ano ba ang pakiramdam na nasa World Cup at nanalo ng 2 beses over highly ranked opponents?
5: Ayun, sobrang saya po eh. Nung pumunta po kami doon, talagang tinaasan namin yung pangarap namin. Kaya kahit pa paano, naging maganda yung resulta nung pag-uwi namin.
4: Nika, okay, siya po yung kapitan ng ating Philippine team dito nga sa ating Philippine Women's Baseball Team. Okay, so napakasaya. Wala tayong expectation nung pumunta doon. Paano natin nagawa ang napakalaking panalo over world number 7 Cuba, number 14 o 15 na Great Britain?
5: Ayun, ano lang po, nag-focus lang kami sa goal namin, one inning at a time. Tapos, nilabas lang namin yung pinaghirapan namin doon. Ayun, in-enjoy lang po namin yung laro. Tapos, ayun, maganda po yung resulta. Nagbunga po yung mga paghihirap namin.
4: Yes, gaano ba kahirap yung laro? Maybe you can recall what happened doon sa Venezuela, parang morning or early game yon bago dumiretso doon sa isa pang laban sa Great Britain. Ano lang natandaan mo?
5: Bali nangyari po doon, nagkanda delay po kasi yung game dahil po sa weather.
4: Cuba, world number 7 Cuba, di ba?
5: Yes po, yun po yung una namin tinalo, yung second day po ng tournament, morning, and then the following game po yung Great Britain, tinalo din po namin sila the same day.
4: So, very close. Paano naging composed yung team? Paano tayo gumawa ng ganung maganda back-to-back wins after that nil 3 na pagkatalo sa kupo na naman ng Japan sa simula ng tournament?
5: Ayun po, sila po yung first game namin, no? Pero para sa akin po, yun po yung pinaka naging magandang laro para sa amin kasi kami lang po yung team na dumikit sa Japan. Na parang 3-run deficit lang po. Parang kami na po yung pinakamaliit na score against them sa buong tournament.
4: Yes, may panghihinayang ba na kinapos tayo? What happened dun sa last 2 games natin, Nika?
5: Opo, nanghihinayang po kasi alam po namin na kaya eh. Pero, ayun, kinapos lang ng konti. Pero... for sure naman mas makakabalik po kami ng mas malakas sa susunod po namin sila na makakaharap.
4: Okay, Captain Nika, tell us, in that game against Great Britain number 15, meron kang ilang hits, di ba? Nakatulong ka talaga dun sa 6-2 na panalo in terms of offense. Kwento mo nga kung ano mga usapan among teammates, kung gaano kaganda rin yung pakiramdam while on the pitch or doon sa field, Nika.
5: Sa game po namin sa Great Britain, mataas po yung confidence ng team na kayang-kaya po namin kalabanin yung tamaan yung pitcher kasi yung mga kinakalaban po namin dito sa Pilipinas, yung pinagtrainingan po namin, talagang mabibilis po yung bola. Eh pagdating yung Great Britain naman po, kitang-kita naman po ng kayang-kaya po kalabanin yung pitcher. Sabi nga po ng coach namin, ang unang-unang kalaban namin dyan is pitcher. Kailangan namin umiscore. Kung hindi kami i-score, kahit gano'ng kaganda yung depensa namin, hindi kami mananalo. Pero ayun, nagdugtong-dugtong po yung hits namin, tulong-tulong po kami. Ayun, nanalo po kami.
4: Describe to us yung mga hits na nagawa mo during that game.
5: Mayroon po isang single hit, tapos isang infield hit po.
4: So... big game, big result. Napagod ba? Masyado na bang mataas ang kumbaga ang emotion ng team going to the last day? Anong masasabi mo sa naging game sa Taipei?
5: Sa Taipei, yung game po namin sa Taipei, ano naman po, ready naman po kami nun eh. Medyo kinapos lang po talaga. Medyo hindi po nag-connect-connect yung hits, may counting errors. Pero... sa tingin ko, nagbigay na para naman din po kami ng magandang laban sa kanila.
4: And then yung sa Venezuela, knowing na napaka-crucial, kasi going to the last day, di ba, may chance talaga tayo, katabla tayo sa second, sa standings, against Venezuela.
5: Sa Venezuela po, naunahan po tayo na iskora ng madami nung first 3 innings, tapos hindi rin po nag-connect-connect yung hits natin. At medyo nag-struggle din po tayo sa depensa, kaya medyo lumaki po yung lamang nila hanggang huli.
4: So anong usapan nyo sa team after the victories and of course the competition? Tayo will finish number 4, almost made it to top 3 at almost qualified dun sa final stage ng World Cup. Anong usapan ninyo mga teammates and also with the coaches?
5: Ayun nga po, malaki po yung panghihinayang namin kasi kahit isa lang po dun matalo namin sa dalawa is may chance po talaga kami mag-qualify. Pero at itatake po namin to as a bigger challenge para mas pumalik po ng mas malakas next tournament. Tsaka hindi rin daw po yung biro yung nagawa namin at gumawa kami ng history na first ever win ng baseball team sa Pilipinas ay gawa ng mga babae.
4: Oo. Sa World Cup nakapanalo, no, considering na wild card entry lamang kayo, di ba? Hindi talaga kayo din qualified. Anong mindset ng Koponan going to that game talaga, going to the tournament, nung bago kayo umalis dito, ano lang ang mga usapan with the coaches, likewise with PABA officials?
5: Ang usapan po namin talaga, kung kaya po talunin lahat, tatalunin po namin lahat. Umalis po kami dito sa Pilipinas ng preparado at gagawin lahat ng makakaya pagdating po dun sa Taiwan.
4: At ginawa niyo naman, ano, na na-implement niyo kung ano talaga yung mga pinag-usapan. Bilang kapitan ng Koponan, ano naman talaga yung role mo doon sa team, lalo na dito sa World Championship? Share with us.
5: Sa pagiging kapitan po dito sa team na to, hindi po naging mahirap kasi lahat po ng teammates ko, may leadership din sa isa, sa bawat isa. Tsaka madami po kami.
4: Salamat si Kapitan Nika Velasco. Okay, ang nag-lead po dun sa ating team para nga makuha yung napakagandang debut. Ika nga, unang laban dyan sa World Cup. Sila isang wild card lang, pero pagdating doon, para silang seeded, ano? Nanalo ba naman ang dalawa? Cuba pa, tsaka Great Britain ang tinalo. Kapos nga lang para sa top 3, pero napakalaking statement, ika nga, ang ipinakita sa resulta na yun ng ating Philippine Women's Baseball Team. Congratulations po! Nasa bagong pamunuan ng ating Philippine Baseball, sina Mr. Tingson at saka sina Mr. Mike Asuncion at ang kanilang legendary coach na si Isaac Bacarizas, dating Blue Boys. Okay, so salamat dito sa inyong pagantabay dito sa ating post-game, dito sa Sports Radio. Salamat sa mga subaybay sa ating Sports Radio 918 AM. Okay, pati sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, salamat po. Ganun din sa ating Sports Radio live stream. At syempre, meron din tayong YouTube page. Okay, YouTube, nasa Sports Radio din tayo. At please, don't forget to subscribe sa amin para marami tayong nagkukwentuhan, diba, at nagbabalitaan. Ganun na rin sa aming Twitter, syempre, at sa amin din pong website, ang radiopilipinas.ph/sportsradio. Okay, so salamat po sa inyong pagantabay. Sa ngalan ni Winson, ni Mika, ni Rob, ni Rodson, ganun din ni Edmond. Maraming salamat. Sa ngalan din ni John Mugol, Judy Keringal po. Manatiling nakatutok dito lamang sa Sports Radio. God bless everyone!
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng mga Bayani.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
6: Salam Radio, kilalanin at mapawow sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
7: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
6: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
8: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
6: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sari Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita,
10: Mark in.
9: Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
11: Bibigyan namin sa inyo mga good news, sa maghati doon sa inyo mga good vibes.
10: Mark in.

0: Fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa Balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: DENR.
5: Dati po akong kaingiros. Tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kapi natin.
4: Magandang bantakbo.
5: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest clear taker na po kami ngayon.
6: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad. At habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
7: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
6: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ng gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
8: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga para sa for many things.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
9: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
10: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Kasunod ng panlalasa ng habagat sa ilang bahagi ng bansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. personal na nagtungo sa mga apektadong lugar sa Central Luzon ngayong araw para suriin at inspeksyonin ang mga napinsalang imprastruktura sa rehiyon. Pangulong Marcos Jr. agaran ding pinakilos ang mga ahensya ng pamahalaan para tugunan ang epekto ng pagbaha at matulungan ang mga apektadong komunidad. Libreng toll fee para sa mga sasakyang manggagaling sa Pulilan, Bulacan patungong San Fernando, Pampanga. Epektibo na simula ngayong araw. COMELEC planong paagahin ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa mga kandidato sa 2028 National and Local Elections. At sa pagsisimula ng Burr Months, mga parol, ibinibenta na sa ilang lugar sa Davao City. Kung magkano yan, alamin!
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan milyong-milyong pondo nilaan ng national government para sa agarang pagsasaayos ng mga nasirang tulay sa Tarlac City. At tiniyakin mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pag-inspeksyon sa lugar.
3: Ayon pa sa Pangulo, pinamamadali na ang pagtatayo ng Bailey Bridge sa nasirang bahagi ng Agana Bridge para agad na makadaan ang mga residente papunta sa Karatig Bayan. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
4: 300 milyong piso ang ida-download ng national government sa local government ng Tarlac para sa agarang pagsasaayos ng nasirang Agana at Aquino Bridge. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos inspeksyonin ang dalawang tulay na bumagsak sa gitna ng malakas na agos ng Tarlac River, bunsod ng habagat. Layo ng pondo na mapabilis ang pagkukumpuni at makatulong sa pagbibigay ng agarang solusyon sa problema sa transportasyon na idinulot ng pagkasira ng mga tulay.
5: We will be downloading 300 million pesos to the local government dahil ito ay local bridge. Kaya sila kailangan ang magtatrabaho dito. Siyempre, tutulungan natin sa technical aspects that we'll help them in everything, every way that we can. Just so that it is properly funded, it will go through the local government.
4: Matapos bumigay ang bahagi ng Agana Bridge sa Tarlac City, napipilitang dumaan sa mas mahabang ruta ang mga motorista. Kabilang dito si Eric, isang delivery rider, na mas matagal na ngayon ang biyahe mula sa kanilang bahay sa Barangay Tibag papunta sa sentro ng syudad.
6: Malaking perwisyo po yung nangyari. Imbis na sa pagdi-deliveran is nasa 15 to 20 minutes lang noon, ngayon, halos sumabot na ho kami ng maghapon. Malaking gasolina rin po yung nagagamit. Kung halos maghapon, paikot-ikot ka ng Tarlac.
4: Kaya pinasisiguro ng Pangulo na magkaroon ng agarang paraan para mapadali ang pang-araw-araw na pamumuhay ng mga residente.
7: Sa ngayon, pinapaspasan na ang paglalagay ng Bailey Bridge o yung Steel Bridge sa bahagi ng Agana Bridge na gumuho dahil sa malalakas na pag-ulan, bunsod ng habagat. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sa loob ng isang linggo, makakaraan na rito ang pedestrian. At sa loob anya ng dalawang linggo, ay makakaraan na dito ang mga sasakyan na may 10 tons pababa ang bigat.
4: Bumagsak ang bahagi ng Aquino at Agana Bridge sa gitna ng malakas na agos ng Tarlac River noong kasagsagan ng pagbuhos ng ulan dahil sa habagat. Sabi ng Pangulo, epekto ito ng climate change dahil tinatayang umabot sa 30 hanggang 35 knots ang bilis ng agos ng tubig na tumama sa mga tulay.
5: This bridge has been standing since just after the war. So 70 years old na ito. Wala naman naging problema hanggang ngayon. At ito talaga ay maliwanag na maliwanag, ito ang epekto ng climate change. Dahil sa buong karanasan ng Pilipinas, ngayon lang tayo nakatikim ng ganitong klaseng ulan, ganitong klaseng pagbaha, dahil nga nagbabago ang panahon dahil nga sa climate change.
4: Nag-aerial inspection din ang Pangulo sa mga lugar sa Tarlac na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Mula sa himpapawid, sinuri niya ang lawak ng pinsala na idunulot ng pagbaha upang matiyak ang mabilis at maayos na pagtugon ng pamahalaan sa mga pangangailangan ng mga mamamayan. Samantala, sinabi ng Pangulo na mayroon ng master plan para sa flood control, ngunit ilang dekada nang hindi ito na ipatutupad.
5: We already have a master plan, it's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades, but walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimulan.
4: Kenneth, pasyente para sa bayan.
2: Personal ding ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nasirang Santo Cristo Dam sa Lubao sa Pampanga. Mismo ng Pangulo ang naghatid ng iba't ibang tulong sa mga residenteng nawala ng tirahan malapit sa nasabing dam. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
8: Bumagsak at tinangay ng rumaragas ang tubig ang bahay na ito sa Barangay Santo Cristo, Lubao, Pampanga. Sa kasagsagan kasi ng matinding ulan itong nakaraang linggo, bumulwak ang tubig mula sa itaas na bahagi ng Santo Cristo Dam. Nasira ang 17 bahay sa paligid ng dam dahil sa lakas ng agos ng tubig. Napinsala rin ang bahay at sakahan ni Reynaldo na nakapwesto malapit sa dam.
9: Masakit, ma'am. Kasi ang gastos namin noon, 45,000 to 50. Pagkatapos, natanggal lahat ng sira. Lubog sa putek, lubog sa tubig. Dahil yung ginawan dam dun sa aming baryo, na ano, pangit pagpagawa, lubog sa amin.
8: Ngayong araw, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Santo Cristo Dam.
10: Ang nangyari na bara dahil hindi basura kundi yung debris, mga troso na siguro pinagpuputol silang illegal lagi sa taas, bumababa rito, nabara ngayon yung dam, umikot yung tubig, kaya yung nakita natin na bahay na hulog sa ilog eh. Dahil umikot yung ilog, umiwas na doon sa dam, gumawa na ang sariling daanan dito, sinira yung wall natin. Kasi galing na sa likod yung tubig.
8: Muling aayusin ng National Irrigation Administration at DPWH ang nasirang retaining wall. Maglalagay din ng Sabo Dam sa taas ng Santo Cristo Dam. Malaking pader ito na itinatayo sa mga ilog para saluhin at pigilan ang mga bato at iba pang debris na bumababa mula sa bundok.
10: For now, immediate na magagawa natin ay maglagay muna ng harang para kung ano man yung kung basura man, kung troso man, kung ano man, ay hindi na bababa.
8: Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na tutulungan ang mga pamilya ng mga nawala ng tirahan.
10: Ang report sa akin, may NHA, may lupa daw dito na hindi pa nagagamit. Baka doon natin isisimula na natin ang development doon.
8: Binisita rin ng presidente ang dalawang evacuation center sa Pampanga na mahagi ang Pangulo ng iba't ibang tulong.
11: Halos 200 pamilyang nasa lanta ng matinding baha ang nanunuluyan ngayon sa Pagpor Multipurpose Evacuation Center at Santa Catalina Evacuation Center dito sa Lubao, Pampanga. Nakatanggap sila ng mainit na pagkain, family food pack at 10,000 piso na financial assistance mula sa DSWD.
8: Abilang sa mga benepisyaryo ang pamilya ni Reynaldo.
9: Masaya naman, ma'am, kahit paano makakatulong naman yun sa amin.
8: Nag-abot din ng libreng gamot ang health department. Todo pa salamat si Geraldine na may mga anak na sinisipon at nilalagnat.
12: Tinawag po yung mga may sakit, may mga sipon, binigyan po ng mga vitamins. Malaking tulong po kasi lalo na po wala po akong pambili. Hindi po makapagpadala yung asawa ko dahil baka din po sa trabaho nila.
8: Clayzel Pardilia para sa bayan.
3: Samantala, dumiretso si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Zambales matapos ang kanyang mga inspeksyon sa Tarlac para suriin ang kalagayan ng komunidad at kumustahin ang mga residenteng naapektuhan ng pagbaha at lahar sa Barangay Santa Fe, San Marcelino. Lubhang napinsala ng pagbaha at lahar ang 12 sa 26 na silid-aralan ng Santa Fe National High School, kaya binigyan prioridad ng Pangulo ang agarang pagsasaayos ng mga pasilidad para matiyak ang ligtas na pagbabalik sa pag-aaral ng mga estudyante. Patuloy namang naghahatid ang pamahalaan ng tulong at nagpapatupad ng mga kinakailangang hakbang para sa pagbangon ng Barangay Santa Fe, kabilang ang pamamahagi ng food packs, hygiene kits at cash assistance sa mga apektadong pamilya sa ilalim ng AIX program. Inanunsyo ng Department of Transportation na libre muna ang toll fees ilang bahagi ng North Luzon Expressway o NLEX na apektado ng baha. Yan ang ulit ni J.M. Thompson.
13: Wala munang babayarang toll ang mga sasakyang manggagaling sa Pulilan, Bulacan papuntang San Fernando, Pampanga at vice versa hanggang bumalik sa normal ang sitwasyon ng expressway. Ayon yan sa North Luzon Expressway Corporation. Nasa 113 pesos ang regular toll para sa mga class 1 vehicle habang 281 pesos sa mga class 2 at 338 pesos sa mga class 3. Tugon nito ng pamahalaan dahil sa epekto ng pagbaha sa NLEX kung saan umapaw ang Pampanga River dahil sa tuloy-tuloy na pagulan na nagdulot ng mahaba at mabigat na trapiko sa bahagi ng San Simon, Pampanga, partikular sa Tulawok Bridge. Ipinag-uutos din ng Department of Transportation Toll Regulatory Board sa NLEX Corporation na magkaroon ng mas mabilis at maayos na abiso sa publiko tungkol sa trapiko o pagbaha sa NLEX sa pamamagitan ng direct SMS o text message. Ayon kay Transportation Secretary Bonnie Lopez, mahalaga na magkaroon ng mabilisang advisory ang NLEX sa mga motorista, lalo na kapag maulan, para agad malaman ang mga alternatibong ruta kung kinakailangan. Nakikipag-ugnayan naman ang DOTR sa pamunuan ng NLEX sa nangyaring insidente at ang kanilang mga nakikitang prevention measure para hindi na ito muling maulit. Bukod pa rito, iminumungkahi rin ng DOTR sa NLEX na ikonsidera ang pag-reimburse ng toll fee sa mga class 1 motorists na kinailangang mag-U-turn dahil sa insidente. Samantala, dahil sa naipong tubig sa San Simon, naglabas ng abiso sa publiko ang NLEX Corporation sa mga dadaan sa northbound lane nito. Pinadadaan muna sa Baligtas northbound exit ang mga class 1 vehicle at mula rito, dadaan sa Maharlika Road papuntang Central Luzon Link Expressway. Pansamantala ring sarado ang Santa Rita Baligtas at Pulilan northbound entries para sa mga class 1 vehicle. Ang mga galing naman sa Tarlac papuntang Maynila ay pinadadaan din sa Central Luzon Link Expressway papuntang Maharlika Highway. Habang ang mga nasa southbound naman na galing sa mga pasukan bago mag San Simon Interchange ay pinalalabas sa Mexico southbound exit. At ang mga papuntang San Simon ay pinadadaan naman sa San Simon southbound exit kung saan may nakalaang U-turn slot para sa mga biyahero. Tuloy-tuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng DOTR, DPWH at MMDA para sa mga isinasagawang flood mitigation effort sa expressway. J.M. Thompson, para sa Bayan.
3: At sa punto pong ito, makakausap po natin sa linya ng telepono si Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Irene Dumlao. Asik Dumlao, magandang gabi po sa inyo. Diane Kerrer po ito ng Ulat Bayan sa PTV.
14: Diane, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa.
3: Asik Dumlao, ano-ano na po ang tulong na at napagod po ng DSWD sa ating pong mga kababayang na apektuhan po nito pong mga pagbaha at walang tigil na pagulan?
14: Yes, simula po nung weekend na pag-release ang DSWD ng mahigit 215,000 family food packs, mahigit 13,000 na ready-to-eat food boxes, mga food non-food items, and financial assistance. Kukunin natin yung total, actually, Diane, umaabot na sa mahigit 1.6 billion pesos ang halaga ng humanitarian assistance na ipaabot natin simula pa nung tayo ay maapektuhan ng Bagyong Luis, then sinundan ng Maymay, Neneng, and nito nga pong Southwest Monsoon. Yan, of course, ay binubuo ng mahigit 2.4 million family food packs na kung saan ang kalahati po niyan, o mahigit kalahati niyan, which is more than 1.3 million ay napunta po sa Central Luzon. At nagpapatuloy nga, Diane, sa araw na ito, ang pagpapahatid natin ng augmentation support sa mga local government units, alinsunod na rin. Marcos Jr. na tiyakin po natin na walang pamilyang Pilipino ang magugutom sa gitna ng kalamidad.
3: Well, Asik, may ilang linggo na rin pong naranasan ng epekto po ng habagat sa bansa. At marami pa rin po sa ating mga kababayan na nangangailangan po ng tulong. Sa kabila po nito ay paano po sinisiguro po ng DSWD na sapat ang magiging supply po ng family food packs para po matugunan ang pangilahan ng lahat po na apektadong residente?
14: Dayan, araw-araw nagpo-produce ang Luzon Disaster Resource Center at Visayas Disaster Resource Center ng mga family food packs. And gayon din po, nag-drawdown tayo from our framework agreements para ma-complement yung mga goods na pinoproduce natin. And ito ay upang ma-replenish yung mga family food packs na nailabas mula sa ating pong mga warehouses. At present, we have more than 3.5 million family food packs prepositioned in strategic parts strategic parts of the country as part of our Buong Bansa Handa program. And sa pamamagitan niyan, natitiyak natin na handa ang DSWD na tumugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan na maapektuhan nga po ng mga kalamidad.
2: Well, ASEC, do we understand ang ating pong kalihiman DSWD ay kinamusta na rin po yung mga residente, specifically sa Central Luzon. Ano po ang mga na-monitor po ng ating kalihim doon at kamusta po ang moral po ng ating mga kababayang naapektuhan po nitong mga nagdaang epekto nga po ng habagat at ng pagbaha, ma'am?
14: That's correct, Diane. Kahapon nga po, nagtungo si DSWD Secretary Rex Cachalian sa San Marcelino, Zambales, upang tignan at magbigay ng tulong sa mga kababayan natin na naapektuhan ng matinding pag-uulan at pagswelo, pag-overflow ng ilog na nakasira sa kanila pong tulay. At of course, ito ay nakaapekto sa kanilang paghahanap buhay. Kaya nga po, agad tayong nagpaabot ng tulong sa bayan ng San Marcelino. Kahapon din po, nagtungo tayo ng Lubao, Pampanga at Porac, Pampanga upang tignan din yung kalagayan ng mga internally displaced persons, yung pong mga pamilya na nawalan ng kanilang tirahan at inassure po natin sila ng karagdagang tulong at iba pang mga assistance habang isinasaayos po yung kanilang paglilipatan na lugar. Kanina rin po, nagtungo muli si Secretary Rex Cachalian kasama naman po ang Pangulong Marcos Jr. Sa mga bayan na ito and nagtungo nga muli sa San Marcelino, Zambales at nag-provide ng financial assistance. At alam mo, Diane, nagpapasalamat yung ating mga kababayan na sila ay naabot at napahatiran ng tulong. Nagpapasalamat sila ng lubos sapagkat ito ang tulong natin ay makakatulong sa kanila pong muling pagbangon.
2: Well, ASEC, doon po sa NLEX ay may matinding trapiko po doon. Paano po ang nagiging estratehiya po ng DSWD doon po sa pagdating sa logistics para po maiparating po yung tulong lalo na po doon sa mga liblib na lugar, ma'am?
14: Yes, nakipag-ugnayan po si DSWD Secretary Rex Cachalian kay DOTR Secretary Banoy para ma-arrange yung zipper lane para naman dun sa mga trucks na nagdadala ng mga family food packs mula sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay patungo nga po sa mga areas na nangangailangan ng karagdagang suporta. And of course, magdala rin ng mga goods na i-replenish dyan sa Northern Luzon, particularly sa Urdaneta Warehouse. At upang matiyak na magiging mabilis pa din yung pagpapaabot natin ng tulong despite the current issue right now.
2: Well, nabanggit nyo na rin po kanina, ASEC, yung nawalan po ng tirahan, naapektuhan po yung kanilang kabuhayan. And of course, iisipin po nilang ating mga kababayang ito, papaano po sila muli mabubuhay dahil po sa naging epekto po nitong habagat. Ano po ang inyo pong mensahe po sa kanila tungkol po dito sa kanila pong pangamba?
14: Diane, lagi nating binabanggit at pinapaalalahanan ng ating pong mga kababayan na sana po makipag-ugnayan sila sa kanila pong lokal na pamahalaan para po sa maayos na pagbabahagi ng tulong. Nagkakaroon po ng assessment o interview yung mga local social welfare officers kasama din po ang ating pong mga kawani upang matukoy natin yung nararapat na tulong para po sa kanila. At sabi ko nga kanina para masuportahan sila doon sa kanila pong pagbangon. Huwag pong mag-aalala ang ating pong mga kababayan sapagkat puspusan ang pakikipag-ugnayan ng DSWD with their local government units. Nang sa gayon, maipahatid natin ang maayos, maipahatid na ang sapat na tulong po para sa kanila. Nandito po ang ating pamahalaan sa pamumuno ng Pangulong Marcos Jr. upang matulungan at matiyak na masusuportahan po sila sa pagbangon mula sa crisis po o sa disaster po na ito.
2: Upang huli na lamang po, Asek Dumlao, mensahe na lamang po, karagdagang mensahe sa publiko. At siguro yun na rin pong ating mga napakasisipag na mga angels in red vest na alam po namin na ay talaga pong sinusuyod po anuman pong daan na yan para maihatid lamang po ang tulong sa ating mga kababayan.
14: Yes, Diane, I'd like to take this opportunity to thank all of our angels in red vest. Lahat po ng mga kawaniin ng DSWD, gayon din po yung mga local DRM officers, ang ating pong mga partners sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at gayon din mo po from the local government. Nagagawa po natin ng sama-sama yung mabilis at maayos na pagpapahatid ng tulong. At sana po ipagpatuloy natin ito nang sa gayon lahat po ng mga kababayan nating mga nangangailangan ay mahaginan ng tama at sapat na tulong. And of course, Diane, lagi nating ding binabanggit na para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga programa at serbisyo ng DSWD, bisitahin lamang po ang official communication page ng aming pong tanggapan. That's at DSWD Serves sa Facebook. Kung kayo po ay may mga hinaing o mga impormasyon na nais nyo pong iparating, padalhan nyo lamang po kami ng mensahe nang sa gayon ang inyo pong mga concerns ay agaran po o agad po nating matugunan.
2: Walang tatot, maraming salamat po, DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Samantala, water catchment of detention basin ay ang isa sa mga nakikitang solusyon ng MMDA para mabawasan ang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, lalo na sa flood-prone areas. Pero ano nga ba ito at ano ang benepisyong hatid dito sa mga binabahang lugar? Sasagutin yan sa ulat ni J.M. Thompson.
13: Ngayong sunod-sunod ang mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa, umaapaw ang tubig sa mga estero, ilog at iba pang waterways. Dahil dito, ang buhos ng malakas na ulan sa mga komunidad ay wala na ring mapuntahan na nagdudulot ng pagbaha. Isa lamang ito sa maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagbaha, bukod sa problema sa basura at sa hindi maintindihang timpla ng panahon. Water catchment o detention basin kada lungsod, yan ang isa sa mga nakikitang solusyon ng Metropolitan Manila Development Authority para mabawasan ang mga pagbaha, lalo na sa mga flood-prone areas.
15: Sabi nga po ng isang ekspertong kausap namin, with the advent po ng climate change, extreme weather conditions, heavy downpour or yung malalakas talaga na buhos ng ulan, hindi na dapat i-control yung tubig, hindi na dapat labanan, kung hindi dapat po ay i-manage. At yan po yung purpose ng Sponge City and Nature-Based Solution.
13: Ayon kay MMDA Chairperson Attorney Don Artes, sa 107 sites na pinagpilian, 39 ang natukoy ng MMDA base sa pakikipag-usap sa mga local government unit, experts at may-ari ng lupa sa Metro Manila. Pero ano nga ba ang water catchment o detention basin?
15: Yan po, pag umalakas ang ulan, dyan muna po iimbak ang tubig. Pero pag wala pong ulan, magagamit po yan bilang parke. Yung tubig naman po na naipon ay unti-unti po natin i-release back. Ang principle po niyan, i-hold muna yung tubig pansamantala sa source nila para po hindi ma-overwhelm yung ating pong mga drainage system, yung ating pong river system at ating mga estero.
13: Ang bawat LGU ay magkakaroon ng 2 hanggang 3 water catchment, pero hindi lang ito simpleng water storage o facility. Ang ilan, cistern type, developed open space, river renaturation at minsan, basketball court.
7: Kagaya na lang ng basketball court na ito, hindi lang ito isang recreational facility dahil sa ilalim nito may detention basin na kayang mag-imbak ng tubig ulan na halos kalahati ng isang Olympic size swimming pool na makatutulong para mabawasan ang mga pagbaha, lalo na sa mga kalapit nitong lugar.
15: Ito po mga projects na ito will be efficient in mitigating yung flood. May epekto at hindi po masasayang yung pera ng tao. Ma-address po kasi nito local flooding per area.
13: Malaking bagay naman para sa residenteng si Carl ang ganitong proyekto dahil anya, bukod sa pagpapababa ng tubig ba sa kanilang lugar, napakikinabangan din ang facility at posible rin anyang magamit ang maiipong tubig.
16: Ito ako naman malaki din kasi pag ano, diretso yung tubig dito, at least kahit papano, di may sasalunong baha, ganun.
13: Natapos na ang feasibility study tungkol sa mga water catchment o detention basin na gagawin sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Matapos itong ipag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan 5 ang priority project na inaasahang matatapos sa Hunyo sa susunod na taon. Kabilang ang Camp Aguinaldo, Miriam College, Remedios Circle, Raja Sulaiman at UP Sunken Garden. Inaasahan ding matatapos ang lahat ng water catchment project sa Disyembre sa susunod na taon. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng MMDA sa Department of Public Works and Highways para sanipwersang gawin ang mga programa at proyektong makababawas sa baha. Gaya na lang ng tuloy-tuloy na paglilinis ng mga daluyan ng tubig, pagsisigurong gumagana ang mga pumping station at pagpapalawak ng mga drainage system. Pero paulit-ulit ding paalala ng mga ahensya ng pamahalaan na ang maliit na basurang itinatapon sa hindi tamang basurahan ay may malaking epekto sa sitwasyon ng hindi matapos-tapos na suliranin sa baha. Kaya disiplina at kooperasyon ng bawat isa ang magsasalba sa lubog na pag-asa ng taong bayan. J.M. Thompson, para sa bayan.
2: Nababahala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa isyu ng pabago-bago sa ating klima o pagbabago sa ating klima katulad ng malalakas na pag-ulan at mabilis na pagtaas ng baha. Pinatututukan na ng Pangulo sa Climate Change Commission kung ano ang mga hakbang na dapat gawin sa pagharap dito. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat ding maintindihan ng ating mga kababayan na nangyayari na sa panahong itong climate change. At dapat ding maghanda ang bawat isa kung paano ito haharapin.
17: Pinatutukan po ng Pangulo talaga ang issue tungkol sa climate change. Hindi po ito simpleng dahil mayroong nasirang pumping station. Ang lakas ng ulan, ang pagbilis ng pagtaas ng tubig, ang isa sa malaking factor ngayon na nakikita ng Pangulo ay ang climate change. Kaya nga po, pinatututukan ang climate change. Dapat tayo maghanda kung paano pa ito maiiwasan at ano ang dapat natin gawin para kahit tumindi pa ang ulan, kaya nating salagin.
3: Maalinsang ang panahon na magpapatuloy sa malaking bahagi ng bansa hanggang bukas ng umaga. Good news yan sa ngayon, pero ayon sa PAGASA, posibleng makaranas po muli ng maulap at maulang panahon bukas ng hapon, lalo na sa araw ng Biyernes, partikular sa Luzon. Ang bagyong Pilanduk naman ay tinatayang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility bukas, habang ang dalawang sama ng panahon na nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility ay patuloy pa rin nating minomonitor, pero wala itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Sa Luzon, generally good weather po tayo, makararanas lang ng occasional rain sa Batanes, dala ng habagat. Makararanas naman ang kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon sa Ilocos Region, Zambales at Bataan, pero hindi na yan maghapon. Good weather naman sa Visayas, pero posibleng makaranas ng isolated rain shower sa hapon. At magpapatuloy ang maaraw na panahon sa Mindanao, maliban na lang sa posibilidad na localized thunderstorm sa hapon o gabi. Samantala, bagamat humina at halos na wala na ang haze sa ilang bahagi ng Metro Manila, nagbigay naman ng babala ang Institute of Environmental Science and Meteorology ng University of the Philippines na posibleng maranasan ng naturang haze mula sa Indonesia sa bahagi naman ng Visayas at ng Mindanao dulot ng pag-shift ng hangin at weather conditions sa lugar.
18: Haze na to, actually yung transport, started around Thursday last week. Pero nung Friday, Saturday, di ba maulan dito sa atin, so actually nalinis na yung hangin, so hindi umabot dito. Pero nung nawala yung ulan, then nakita agad natin yung haze. No? So definitely yung pag-uulan, lalo na pag nangyayari sa may West Philippine Sea, would reduce significantly or even remove itong mga usok na to. Yung pag-init ng araw, tulad nung kahapon, nung umaga, very bad condition. Pero nung bandang tanghali na uminit na, yung pag-init kasi ng kalupaan, medyo nag-spread din yan ng particulates. Ini-spread niya all over, so bumabawas yung overall na concentration. But yung ulan talaga yung kailangan natin. And it seems in the next few days may konting pag-ulan. So hopefully, at least yung sa Metro Manila maibisan. Pero yung sa most parts of Visayas and Mindanao, mukhang dry pa rin yung conditions and it seems na yung hangin ay durungos.
3: Samantala, inaasahan ang mga pag-ulan muli dito sa Metro Manila simula bukas. Ito na po ang rain probability sa mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanong lang yan.
2: Sa pagtestigo ng dating DepEd Undersecretary na si Attorney Michael Poa, tinanong siya kaugnay sa mga kakaibang pangalan sa acknowledgement receipts. Gayun din kung may vault ba ang DepEd para sa confidential funds. Inanunsyo na rin ang bagong schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte simula October 2026. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
19: Tinanong ni Senator Judge Erwin Tulfo sa dating DepEd Undersecretary Michael Poa kaugnay ng mga fictitious o kakaibang pangalan na nakalista sa acknowledgement receipts ng mga tumanggap umano ng confidential fund reward.
20: Sir, as a lawyer, when you saw fictitious or untraceable individuals, mga alias sir, you know that, sino ho nag-authorize and distribution of public funds to these unverified entities, sir?
21: I would assume, sir, yung mga signatory po ng mga reports natin, no, sa...
20: Pero were you aware, sir, na gumamit po sila ng mga fictitious...
21: Nakita ko po yung mga names na masabi natin kakaiba noong congressional hearings na po, noong pina-flash sa screen, yung mga Mary Grace Beatos, etc., no, na pinapalabas ay kakaibang mga pangalan. So, at that time that I was in DepEd, sir, wala po akong nakita na mga ganitong acknowledgement receipts.
20: Well, one last quick question.
21: Sige lang po.
20: Can you wind up, sir? Had you known, have you seen this fictitious name? Will you question them, sir, kung nakita niya fictitious at kahinahinala? Will you question?
21: Well, sir, one, I will ask if that's allowed in confidential operations, kung talagang fictitious or ano aliases, ha? And yun po siguro ang una kong gagawin before I question. Kasi wala po akong military background, wala po akong intelligence background.
19: Inusisa naman ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan kung may vault ang Department of Education para sa paghawak ng confidential funds, lalo't nakapaloob sa Joint Circular 2015-01 ang mga alituntunin sa paggamit at paghawak ng mga ito.
22: Based on the Joint Circular, which I'm sure you're so familiar with now, may vault ba as required? May vault ba yung DepEd?
21: Opo, according to the Joint Circular, may vault na required.
22: Yes.
21: But ako, hindi ko po nakita yung vault na yun. Wala akong nakitang vault nung nasa DepEd po.
22: So you wouldn't know kung may vault o wala?
21: I wouldn't know, sir. Because,
22: so you wouldn't know kung compliant ang pag-report sa response sa AOM?
21: Opo, I think it would be SDO Fajarda. Kasi ako personally, sir, I would tell you naman pag may nakikita ko, wala akong nakitang vault.
22: Pero kayo yung sumagot kasi nung AOM.
21: Opo.
22: Hindi pa bilang abogado, para maging compliant, di ba dapat chinek mo kung mayroong vault?
21: Opo, to be perfectly candid, wala kasing finding on the vaults.
19: Nagpahayag din ng dismaya si Pangilinan dahil anya hindi pa rin nakukuha ang buong katotohanan mula sa mga testigo. Tinanong naman ni Senator Judge Riza Ontivero si Poa kung ang lahat ng ginawa ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng confidential at intelligence funds ng OVP at DepEd ay alinsunod sa mga rules and regulations.
23: Knowing what you know now, lahat po ba ng ginawa ni VP Duterte sa confidential and intelligence funds ng OVP at ng DepEd ay naaayon sa batas at naaayon sa lahat ng rules and regulations?
21: Your Honor, I cannot answer that question. I'd love to answer that question, of course. Pero aside from it being attorney-client privilege, obviously whatever I say here will be biased, Your Honor. And so I just want to be objective and not answer that question. I hope you understand, Your Honor, with all due respect.
19: Matapos ang isang araw na pagharap sa witness stand, natapos ng direct at cross-examination ng prosecution at depensa kay POA, gayon din ang interjection ng mga center judge. Samantala, inunsyo ng impeachment court presiding officer Francis Jesus Escudero ang bagong schedule ng impeachment trial ni Vice President Duterte simula Oktubre 2026. Bernard Fred para sa Bayan.
3: Isiniwalat ng dating DepEd Undersecretary na si Attorney Michael POA na walang ibinigay ang Education Department sa Armed Forces of the Philippines na kahit magkano halaga para sa mga Youth Leadership Summit. Iginiit naman ang prosecution na questionable ang umunay walang kaalaman ni POA sa paggastos ng confidential funds. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
0: Kinumpirma ni dating DepEd Undersecretary Attorney

0: I confirm that.
1: Aminado rin si POA na wala siyang personal na kaalaman kung paano talaga ginastos ang confidential funds. Nasangkot na lamang umano si POA nang magkaroon ng audit observation memorandum mula sa Commission on Audit kaugnay ng confidential funds. Ani POA, hininga niya ng accomplishment report si dating DepEd Undersecretary Nolasco Mempin para matugunan ang AOM. Sa paghahanda niya ng sangkot sa AOM, wala umano siyang alam na may third party na sangkot sa disbursement ng confidential funds na si Colonel Dennis Nolasco.
2: The only two people who were privy to the confidential funds, these were your statements in October 17 and September 25, 2024, were the SDO, Fajarda, and Vice President. But during that hearing, you heard Fajarda say that apparently, according to her, she transferred all of the confidential funds to this Colonel Nolasco. Now, this is my question. Upon hearing that, no, was that the first time that you heard it during that hearing?
0: The security officer?
2: That the funds were transferred to Colonel Nolasco.
0: That, I'll be more precise. Actually, that was the first time that I heard that there was a security officer, Your
2: yes.
0: Honor.
2: Okay, that there's a security officer, number one. And number two, that the funds were transferred, the confidential funds were transferred by Fajarda, SDO Fajarda to Nolasco.
0: That's correct.
2: That's also the first time. Okay, so it means that at the time that you were preparing your response to the AOMs, you did not even know about this role of Colonel Nolasco. Correct, sir?
0: That's correct. That's correct.
1: Pero para kay impeachment advisor at spokesperson Robert Ace Barbers, questionable ang umano'y pagiging walang alam ni POA sa pinaggamitan ng confidential funds.
3: I do not see the connection, no, between sinagot mo yung audit observation memoranda eh. So you must have been aware o alam mo or informed ka kung saan ginamit yan. Kasi otherwise, hindi mo masasagot. Paano masasagot yun, no?
4: Isipin mo na lang yung teller sa banko. Kung yung teller ng banko, binigay yung pera sa gwardiya, sa security guard. Pag nawala yung pera na yun, dalawa lang ang iisipin ng tao. Ninakaw ng gwardiya o inside job, kakuntsaba yung teller.
1: Binigyang konklusyon naman ni Barbers ang napatunayan ng mga sumalang na testigo ngayong linggo.
3: Pero ang isang napakita natin mula kahapon at today, no, na lahat ng activities na pinagkagamitan nitong sinasabing confidential intelligence fund dito sa ahensya ng Department of Education ay lahat po ito may approval, may knowledge, at may go signal ang ating pangalawang pangulo.
1: Samantala, kinukonsidera ng prosekusyon na i-drop o hindi na isali ang Article 3 na bribery para mapabilis ang proseso ng impeachment trial. Kung sakaling matuluyang i-drop ito, tatalakay na sa susunod na artikulo ang unexplained wealth. Vel Custodio, para sa Bayan.
5: Apat na ahenso ng pamahalaan ang sumalang sa pagdinig para sa 2027 proposed national budget. Kabilang sa mga ito ang Health Department, Energy Department at ang Office of the Vice President. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
6: Sa pagharap ng Department of Health sa budget hearing ng House Committee on Appropriation, sinabi ng kagawaran na tututukan nito ang pagpapalakas ng mga serbisyong pangkalusugan para sa bawat Pilipino. Para sa 2027, nasa 353.8 billion pesos ang panukalang budget ng Department of Health. Halos 100 billion pesos na mas mababa sa kasalukuyang pondo. Sa kabila nito, tiniyak ng DOH na mananatiling prioridad ang universal healthcare upang mapababa ang gastusin sa pagpapagamot at mapabuti ang serbisyong pangkalusugan. Kabilang sa mga tututukan ang primary care, pagpaunlad ng mga ospital, digital health system, malusog na kapaligiran at pagpapalakas ng healthcare workers. Kabilang din sa mga tututukan ang pagpapalawak ng yakap program ng PhilHealth, pagpapalakas ng health system sa mga LGU at pagdagdag ng access sa immunization, tuberculosis, HIV, cancer at mental health services. Ayon kay Secretary Mercado, umabot na sa 1.97 trillion pesos ang inilaan ng Administrasyong Marcos para sa healthcare. Anila, kauna-unahan ng nahigitan ng government spending ang out-of-pocket expenses o yung galing sa sariling gastos ng mga Pilipino para sa kalusugan. Ang DOH ang pangatlo sa may pinakamalaking budget allocation sa 2027. Nagpahayag din ang ilang kongresista ng kagustuhang dagdagan ang pondo ng DOH. Sa pagsalang naman ng Department of Energy sa

0: budget hearing, tinalakay ng kagawaran ang mga pangunahing hakbang nito para patatagin ng energy security sa bansa, pagpapalawak ng renewable energy at pagpapabilis ng mga digital na proseso ng kagawaran. Nasa 5.58 billion pesos ang panukalang budget ng DOE para sa 2027, mas mataas ng humigit kumulang 1.14 billion pesos kumpara sa 2026. Natanong din si Energy Secretary Sharon Garin kung aasahan ba ang pagbaba ng presyo ng kuryente. Sagot ng Kalihim,
1: if you ask me, yes, it will lower the price. If we have more oil and gas that are indigenous, yes, it will lower it. If we have more renewable, yes, it will lower it. If we have a good coordination between the policy and then the regulation, those are several. We need several things to make it lower and lower. And all these policies, eventually, the intention of all the policies that DOE is doing now, the intention really is to lower the rates, sir.
0: Samantala, sa pagharap ng Energy Regulatory Commission o ERC, binigyang diin ni Chairperson Francis Juan ang mas makatwiran at evidence-based na pagtatakda ng electricity rates, mas mahigpit na oversight at mas mabilis na pagresolba sa mga kaso. Nasa 944 million pesos naman ang panukalang budget ng ERC para sa 2027. Sa pagtalakay ng budget ng Office of the Vice President, humarap si OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez para sa pagdinig ng 785.2 million pesos na proposed budget ng OVP. Matapos ang presentation, nagmosyon si Representative Robert Nazal na i-terminate ang pagdinig sang-ayon na rin sa nakagawi ang institutional courtesy sa tanggapan ng pangalawang pangulo. Nag-object naman dyan si Representative Antonio Tinio at iginiit na dapat nang alisin ang pagkakaroon ng institutional courtesy sa mga budget hearing. Bahagyang nagkasagutan ng mga kongresista pero sa huli, sinabi ni Vice Chairperson Representative Jose Alvarez na hahayaan niya na ang pagtatanong at nasa diskresyon ng OVP kung sasagutin nila ito. Siya na rin anya ang bahalang mag-rule sa mga irrelevant na katanungan. Dito ay tinanong ng ilang kongresista mula sa Makabayan Block ang OVP kaugnay ng pagkakaroon ng guideline sa mga programa nito maging kung may mga panuntunan bang sinusunod sa paggamit ng pondo. May pagkakataon pang natanong ang patungkol sa pananaw ng bise sa PAKSIL.
2: So ano po ba ang pagtingin ng OVP sa PAKSILICA?
3: I cannot comment on that, Your Honor, because we are just authorized to answer.
0: Matapos sa mga pagtatanong, tinerminate na rin ang pagdinig kaugnay ng budget ng OVP. Carlo Candelaria para sa Bayan.
4: Higit sa pagbibigay ng ligtas na transportasyon sa Pangulo at iba pang opisyal, kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang husay at professionalism ng 250th Presidential Airlift Wing pagdating sa pagpapabot ng tulong sa mga Pilipino. Inaulat ni Patrick Jesus.
5: Inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang isa sa greatest asset ang 250th Presidential Airlift Wing na nagdiwa ngayong Miyerkules ng 58th anibersaryo sa pagdalo rito ng Pangulo sa Villamor Air Base sa Pasay City. Nagpasalamat siya sa bawat ligtas sa take-off at landing sa kanyang mga biyahe, pati na sa buong First Family, iba't ibang Head of State at high-ranking dignitaries. Pero higit dito, kaagad anyang naabot ang mga Pilipinong nangailangan ng tulong dahil sa 250th Presidential Airlift Wing. Kabilang na rito ang mga naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad kamakailan na binisita ng Pangulo.
6: Dahil sa husay ninyo, nakakarating ako kaagad sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong at kalinga. When floods and communities, for example, are isolated, you help bring us closer to the families that are waiting for assistance. When earthquakes damages homes and shakes people's spirits, you carry relief and hope for them to carry on.
5: Sabi ng Pangulo, halos buong buhay niya ay nagiging sakay na siya ng 250th Presidential Airlift Wing na dating 701st mula nang siya ay 8 taong gulang pa lamang sa panahon ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr.
6: Continue to fly with skill, serve with purpose, and uphold the trust the nation has placed in you.
5: Bahagi rin ng programa ang pagbibigay parangal ng Pangulo sa mga natatanging crew at squadron na nagpakita ng kahusayan sa kanilang tungkulin. Patrick De Jesus para sa Bayan.
4: Samantala, nakitaan ng Ombudsman ng malaking kontribusyon si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa paglalantad ng katotohanan kaugnay ng investigasyon sa umunay maanmaliang flood control project. Kaugnay ito ng desisyon ng korte na nag-aalis kay Bunoan bilang co-accused sa kasong plunder at graft. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
7: Pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division sa botong 2-1 ng motion ng Office of the Ombudsman na alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa kasong plunder at graft. Kusang kapakusari nga si Senator Jinggo Estrada at mga dating opisyal ng DPWH and CR na sina Denrel Cesar Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. Sa desisyon ng korte, nakasaad na nasa diskresyon ng Office of the Ombudsman kung sino ang gagawing state witness. Kasabay ng pagbibigay diin na bahagi ng kakayahan ng anti-graft body ang pagbibigay ng immunity sa ilalim ng Republic Act 6770. Hindi rin pinaniwalaan ng korte ang argumento ng Cortuna, Bulusan at Gonzales na may prejudice sa kanila ang amended information. Ayon sa korte, nananatili sa amended information ng conspiracy ng tatlo at ang naging partisipasyon ni Bunoan. Ayon sa korte, may depensa pa rin ng mga akusado dahil maaari pa rin nilang itanggi ang anumang sabwatan o kasunduan sa pagitan nila o sa pagitan ni Bunoan at Estrada. Para sa korte, ang totoong tinutulan ng mga akusado ay ang nakikita nilang pagpapalakas sa kaso ng prosecution dahil sa pakikipagtulungan ni Bunoan. Kasunod nito, nirecall na ang inilabas na warrant of arrest at hold departure order laban kay Bunoan. Samantala, sa dissenting opinion ni Associate Justice Henergito, ang tanging maestrada ng Sandigan Bayan 5th Division na hindi sumang-ayon sa naturang motion, kanyang sinabi na kung may prima facie evidence laban kay Bunoan at malaki ang posibilidad na mahatulan nito, bakit kailangang alisin si Bunoan bilang akusado sa kaso? Ang naturang motion ng Office of the Ombudsman ay kasunod ng letter request ni Bunoan noong June 5, kung saan nakita ng anti-graft body na may sapat na batayan para alisin siya sa kaso at malaki ang maitutulong ng kanyang kooperasyon. Kabilang na dito ang pagbibigay ng impormasyon, testimonya at ebidensya kaugnay ng National Infrastructure Project noong siya ay DPWH Secretary. Una nang ibinasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang kaparehong motion sa hiwalay na graft case ni Bunoan, kung saan kapa-akusado niya rin si Estrada. Sa bahagi ni Estrada, kanyang binigyang diin na may mga legal remedy pa siyang maaaring magamit na maingat na pag-aaralan at isasulo ng kanyang legal team sa tamang pagkakataon. Anya, hindi nagtatapos dito ang kanyang mga legal na hakbang at patuloy siyang nagtitiwala sa due process at sa rule of law. Dagdag pa niya, nananatiling matatag ang kanyang tiwala sa judicial system. Kaugnay nito, nakatakda ang arraignment o pagbasa ng sakdal ni Estrada bukas. Rod Lagusad para sa Bayan.
4: Naghahanda na ang COMELEC para sa 2028 national and local elections. Target din ng poll body na agahan ang filing ng Certificate of Candidacy para sa mga kandidato sa nasabing eleksyon. Yan ang ulat ni Sheila Natividad Live. Sheila?
8: Ayos ngayon pa lang ay nagpahayag na ng kahandaan ng COMELEC para sa national and local elections na mangyayari sa taong 2028.
9: Agahin ng Komisyon ng Elections sa paghahain ng Certificate of Candidacy para sa mga tatakbo sa 2028 national and local elections. Mula sa original na schedule na October 1 to 7 sa susunod na taon, balak nilang buksan ang filing sa September 20 hanggang 27, mas maaga ng isang linggo. Ang pag-iimprenta naman ng balota, target ng COMELEC na matapos sa December 2027. Sa isinagawang pagdinig ng House Committee on Appropriations nitong Martes kasama ang COMELEC, isinusulong ng komisyon ang 46 billion pesos na pondo para sa eleksyon. Ang 26 billion gagamitin para sa paghahanda rito. Ang natitirang 20 billion naman ilalaan para sa mismong eleksyon. Kung matatapyasan ang pondo, sabi ni Chairman George Erwin Garcia, mahihirapan silang makapag-procure ng voting machines at makapag-imprenta na rin ng balota sa tamang oras. Pero kung may hindi magagamit na pondo para sa barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakdang mangyari sa Nobyembre, may itinutulak din silang provision sa General Appropriations Act na gamitin nito para sa paghahanda sa halalan sa 2028.
10: Any unexpended balances of the appropriations authorized for the conduct of the barangay and sangguniang kabataan elections shall be deemed continuing appropriations of the Commission on Elections and shall remain available as funding source to cover the preparatory activities for the national and local elections of 2028 and such other lawful expenditures and purposes as may be determined by the Commission.
9: May naging pagdinig na sa Senado hinggil sa BSKE dahil hindi pa nadedesisyonan ng Kongreso kung tuloy o hindi ang pagboto sa Nobyembre. Ang dati kasing apat na taong termino, binabalak palawigin ng limang taon ng mga mambabatas. Parehas na itong napagdiskusyonan sa mataas at mababang kapulungan. Ipagpaliban man o hindi ang BSKE, kumpiyansa ang COMELEC sa kanilang mga paghahanda.
10: Lahat po ng mga kagamitan na gagamitin natin para sa barangay and SK election on November 2 ay nakahanda na, lalong-lalo na po yung mga balota. In fact, yung po mga dagdag na balota dahil nagkaroon po tayo ng dagdag na botante. Nagkaroon po tayo ng registration from October 20 to May 18 ng 2026, and therefore nagkaroon po tayo ng dagdag na hindi po muna namin inimprenta yon, pero later on i-imprenta na namin yung pong mga iba pang dapat mag-procure, hindi po muna namin pinadeliver pero nabili na rin po namin.
9: Mula balota, ballot boxes at iba pang kagamitan ay naihanda na ng COMELEC. Ang tanging kulang na lang ay pagsasanay para sa mga gurong mga ngasiwa sa takbo ng halalan. Ayon pa sa komisyon, may na-procure ng karagdagang 70,000 ballot boxes at deployment na lang din ang hinihintay para sa mga kagamitan sa halalan.
8: Ay, sabi nga ni COMELEC Chairman Garcia, kahit next week pagawin itong BSKE, eh nakahanda ang COMELEC. Sa katunayan, may 8 billion pesos na mula doon sa inilaang 19 billion pesos yung nailaan para sa preparasyon o paghahanda nitong BSKE.
4: Sheila, kung hindi ba matuloy ang BSKE at ipagpaliban muna ito hanggang 2028 dahil nga may fixing of terms na isinusulong ngayon sa Kongreso, paano yung nagastos ng COMELEC para rito?
8: Ayos yan nga yung tiniyak ni Chairman Garcia, no? Walang masasayang o hindi masasayang yung 8 billion pesos na ginastos para dito sa paghahanda sa BSKE na nakaschedule sa November 2. Dahil yung mga na-imprenta na balota, yung mga na-procure na bili na ballot boxes at yung maging ibang kagamitan na gagamitin para sa eleksyon, eh pwede pa namang gamitin sa taong 2028. May kapangyarihan kasi ang COMELEC and Bank na magsagawa ng resolusyon para magamit itong balota na ito kahit 2026 pa yung nakalagay na taon doon.
4: Okay, may nabanggit din ba ang COMELEC doon sa BORM elections? Malapit na rin ito sa September 14 na. Ano ang latest update mula sa komisyon tungkol dito?
8: Ay, sa kasalukuyan may nakadeploy o nakakalat na 31,000 checkpoints ng pulisya sa buong rehiyon niya ng BORM, no, para sa paghahanda dito sa BORM parliamentary elections. At paulit-ulit ngang sinasabi ng COMELEC, wala nang anumang bagay ang makapipigil dito sa kauna-unahan at makasaysayang parliamentary elections sa rehiyon. Ay,
4: maraming salamat, Sheila Natividad. At sa nalalapit na kauna-una ng parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, nagkakaisa mga residente sa rehiyon para sa iisang hangarin ang magkaroon ng pag-unlad at matagalang seguridad sa kabila ng pagkakaiba-iba ng kultura, wika at paniniwala. Yan ang ulat ni Tricia Aragon.
11: Sa pagpasok ng Bangsamoro sa bagong yugto ng pamamahala, mahalagang makilala natin ang mga taong bumubuo sa rehiyon. Sino nga ba ang mga Bangsamoro? Ano ang kanilang kultura, pagkakakilanlan at mga pangarap para sa kinabukasan? Sa Bangsamoro, nagtatagpo ang iba't ibang kultura, wika, tradisyon at paniniwala. Kabilang dito ang mga Tausug, Maguindanaon, Maranao, Yakan, Sama, Daduray, Higaonon, Manobo at iba pang indigenous people at mga komunidad na may sariling kasaysayan at pagkakakilanlan. Magkakaiba man ang kanilang wika, kultura at tradisyon, mayroon silang pinagsasamang hangarin ang mamuhay ng mapayapa, may dignidad at may pag-asa para sa mas mabuting kinabukasan.
12: Papanganik ko Sir Kano Amarake sa Parliament. Apente makataban apangiling ko ituloy ni hindi makagkapya ang guwan ang tubing guwan talagin. So,
11: sa loob ng ilang dekada, naging bahagi ng buhay ng maraming Bangsamoro ang alitan, paglikas at kawalan ng seguridad. Ngunit higit sa sigalot, kwento rin ng kultura, pananampalataya, pagkakaisa at pag-asa. Sa pamamagitan ng peace process, nabuksan ang daan para sa mas malawak na pakikilahok ng mga komunidad sa paghubog ng kanilang kinabukasan.
13: Sana in-expect sa mga ma-elect na parliamentary members na yung takbo ng pamumuhay sa BAM ay sana magawa nila ng paraan na magbabago ang sistema sa pamamarakad ng gobyerno na angkop sa mga Bangsamoro.
11: Ngayon, habang humaharap ang Bangsamoro sa bagong yugto ng pamamahala at halalan, muling nangunguna ang tanong para sa karaniwang Bangsamoro, higit sa mga pangako ang hangad ay serbisyong ramdam sa araw-araw. Mas maraming trabaho, mas maayos na edukasyon, abot kaya at mas malapit na serbisyong pangkalusugan, maayos na kalsada, tubig, kuryente at iba pang pangunahing infrastruktura at higit sa lahat, tuloy-tuloy at matatag na kapayapaan.
14: So nais po namin magpatulong sa mga MP kung sino man manalo dito, if ever. So sana maging magtutok pa rin sila sa about sa mga yacht, sa mga need nila for mga like mga pangangailangan ng mga kabataan ngayon.
11: Sa huli, ang Bangsamoro ay hindi lamang teritoryo o pamahalaan. Ito ay mga tao, mga pamilyang may sariling kwento, mga komunidad na may mayamang kultura at mga individual na may pangarap para sa kinabukasan. Kaya sa paghahanda sa nalalapit na BARM elections, isang mensahe ang malinaw. Ang pagbabago ay dapat hindi lamang makita sa pamamahala, kundi lalo't higit maramdaman sa buhay ng bawat Bangsamoro.
15: Mula sa pagkakakilanlan hanggang sa mga pangarap, ito ang kwento ng Bangsamoro. Sa bagong pamamahalaan, ang hamon, matutugunan ba ang bawat hangad ng Bangsamoro sa mas mapayapa at maunlad na kinabukasan? Mula dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
11: Para sa Integrated State Media, Trisha Aragon ng PTV.

0: probinsya, nagsagawa ng orientation and signing event ang OWA Region 11 para opisyal nang maihatid sa mga magulang at estudyante ang kanilang scholarship sa ilalim ng dalawang programang naglalayong magbigay ng tulong pinansyal sa mga overseas Filipino worker at kanilang mga anak o kapatid. Inaulat ni Israel Damaulao ng PTV Davao.
1: Ang minadong overseas Filipino worker OFW na si Mark na hindi madali ang pagtatrabaho bilang chef sa isang barko. Bukod sa malayo siya sa kanyang pamilya, wala rin umanong kasiguraduhan sa kanyang sahod at sa kanyang trabaho dahil kontraktual lamang ang kanyang employment. Dahil dito, hindi sapat ang kanyang kinikita sa barko para sa mga pang-araw-araw na gastusin ng kanyang pamilya. Lalo na sa matrikula ng kanyang anak sa kolehiyo. Kaya malaki ang pasasalamat niya sa Overseas Workers Welfare Administration ng OWA Region 11 sa pagtulong sa mga OFW na mabawasan kanilang mga gastusin sa pamamagitan ng scholarship program nito.
2: Nakatulong sa amin kasi sa scholarship pa lang, sa gastusin, lalo na sa mga private school or engineering, makalaging tulong po ang nagawa ng OWA.
1: Inihatid ng OWA 11 ang Education for Development Scholarship Program o EDSP Category 1 at Congressional Migrant Worker Scholarship Program o CMWSP. Mayigit 30 estudyante ng mga anak ng mga OFW na miyembro ng OWA ang dumalo sa Parent Scholars Orientation at Signing of Scholarship Agreement para sa school year 2026 to 2027 noong Agosto 31 sa isang hotel sa Lanang, Davao City. Layunin ng mga programang ito na makapagbigay ng tulong pinansyal sa mga anak o kapatid ng mga OFW. Natanggap ng tig 30,000 pesos bawat semestre o 60,000 pesos bawat school year ang mga kwalipikadong benepisyaryo.
3: So ito po ay programa lang OWA para doon sa mga anak ng active OWA member, OFWs, na nag-qualify doon sa exam na kinandak natin with partnership with DOST last February.
1: Dahil sa nasabing programa, malaki ang kasiyahan ni Gabriel, anak ng OFW na si Mark, lalo na't umaabot sa mahigit 100,000 pesos bawat taon ang kanyang matrikula. Ngunit dahil sa nasabing programa, mababawasan na ang gastusin ng kanyang ama para sa kanyang pag-aaral. Dahil sa tulong ng programa, mas pagbubutihin niya ang kanyang pag-aaral upang makapagtapos at makakuha ng trabaho, upang hindi na kailangang magtrabaho sa barko ang kanyang ama.
4: So this program really helped us financially and also me personally to give me strength and perseverance po and a motivation po to keep on maintaining my grades.
1: Para makasali sa EDSP program ng OWA, kailangan pumasa sa exam ang mga incoming freshmen sa kolehiyo, kabilang ang National Qualifying Examination ng OWA na isinasagawa sa pangangasiwa ng Department of Science and Technology Science Education Institute. Samantala, ang CMWSP ay para sa mga active member ng OWA na OFW na nais muling magbalik-aral sa kolehiyo. Dito sa Davao Region, nasa 32 ang nakapasa para sa EDSP category, habang 4 naman ang nakapasa para sa CMWSP. Ngayon man, tinayak ng OWA 11 na hindi lamang ito ang mga programang iniaalok nila para sa mga pamilya ng mga OFW na miyembro ng ahensya. Patuloy anila ang kanilang paghahanap ng iba pang mga programa upang matulungan hindi lamang ang mga OFW, kundi pati na rin ang kanilang mga pamilya. Israel Damaulao para sa Bayan.
0: Kapapasok pa lang ng Vermont pero nakahanda na agad ang mga parol makers sa Davao City dahil nagsimula na ang kanilang pagbebenta ng iba't ibang disenyo ng parol, pati na rin ng mga dekorasyong pampasko. Kung magkano yan, alamin sa ulat ni Jay Tayanes ng PTV Davao.
5: Kahit mahigit 4 na buwan pa bago magpasko, nagsimula na ang pagbebenta ng mga parol sa Ulas, Davao City. Iba't ibang disenyo at sukat ang ginagawa ng mga parol maker, kabilang ang reindeer, makukulay na bulaklak at Santa Claus. Ayon sa parol maker na si Stefano, 15 taon na siyang nagtitinda ng mga parol at maaga na rin naghahanda para sa Christmas season. Maabot sa 7,500 piso ang presyo ng reindeer na may Santa Claus, habang 3,800 piso naman ang reindeer design.
6: Nadyo yung mga abang nga item, sir, nga nagsaka ta kay pagkumpra na to, nisaka mo po sila, musaka po tagamay lang po. Pero ang uban nga, mga diri lang gihimo, mga wala po nagsaka. Kung sa price dati mo, lang yan.
5: Para sa mga mamimili, mas mainam ng maaga pa lang, ay makabili na ng mga parol, lalo na kung may sapat na budget. Inaasahang dadami pa ang mga mamimili habang papalapit na ang Pasko, kasabay ng posibleng pagtaas ng presyo, lalo na sa malalaking disenyo. Sa isang pwesto naman sa El Rio, wala namang pagtaas sa presyo ng mga parol, pero posibleng tumaas ang presyo ng ilang Capiz lanterns na kinukuha pa nila sa Pampanga habang papalapit ang Pasko.
7: Ang among stock to sa Pampanga na dili makakuan karon kay imbis na tong kuan na semana nga nanadiri among stock dili sila maka biyahe kay nagkuan sa didto nagka diferensya nagbagyo didto maning mausa ning among kuan karon stock.
5: Ang mga negosyong ito ay ngayon ay nagdadala ng liwanag sa mga pangunahing kalsada ng Davao City habang nagsisimula na ang Burr Months. Jay Tayanes, para sa Bayan.
0: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
8: At yan pong mainit na balita ngayong Miyerkules. Saka po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Diane Kerer ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.

0: Makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Pagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
1: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
3: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
4: Maganda bang takbo?
3: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
1: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
5: Yung magulang ko na nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
1: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
6: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: 8 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
11: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
12: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
11: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
13: To give the facts, the best about Islam para lalong maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
11: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. Ito po muli ang inyong programa Salam Radio. Dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao. Makakasama ninyo hanggang alas 8 ng gabi sa kabuuan ng ating programa. Dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan ninyo 104.3, The Capital. Iba't ibang mga balita ihatid namin sa inyo mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. At syempre pa mga talakayan sa BARMM. Kanina may nakita akong balita, medyo ano ha. Anyways, tingnan natin, mapag-usapan natin mamaya. Kaya naman, samahan niyo ako, September 2, 2026, ilang araw na lang ay 12 araw na lang. Hindi bare months, ha? Hindi bare months, pumasok na eh. O yun, barn parliamentary elections na. 12 araw na lang, barn parliamentary elections na. At kaninang umaga, mayroong isang grupo na nagpahayag ng kanilang hinaing patungkol nga po sa kanilang pagka-disqualifika o pagka-disqualify para sumama, sumali, makiisa o kaya tumakbo this coming Bangsamoro parliamentary election. Tingnan natin ha, kung makuha natin sila dito sa ating programa para naman malaman natin kung ano yung kanila saloobin. Actually, nakasama na natin sila dito eh. And we have talked them to with them also, no? So tingnan natin kung ano yung pinaka pwedeng mapag-usapan namin regarding. Nandun sila kanina sa Supreme Court, they filed their petition with regards on the decision of the COMELEC. Pwede natin hingin din, no, ng panig ang COMELEC with regards to it. Actually, dalawa eh, isang party at saka isang district representative ang na-decisionan ng COMELEC na hindi they will not push through with the 2026 Bangsamoro parliamentary election. 7:12 in the evening. Ako pa rin po ninyo ni Code Nords Maginanaw sa ngalan ni Princess Abiba sa Ripaudak. Samahan niyo ko na atid sa inyo mga balita mamaya. Maraming salamat sa lahat na nakatutok at nakikinig dito sa ating programa. Kung kayo po ay may pa-shoutout o kaya ay may pabate, pwede po kayong mag-comment sa Radyo Pilipinas Facebook page kung saan po tayo ay naka-live. Oo. 2 million, more than 2 million followers na po tayo sa Radyo Pilipinas. At syempre pa, tayo po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa TV, social media, sa iba't ibang social media website ng ating mga ng Radyo Pilipinas. Samantala, ito na po ang mga headlines na for tonight.
4: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
10: DSWD pinayag ang magamit ang emergency lane sa NLEX para sa paghahatid ng tulong. Peace and Development buong bansa and development buong bansa mapayapa. DSWD 10 at UNDP pinaigti ang kooperasyon para sa kapayapaan at kaunlaran. NIA sa Buangga Sibugay nagsagawa ng post-evaluation sa mga programang pangkabuhayan para sa magsasaka. 1.6 na bilyong piso danyo sa Ilocos Region dahil sa bagyo at habaga. 34% ng populasyon apektado. Pinsala sa agri-sektor dahil sa sama ng panahon umabot sa 3.39 na bilyong piso. Pangasinan, patuloy ang monitoring na sa binabahang lugar. Libo-libong mga pamilya nasa evacuation areas. Mga guro sa Northern Mindanao, national pilot sa career evaluation programa ng DepEd. PNP ACG na nanawagan ng mas mahigpit na regulation sa online gaming at social media platforms. Panukalang pipigil sa paglahok ng kamag-anak ng mga public officials sa government contracts, pasado na sa Senado. Defense team, iginiit na walang personalan kahit na nagkakaroon ng argumento sa impeachment trial.
4: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Yan po ang mga headlines. Ito po ang mga detalye ng ating mga balita.
4: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
10: DSWD pinayag ang gamitin ang emergency lanes sa NLEX para sa paghahatid ng tulong. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Ray!
15: Gagamit na ang Department of Social Welfare and Development ng emergency lane sa North Luzon Expressway para mapabilis ang paghatid ng relief goods sa mga lugar na sinalanta ng bagyo at habaga ayon kay DSWD Assistant Secretary Leo Quintilla, pinayagan ng NLEX Management ang mga delivery truck ng ahensya na gumamit ng emergency lanes. Ihatid ang family food packs at non-food items sa mga apektadong lugar sa Central Luzon at mga karatig na rehiyon. Target ng DSWD na makumpleto sa loob ng 5 araw ang replenishment ng relief supply sa mga LGU na matinding naapektuhan ng baha. Lalagyan ng signage delivery receipts at donut delay signs ang mga truck para mabilis silang makilala at makadaan sa NLEX. Mayroon pang mahigit 3.5 milyong family food packs ang DSWD na naka-preposition sa iba't ibang bahagi ng bansa, habang 380,000 kahon ang nakatakdang ihatid sa Central Luzon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Kaya maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, Peace and Development, Buong Bansa Mapayapa o PDBBM, DSWD10 at UNDP. Pinaigting ang kooperasyon para sa kapayapaan at kaunlaran. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macarambon.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Dandy,
16: bumisita bilang kortesiya sa tanggapan ng Peace and Development Buong Bansa Mapayapa ng DSWD Regional Field Office 10 ang mga kinatawan ng United Nations Development Program o UNDP na sina UNDP Project Manager Noel Pedrola at UNDP Project Analyst Ryan Dave Hunko. Layo ng pagbisita ang pagtingin at pagtugmain ang mga pagsisikap ng DSWD at UNDP para sa mga programa at serbisyo para sa mga komunidad ng MILF. Tumutok ang usapin sa pagkakaisa sa pagtutulungan, lalo na sa pagtataguyod ng kapayapaan, katatagan ng komunidad, implementasyon ng normalisasyon, pangkabuhayan, pang-ekonomiya at pangkalahatang kaunlaran, kahanay sa mga nagpapatuloy na inisyatiba ng UNDP. Humarap sa UNDP sina DSWD 10 PDBBM Program Head Attorney Edgar Riquilme, MILF Focal Hizam Dubar, Social Healing Unit SHU Head Aldrin Librero at Social Work Officer 3 Suwad Samporna. Ang kortesiya ay nagpapahalaga sa pinaigting na interagency partnerships. Isinasalin ang mga napagtagumpayan na kapayapaan tungo sa makahulugang sustainable suporta o tulong sa mga komunidad, nagkakaisa sa hangarin, aksyon at nakatuon sa pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Gikan Iligan sa Mindanao, daghang salamat Ms. Dandy Macarambon. Samantala sa Mindanao pa rin, sa Zamboanga naman, National Irrigation Authority Zamboanga Sibugay nagsagawa ng post-evaluation sa mga programang pangkabuhayan para sa mga magsasaka. Para sa detalye, alamin natin kay Lesti Cubo live.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Lesti!
17: Nagsagawa ang National Irrigation Administration Zamboanga Sibugay Irrigation Management Office sa pagtulungan ng NIA Central Office at NIA Region 9 ng post-evaluation and monitoring sa mga programang pangkabuhayan sa mga bayan ng Ipil, Titay, Diplahan at Malangas, Zamboanga Sibugay. Line itong masuri ang katayuan ng mga intervensyon sa kabuhayan na natanggap ng mga irrigators association, kooperatiba at mga magsasakang beneficiaryo habang nangungulekta ng feedback sa pagpapatupad, progreso at mga pakinabang sa mga kalahok na komunidad. Ang pagsusuri ay pinangunahan ng Community Development Office Officer mula sa Irrigation Development Department ng NIA Central Office. Sa cloud ng pagsusuri, ang Balibaan Irrigators Association Incorporated ng Titay CIS, Dan Sulao Multipurpose Cooperative sa Bayan ng Malangas, ang 40 mga beneficiaryo mula sa Sibugay Irrigation System at 8 mga miyembro ng Balingasan Small Farmers SLPA sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng DSWD. Ang post-evaluation ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na subaybayan ang pagpapatupad ng mga intervensyon sa kabuhayan at yakin na ang tulong ay nakakarating sa mga itinakdang beneficiaryo at nagbibigay ng makabuluhang suporta sa kanilang mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City.
10: Yeah, maraming salamat, Leslie Cubul. Samantala, 7:20 in the evening, magbigay daan muna tayo sa Azad para sa Aisha Prayer at ilang mga paalala mula sa ating himpilang. Narito po.

0: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: 7:26 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. And because it's a Wednesday, syempre, makakasama na naman natin ang ating mga kasama sa bar mula sa Bangsamoro Translations Division or TID para sa kanilang Word of the Day. Ito, narito po.
3: Assalamualaikum Bangsamoro, magandang gabi Pilipinas, isang mapagpalang gabi pong muli sa ating lahat at muli pong nagbabalik ang ating programang Kapatid Language Connect upang magbahagi ng kaalaman at inspirasyon. Ito po ang inyong lingkod, Noreen Lambitan, ang tagasaling sa wikang Maguindanao ng ating tanggapan. Ayan. At malugod po namin kayong inaanyayahan sa ika-106 episode na po ng ating programa at live po tayo ngayon sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas. Ito ang programa patuloy na maglilingkod para sa mas malalim na talakayan at makabuluhang paghahatid ng impormasyon tungkol sa pangunahing wika o mga pangunahing wika ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At dito po sa ating programa, hindi lamang po tayo nakikinig. Tayo po ay sabay-sabay na maglalakbay sa mundo ng ating mga sariling wika, kultura at pagkakakilanlan bilang mga Bangsamoro at bilang mga Pilipino. Kaya samahan niyo po kami ngayong gabi, sama-sama po nating tuklasin, kilalanin at higit pang pagyamanin ang wikang tunay na atin. Dahil sa bawat salita, may kasaysayan. Sa bawat wika, may pagkakakilanlan at sa bawat pagkatuto, may pagkakaisa. Ayun mga kapatid, dumako naman po tayo sa unang segment ng ating programa. Ito po ay tungkol sa ating Word of the Week. At ang ating Word of the Week para sa episode na ito ay tungkol po, ito ay connection, ang salitang connection. Narito po, tunghayan po natin kung ano po ang sali nito sa iba't ibang katutubong wika ng Bangsamoro at paano nga po ba ito. No? Alamin po natin, pag-aralan po natin. Ang salitang connection, narito po mga kapatid.
4: Word of the Day, connection. A relationship or bond between people, ideas, or things.
5: Sa Filipino ay ugnayan. Ang matibay na ugnayan ng mga miyembro ng komunidad ay nakatutulong sa pagbuo ng tiwala at pagtutulungan.
6: Sa Maguindanao, kinadsumpat. Sumabagal ang kinadsumpat ng mga tagapada kanu magingad na makatabang sa kapangadan kanu salig nukad tatabangay.
7: Sa Maranao, nakapakasusulawida. Sumapagar akapakasusulawida sa iko mga membro o magingat na pagkatabang kukapunagumbalaya kusarig kukapagisaysa.
8: Bangsiiyakan, parsugpatan. Makabasag parsugpatan dem kaumanin bang meaanin magkahagad kinahagad luk magtabang kinabang.
9: Sa Iranun na sumpat. Sumabagar asumpat kano pagalatan ng mga membro o magingad na pagkatabang ang mapakatindag kusarig ago kadtatabanga.
10: Word of the Day, suksugan. Parsugpatan suksugan maaktara tumpukan kauman magtabang-tabang matengge pangandol makalabay magtikayo sagina.
11: Isang kagan kay pagsugpat. Yang sambok na manog na pagsugpat sang mga membro ng jamaa kay ang makatabang sa pagbuo ng sarig o pakipagtinabangay.
12: Deptaduraye, sumpat. Imbagare kasapagayun, idesumpat na panuowe. Gatabang, katiman sarig, grab kasatabang.
8: بالعربي الترابط. يسهم الترابط المتين بين أفراد المجتمع في تعزيز الثقة والتعاون.
3: Ayan, maraming salamat sa ating mga kapwa taga-salin. At talaga namang masisipag, pinagsisipagan nilang maisalin ito ng saktong-sakto no, sa ating iba't ibang katutubong wika. At dahil dyan, dumako naman po tayo mga kapatid sa ating trivia. At ang ating trivia ay mula po sa Bangsamoro Autonomy Act No. 13. At ito po ay patungkol po sa Indigenous People's Affairs mula po sa Chapter 1, General Provisions. Narito po itong hayan natin, pag-aralan natin at kilalanin natin ang iba't ibang katutubong wikang Bangsamoro.
13: Bangsamoro Autonomy Act No. 13, Title 7, Indigenous Peoples Affairs, Chapter 1, General Provisions, Section 1, Declaration of Policies. It is the policy of the Bangsamoro Government, Letter A, to recognize, respect, protect, promote, and support the rights of the indigenous peoples within the framework of the Constitution and national unity and development.
14: Paa No. 13, Administrative Code, Pamagat 7, Mga Usapin ng Mga Katutubong Pamayanan, Indigenous Peoples. Kabanatawan, pangkalahatang mga probisyon. Section 1, pahayag ng mga patakaran. Patakaran ng mga pamahalaang Bangsamoro na letra A, kilalanin, igalang, pangalagaan, itaguyod at suportahan ang mga karapatan ng mga katutubong pamayanan, Indigenous Peoples o IPs, sa loob ng balangkas ng konstitusyon at ng pambansang pagkakaisa at kaunlaran.
3: Langkum aayatan. Section 1, kapabayag sa mga pangitaban. Na adun ang pangitaban ng gobyerno na Bangsamoro. Letter A, kilalan, pagadatan, ulaman, pagkapyan, lutabangan sa mga indigenous peoples sa kanong mga kawagid nilan analusod sa antangan ng Constitution, do national, at kinapamagisa-isa, do kagkapya.
15: Ilano ay ikapito, mga kaulawla o mga batangar ataw. Chapter 1, kalangulanguan o mga kukuman. Saginta sa ikaisa, kapakalangka pa kung mga atoran. Atoran o gobyerno a Bangsamoro, akilalaan, gupagadatan, gupurungan, gupakausuran, gudaurugin sa mga kabnar o mga batangar ataw, sa kapakambubukan iyan, kutawangan o mapuro a pangitaban, gulangkap a kaisaysa, gukapagumarg.
8: Al-Babu Sami' Shu'un al-Shu'ub al-Asliya. Al-Fasl al-Awwal al-Ahkam al-Amma. Al-Qism 1. I'alan al-Siyasat. Tatabanna hukumati Bangsamoro al-Siyasat al-Taliya. Al-Iatirafu bi-Hukuk al-Shu'ub al-Asliya wa-Ihtiramiha. وحمايتها وتعزيزها ودعمها وذلك في إطار الدستور والوحدة الوطنية والتنمية الوطنية.
16: Baa No. 13 Admin Code Sa Iranun Na Title 7 Indigenous Peoples Affairs Chapter 1 General Provisions Section 1 Kiapayag ko mga aturan Giyaso aturan ng gobyerno o Bangsamoro A. Pagkilalanan, pagadatan, protektan, pakisigan ago suportan sa mga kawagib o indigenous peoples, IPs, sa ludot na framework o constitution, ago kapag isa-isa o nasyonal, ago kagkaulad.
10: Baa No. 13 Admin Code, Bahagian Ikalima, Indigenous Peoples Affairs. Labas sa maundang-undang ika-isa, General Provisions, Ayat 1, Pamahalayak Saga Panahuan, yaitu Panahuan Min Parinta Bangsamoro. Letter A, Nikila, Magaddat, Nijagahan, Nisagina, maka ni parihala baanan kapatot saga indigenous peoples. IPs, pasalamud ito majaluman. Aturans constitution, maka national unity and development.
17: Baa 13 Law of Admin Code, Pando Pito, na uret pantag de andang ito. Rantan sa baan, kuhanay de katayan. Section 1, kuhayag ba de ukit. Ukit ibag sa moro gobernante. Letter A, pagilolonan, pagadatan, pagdoyogan. Uwitan, barab sa kwartahan, idekwagi bide andang ito. Gasoodor, bide mantana, itab. Barab dap kapainsagba, katome, kasatobong, barab kafiyonon.
18: Title 7, Indigenous Peoples Affairs, Chapter 1, General Provision, Section 1, Deklarasyon ng mga pamakaib. Yani ang pamakaib ng gobyerno ng Bangsamoro. A. Untakilon, iadat, sirabunon, isasaya, o suportahod yung mga kapatot ng mga limad na otaw, sang sorbing balangkas ng konstitusyon o pangganwa ng pagkasambok o pag-udyangon.
3: Ayan mga kapatid, yun na po yung ating trivia at muli ito po ay nagmumula po sa ating mga published na Bangsamoro Autonomy Acts at hopefully ay mai-publish na din po sa Bangsamoro Parliament ang salin nito sa iba't ibang katutubong wika. At dahil dyan, binabati po natin ang ating mga kapatid na gumagamit ng wikang Arabic. Siyempre, ang Filipino, dahil lahat tayo mga Filipino. At ganun din po sa mga gumagamit ng wikang Maguindanaon, Iranon, Maranao, Yakan, Bahasa Sug, Taduray, Sinama at Kagan. Assalamu alaikum po sa inyong lahat. So yun na po yung ating trivia. No, sana po ay may natutunan po tayong lahat. At ngayon naman mga kapatid, dumako naman po tayo sa ating quotable quote. At ang ating quotable quote ay nagmumula po sa ating mga butihing parliament members. At para sa episode na ito, ay ang ating quotable quote ay magmumula po kay Honorable MP Attorney Liza Masuhud Alamia. At bago po natin ibahagi ang kanyang quotable quote, narito po muna ang kanyang bio sketch upang sa ganon ay higit pa po natin siyang makilala.
19: Attorney Liza Masuhud Alamia is a member of the Parliament of the Bangsamoro and a respected lawyer, legislator, and human rights advocate. She is known for her work in advancing transitional justice and reconciliation, women's political participation, and the protection of internally displaced persons in the Bangsamoro region. As a member of parliament, she has authored key legislative measures promoting justice, inclusive governance, and women's empowerment. She has also championed initiatives that support agriculture, food security, and sustainable development in the BARMN. Beyond her legislative role, Attorney Alamia serves as the government of the Philippines chair of the Task Force for the Commission Combatants and their Communities, leading efforts to provide socio-economic programs for former combatants and their communities. Her work reflects a strong commitment to peace building, human rights, and the sustainable development of the Bangsamoro.
3: Ayan, so yun na po yung kanyang bio sketch ni Honorable MP Attorney Liza Masuhud Alamia. At narito po mga kapatid ang kanyang quote. No? Ang kanyang quotable quote, ang sabi po niya, "This is essential to uphold justice, protect the rights of our people, and foster peace and order in Bangsamoro." Ayan po. So, ngayon naman mga kapatid, ay ating tunghayan kung papaano po itisinalin sa walong katutubong wikang meron sa ating tanggapan at sa ating dalawang national languages na Arabic and Filipino. Pakinggan po natin, panoorin po natin, at sabay-sabay po tayong matuto.
20: Sa Filipino ay...
21: Ito ay mahalaga upang mapanatili ang katarungan, maprotektahan ng mga karapatan ng ating mamamayan at maisulong ang kapayapaan at kaayusan sa Bangsamoro.
20: Sa Maguindanaon na...
22: Nasisita inya sa kapananggit sa kanubantang, kaulaman sa mga kawagib ng mga tautano, dumakapailay sa kalilintad, lukaatol no Bangsamoro.
20: Sa Maranao na...
23: Gia e nanisisita si e kukadaw ruga ko ontol. Gusi e kukalingding.

0: supaya masing-masing ni angat ya keadilan, ni jagahan, ni parihala baanan kapatut saga manusia kauman, maka masing-masing ya kehatulan mabangsa moro.
1: Sangkagan kai.
2: Yani kay para pantag untak isasaya yang hustisya, sirabunon yang mga kapatot ng kanilan mga utaw, aw isasaya yang katingon aw kadyawan sang bangsa moro.
1: Deb ti duraye.
3: Ni para pantage, deb kuwite kufiyo ko daw. Protektahan ni dekwagi bide tautom. Brab uwite ni kagabaya-bayawe, brab sugu ibang samorowe.
1: Bilarabi.
4: وهذا ضروري لترسيخ العدالة وحماية حقوق شعبنا وتعزيز الأمن والاستقرار في بانسامورو. سامورو
5: Ayan, so maraming salamat ano, at tayo rin po ay napaparating ng pagbati at pasasalamat sa tanggapan po ni Honorable MP Attorney Liza Masuhud Alamia. Assalamualaikum, ma'am. Ayan, so dahil dyan mga kapatid, dyan na po nagtatapos ang ating episode, no? Ika-106th episode na po ng ating programa at naging makabuluhan po ang ating talakayan para sa episode na ito. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsusubaybay dito po sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas, ang inyong pong pakikiisa, ang nagbibigay buhay sa aming adhikain, itaguyod at pagyamanin ang mga pangunahing wika ng Bangsa Moro. At naway may napulot po kayong kaalaman ngayong gabi sa mga salitang hindi lamang po binibigkas, kundi inuunawa at pinapahalagahan. At patuloy po nating alalahanin, ang wika ay hindi lamang po daluyan ng komunikasyon. Ito ay pinagmula ng kultura, kasaysayan at ating pagkakakilanlan bilang mga Bangsa Moro at bilang mga Pilipino. Kaya huwag po kayong mawawala sa mga susunod pang episode ng ating programa dahil marami pa po tayong matututunan. At bago po tayo magtapos, tayo po ay nagpaparating din ng pasasalamat at pagbati sa ating butihing Speaker or Honorable MP Muhammad Suwaib Yacoob at sa ating pong Secretary General Professor Rabi Angkar, sa ating Director, Director Abdul Ghani El Manalokon, at sa ating pong Division Chief, by Fairuz Candao. At muli, ito po ang tagasaling sa wikang Maguindanao ng ating tanggapan, Norain Lambitan. Maraming salamat po. Wassalamu alaikum, Bangsa Moro. Magandang gabi, Pilipinas.
6: Ayan, maraming salamat mula sa kapatid Language Connect. Another week ng bagong salita na naman ang natutunan natin sa iba't ibang dialogue or iba't ibang lingwahe. Samantala, epektibo simula ngayong araw ang libreng toll para sa lahat ng sasakyang manggagaling sa Pulilan, Bulacan hanggang sa San Fernando, Pampanga at pabalik. Tugon ito ng pamahalaan sa matinding trapiko na nararanasan sa bahagi ng North Luzon Express dahil sa pagbaha sa Tulawok Bridge sa San Simon, Pangasinan. Ayon kay Transportation Secretary Banoy Lopez, personal siyang nakipag-ugnayan sa NLEX Corporation President Luis Reñon upang matulungan ang mga motorista at pasaherong labis na naapektuhan ng trapiko alinsunod sa utos ng Pangulo. Nagpapasalamat din ang DOTR sa NLEX Corporation dahil agad itong tumugon sa hiling na libreng magpatupad ng libreng toll. Samantala, nasa linya ng ating telepono ang AVP for Traffic Operations and NLEX Corporation, si Sir Mr. Robin Ignacio. Sir, magandang gabi.
7: Yes, good evening po. At good evening din po sa inyong mga taga-subaybay.
6: Okay. Sir, alam natin ilang araw medyo challenging yung naranasan ng lahat na dumadaan dyan. And as we speak po ang sitwasyon, ano po ngayon ang sitwasyon sa NLEX?
7: Opo, sa ngayon, unayin ko na po outside po ng San Simon area. Fast moving ang ating traffic, maayos po at. At wala po tayong namo-monitor na problema. Dito lang po nga sa San Simon kung saan ang level naman ng tubig po dito sa loob ng expressway ay napababa na po. Actually, halos 1 inch na lang po dun sa innermost lane. At talagang passable na po ito both directions ng class 1 mga sasakyan. Mm-hmm. And 2 lanes na po yung ating nadadaanan. Kaya naman po ang ating pagpila po doon, yung queuing na mo-monitor po natin, for the northbound traffic, meron na lang po tayong around 300 meters yung slow-moving traffic. And for the southbound direction, meron na tayong mga 1.4 kilometers.

0: kilometers na lang po yung ating ano, so medyo mabilis-bilis na po yung travel dito, and yun po yung mga ini-implement po natin doon, dahil mataas pa rin po yung water level dito sa labas ng expressway, na maaring pumasok pa rin po. So ginagawa po namin ay tuloy-tuloy yung pag-siphon, ganun din po yung pag-pump out ng tubig, para lang talaga ma-maintain natin na mababa yung level ng tubig dito sa expressway.
1: Okay, so yan yung sitwasyon ngayon dyan sa expressway na kung saan kanina pinapakita po din natin yung mga live feed mula sa NLEX, na kung saan itong mga areas like Mindanao Toll Plaza, Paseo, at iba pang mga sa Mikawayan, Candaba, lahat mabilis ang usad ng trapiko. Kakaiba to doon sa nakikita natin this past few days na medyo mabigat nga, pero ngayon maganda ang daloy ng trapiko. Sa mga lugar po na na-mention ninyo at kanina, na yung mabibigat yung volume ng mga sasakyan, although kanina epektibo yung na wave na yung mga toll fees, saan pong part ito ng NLEX? Bali, magkano po ang masasave ng ating mga motorista?
0: Yes po, yung pinatupad po nating free toll na area is from Apulilan to San Fernando for northbound direction, and for southbound naman of course is from San Fernando to Apulilan. At yun po ay hindi ko masyado nakuha yung exact amount, but it's something like more than 100 pesos per passage po nung sa area. And yun pong masasave na toll fee na yun, yung free na toll fee na yun, makikredit back as rebate dun sa RFID account ng ating mga motorista after 24 hours.
1: Ayan, okay. So, mababawasan pa rin pero marirebate siya. So, I mean, if you passed yes, by, mapapansin mo na mababawasan, but after 24 hours, babalik din yon. So, yun ba ang aasahan ng ating mga motorista, no? Baka mamaya magtanong
0: yes, sila,
1: teka, akala ko ba na wave, pero nabawasan. So, yun yung magiging sistema. After 24 hours, magre-rebate siya. So, ano po yung mga ginagawa ng NLEX Corporation upang maibsan ang nararanasang traffic sa ilang bahagi ng NLEX?
0: Apo, sa ngayon at medyo paubos na po, wala na po tayo masyadong mahabang mga QE, yung mga slow moving traffic na mo-monitor. In fact, from as long as more than 10 kilometers yesterday, na ngayon ay nasa mga 400 meters na lang, at saka 1.4 kilometers. So, bilis na lang po ito. But during the height po nung yung level ng baha doon sa ilalim ng tulay, kung saan talagang mabagal at halos sa standstill yung flow ng traffic po natin doon, kami naman po ay nakaantabay po sa ating mga kababayan bumabiyahe, dahil wala naman silang madadaanan talagang maayos na alternate road.
1: Yes. Oo.
0: Though naka-identify po kami, yun na po yung taking Central Luzon Link via Nueva Ecija and then access Maharlikay.
1: Okay, nawawala-wala lang yung signal ni Mr. Ignacio, mga kasamahan natin mula sa NLEX. Sir, nandiyan na po ba kayo? Medyo nawawala-wala lang yung signal natin. Nagbe-break lang yung...
0: I mean...
1: Okay. So, konting ikot lang po tayo para...
0: Antarita Interchange or... Oh.
1: Ayan, okay, sige. Sir? Ayan, okay. Medyo
0: yes,
1: nawawala-wala.
0: Kumusta po ngayon, sir?
1: Okay, sige. Anyways, sayang hindi na... Uy, nawala na naman yung signal ni Mr. Ignacio. Okay, habang sinusubukan natin maibalik yung communication natin with Mr. Ignacio, kaya nga po na nabanggit ng NLEX at sa ating panayam ngayon kay Mr. Ignacio, na yung pong mababawas, if ever you would pass by doon sa mga toll gates, mababawasan yun yung amount no, ng inyong to, ma, ng inyong cards, pero marirebate, no, babalik lang po after 24 hours. So isahan nyo na may babawas pero may babalik lang. So hindi, kumbaga, eh, they would still deduct, no, pero dahil nga dun sa isa yon, ha, isa yon sa, kumbaga, eh, pagtugon nila doon sa mga aberya na naramdaman natin this past few days. Okay. Mr. Ignacio, sir?
2: Yes, sir. Ayan. How is it now?
1: Ayan, okay, okay. Okay na.
2: Okay po.
1: You were saying kanina, hindi lang natin nakuha.
2: Yes, sir. Yun nga po, yung nung kasagsagan po nung baha po dito sa ilalim po ng Tulaok and San Simon Interchanges, kung saan po ay talagang halos gumagapang or very halos standstill actually yung traffic. Kami naman po ay yun nga po, nagbigay ng mga bottled water, mga biscuits, yes, sa ating, yes, mga motorista, pero sa dami po talaga ng ating mga motorista, because wala na po silang alternative kundi dumaan po dito sa NX. And I think that contributed po dun sa talagang paghaba po ng traffic dito sa loob. And yun po yung mahirap na ano, yung may challenge
1: you were
2: na
1: saying po kanina,
2: yung ma-sustain po.
1: You were saying kanina yung Maharlika Highway at Nueva Ecija Santa Rita, but na may binabanggit po kayo doon kanina with regards doon itong area ng Nueva Ecija Santa
2: Rita. Opo, actually yun po yung alternate route na establish po natin. I think last Sunday, pero talagang malayo po yung
1: malayo
2: ano, and
1: yan,
2: ganun din po na hindi daw po talaga mabilis naman yung takbo,
1: yes,
2: ng dali ng traffic, but I think that's the only alternate route that we get, because yung talagang alternate to NLEX is MacArthur, pero alam naman natin na nauuna pa po siyang
1: Bukawi, Balagtas,
2: flooded or lumulubog.
1: Oh, lagpas Bukawi, Balagtas na po yan yung area kung doon yung mga alternate route, parang mas ma convenient pa rin na kunin yung NLEX, no? Anyways, with that, bakit po, kumbaga, napakadali, no, ng pagtugon natin doon sa request ng ating Pangulo ng Pamahalaan na bigyan ng libreng toll fees, o magbigyan ng libreng toll fees sa mga dumadaan sa NLEX?
2: Opo, actually, yun nga, lahat naman po nung feedback ng ating mga motorista, mm-hmm, as I've been saying in my previous interviews po, talaga naman po nare-receive ng ating ng aming management, mm-hmm, and also nare-receive din ng ating DOTR, ng, mm-hmm, gobyerno nga po, at yun po, nag-coordinate naman po, nag-uusap ang aming kumpanya with, and then today na ano po, na decided na po na they have to make yung toll fee from the affected area, no, within, yes, the affected area free.
1: Okay. With that, sir, ano po ang mensahe natin at paalala sa ating mga motorista? Kasi, kahit na ganun yung nangyari in this past few days, eh, hindi pa rin nila may iwasan na dumaan ng NLEX.
2: Yes. Tama po, ano, and yung situation po natin doon, especially that PAGASA is monitoring weather disturbance again, there are LPAs again na minomonitor ng ating weather, at maaring magkaroon pa rin po ng tubig doon kung talagang malalakas yung pag-ulan. Pero yun nga po, yung aming na-establish na mitigation para po hindi tumaas yung flood dito sa loob ng expressway, eh, we will continue doing it while planning po yung mga,
1: yes po, can you share to us ano po yung mga long term plans nyo with regards on countering yung nangyayaring pagbaha in that area, kasi doon lang talaga siya na center yung problema, eh.
2: Yes, actually we already experienced 3 years ago po yung pagbaha doon sa one of the areas, ano, in Tulaok area. And what we did is we raised yung pavement po by 0.7 meter. Mm. So from then on, wala po tayong nararanasan na pagbaha doon sa area. But with this sobra na pag pagbuhos ng ulan at yung pagbaha, lalong-lalo na na-monitor din po natin na yung kapaligiran or even the provinces, ano, Pampanga, Bulacan,
1: Yes, yes,
2: and
1: yes.
2: other provinces, ay sobra po talaga yung pag-ulan at pagbaha. So talaga inabot na naman po itong expressway. There was a plan, or there is a plan, ano, to increase further yung height nung portion na yan, yung sa Tulaok. Inaantay lang namin matapos si DPWH dun sa pag-raise dyan ng tulay. Because we really also need to maintain yung clearance ng height para naman po
1: Yes.
2: hindi babangga yung mga matataas na sasakyan dun sa bridge. So, with this increase, parang ano na lang po yung kayang itaas eh, para naman po ma-maintain yung clearance is between 0.3 to 0.5 meters. So, parang medyo mababa na lang po yung kayang idagdag. But which will make yung total height adjustment na by more than 1 meter, pero inaabot pa rin po ng baha kung ganito ka kalala yung pag baha, ano po. So that's just one, increasing further yung height ng pavement po natin. And then may pinaplano din po na para kung may pagbaha po doon sa area ay hindi na po kami nahirapan mag build up ng water ano to, yung water containment, yung
1: hindi naiipon na
2: mga
1: tubig.
2: sandbags, or so
1: okay,
2: para
1: okay.
2: Maglalagay na lang po ng wall, solid wall, and then kung may accumulation inside, we will just pump them up, I mean the water out. And also dahil talaga napakaraming tubig dyan, so yung probability talaga na pumasok sa expressway is nandun pa rin mataas. Meron actually suggestion coming right from Secretary Vince na mag-come up na rin po ng water impounding area para sa area. And kinakailangan na malaki to para marami yung volume na ma-accumulate. So, so that when the situation is hindi makalabas kagad yung flood water to the sea, na yun naman po yung cause ng flooding doon, nag-i-stagnate yung tubig. So instead of mabaha doon sa whole area, including
1: okay,
2: the expressway, makakontain yung water doon sa water impounding area. And then, pag mababa na yung tubig, then we can either pump
1: release
2: out
1: na
2: yung water or maybe may makikitang more important news kung saan man
1: okay
2: gagamitin po yung tubig. So
1: sige,
2: yun po yung isa sa mga plano.
1: Okay, maraming salamat. We look forward on those plans of mitigating yung flood dyan sa may area. Maraming salamat,
2: yes,
1: our
2: sir.
1: AVP
2: salamat
1: for
2: po
1: Traffic Operations,
2: and
1: Mr. Robin Ignacio.
3: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:55 in the evening, nakasama natin si Mr. Robin Ignacio from NLEX. Kasi di ba yung ilan sa ating mga kababayan na talagang nako, naburyong sa sobra lagpas na 7 oras na traffic na pinagdaanan nila. Anyways, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. 1.6 na milyong pisong danyo sa Ilocos Region dahil sa bagyo at habagat. 34% ng population apektado. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
3: Radyo Pilipinas.
1: Mildred.
4: Halos 1.6 billion pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura at infrastruktura sa Ilocos Region dahil sa epekto ng mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat. Sa datos ng RDRRMC Region 1, nasa 1.17 billion na ang pinsala sa infrastruktura habang 406 million naman ang danyo sa agrikultura. Patuloy na nakararanas ng pagbaha ang 219 na lugar sa rehiyon. 224 na lugar naman ang humupa na ang baha, habang 35 lugar ang patuloy na humuhupa ang tubig. Sa Pangasinan, kabilang sa mga pangunahing binabahang lugar, ang Lingayen, Binmalay, San Carlos, Mangatarem, Dagupan City, Bugalyon, Bautista, Santa Barbara, Calasiao at San Jacinto. Samantala, 10 kalsada at 1 tulay sa rehiyon ang hindi madaanan, habang 1 seaport ang pansamantalang tumigil sa operasyon. Dineklara na rin state of calamity sa buong Pangasinan na binubuo ng 48 LGUs. Abot naman sa 34.19% ng populasyon ng Ilocos Region ang naapektuhan ng sama ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Yeah, maraming salamat, Mildred. Samantala, mga guro sa Northern Mindanao National Pilot sa Career Evaluation Program ng DepEd. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macarambon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Dandy. Napili ang Region 10 sa 14 na rehiyon bilang pilot o panimula sa gagawing pagsusuri kaugnay sa system to affirm career stages ng Department of Education para hubugin ang hinaharap na edukasyon ng bansa. Ang inisyatibang ito ay naghahangad at tasahin, subukin at kilalanin ang kakayahan ng mga guro magturo sa loob ng silid-aralan sa pamamagitan ng demonstrasyon. Tinatayang nasa 30 pampublikong guro mula Cagayan de Oro at Misamis Oriental ang isasalang bilang partisipante sa bagong National Career Evaluation Program. Kabahagi ng rollout ng programa ay ang isinagawang orientasyon nitong nakaraang linggo, pinangunahan ng DepEd Region 10 sa pagkikipagkolaborasyon sa Teacher Education Council o TEC. Layo ng orientasyon na gabayan ang mga partisipante sa pamamagitan ng core objectives, mga proseso, rekisito at inaasahang bunga ng pilot implementation. Nagbigay din ng malalimang pangunawa sa mahalagang tungkulin ng Teacher Education Council sa pagtatasa matapos ang Teacher's Career Progression. Naghayag ng suporta sa inisyatibang ito si DepEd 10 Northern Mindanao Regional Director Dr. Ruth Fuentes kasama si Cagayan de Oro City Schools Division Superintendent Roy Angelo Gazo at Misamis Oriental Assistant Superintendent Mary Ann Aliera. Nanguna at pinadali ang orientation session si Dr. Adrian Lawrence Carvajal at Dr. Noemi Baisa ng Teacher Education Council o TEC. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Magkarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Ms. Dandy. Samantala, pinsala sa agri-sector dahil sa sama ng panahon, umabot na sa 3.30 bilyong piso. Para sa detalye, nagbabalik, Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ray.
6: Inaasahan pa ng Department of Agriculture na lalaki ang pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa habagat at nagdaang bagyong Luis, Maymay at Neneng. Sa ngayon, umabot na sa 3.30 na bilyong piso ang naitalang pinsala at production losses sa walong rehiyon sa bansa. Apektado nito ang mahigit 80,500 magsasaka at mangingisda habang nasa 72,766 na hektarya ng agricultural areas ang napinsala. Pinakamalaki ang pinsala sa palay na umabot sa 1.86 na bilyong piso, katumbas ng mahigit 66,500 hektarya ng apektadong taniman. Ayon sa DA, patuloy ang assessment at validation sa mga apektadong lugar, kaya posible pang madagdagan ang naitalang pinsala at pagkalugi. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yeah, maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, Pangasinan, patuloy ang monitoring sa binabahang lugar. Libo-libong mga pamilya nasa evacuation areas. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mildred.
7: Patuloy ang monitoring ng Pangasinan PDRRMO sa mga ilog sa lalawigan matapos manatiling above critical level ang river system ng Pangasinan. Ayon kay PDRRMO Operations Supervisor Vincent Chu, nasa 3,256 pamilya ang kasalukuyang nasa evacuation centers habang umabot sa 488,719 ang affected families. Apektado rin ng pagbaha ang 278 barangay sa 15 munisipalidad at lungsod kung saan kabilang sa most affected ang ilang lugar sa District 2. Patuloy ang response, relief operations, rehabilitation at recovery ng mga otoridad. Nagsagawa ng relief operations ang provincial government at PDRRMC kahapon September 1 at muli ngayong September 2 kasama ang Office of Civil Defense. Sa AGNO, under control na ang sitwasyon matapos ang assessment noong September 1, receded at possible na rin ang mga dating binahang barangay. Kaugnay ng pagbubukas ng gate ng San Roque Dam, pinaiiting ang pagbabantay sa 18 munisipalidad na dinadaanan ng Agno River. Hinikayat ang preventive evacuation kung kinakailangan. Pinapayuhan din ang publiko na iwasan muna ang mga aktibidad sa ilog. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Yeah, maraming salamat, Mildred. Samantala, PNP-ACG na nanawagan ng mas mahigpit na regulasyon sa online gaming at social media platforms. Para sa detalye, alamin natin kay Dayan Leon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Dayan.
8: Nanawagan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNPACG sa Kongreso na magpasa ng batas na maghihigpit sa regulasyon ng mga online gaming at social media platforms sa Pilipinas. Ayon kay ACG Director, Police Major General Wilson Asueta, bagamat wala pang natutukoy na direktang ugnayan sa mga nangyayaring insidente ng karahasan at mga laro o content online, pero tinitignan pa rin ito ng pulisya bilang isa sa mga risk factor, lalo na ang matagalang pagkalantad sa violent content, extremist ideologies at iba pang impluensya sa internet. Dahil dito, ipinapanukala ng ACG na magtatag ng review at censorship board na mga ngasiwa sa mga online at gaming platform. Bibigyan ito ng awtoridad na suriin at ipatanggal ang anumang content na mapanganib o nang hihikayat ng karahasan. Aminado naman si Asueta na hirap silang panagutin ng ilang platform dahil nasa ibang bansa ang mga kumpanyang may hawak nito. Kaya mas mabuti anyang atasan ng mga ito na magbukas ng local office upang mas madali silang masaklaw ng ating batas at legal na proseso. Nais din ng ACG na palawakin ang mandato ng National Telecommunications Commission pagdating sa pagbabantay ng mga online network. Para kay Asueta, mahalaga ang mas matibay na regulatory framework at ugnayan sa mga platform upang hindi mabiktima ang mga menor de edad ng mapanganib na content at online grooming. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Dayan Layar. 8:03 in the evening, tuloy-tuloy po tayo. Panukalang pipigil sa paglahok ng kamag-anak ng mga public officials sa government contracts, pasado na sa Senado. Alamin natin ang detalye mula Senado, Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Nympha.
9: Inaprubahan na ng Senado si katutuling pagbasa ang panukalang batas na naglalayong pagbawalan ng mga kamag-anak ng ilang public officials at government personnel na lumahok sa mga kontrata ng gobyerno. 15 senador ang pumoto pabor sa Senate Bill 1962, ang panukalang Government Contracting and Procurement Integrity Act. Wala namang tumutol at walang nag-abstain. Sa ilalim ng panukala, hindi maaaring lumahok sa government contracts sa mga kamag-anak ng covered public officials hanggang 4th degree of consanguinity o affinity. Saklaw nito ang procurement ng supplies, equipment at services, infrastructure projects, joint ventures, public-private partnerships at iba pang kasundo ang gumagamit ng pondo o ari-arian ng gobyerno. Bawal din sa mga disqualified relatives ang subcontracting, consortiums at iba pang business arrangements para sa government projects. Ayon sa sponsor ng panukala na si Senator Cheese Escudero, layunin nitong maiwasan ang paggamit ng procurement rules para makinabang ang mga pinapaborang individual at pamilya. Kailangan din anya ng mga pribadong kumpanyang sasali sa government procurement na magsumite ng sworn affidavit na nagsasaad na ang kanilang officers, board members at beneficial owners ay walang ipinagbabawal na relasyon sa mga covered public officials. Ang mga lalabag ay maaaring makulong ng 1-3 taon, pagmultahin ng hindi bababa sa 100,000 piso at tuluyang pagbawalang lumahok sa government procurement. Maaari ring patawan ng kaparehong parusa at perpetual disqualification sa public office ang mga opisyal na mapapatunayang responsable sa paglabag. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Nympha. Samantala, defense team, iginiit na walang personalan kahit pa nagkakaroon ng argumento sa impeachment trial. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Luisa.
10: Naniniwala ang defense team ni Vice President Sara Duterte na walang personalan sa pagitan ng mga abogado ng depensa at prosecution kahit pa nagkakaroon ng maiinit na sagutan kanina sa impeachment trial. Sa isang panayam kay Attorney Justin Nicole Gular, Deputy Spokesperson ng defense team, nakita naman niya na matapos ang palitan ng sagutan ni na Attorney Sheila Sison, Defense Lead Counsel, at Attorney Jay Tolosa, Counsel to Prosecutors, nagkaroon pa rin ng kamayan at pag-uusap sa dalawang abogado. Patunay ito na anuman ang nangyayari sa loob ng korte ay pawang profesional lang at parte ng kanilang trabaho. Kahit naman si Attorney Michael Poa na naging hostile witness ngayong araw at piniga ng prosecution ang impormasyon hinggil sa confidential funds ng Department of Education, nakikita na okay naman anya ang naging takbo ng paglilitis ngayong araw. Gayun din ang kanyang pagtestigo. Nagpasalamat naman siya kina Attorney Tolosa at Attorney Singson at masasabi niyang patas ang naging takbo ng impeachment trial. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yeah, maraming salamat, Luisa Erispe. At yan na po ang kalibunan ng ating mga balita na inihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming salamat kay Mr. Robin Ignacio from NLEX. At syempre maraming salamat din sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat. At syempre maraming salamat din sa lagi nating kaakibat mula sa ating mga engineers, Engineer Marvin Taledana, Engineer Matit Segovia, Miss Rosan Erno. At ating mga producers, Isa Agurilla, Isa Dan, at si Miss Jamie Quinto. Again, get well soon, Miss Jamie Quinto. Muli po ako po ninyo, Nords Maguindanao. Sa angalan ni Princess Habiba Sarip Paudak, nagsabing sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Oras 8:08, magandang gabi.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin,
13: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: From PBS,
15: Presidential Broadcast Service
17: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Music and memories. Music and memories.
19: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Mapangiti sa himig ng nakaraan. More tugtugan sa pagbabalik ng oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
3: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
2: May OPM na rock.
4: Pinoy ako.
2: May OPM na rap.
5: What you know last night, yo, it was the best.
6: May OPM na mabagal.
7: Agad magaganda ang mga tinay.
2: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
8: Ang himig natin.
2: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
9: Ang ating musika.
1: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Radyo Pilipinas is on Viber.
12: Viber.
11: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service
17: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
0: From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacañang.

0: water, diapers, and toothbrushes. According to CNN, the organization warned that water sources across much of the disaster zone have been contaminated, creating serious health risk for survivors. Aid workers said the relief effort is expected to continue beyond the immediate emergency as communities begin rebuilding homes, livelihoods, and daily lives. The group has also started coordinating with local authorities to support the recovery process and help children return to school. Psychological counselors have been assigned to child-friendly spaces inside temporary shelters to assist young survivors coping with the emotional impact of the disaster. Save the Children said recovery will be a long-term challenge, particularly for families whose homes and sources of income were destroyed. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
1: World News in 5.
2: Right now.
1: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
4: Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito. Welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo, hatid po sa inyo ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilang ito ay isa po sa mga himpilan na Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa ilalim ng patugot ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team mula po sa production side. Kasama natin, of course, ang ating executive producer, Jam Season. Sa master control, nandiyan si Milo Jonel at si Susan Aison. And of course, sa wirecast, si Hero Lucero. Tayo po ay napapakinggan at napapanood sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube channel, sa inyong YouTube browser, type nyo lamang po Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa ating pong iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast, gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, di po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Alright? Sa putong ito, naku, dadako tayo sa Indonesia. Kakamustahin natin ang ating mga kababayan sa Indonesia. Kasunod ng hindi pa rin naapulang forest at land fires, particular po dito sa may tinatawag na Kalimantan at Sumatra, dyan po sa Indonesia. Ramdam din po sa karatig bansa ang sunog sa Indonesia, of course sa Malaysia, sa Brunei, syempre dito sa Pilipinas kung saan naapektuhan ng haze ang air quality sa ilang bahagi ng bansa. Kasama na po dyan Metro Manila, Quezon City, Antipolo, pati Cebu, kasama na rin. Anyway, nasa linya na po natin ngayon ng ating communication live from Indonesia, ang ating Consul General Gona Ranau Mosur mula po sa ating Philippine Embassy sa Indonesia. Consul General Mosur, magandang umaga po at welcome back sa programang Global na Tayo.
5: Magandang umaga rin, Ray, at salamat po sa pagpapaulak po rin sa amin.
4: Alright, unang-una sa lahat po, kamustahin ko muna kayo dyan sa embahada natin sa Indonesia, maging ang iba pa nating mga opisyales ng ating pasuguan, gayon na rin ang iba nating employees and staff. Kamusta po ang kalalagayan ninyo sa likod po ng patuloy pa rin Why?

0: Fire, ano po, dyan po sa Kalimantan at maging dito sa Sumatra.
1: Well, dito naman po, Ray, ano, so far okay naman po kami kasi yung hotspots po kasi is in Sumatra and Kalimantan and pati na rin sa may Sulawesi. So medyo, ang Jakarta po kasi is medyo malayo dito sa mga islang ito. So so far naman, hindi naman kami masyado naapektuhan ng mga wildfires po.
0: Alright, that's good to hear. That's good to hear, Consul General Musor. Consul General, kamusta naman po yung ating mga kababayan? May mga kababayan po ba tayong Pilipino naninirano, nagtatrabaho sa Kalimantan at sa Sumatra at sa mga karating lugar na apektado na nitong wildfire, Consul General Musor?
1: Nag-worsen nga yung mga wildfires, we've been constantly in touch with our kababayans in Indonesia po. And so far po naman, wala naman pong naapektuhan. Fortunately, buti na lang po. May mga Pilipino po tayong nakatira sa dito sa mga area ito. Pero like what I said before in our previous interviews, kukunti lang po yung populasyon ng mga kababayan po natin sa Indonesia. Sa Sumatra, around 200 Filipinos. Mm-hmm. Sa Kalimantan, 63. So napakaliit lang po. So at least in terms of chances of being affected by the wildfires.
0: Okay.
1: Medyo maliit po.
0: Alright. When we say maliit lang po ang bilang, ibig sabihin, ganong figure sa pinag-uusapan natin dito, Consul General Musso?
1: Bali, kung for example sa Kalimantan, mga around 63 Filipinos lang po. 63 Filipinos. Sa Sumatra naman po, 200 Filipinos. So, very minimal lang if you compare it, for example, to other countries.
0: Okay. Eh, health aspect po, yung health aspect. Kasi syempre, pinag-uusapan natin dyan, bukod sa epekto ng wildfire sa kalupaan, sa mga ari-arian, di ba? Yung air quality at eventually yung health. Kamusta naman, wala pa hong na ipauulat dyan sa Indonesia na sobrang naapektuhan nito, maging sa ating mga kababayan at maging sa mga Indonesian nationals.
1: Yun nga, actually, yun yung pinakamalaking epekto ng wildfires. Kasi kung saan nangyayari kasi yung mga sunog kasi, ito medyo mga forested areas. So in terms, for example, of yung talagang sabihin natin na-injure or nasaktan, konti lang. But in terms of yung health, kasi nga yung air quality, sobrang naapektuhan. In fact, sa Kalimantan pa lang, yung air quality index is 780. So, ibig sabihin, napakataas. Hindi na siya healthy. Kaya I think din yung concern ng mga tao ngayon na to make sure nga na yung mga, lalo na yung mga respiratory problems, may mga hika, medyo konting ingat lang dahil nga medyo nag-worsen nga yung level of air pollution dito sa mga areas na to.
0: Alright, pero hindi naman ho ito nag-i-spread na to other parts kasi sa Kalimantan at sa Sumatra ang wildfires ngayon. Ano po, Consul General Musor? Wala naman pong chances na mag-spread pa to sa ibang lugar o sa ibang region dyan sa Indonesia?
1: Well, yun nga. Apart from Sumatra at saka Kalimantan, kahit sa Sulawesi. So, Sulawesi is another big island in Indonesia. Ito po yung nasa baba po ng Mindanao. Immediately below Mindanao. May mga wildfires na rin po. Mm-hmm. So patuloy po na minomonitor po ng Indonesian government yung pagkalat po ng mga wildfires. Kasi nga, lalo na ngayon, we are going through El Nino. Kaya talagang mas malakas yung chance na konting ano lang, spark lang, baka pwedeng it can immediately spread because of El Nino. At saka walang masyadong ulan.
0: Uy. So meaning meron na rin wildfires mga nakalipas na araw sa Sulawesi. Halos malapit
1: yes,
0: na nga
1: po
0: sa... Okay, sige. So, pero ano po ba? El Nino ba ang tinuturo na dahilan kung bakit nagkakaroon ng wildfire ngayon sa Indonesia?
1: Well, yung El Nino is just one factor. Kasi nga ngayon nga, dahil nga sa El Nino, na walang masyadong ulan.
0: Mm-hmm.
1: Tapos ang isa pang factor is yung deforestation.
0: Mm-hmm.
1: Dahil nga dito sa Indonesia, parang katulad sa Pilipinas din, nagpa-practice din po sila ng kaingin.
0: Mm-hmm.
1: So sinusunog po nila yung mga area sa forest para po maging para magplant po ng mga ibang crops.
0: Mm-hmm.
1: And this causes a lot of ito po yung nagko-cause po ng mga sunog po
0: mm-hmm.
1: sa mga area na to. And then yun nga dahil nga El Nino walang ulan, so mas lalong lababalakas yung yung chance na mas lalong lumaki yung mga wildfires in these areas.
0: Pero sa Jakarta po ba nakakarating na rin yung haze, kung tawagin, nung wildfire?
1: Hindi naman po kasi kung titingnan po ninyo kasi yung mapa, tapos yung direction po ng hangin, hindi po siya talagang nadadaanan yung Jakarta. Kasi nga, like you said, umaabot na nga ng Singapore, Malaysia, and Manila. So yung Jakarta po kasi is nasa baba. And at the same time po, ang Jakarta kasi is urbanized. Eh yung mga hotspots po, these are mga forested areas. So ang Jakarta kasi is medyo malayo na kami dun sa mga gubat-gubat kung saan nangyayari yung mga wildfires.
0: O nga po, Consul General Musso, dahil ito mga nakalipas na araw, napaka poor ng quality ng hangin dito sa Metro Manila, sa mga karating lugar dito sa Metro Manila, maging sa Antipolo, umabot hanggang meron pa nga sa Las Piñas, maging ano po, dahil dyan po sa dulot ng haze galing nga po dyan sa wildfire sa Indonesia, maging dito sa may bahagi ng Visayas. At ngayon, siyempre babantayan natin yung bahagi na rin ng Mindanao. Depende siguro kung saan dadali ng hangin yung haze ano po, o yung usok, Consul General Musor.
1: Yes po. And lalo na nga po na yung Sulawesi, may mga wildfires there. So ito yung isla na pinakamalapit sa Mindanao.
0: Now,
1: yung Sulawesi.
0: Speaking of Sulawesi, siyempre sakop pa rin ng ano natin yan, ng jurisdiction ng ating embahada, di po ba, General Consul Musor?
1: Bali yung Sulawesi po actually, ang nagko-cover na po nun is yung konsulado po natin sa Manado po.
0: Ah, Manado. Sa Manado na. Manado. Okay, sige. Itatanong ko sana kung mga ilang Pilipino kaya nando doon sa Sulawesi. Pero sa Manado na pala, Manado na may hawak noon.
1: Philippine. Well, around ano po? Around 25 Filipinos po. Yung naita lang mga Pilipino sa Sulawesi. So medyo maliit lang din po.
0: Okay, sige. Anyway, all right. Well, it's nice to hear na hindi naman po kayo talagang direktang apektado nitong wildfire sa Kalimantan at sa Sumatra, at ngayon meron na rin sa Sulawesi, di ba? And nice to hear na hindi po kayo apektado both physically and para po sa kaligtasan din po ninyo at yung ating mga kababayan. So, gaano pa kaya ito tatagal? Consul General, meron bang coordination sa inyo ang Indonesian government tungkol dito kung gaano pa ito tatagal, itong mga wildfires na ito?
1: Well, on our part naman, we continue to monitor the situation nga po. Kasi according to reports, baka yung ulan po dito is baka mag-start pa lang sa October pa. So kaya medyo minomonitor po ng Indonesian government. Patuloy po silang gumagawa ng mga actions para matugunan po yung mga para to prevent yung pag-spread ng mga wildfires. So nag-gumagawa po silang cloud seeding since nabanggit ko nga po na since may El Nino, walang ulan. So para to create artificial rain, nagka-cloud seeding po sila. And then may mga dineploy na rin po silang mga firefighting units. So ito po yung mga fireman na talaga pumupunta doon para buhusan ng tubig yung mga areas na to para hindi pa siya lalo lumago. Pero we continue to monitor the situation naman po. And ganun, every time we receive reports, we always get in touch with our Filipino contacts in these parts of Indonesia.
0: Alright, so ano pala, no? Baligtad dito sa atin sa Pilipinas, lalo na sa National Capital Region, dito sa Region 3 at ilang mga bayan sa Region 1, maging sa Western Visayas, sunod-sunod yung mga araw ng pag-ulan at pagbabaha dito,
1: yes.
0: Grabe. Okay. Diyan pala sa Indonesia, talagang tuyot na tuyot, halos hindi umuulan.
1: Wow. Kailangan pa pong gumawa ng cloud seeding para lang umulan.
0: Wow, okay, sige, anyway. Well, with that, may mensahe pa ho ba kayo at nais iparating na pa na impormasyon, Consul General Musor, sa ating mga kababayan na kikinig sa inyo ngayon dito sa Pilipinas at maging sa mga sumusubaybay sa inyo sa Indonesia?
1: Well, again po, maraming salamat po, Ray, for inviting the Philippine Embassy. And doon po sa mga kababayan po natin sa Pilipinas, huwag po silang mag-alala. So far na pa naman po, wala pa naman po kami nababalitaan ng mga Pilipino kababayan natin na directly affected by the wildfires. But we continue to monitor the situation and hopefully din po yung mga kababayan natin sa Pilipinas, mag-ingat din po kasi nga dahil nga may mga health effects din po yung haze. So always wear a mask and hopefully naman po at least yung kahit nagka-create ng bahayong habagat, at least may ulan, dito kasi yung problema, walang ulan, kaya sana po hopefully by dumating na po yung by October, medyo bumalik na po kahit paano yung ulan, para nang sa ganun po medyo mabawasan na po yung paglaganap po ng mga wildfires.
0: With that, Consul General Gona Ranau Musur, maraming salamat po muli sa pagpapaunlak ninyo sa aming himpilan, and we wish and pray for your safety, all of you dyan sa ating pasuguan sa Indonesia.
1: Maraming salamat po.
0: Alright, magbabalik po ang inyong himpilan makalipas ang ilang paalala.
2: Kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda bang takbo?
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad, at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
8: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, well, update lang ano po dito sa sa flash flood at landslide sa bansang Nepal. Ano po yung flash flood at landslide na nangyari dito sa, well, particularly sa border ng Tibet at Nepal. Batay po sa mga impormasyon mula sa mga otoridad sa Nepal, nagsisimula na po silang magsagawa ng mass grave. Nagsisimula na silang maghukay para gamiting mass graves nung mga nasawi o mga nabiktima ng flash flood at landslide sa Nepal. Sa dami po kasi nung mga labi na nare-recover. At hindi lang yun, marami din pong mga labi o mga biktima ng nasabing flash flood at landslide ang hindi ma-identify. So, ang nagiging plus, dagdag pa doon, over capacity na po ayon sa mga Nepal authorities, over capacity na ang mga morgue sa Nepal, maging yung mga yung mga freezer ba yun, yung mga body, yung mga container refrigeration freezer, para dun ilagay yung mga bangkay para hindi, alam nyo na, para hindi mag-decompose na masyado at mangamoy, overloaded na rin po, over capacity na. Okay, so ang ginagawa po ngayon ng mga Nepal authorities, nagsimula na silang maghukay para doon ilagay maghukay para sa isang mass grave, para doon na humuna ilagay lahat ng mga napakarami pang bangkay na hindi na identify. Okay? Yan. Siyempre, ang naitala po kasi kagabi nung minomonitor ko yan, nasa 1,000 na ang naitatalang nasawi. At inaasahan pa hong tataas yan dahil hanggang ngayon, hanggang kagabi, mahigit sa 4,000 pa rin ang nawawala. Sa side pa lang po ng Nepal yan. Okay? And of course, syempre, pinag-uusapan natin ng flash flood at landslide, hindi natin pwedeng hindi pag-usapan din itong naging epekto ng habagat o bagyo at habagat dito sa Pilipinas. Itong mga nakalipas na araw, nakatutok tayo sa mga sitwasyon sa Central Luzon, tumutok tayo sa Makabebe, tumutok tayo sa Tarlac, tumutok tayo sa Samba, sa Olongapo, and of course, tumutok din tayo sa mga local government officials dyan. Dahil talagang napakalaki po ng epekto. And of course, hindi lang sa agriculture in terms of palay at mga vegetables, livestock ang tinututukan natin ngayon. Sapagkat malaking bahagi din po ng Region 3 at ang mga karatig na rehiyon nito ay involved sa tinatawag na aquaculture. At marami pa rin pong mga fishing communities dyan na naapektuhan. So aalamin natin sa panig naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung gano'n na kalaki ang naging epekto nitong sunod-sunod na bagyo kasama ng habagat dito po sa ating fisheries sector. Makakasama po natin dyan si Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesperson at regional director ng BIFAR Cordillera Administrative Region, walang iba kundi si Regional Director Nazario Briguera. Alright? Regional Director Nace Briguera, magandang umaga po at welcome sa programang Global na Tayo.
5: Yes, magandang umaga Sir Ray at magandang umaga rin po sa mga nakikinig sa inyong programa ngayon.
0: Alright, Regional Director Briguera, matanong ko lamang po, kamusta po ang pag-monitor at assessment ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa naging epekto ng habagat, itong malawakang pagbaha sa mga iba't ibang mga rehiyon dito sa Pilipinas, particular sa Region 3 at maging sa ilang bahagi ng Region 1 at Region 2. Maging dito sa Western Visayas, sa Regional Director Briguera.
5: Okay, yun po. Alam naman po natin itong mga nakaraang linggo, nakaranas po tayo ng malalakas na pag-ulan dulot po ng mga dagdaang bagyo, no? At bunsod po nito, nagkaroon po tayo ng enhanced southwest monsoon o yung habagat po. No? Kung matatandaan natin, tatlong magkakasunod na bagyo ang naranasan natin, yung bagyong Luis, Maymay at Neneng. No? At sa fishery sector po, no? sa pangisdaan natin, as of 13 August 2026, nakapagtala na tayo ng mga danyos mula sa lalawigan ng Cordillera Administrative Region, Region 1, Region 3, Calabar Zone at ang Mimaropa. Sa ngayon po, nasa tinatayang 412,882,338.27 ang pinsalang na idulot sa sektor ng pangisdaan at aquaculture ng pinalakas na habagat, no, Sir Ray? At ito nga, yung mga sunod-sunod na bagyo. So sa ngayon, ang nasa record natin, nasa 1,508 ang bilang ng mga apektadong mangisda. 1,300 nito ang nalugi doon sa production loss. 196 nasiraan ang gamit sa pangisda. At syempre yung mga nasira ring pasilidad, no? So 412 million ang danyos ngayon sa fishery sector. At 408 million nito or 98% ng kabuong naitlang pinsala ay mula po sa yun nga sa aquaculture production, sa pangisdan at aquaculture production, Sir Ray.
0: All right, just to clarify Director Nace, Yung figures po na nababanggit nyo, ano po yan? Spread out sa Region 3 o sa Cordillera Administrative Region?
5: Spread out po ito katulad doon sa mga nabanggit pong regions. Yung CAR, Region 1, Region 3, Calabar Zone at Mimaropa. Oh, pero tinamaan talaga yung Region 3 na may kabuong pinsala ng nagkakalagang 402.18 million or katumbas ng 97.58% tong nabanggit kong figure, Sir Ray.
0: Alright. Sa puntong ito, Regional Director Briguera, ano po ang maaaring ibigay na assistance ng BIFAR sa mga apektado nating fishing communities o fisher folks?
5: Well, unang-una sa mga ganitong pagkakataon po, kaagad ina-activate ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pamamagitan ng mga regional offices yung kani-kanilang climate change at disaster risk reduction and management teams, no, at mga response centers natin sa mga provincial fishery offices. At kabilang syempre doon sa pagrespondin natin yung pagsasagawa ng ano, no, pag-monitor ng official weather bulletins para maipamahagi natin ito, makatulong tayo doon sa advisory sa ating mga fisher folk, no, yun yung mga kumbaga mga preemptive measure na ginagawa natin para mas lessen, mamitigit natin yung danyo sa fisher sector. Maabisuhan sila na dalhin sa ligtas na lugar yung kanilang mga bangka at iba pang mga gamitang ano, no, sa pangingisda. And sa mga ganitong pagkakataon, nakahanda naman ang BFAR doon sa mga recovery interventions na sinasabi natin, yung mga tilapia fingerlings. Yan, magkakaroon po tayo ng mga fingerling dispersal doon sa mga apektado. For example, dito sa Cordillera, naka-preposition namin ay nasa 200,000 tilapia fingerlings at may kabuang halaga ito na nasa 219,000. At dito naman sa Mimaropa, natukoy na yung mga available na natukoy na available para sa recovery response ang 100,000 of milkfish fingerlings at 100,000 tilapia fingerlings. So ilan lamang po ito, Sir Ray, doon sa mga maaaring immediate intervention doon sa recovery aspect, no, patungkol dito sa mga danyos na natamo ng sektor ng pangisdaan, bunsod nga nitong pinaigting na habagat na lalo pang lumakas dahil doon sa magkasunod na bagyo, Sir Ray.
0: Alright. Siyempre, matanong ko na rin ito, Regional Director Brigera, kapag ganyan malaki ang losses, ang damage sa fisheries, siguro babantayan na ating mga kababayan dito yung presyo. Hindi kaya medyo mag-spike ang presyo ng mga mga isda, yung mga nakukuhang natural resources natin dyan sa ating fishing community. Baka bigla mag-reflect sa merkado.
5: Well, following the law of supply and demand sa mga ganitong reduced fishing efforts, ang ating mga mangingisda, no? Ito pa naapektuhan yung sa aquaculture sector, there's a big possibility na yun nga maging limitado yung supply sa ating mga pamilihan, at kapag limitado po, so may posibilidad na tumaas yung presyo ng ibang mga pangunahing commodities ng isda sa ating mga pamilihan. So ito yung binabantayin natin para masiguro natin na protektado, hindi sinasamantalalin ng iilan, no, itong mga ganitong sitwasyon, para in control pa rin po tayo sa sitwasyon.
0: Okay. Just to have a better understanding, Regional Director Brigera. Pag sinabi kasi nating aquaculture, yan yung mga isdang pinalaki sa tubig tabang, di ba? Na hindi yan yung galing sa tubig ala.
5: Yes. Okay. Ang aquaculture po kasi pwede rin sa freshwater at pwede rin sa marine waters, no? So itong mga for example dito sa Region 3, karamihan diyan mga brackish water fish pan din, yung halong tubig at tabang, at may mga freshwater din. Pero ang kagandahan kasi sa aquaculture, kaya nga sinasabi natin pag ganito mga pagkakataon, may mga alternatibo tayong pwedeng pagkuhanan, kasi may mga fish cages din po tayo, hindi lang mga land-based ang ating aquaculture. For example, dyan sa Taal, sa Batangas, may mga fish cages po tayo na hindi naman masyadong apektado nitong mga pagbaha, no, gawa ng malalakas na pag-ulan. At sa mga karagatan naman natin, meron po tayong mga mariculture parks. Ito naman yung mga palaisdaan natin sa dagat, mga fish cages, na inilalagay natin sa mga tagong lugar. So ang mga ito naman hindi masyadong naapektuhan dahil mga nasa cove areas, protected sila. So tuloy pa rin naman ang kanilang production.
0: Alright. With that, Regional Director Brigera, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo sa amin. Nonetheless, meron pa ho kayong nais na iparating na impormasyon sa mga nakikinig at nanonood po sa atin sa oras na ito. Go ahead po, Regional Director Brigera.
5: Unang-una po, salamat din sa pagkakataon na ibinigay po ninyo. And ang patuloy po natin paalala sa ating mga mangisda, iba yung pag-iingat, no? Kapag may mga abiso ang mga otoridad, huwag po malaot kung talagang masama ang panahon. At palagi pong proactive sa pagsisiguro ng ating mga kagamitan, ang ating mga assets sa pangingisda, yung mga paraphernalia po natin, siguraduhin kapag may masama ang panahon, bago pa man ito dumating, dapat na secure na po natin ang mga ito. So yun lamang po siguro sa ngayon, Sir Ray, at kung may mga impormasyon pa kaming kailang maibahagi, ay kami po yung makipag-ugnayan na lamang sa inyo.
0: With that, thank you very much po, Regional Director Nazario Briguera, at tumatayo pa rin ang spokesperson ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ayan, okay. So, well, napakalaki na rin po ng naging epekto ng habagat at bagyo dito sa ating mga fishing community, sa ating fisheries sector. Nasa daang-daang milyon na rin po ang naging damage nito. At 90% nga, sabi nga ni Regional Director Briguera, 90% eh nasa nanggaling sa Region 3. Pero meron ding epekto sa ibang region tulad ng Sakar, sa Cordillera Administrative Region. So hindi rin natin maaalis yung dagok sa ating mga fishing communities, ano. And of course, yung aquaculture nga po, bukod kasi sa huli sa dagat, siyempre meron din tayong mga aquaculture, di ba? Marami tayong nakikita mga fish pond, yan, dyan sa probinsya, lalo na sa Region 3, yung malalaking mga fish pond, nagpapalaki sila ng tilapia, dalag, di ba? Meron pang ang hito, meron pang ako, ang tawag doon, yung imelda. Nakakita na ba kayo ng imelda? Isang imelda, yan. Malaki yun. O, tsaka yung ano ba? Maraming mga aquaculture. Na ano, pati mga ano ngayon, pati mga shrimp, may paraan ngayon na ina-aquaculture din. No? So, ang problema po kasi doon sa mga fish pond, kapag bumaha ng matindi, umaapaw yung fish pond, kaya kung minsan makikita nyo sa mga reports, sa social media, maging sa mainstream media, makikita ninyo, may makikita kayong tilapia, may makikita kayong hito, lumalangoy dun sa sa loob ng bahay, kasi baha. Eh, pag ganun po, malapit lang sila sa fish pond. Meron nga isa, maniwala ka, saan ba yun? Sa Ulonga po ba yun, kung di ako nagkakamali? Hindi isda ang nakita, hindi tilapia, hindi hito, hindi bangus ang nakita sa kalsada na matindi yung baha. Alam nyo kung ano? Napakalaking sawa. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
8: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso, at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
9: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
8: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Okay, kayo po yung sumusubaybay na sa ikalawang bahagi ng ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Dito muna tayo sa isang magandang balita na hinatid ng S&P Global. Dahil sabi po ng S&P Global, ha, ayon sa pag-aaral, ayon sa assessment ng S&P Global, ang manufacturing activity po ng Pilipinas o yung tinatawag na PMI, Philippine Manufacturing Activity, ay lumakas itong buwan ng Agosto. Ito po ay nakapagtala, yung headline PMI o Philippine Manufacturing Index ay pumalo sa 54.9 itong Agosto. Ito po ay dihamak na mas mataas kumpara sa 51.8 nung July. Okay? Ito raw po ayon sa S&P Global ay pang-apat na sunod-sunod, consecutive, pang-apat na consecutive month ng improvement at pinakamalakas sa overall expansion ng manufacturing sector simula noong December 2016, sabi ng S&P Global. So, okay.

0: 10 lowest, weakest exchange rate ang peso laban sa US dollar. Nasa 6, pumalo na 62.40 mahigit. Ano po kung di ako nagkakamali? At ilang araw na pong nasa 62 level ang palitan ng piso laban sa dolyar. May correlation ba ito sa PMI? May correlation ba ang PMI sa tinatawag nating mga exports? Dahil sinasabi, may mga nagsasabi na dapat palakasin ang exports. So may correlation ba ito? Pati yung exports, pati na rin sa paghina o paglakas ng piso laban sa dolyar. Alamin natin yung mga maraming katanungan na yan. Mismo sa nakakaalam at mas pantas pagdating po sa pagtaya ng ekonomiya. Mula po sa Canada, live and direct again from Canada, Dr. Michael Batu, ang ating Filipino-Canadian economist. Dr. Batu, magandang umaga mula dito sa Pilipinas at welcome back sa programang Global na Tayo.
1: Good morning sa iyo, Gen Ray, at magandang araw po sa ating mga kababayan saan man po kayong panig ng mundo.
0: Alright, 54.9 PMI ng Philippine Manufacturing Index rose to 54.9 noong August compared sa 51.8 noong July. At sabi pa ng S&P Global, Dr. Batu, ito raw po yung pang-apat o fourth consecutive month of improvement at pinakamalakas o strongest overall expansion simula po noong 2016. Okay, what does this figure mean para po sa Philippine economy at para sa isang ordinaryong Pilipino, Dr. Batu?
1: So, siguro maganda, Ray, maintindihan mo natin yung konteksto kung ano ba itong PMI. Kasi yung PMI, yan po yung tinatawag nating purchasing manufacturing index, no? Sorry, purchasing managers index sa manufacturing, PMI. Yan po nagpapakita po yan ng galaw ng produksyon sa sektor po ng manufacturing sa ating bansa. So kapag ka po yan ay mahigit sa 50, ibig sabihin po niya mayroong paglago sa sektor ng manufacturing, may growth. At kapag ka po yan ay mababa sa 50, ibig sabihin po ay may contraction, nagbabawas doon sa sektor ng manufacturing. So nakita natin, Ray, magbuwat April of this year, tuloy-tuloy po yung pagtaas doon ng PMI. Bagamat nung April po ay nasa below 50 siya nung April, pero nung pumalo po ang Mayo ay naging above 50 na siya hanggang sa ngayon. At nakita natin yung pinaka mabilis na pagtaas for the month of August itong taon na ito. So ang tanong, bakit tumataas yung PMI ngayon? Yan po ay dahil sa nagkakaroon na po ng linaw yung nangyayari pong gulo sa Middle East. Kasi alam naman natin ang nangyari nung nagkaroon ng umpisa, noong Pebrero, yung gera between United States, Israel at Iran, nagkaroon po ito ng epekto sa presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang pamilyan at yan po ay nakaapekto sa mga industriya ng iba't ibang mga bansa sa kabilang na po ang Pilipinas. So, nung mga around April, May, nitong taon na ito, medyo humuupa ng konti yung gulo. Although may mga uncertainty pa rin, pero nakita natin na nagkakaroon na ng improvement, no, in terms of yung mga dami ng barko na nakakalabas sa Strait of Hormuz, no? Kumbaga yung escalation, hindi nangyari, yung inaasahan ng mga ibang analyst na magkaroon doon ng escalation, hindi nangyari. So kaya nagkaganyan. Now, most of our manufacturing actually, Ray, is geared towards exports. So marami dun sa ating mga minamanufacture ends up going outside. So kabilang yan, Ray, electronics. Diba? Malaking sektor yan sa manufacturing natin, yung mga chips natin, yung mga ini-export natin. Yan ay driven by demand internationally sa labas ng bansa. So, nung nagkaroon na ng linaw, yung nangyayari dyan sa Middle East, at not, na medyo nagiging stable na yung global economy, nagkaroon na po ng increase ng demand sa mga orders, no, sa mga companies po, produce na kayo. So, yun ang nangyari. So, for the last 4 months, nagra-ramp up ng production kasi nung nakaraang March, February, naging matumal yung produksyon. So, ngayon nagra-ramp up siya. So, ano naman po ang epekto niyan sa ordinaryong mamamayan? Now, kung kayo po ay nagtatrabaho sa mga sektor ng manufacturing, maganda pong balita para sa inyo. At magkakaroon din po ng

0: expansion kasi ang nangyari rin, pagka sabi ko nga kanina, pag mahigit sa 50, may growth dun sa sector. So pag maraming order, eh posibleng na magkapaglikha ito ng mas maraming trabaho. At nakita po natin yan sa takbo ng unemployment rate. So kung titignan mo rin yung ating unemployment rate for the last 4 months, no? Habang tumataas yung PMI, makikita mo bumababa yung unemployment rate. So ibig sabihin, nagkakaroon ng job generating effect, no, yung expansion within the sector, no. Pero tandaan din natin, Ray, na ang manufacturing sector eh hindi naman ganun din kalakihan sa ating bansa. Kasi ang malaki talaga ng sector sa ating bansa, Ray, is services. 'Di ba? Ang manufacturing sa atin eh nasa around 13% yan of our GDP. Baga, 13% lang yan, but still, you know, kung nagkaroon ng growth dyan at nakakalikha ng trabaho, oh, we'll take it any day. Di ba? Magandang balita pa rin yan. No? So, sa palagay ko, no, itong naging expansion ng manufacturing na nakita natin, just to circle back and wrap up, no, is driven primarily because of what is going on sa Middle East na naka-affect sa external demand. At yan din po, by the way, nabanggit po ni exchange rate, meron ding implication yan. Kasi Ray, sabi ko nga rin kanina, kung tinaalala ko exchange rate.
1: Okay.
0: Kasi baka makalimutan ko rin eh. So yung exchange rate, Ray, pag humihina ang piso, ibig sabihin, nagmumura yung mga ine-export natin. Eh since yung sector ng manufacturing natin, geared yan towards sa export sector. Marami kasi mga pinaproduce natin, ine-export natin yan eh. Nagiging mas competitive sila kasi nagmumura. Hindi pa. So isa rin yung possible explanation din kung bakit nagkaroon din ng growth dyan. It could be also linked dun sa galaw ng exchange rate. Okay. Pagka humihina po ang piso, hindi maganda yan sa importer. Kasi nagmamahal yung ini-import, lumalakas yung dollar, humihina yung piso. Pero kung kayo naman po ay nag-e-export, eh maganda naman po yun kasi nagiging mas mura yung ini-export. Nagiging mas competitive siya, ika nga. So I think it's also one of the drivers din. Kaya nagkaroon po ng expansion sa PMI na nakita natin.
1: All right. Pero Dr. Bato, please help us understand kasi okay, tumaas ang PMI pero ang hina ng piso like what you have been discussing yung mga dahilan kasi nasa 62.40 plus na kahapon ang piso. It's been hovering around that 62 level for the past few days na already. Ang sabi ng Bangko Sentral natin ng Pilipinas, hindi naman sila pwedeng mag-intervene o kontrolin ng pagtaas dahil sa pangambang ma-deplete ang ating dollar reserves, ang ating international reserves. So parang sinasabi nila na they can't do anything about it, let the natural flow take its course, parang ganun. And then meron ding ilang mga economists dito na sinasabi nila na we need to palakasin pa yung ating exports. So, paano natin mapagdudugtong yan? Paano natin mapagpapakorrelate yan? Paano natin maipapaliwanag sa ordinaryong Juan de la Cruz yan, Dr. Bato?
0: Dapat rin maintindihan natin kung bakit ba humihina yung piso at lumalakas yung dollar. So, ang ibig sabihin kasi niyan, Ray, pag humihina yung piso, nagmamahal, no, yung dollar sa ating bansa. At kapag ka nagmamahal ang isang bagay, ibig sabihin nun, kumukunti siya, kaya siya nagmamahal. Hindi ba kung abundant yan, mura yan, marami, kahit saan ka makakabili ka eh. Kahit anong bagay. Kung abundant yan, kahit saan ka makakabili, mura yan. Pero kung kumukunti yan, nagmamahal. So ganun po yung nangyari. Now, ang tanong, Ray, bakit kumukunti ang dollar sa ating bansa? Bakit kumukunti ang foreign currency? Ibig sabihin yan, Ray, mas maraming lumalabas na dollar kaysa sa pumapasok. Ibig sabihin, kasi nag-import tayo eh, pagkain, krudo, nagmamahal, nagbabayad tayo ng pambansang utang na denominated sa foreign currency, yung ating mga external loans, di ba? So, lumalabas yung mga foreign currency. Pero kung konti yung pumapasok. So, kaya nagiging mahal ang dollar at humihina po ang piso. Ganun po yun, no? So, ang consequence niyan is nagkakaroon po ng epekto yan sa inflation. Pero meron din namang positibong epekto yan, lalong-lalong nabanggit ko kanina sa mga exporter.
1: Okay.
0: Kasi nagiging mas competitive sila kasi nagiging mas mura. Now, ang tanong dyan is, paano natin ma-manage? Kasi tama ka rin, nabanggit na ni Governor Remulona, kasi ang mandato po ng BSP, sabi nga ni Gov Remulona, is stabilization ng inflation. Yun po kasi talagang mandato ng BSP. They use interest rate to control inflation. Not so much on the foreign exchange. Sa foreign exchange kasi ang ginagawa nila dyan is, halimbawa, nagkaroon ng talagang biglang pagsipa, no? Yun yung volatility, pwede nila yan makatulong sila. Pero yung sabihin mo na magde-depend nila na for a long time, hindi nila gagawin niya. Kasi nga, tama rin sila, no, na we have limited reserves.
1: Yes.
0: So ang susi dito, Ray, susi talaga dito, Ray, is how to attract foreign investment to come.
1: Okay.
0: Kasi yung foreign investors, foreign investment, may dalayan na dollars eh. May dalayan foreign currency, dadalhin sa bansa mo. Magpatayo niya ng mga pabrika, makapaglikhay ng trabaho. We're able to produce more. At pag nakapag-produce tayo, mas marami pa tayo may export. Di ba? So yun yung ano dyan, yun ang susi dyan eh. Is how the country is able to attract and retain foreign direct investment. Once it is able to do that, isa yan sa mga susi, no, para makaalis tayo sa quagmire na kinalalagyan natin ngayon, Ray, no? Is to, you know, kailangan makapag-attract tayo ng investment. And we've seen in the data that investments have been really declining, no? So, kumbaga, yan ang isa sa mga dapat, no, na pagtuunan po ni ng ating pangulo in terms of how to attract really a foreign direct investment. And hopefully, no, yung Paksilika, na pag-usapan na natin yan noon.
1: Yes.
0: Yung Paksilika, hopefully, eh, makatulong yan in terms of attracting the right amount of investments para po magkaroon tayo ng sufficienting dollars, no, at para maging mas kumbaga maging medyo lumakas-lakas naman din po konti ng ating ang piso kontra sa dolyar at makapaglikha po ng mas maraming trabaho.
1: All right, question ito, Dr. Bato. Sa tingin niyo ba papalo sa 63 ang palitan ng piso laban sa dolyar before the month of September ends?
0: Posible yan. Posible yan. Pero I would give it around October.
1: Okay.
0: No, na baka maging 65 pa nga eh.
1: Ah, teka.
0: Pero hindi ngayong September, Ray, no? Hindi ngayong September. Baka pumalo yan ng 65 bago magtapos ang taon.
1: 65. No? 65.
0: Yes, baka papalo pa yan ng 65. Kasi ang reason diyan is yung mga unang-una domestically, yung mga investors, makikita pa rin natin medyo may hesitation pa rin sila kasi nga meron pa rin tayong mga corruption issues. That's driving foreign direct investment. Yung issue rin ng red tape, hindi pa rin completely na so-solve ng gobyerno yan eh. And that turns off investors, yung high cost of electricity, nandiyan
1: yes,
0: pa rin yan.
1: Yes, pa yan.
0: So, sa external naman, ang Estados Unidos lumalakas eh. So, pag lumalakas sila, nangyayari yung economy nila, yung mga investors, imbis na mamuhunan sa mga emerging economies kagaya ng Pilipinas, sa US sila mag-invest in other economies. So, yun yung nangyayari. No? Kaya medyo fearless din yung forecast ko dyan na baka by end of this year, baka pumalo pa ng 65.
1: Alright, pero how, ito ah, Dr. Bato, ako ni ko reaction mo dito. Kasi recently, ang, ano ba to, yung Japan, R&I, okay, pati yung Moody's, just recently, mga a week ago, naglabas sila ng Philippine Economic Outlook for 2027. Ang R&I ng Japan, ang sabi, binigyan tayo ng A negative. Samantalang ang Moody's, binigyan tayo ng B, AAA, 2. Both figures mula R&I at Moody's has the same stable outlook for Philippine economy for 2027. And umaasa sila na by 2027 makabalik tayo sa 5% GDP growth. Okay. Yun ang target. Yun ang gustong makita ng Moody's at ng R&I. Do you think in this present situation na kinakaharap natin ngayon, can we be able to push that in 2027, yung 5% Philippine economic growth, Dr. Bato?
0: Merong mga kailangang mangyari, Ray, para ma-achieve yung outlook na yan ng mga rating agencies. Ano? And much of the explanation or reason para ma-reach yan is political in nature. So, political yung solution dyan. Kasi sa ngayon, ang mga investor ay nag-aalangan mag-invest dahil nga sa sitwasyong pampolitika sa ating bansa. So, ito ng example, yung sa kaso ng impeachment, no? O tsaka sa kaso ng mga nasasangkot sa flood control, hindi pa rin yan na re-resolve kasi nga ongoing pa rin ang paglilitis. No? So it's also a function, Ray, of how slow the justice system din sa ating bansa. So, in order to speed things up, that would require a political solution. No? So, sa nakikita ko dito, hanggat walang political solution dyan, ay baka magtuloy-tuloy itong mababang growth na nakikita natin. So, yun yung una. Ikalawa, Ray, is yung external. Kasi sa kaso naman ng external, wala tayong control dyan eh. Pero hindi natin pwedeng i-discount na baka magkaroon uli ng gulo sa Middle East. Kagaya ng balita natin ngayon, matapin na naman ng US, ang Iran, no? Nagsasagutan na naman sila. Posibleng mangyari yan. So there are still some unknowns. And not to mention, Ray, yung epekto ng El Nino. Kasi sa ngayon nakikita natin, Ray, yung epekto ng enhanced habagat. Eh. Alam mo, lumaki ako, of course, sa Pilipinas. No? I've spent most of my adult life dyan. Lumaki ako dyan. I've never seen yung ganyang frequency at dami ng tubig na nanggagaling sa habagat, no? So yan ang epekto yan ng climate change. On top of that, Ray, mayroon pang El Nino na hindi pa natin talaga nakikita yung full effect kasi parang paumpisa pa lang tayo nung El Nino, yung enhanced El Nino din na sinasabi. So given the uncertainties on the weather, no, yung climate change, kasama rin yan sa mga risks na dapat din i-manage ng ating gobyerno para maging resilient din yung ating ekonomiya. So, and again, this requires political solutions, Ray.
1: Okay.
0: So, nakikita ko, no, para ma-reach yung 5% growth na, or more, no, ng mga rating agencies, that would require a political solution.
1: Alright. Okay, napag-uusapan natin ng BSP, si Governor Remolona, Dr. Batu. Kasi sabi nga niya, wala, hindi naman natin, hindi nila kayang kontrolin ang, you know, movement ng peso laban sa US dollar. Because if they do that, madideplete yung ating dollar reserves o international reserves, which could greatly affect inflation sa bansa. Ano po? At sinasabi nga ni, ano, sinabi pa ni BSP Governor Remolona, hanggat maaari, sana tumaas yung savings natin. Ano po? Yun eh. Yung mga long-term solution na sinasabi niya. Pero tsaka sinasabi na parang ano to eh, yung savings kasi is not just a personal financial habit. Parang ano na to eh, bahagi na rin ito ng economic strategy. Ano, ito naman ay ayon sa isang ano natin, isa ring Filipino economist dito sa Pilipinas, walang iba kundi si Jonathan Rabella. Sabi niya tama rin yung sinabi ni Governor Remolona na savings not just a personal financial habit, it's an economic strategy, no? So sa tingin niyo po ba tama rin 'yon, yung pagkakaroon tayo ng mas mataas na savings is going to be helpful to fight this pagtaas ng o paghina ng ano ng palitan ng piso?
0: Well, Ray, we have to understand na dalawang klase po ang savings. Mayroon tayong tinatawag na private savings at may tinatawag din public savings. Yung private savings, Ray, yan yung sa pag-uwi natin sa bahay, kung may naitabi tayo, no, mayroon tayong maliit na naiipon sa alkansya, no. Kumbaga ang tawag natin diyan ay rainy day fund, no. Pag nagkaroon ng kakulangan, nagkapos tayo, mayroon tayong mahuhugutan. Yan yung sa personal natin. Yan yung private savings. Sa kaso ng private savings, Ray, sa ating bansa, marami sa ating mga kababayan, halos wala ng savings at nangyayari is nangungutang na sila.
1: Yes.
0: In fact, ang nangyayari po sa ating bansa, hindi saving, Ray. This saving ang nangyayari po sa atin. Kasi most of ating mga kababayan, resort to borrowing para mapunan po yung kanilang pangangailangan. Now, sa ekonomiya po kasi, ang saving, ganito po yan eh. Kapag ka po mayroon tayong saving, at yan po yung nailagak po natin sa bangko, ang ginagawa dyan, Ray, ng banko, pinapautang niyan, Ray, yung sinave natin para kumita At para magamit yan ng mga negosyante para makapag-expand sila ng kanilang mga negosyo. Halimbawa, eh kung kakaunti lang tayong nagsesave, kakaunti lang yung na-generate ng mga banko para maipautang din nila sa ibang mga tao at mga negosyante. So, isa rin sa mga reason para magkaroon tayo ng mas maraming domestic investment is marami din tayo dapat saving. Eh, sa sitwasyon natin ngayon, it's out of necessity rate tayo kasi maliit ang sahod. Yung iba natin mga kababayan, ang trabaho nila, ano lang, kumbaga, gig economy lang. Kumbaga, pag merong pa extra-extra, doon lang sila nagkumikita. Pag walang pa extra-extra, eh wala. Mangungutang na lang. So, this saving, out of choice, out of necessity rather, no? Yan yung sa private saving. Pero Ray, meron din tayong public saving. So, yung public saving naman, yan yung ating gobyerno. At alam naman natin na since after FBR, kasi kay FBR lang tayo nagkaroon ng budget surplus ng bahagyan na nag-privatize noong late 1990s eh.
1: Okay.
0: Kung maalala mo Ray, may mga na-privatize noong araw,
1: oh.
0: Kaya nagkaroon ng bahagyang surplus noong panahon ni FBR.
1: One good example niyan, ano?
0: Tayo.
1: One good example niyan, Dr. Bato, MWSS. Na-privatize yan. Napakalaking,
0: yes.
1: Ano yan. Napakalaking government agency niya noon. Sa sobrang laki nga, dalawang concessionaire pa. Pinaghatian pa ng dalawang concessionaire yan. Di ba? Sa sobrang laki.
0: Correct. Correct. So, ang nangyari kasi, Ray, yung ating gobyerno, eh hindi rin siya nagsisaving. This saving din yung ating gobyerno. We're always running a deficit. Now, the question is, saan natin kukunin ngayon yung deficit? Ang utang. Some of our utang is foreign. So, lalabas ngayon si dollar. Hindi ba? Magbabayad ka. So, nakakatulong siya para lalong humina yung currency mo. Lalong lumakas si dollar kasi maraming lumalabas. So, yan yung connection dyan, Ray. No? So, kailangan palakasin din natin yung ating domestic saving capacity sa pamamagitan ng paglilikha ng mas maraming trabaho na mas malaki ang sahod, mas mataas na productivity para makapag-generate ng mas maraming investment. Parang cycle yan rin. Parang umiikot kasi. Diba ang pera, ganyan, umiikot sa economy. Ganun po yan. Doon naman sa side ng gobyerno, kailangan disiplinado rin po ang paggastos. Kailangan, hindi man necessary lang, kailangan magkaroon tayo ng surplus right away. Pero kailangan lumiliit ng lumiliit yung deficit para yung propensity natin na mangutang, eh hindi na ganun kalaki.
1: Alright. Naku, napakasarap ng usapan natin, ha, Dr. Batu. Medyo hindi kasi yung
0: na-miss nga kita rin. At tagal natin din na nag-usap. Huli ko nakakwentuhan dyan si Anne.
1: Oh,
0: so,
1: yeah,
0: na-miss kita ilang linggo din.
1: Yung mga ganitong klaseng usapan, talaga namang, ibig sabihin, objectively discussing talaga. Kung may mga positive news, pero syempre kailangan din nating i-discuss yung mga iba pang epekto. Balance it, objective lang tayo. Di ba, Dr. Bato?
0: Tama ka dyan, Ray.
1: With that, Dr. Bato, maraming salamat sa oras sa pinagkaloob mo and hopefully I can have you back again soon enough.
0: Of course. Thanks for having me, Ray. Mabuhay po kayo dyan at mabuhay pong Pilipinas.
1: Ang ating pong Filipino-Canadian economist, Dr. Michael Bato. At sa pamamagitan po niyan, tayo po yung unti-unti na magpipilid ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Nakasama po natin ang ating Global na Tayo team mula po sa production side, ang ating executive producer, Ms. Jam Season. Sa master control, nandyan sila si Ms. Susan Aison at Milo Junela. Sa wirecast, si Hero Lucero. At of course, ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Muli po, inaanyayan ko kayong i-like and follow ang ating Radyo Pilipinas World Service Facebook page. Ano po, i-like nyo lamang po yan. And of course, yung ating YouTube channel. Subscribe to our Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Kami po ay inyong napapanood ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Mula Monday hanggang Sunday ay inyong pong mapapanood live sa ating Facebook broadcast live. Yan. So, access nyo lamang po sa inyong Facebook browser, Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America. Muli po, ako po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Again, stay safe and God bless.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

Pilipinas para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Oras para sa musika, dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nag-inspeksyon sa nasirang Agana Bridge sa Barangay San Isidro, Tarlac City. Bailey Bridge o pansamantalang tulay na gawa sa modular na bakal, ikakabit at matatapos sa loob ng 1 hanggang 2 linggo.
2: Headlines.
3: Pangulong Marcos Jr. mag-inspeksyon rin sa napinsalang Santo Cristo Dam sa Lubao, Pampanga. Clearing operation sa infrastruktura nagpapatuloy.
2: Headlines.
3: Toll mula Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando, Pampanga, libre na simula ngayong araw ayon sa Department of Transportation.
2: Headlines.
3: Pamunuan ng North Luzon Expressway, pinagpapaliwanag ng Department of Transportation sa Carmagedon sa San Simon Interchange.
2: Headlines.
3: Vice President Sara Duterte, defense lawyer Attorney Michael Poa, sasala ngayon sa witness stand bilang testigo ng House Prosecution.
2: Headlines.
3: Malinis at payapang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM, tiniyak ng Pangulong Marcos Jr.
2: Headlines.
3: At epekto ng haze mula sa forest fires sa Indonesia, patuloy na minomonitor ng Department of Environment and Natural Resources.
4: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
5: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ng Miyerkules, 2 sa buwan ng Setyembre, taong 2026. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Napapakinggan po tayo sa The Capital 104.3 at sa ating mga kapatid na himpilan na Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan natin kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. At sa detalye na ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nag-inspeksyon sa nasirang Agana Bridge sa Barangay San Isidro sa Tarlac City. Bailey Bridge o pansamantalang tulay na gawa sa modular na bakal, ikakabit at matatapos sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Ang detalye mula sa ulat ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
6: Nuntahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Aquino at Agana Bridge sa Tarlac City na kapwa nagtamo ng pinsala kasunod ng nagdaang habagat na tumama sa Luzon. Sa ginawang inspeksyon ng punong ekutibo sa Agana Bridge ay tiningnan ito ang naging kasiraan ng nasabing tulay at ginagawa na ngayong pagkukumpuni. Ayon sa Pangulo, nagbubuo na ng Bailey Bridge o pansamantalang tulay na gawa sa modular na bakal para matawarin ang mga pedestrian. 1 linggo ang timeline para matapos ang pansamantalang tulay na matatawiran ng mga pedestrian habang pagkatapos ng 2 linggo ay maaari nang makadaan ang mga light vehicles. 10 tonelada lamang pababa ang papaintulutang makadaan sa ginagawa na ngayong Bailey Bridge hanggang sa maibalik na sa dati ang original structure ng Agana Bridge. Pakinggan natin si Pangulo.

0: Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Siguro within 1 week, may usog na yan, yung Bailey Bridge, para pwede na, at the very least, pwede na ang pedestrian crossing dito. Within a week, within 2 weeks, siguro pwede na tayong mabuksan para makadaan na yung mga sasakyan. Pero in the beginning, mga light vehicles lang muna ang maaaring tumawid.
0: Mula sa Tarlac City, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Cleaning operation sa Santo Cristo Dam sa Lubao, Pampanga nagpapatuloy. Pinsalang tinamon na imprastruktura, iinspeksyonin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Iinspeksyonin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Santo Cristo Dam sa Pampanga ngayong araw. Isa ito sa mga imprastruktura na nagtamo ng pinsala bunsod ng mga pagulang naranasan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kung matatandaan noong Biyernes, nabarahan ng mga troso, sanga ng puno at iba pang debris ang floodgate ng dam. Dahilan kung bakit naghanap ng ibang madadaanan ng tubig. Nagresulta ito sa pagbaha sa residential area sa tabi ng dam, kung saan nasa 6 na bahay ang gubuho at inangay ng agos ng tubig. Dahil sa malakas na agos ng tubig, nasira ang retaining wall at slope protection ng dam. Sa kasalukuyan, nagtutulungan na ang Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, National Irrigation Administration at ang Department of Public Works and Highways sa paglilinis at pag-aalis ng mga bumarag debris sa Santo Cristo Dam. Mula sa Lubao, Pampanga, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inanunsyo ngayon ang Department of Transportation o DOTR na libre na ang toll fee para sa mga sasakyan na manggagaling sa Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando, Pampanga at vice versa simula ngayong araw. Ayon sa DOTR, personal na nakipag-ugnayan si Transportation Secretary Banoy Lopez kay NLEX Corporation President Luis Reñon upang ilibre ang toll fee mula Pulilan, San Fernando at San Fernando, Pulilan para sa lahat ng sasakyan. Ginawa ang hakbang bilang tugon ng pamahalaan sa matinding traffic na nararanasan sa bahagi ng North Luzon Expressway dahil sa pagbaha sa Tulaok Bridge sa San Simon, Pampanga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX, pinagpapaliwanag ng Department of Transportation hinggil sa nangyaring karmagedon sa bahagi ng San Simon Interchange. Ang balita mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Pinatasan ng Department of Transportation ng Toll Regulatory Board gayon din ang pamunuan ng North Luzon Expressway na magpatupad ng epektibo at napapanahong pagbibigay abiso hinggil sa pagbaha o flood warnings. Ito'y para magabayan ang mga motorista hinggil sa lagay ng mga pangunahing lansangan at expressway sa tuwing masama ang panahon ng nagdudulot ng malawak ang mga pagbaha. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez, dapat proactive ang mga toll operator at isaalang-alang din ang kaligtasan gayon din ang kapakanan ng mga motorista sa tuwing masama ang panahon. Bukod sa flood warnings, inatasan din ni Lopez ang NLEX Corporation na isama sa kanilang mobile advisories ang rerouting at posibleng pagsasara ng mga lansangan dulot ng iba't ibang kadahilanan. Samantala, naglabasama ng notice to explain ng TRB sa NLEX Corporation hinggil sa nangyaring gridlock ng mga sasakyan sa bahagi ng San Simon Interchange sa nakalipas na mga araw. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Naghahanap ng mga paraan ang operator ng North Luzon Expressway o NLEX para tugunan ang pagbaha at suportahan ang mga motorista na ilang linggo nang apektado ng mga pag-ulan. Ayon sa Metro Pacific Tollways Corporation, mahigpit silang nakikipag-ugnayan sa DOTR, Toll Regulatory Board at iba pang government agencies para tukuyin ang nasabing mga hakbang. Bahagi ng long-term solution sa pagbaha sa bahagi ng San Simon ay ang pagtaas ng northbound at southbound pavement sa Tulaok, San Simon sa sandaling makumpleto ang elevation sa Tulaok Bridge. Una nang tinukoy ng Department of Public Works and Highways o DPWH na overwhelm o umapaw ang drainage systems dahil sa matinding buhos ng ulan bunsod ng habagat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Walang direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na parusahan ang NLEX operator ng Metro Pacific Tollways Corporation matapos ma-stranded ang mga motorista dahil sa pagbaha sa ilang bahagi ng expressway. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nakatutok ang Pangulo sa paghahanap ng solusyon para ibsan ang matinding traffic. binaha ang ilang bahagi ng expressway, partikular sa Tulaok, San Simon, Pampanga, dahil sa matinding buhos ng ulan, dulot ng habagat at mataas na level ng tubig mula sa Pampanga River.
6: Hindi po sa ngayon ang pag-sanction ang inuuna ng Pangulo, kundi ang kaginhawahan ng ating mga motorista.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagsuspindi na ng klase ang ilang bahagi ng Luzon ngayong Miyerkules, September 2, 2026 dahil sa masamang panahon na dulot ng habagat. Walang pasok sa lahat ng antas, pampubliko man o pribadong paaralan sa mga sumusunod na lugar. Itogon, Benguet, Kalumpit, Bulacan, San Simon, Apalit, Candaba, Guagua, Masantol, Minalin, Bacolor at San Fernando sa Pampanga. Wala rin pasok sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan sa Lingayen, Aguilar, Bautista, Bayambang at Binmalay sa Pangasinan. Walang pasok ang preschool hanggang senior high school sa Atok, Benguet, habang mula daycare hanggang senior high school naman sa Basista, Pangasinan, pampubliko at pribadong paaralan. Pinapayuhan naman ng mga mag-aaral, guro at magulang na patuloy na sumubaybay sa mga opisyal na anunsyo ng kanilang lokal na pamahalaan at mga paaralan para sa iba pang pagbabago sa class suspension.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tatlong electric cooperatives ang binabantayan ngayon ng National Electrification Administration o NEA kasunod ng epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo. Sa programang Boses, sinukoy ni NEA DRRMO Acting Division Manager Engineer Charlene Faustino ang Central Pangasinan Electric Cooperative, Benguet Electric Cooperative at Pampanga 3 Electric Cooperative kung saan 52 o 52,000 na consumer ang apektado. Minamadali naman ng NEA ang power restoration sa mga pinaka-apektadong lugar.
7: Patuloy po yung ating assessment and yung pagre-restore dito sa mga electric cooperatives na po na ito, lalo na po dun sa mga lugar na lubhang naapektuhan po ng baha at pagkasira po ng mga linya nito.
3: Si NEA DRRMO Acting Division Manager Engineer Charlene Faustino.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Isinailalim na sa state of calamity ang Occidental Mindoro dahil sa malawakang pinsala dulot ng habagat at mga nagdaang bagyo. Lagpas 2 bilyong piso ang pinsala sa buong lalawigan kung saan pinakatinamaan ang sektor ng infrastruktura at agrikultura. Ngayong nasa ilalim ng state of calamity ang probinsya, maaari na nitong gamitin ng 25.7 million pesos na quick response fund para agad tumugon sa mga apektadong pamilya. Una na rin idiniklara ang state of calamity sa ilang bayan, kabilang ang Sablayan, Palawan, Abra de Ilog at Mamburao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na bibisitahin niya ang Occidental at Oriental Mindoro upang inspeksyonin ang nasirang flood control projects bunsod ng nagdaang mga bagyo at habagat. Ito ay sa kabila na rin ng panawagan ng mga residente na huling tingnan ng DPWH ang umano'y natitira pang ilang substandard na flood control project. Ani Dizon, talagang bibisitahin naman niya ang Mindoro, ngunit binigyang prioridad lang ang sitwasyon sa Central Luzon na mas matindi ang naranasang mga pagbaha at pinsala.
8: Lahat ng clearing at pagsasaayos sa Mindoro at sa iba pang lugar, pinapagawa na natin sa ating mga regional director at sa mga district engineer. Ang tindi talaga sa Sablayan, sa Occidental, sa Abra de Ilog, eh nasira agad eh. So kailangan ngayon ayusin yan lahat. In the meantime, kini-clear muna natin, gago na yung sa mga Occidental Mindoro, ang daming mga nagkandasira-sira doon at nag-landslide. So kini-clear natin yun lahat eh.
3: Yan ang bahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Senator Joel Villanueva nanawagan ng toll refund sa mga na-stranded sa NLEX mula Senado. Narito ang ulat ni Ninfa Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Nanawagan nga si Senador Joel Villanueva sa pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX na ikonsidera ang pag-waive o pag-refund ng toll fees para sa mga motoristang matagal na nastranded dahil sa matinding pagbaha sa San Simon, Pampanga. Sa privilege speech sa sesyon nitong Lunes, Martes, sinabi ni Villanueva na umabot sa 10 kilometro ang traffic habang may ilang motorista na umabot sa 22 hours sa kalsada. Hiniling din niya sa LX Corporation at tiyak mabibigyan agad ng tubig, pagkain, portable toilets at medical assistance ang mga nasa stranded. Ayon kay Villanueva, hindi na bago itong pagbaha sa San Simon. Noong 2023, itinasaan niya ang bahagi ng expressway bilang medium-term solution pero hindi ito naging sapat para matugunan ang paulit-ulit na pagbaha. Gin ng sendor, kailangan na ng malinaw. May sapat na pondo, time-bound at permanenteng solusyon dito sa problema. Pinatitiyak rin ni Senator Joel ang mas malinaw na mga advisories, sapat na signages at traffic personnel kapag may road closures para sa rerouting ng mga motorista. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Niva Asuncion, Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Walang patid ang pamamahagi ng food packs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga komunidad na naapektuhan sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon sa kagawaran, umabot na sa 200,911 ang bilang ng family food packs na naipamahagi nito sa Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon. Pinakamarami ang naihatid na food assistance sa mga pamilya sa Central Luzon na abot sa 112,000. Ang mga food packs ay naglalaman ng pangunahing pagkain na maaaring makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga pamilya habang nakakaranas ng epekto ng kalamidad. Sa kabila rin ng matinding trapiko sa NLEX, tuloy-tuloy na naihatid ng DSWD ang kinakailangang suporta sa mga apektado ng habaga sa Central Luzon. Sa tulong ng pamunuan ng NLEX at sa suporta ng Department of Transportation, biniyagang makadaan sa zipper lane ng mga convoy truck ng DSWD na may dalang libo-libong kahon ng family food packs.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ipinamahaging family food packs sa mga apektado ng kalamidad, dumadaan sa masusing quality control ayon sa Department of Social Welfare and Development. Ang report ibibigay sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Tiniyak ngayon ng Department of Social Welfare and Development taligtas kainin ang laman ng kanilang mga family food packs dahil sa may pinak quality control. Ayon kay DSWD ASEC for Resource and Logistic Management Leo Quintilla, walang pagkain na inilalagay sa food packs na hindi dumadaan sa pagsusuri para matiyak na ito ay malinis, maayos at ligtas na kainin. Ang pahayag na ito ay kasunod ng ulat na may ilang individual na umano'y nakapansin ng hindi magandang amoy sa bigas na kasama sa food packs. Agad na umano nakipag-ugnayan ng DSWD Field Office sa Bicol Region para biripikahin ang naturang ulat. At ayon sa tanggapan, wala silang natanggap na report hinggil sa bigas na may amoy sa loob ng food packs. Paliwanag ng DSWD, kailangang magsumite ng certification ang mga rice service provider nito na nagsasaad na ang bigas ay well-milled at may moisture content na hindi lalampas sa 40%. Dapat ding ang bigas ay namil sa loob ng 0 hanggang 3 buwan bago ang petsa ng delivery. Ipinatutupad din ng DSWD ang first expiry, first out para matiyak na unang ipapamahagi ang mga pagkain mas malapit ng mag-expire at maiwasan ang pagkasira at food waste. Bukod dito, direktang minomonitor din ng quality assurance and control personnel ang paghawak at pag-dispatch ng mga produkto. Agad na hinihiwalay rin at hindi ipinapamahagi ang mga kahon na may moisture damage, deformity, punit o butas. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakatuon ngayon ang Philippine Red Cross o PRC sa labas ng Metro Manila na binaha makaraan ang magkakasunod na pag-ulan. Sa programang Boses, sinabi ni PRC Disaster Management Services Manager Criselda Longa na marami kasing nakauwing bakwit sa Metro Manila. Nagbibigay naman ng Red Cross ng relief items sa ibang lugar habang tumutulong sa clearing operations at tinututukan ang mga kaso ng leptospirosis.
11: Dahil okay-okay na yung sitwasyon sa Metro Manila, umuwi na yung ating mga tao sa evacuation center. Sa Region 3 na tayo nakafocus kasama ang Bulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan at Zambales at Ilongga po na rin.
3: CPRC Disaster Management Services Manager Criselda Longa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kasalukuyang itinatayo ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang underground detention basin sa barahagi ng Barangay Santo Domingo para mabilis na paghupa ng tubig tuwing may pag-ulan. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office spokesperson Pichi De Leon na napatunayang epektibo ang naturang proyekto lalo sa Barangay Santa Monica at Barangay Tandang Sora makaraan ng malakas na buhos ng ulan. Ang detention basin ay bahagi ng drainage master plan ng Quezon City Government.
12: Ongoing po ngayon ang aming detention basin sa may Santo Domingo area. Tatlong sites po ito na underground detention basin sa roads naman po. Para po maibsan din kasi malala ang pagbaha po dyan sa NS Amoranto area. Kaya part po yun din ng flood mitigation projects under drainage master plan po ng Quezon City.
3: Si Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office spokesperson Pichi De Leon.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sumampa na sa 2.84 na bilyong piso ang pinsala at paggalugi sa agrikultura at pangisdaan dahil sa pinalakas na habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Ayon sa Department of Agriculture o DA, apektado ang walong rehiyon kabilang ang Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Western Visayas. Nasa 72,803 na mag-asaka at mangingisda ang apektado habang 64,234 na hektarya ng agricultural areas ang napinsala. Pinakamalaki ang pagkalugi sa palay na umabot sa 1.42 bilyong piso habang mahigit 103 milyong piso naman sa mais. Kaugnay nito, may inihanda ng 609.79 na milyong pisong halaga ng agricultural inputs at 35.67 na milyong pisong indemnification ang DA para sa mga apektadong mag-asaka at mangingisda. Patuloy pa ang assessment at validation ng DA at posibleng madagdagan pa ang kabuuang pinsala.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nananatili pa rin sapat ang supply ng bigas ng bansa kahit pa ang palay ang nanguna sa may pinakamalaking napinsala pagdating sa sektor ng agrikultura dulot ng mga nagdaang bagyo at matinding habagat. Sa panayon ng programang Boses, sinabi ni Department of Agriculture o DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na sapat pa rin kasi ang stockpile ng bigas ng bansa at nariyan pa ang volume ng imports. Dagdag pa ni De Mesa na ilan sa mga naapektuhang palay ay partially damaged lamang na may malaking tsansa pa ng recovery kaya naman na mapapakinabangan pa ito. Maliit na bahagdan lang din ang naapektuhang 41,000 na metriko tonelada ng rice produce kung ikukumpara sa 20 million metric tons per year na rice produce ng bansa.
13: Yung volume na posibleng mawala ay napakaliit lang po na bahagi. Okay. Nung kabuang inaani natin kada taon of 20 million metric tons. So we're at nakapalob ito doon sa 500 to 600,000 metric tons na expected losses natin dahil sa mga bagyo. So it will not pose any risk doon po sa presyuhan natin at wala po tayong inaasahang paggalaw sa presyo ng bigas. Considering plus pa po na maganda yung ating inventaryo for both local production at import.
3: Yan ang pahayag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kapansin-pansin na naging malaking tulong ng konstruksyon ng retarding basin ng Department of Public Works and Highways o DPWH at ng Japan International Cooperation Agency o JICA sa lungsod ng Imus na nagpahupa sa problema sa baha ng lungsod. Lubos ang pasalamat ni Imus City Cavite Mayor Alex Advincula dahil mula sa 40% na flooding sa lungsod ay bumaba na lang ito ngayon sa 10% na malaking tulong upang hindi maperwisyo ang mga residente at negosyo. Kahanga-hanga umano ang naging konsepto ng retarding basin dahil natugunan na nito ang naging mga pagbabago sa lungsod dahil sa science-based approach nito.
14: Science ang in-apply ng JICA. Tama eh. Kasi dati, nauhold ang tubig natin, pag ulan, pag volume ng water, nauhold ng pilapil. So ang tubig, dahan-dahan bumababa dati. E ngayon, nagkaroon na ng mga subdivision, ang bilis na bumaba ng tubig, papuntang ilog. So nagkaroon ng retarding basin na gato, napakalaking tulong. Just to hold the water for a while. Hindi naman siya haba pa nung i-hold eh. Kasi ang ulan naman natin, may gap eh. Bitigil din naman yung ulan, di ba? 10% lang. Dati kasi bumaba sa akin siguro mga 40%, 45%. Pero ngayon natin sa Imus, mga 10% na lang. So ang laking tulong sa bayan namin.
3: Yan ang pahayag ni Imus City Mayor Alex Advincula.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: MDRRMD irerekomenda ang inspeksyon sa mga kuryente sa kabuuan ng Manila City Hall matapos ang nangyaring sunog. Sa report mula kay Lawrence Sanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
15: Malawak ang inspeksyon ng kuryente ang planong ipatupad ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Department o MDRRMD. Ayon sa hepe ng nasabing departamento na si Arnel Angeles, irerekomenda nila kay Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso na inspeksyonin ang lahat ng linya ng kuryente sa bawat opisina ng Manila City Hall. Ito anya ang nakikitang paraan para maiwasan ang maulit ang nangyaring sunog kaninang umaga sa bulwagan ng lungsod. Base kasi sa inisyal na report na sa nangyaring sunog sa opisina ni Manila Vice Mayor Chia Tienza, refrigerator lamang ang nakasaksak ng mangyaring insidente dahilan para maging faulty wiring ang posibleng pinagmulan ng sunog. Una nang inamin ni Atienza na luma na ang Manila City Hall at napapanahon naman na ang malawak ang renovation nito.
16: Pinag-usapan po namin ang ating alcalde at ng city electrician po natin, city engineer, kung paano po yung magiging inspection po sa lahat po.
15: So definitely magkaka-inspection?
16: Opo.
15: Okay.
16: Yan po yung isasuggest po natin sa ating mayors tomorrow.
15: Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Defense lawyer ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Michael Poa nakasala ngayon sa witness stand bilang testigo ng House Prosecution. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
17: Sasala ngayong araw bilang saksi ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court si Attorney Michael Wesley Poa kaugnay ng di umano'y maling paggamit ng 112.5 million pesos na confidential funds ng Department of Education noong 2023. Si Poa ay dating undersecretary at spokesperson maging chief of staff ng DepEd sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte bago ito naging bahagi ng defense team ng pangalawang pangulo. Nabanggit ang pangalan ni Poa sa mga nakaraang investigasyon ng Kamara kaugnay ng mga sertifikasyong nakuha mula sa militar. Ang mga naturang dokumento ay isinumite ng DepEd sa Commission on Audit o COA bilang tugon sa mga tanong ng ahensya ukol sa paggastos ng confidential funds. Una lang inihayag ni House Assistant Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega na itinuturing si POA bilang boses o bibig ni Duterte noong nanunungkulan pa ito sa DepEd. Inihayag naman ni House Committee on Human Rights Chairperson at Manila Representative Bienvenido Benny Abante Jr. na inaasahan nilang magiging tapat at hayag si POA sa kanyang mga nalalaman bilang isa sa mga pinakamataas na opisyal ng DepEd noong panahong iyon. Unang humarap si POA sa House Committee on Good Government and Public Accountability sa gitna ng pagsisiyasat ng Kamara sa confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd. Pahayag naman ni POA walang pagtutulampanig ng depensa sa kanyang pagtestigo para sa prosecution at ikinatutuwa niya ang pagkakataong maitala ang kanyang pahayag kaugnay ng kanyang naging bahagi sa usapin. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Attorney Michael Poa mag-isiwalat ng katotohanan bilang testigo sa impeachment trial. Ang report naman na ito ay atin sa atin ni Luisa Irispe.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
18: Hindi takot na umupo sa witness stand si Attorney Michael Poa, tagapagsalita at abogado ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial ngayong araw. Ayon kay Attorney Poa, handa siyang sabihin ano ang katotohanan na kanyang nalalaman bilang testigo sa paglilitis. Hindi rin siya nababahala kahit pa si Attorney Jay Tolosa ang mag-uusisa sa kanya mula sa prosecution. Ano pa man anya ang iba to sa kanyang tanong, handa siyang sagutin ito ng tuwira. Kahapon, sinabi na ni Attorney Justin Nicole Gular, deputy spokesperson ng defense team, na humiwalay muna si Attorney Poa mula sa kanyang trabaho bilang abogado ni VP Duterte ngayong nakaupo siya bilang testigo ng prosekusyon. Nang tanungin naman kung may pasabog ba si Poa sa pagtestigo niya ngayong araw, sagot lang ni Attorney Gular ay abangan na lang anuman ang magiging takbo ng paglilitis. Katapat naman ni Attorney Tolosa na mag-uusisa kay Poa ay si Attorney Sheila Siso ng lead counsel ng defense team. Inaasahan na ang pipigain kay Poa ay kung ano ang kanyang nalalaman sa paghawak ng confidential funds ng Department of Education dahil naging chief of staff at tagapagsalita siya ng DepEd noong kalihim nito ang vice-presidente. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bunoan, maaari na makalabas ng PNP General Hospital sakaling ipag-utos ng Sandigan Bayan. Sa detalye mula kay J-Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Clinically stable na si dating Department of Public Works and Highways, so DPWH Secretary Manuel Bonoan na nananatili sa PNP General Hospital. Sa panayam sa Kapo Krami kay Internal Medicine Department Chief Lieutenant Colonel Benali Bayani ng PNP General Hospital, sinabi nito na kontrolado ang blood pressure ni Bonoan at patuloy na binibigyan ng maintenance medication sa ilalim ng mahigpit na monitoring ng kanilang medical team. Sinabi ni Bayani na sa ngayon ay wala namang problema sa kondisyon ni Bunoan at nakikita rin itong dumadalo sa mga pagdinig. Tukol naman sa posibilidad na makalabas na ng ospital si Bunoan, sinabi ni Bayani na patuloy sila nakatutok sa kanyang kondisyon at nakadepende sa magiging kautosan ng korte kung anuman ang mga susunod na hakbang. Maalalang nasa ilalim ng hospital arrest ito si Bunoan dahil sa diabetes, hypertension, chronic kidney disease at iba pang medical condition. Samantala, nauna namang pinagbigyan ng 5th Division ng Sandigan Bayan ang hiling ng Office of the Ombudsman na alisin na si Bunoan bilang isa sa mga akusado ng sa kaso plunder at graft na nakabibig ngayon sa anti-graft court. Pakinggan natin ang bahagi na pahayag.
20: Yung under medication that is his maintenance medication regarding po sa medical condition. So, yun na lang ang binibigay po namin sa kanya ngayon. So, clinically stable siya, ibig sabihin, controlled ang blood pressure natin. Makikita nyo naman po na mamonitor nyo siya, na umaattend siya ng hearing. So, wala naman pong nangyayari sa kanya. Pero sa ngayon, yung medications po niya, tuloy-tuloy lang po natin and under po ng supervision po, monitoring po ng ating medical team.
19: Si Bayani, ang Chief ng Internal Medicine ng Department ng PNP General Hospital. Mula sa Kapo Krami, para sa Bago Pilipinas, Kim Mertigada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
21: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At sa iba pang mga balita, laging bukas at maaring magamit ng publiko ang mga inihahaing serbisyo ng PhilHealth Yaka, partikular sa mga residenteng lumusong sa baha at nanganganib sa sakit na leptospirosis. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay PhilHealth Corporate Communication Department, Acting Senior Manager Christine May Magno, sinabi nito ang maaring magpakonsulta mga PhilHealth member sa mapipili nilang yakap clinic para agad na mabigyan ng lunas kontra leptospirosis. Mas mahalaga kasi ayon kay Magno na maagapan na ang sakit bago pa ito lumala at mapunta sa hospitalization. Sakali namang ospital ay mas pinalawak na rin ang PhilHealth coverage kontra leptospirosis kaya walang dapat ipangamba ang publiko.
22: PhilHealth Yakap naman po ay makakatulong sa inyo dahil kayo ay mabibigyan ng reseta para makakuha ng gamot, no, para maiwasan na tamaan ng leptospirosis. Kasi yun nga po yung iniiwasan natin ngayon na yung exposure natin sa maduming tubig na posibleng may lason ng mga animals, ano po. Kaya yung ang proseso naman ay dapat lamang ikaw ay syempre PhilHealth member. Pangalawa, may napili ka ng yakap clinic dahil hindi lamang po sa panahon ng tag-ulan o yung mga emergency natin nagagamit ang PhilHealth yakap, kundi ang turo po natin ay sana gawin nating habit. Ito yung bagong tinuturo natin sa ating mga kababayan.
3: Yan ang pahayag ni PhilHealth Corporate Communication Department, Acting Senior Manager Christine May Magno.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bagamat abala pa ang bansa sa pagtugon sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat, agad namang kumilos ang Department of Agriculture o DA para paghandaan ang inaasang epekto ng El Nino sa huling bahagi ng taon hanggang 2027. Sa panayam ng programang Boses kay DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, tiniyak na mismo ng Kongreso ang dagdag na pondo para sa kagawaran upang matugunan nito ang epekto ng El Nino. Ilan sa mga paglalaanan nito ay ang pag-asaayos at pagdaragdag pa ng mga irigasyon, pondo para sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks, at Quick Response Fund.
13: Nagbibigay po sila ng oportunidad para magkaroon tayo ng allocation ng ating budget, lalong-lalo na po sa 2027 dahil yun yung kasagsagan ng El Nino, na magkakaroon tayo ng additional budget para makatugon dito po sa magiging epekto ng El Nino, both doon sa intervention sa mga irrigation at saka po doon sa response kagaya po doon sa presidential assistance for affected farmers and fisherfolk at sa ating pong quick response fund.
3: Si Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: African Swine Fever o ASF vaccine for commercial use na ayon sa Department of Agriculture. Mula Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Pinumpirma ng Department of Agriculture na maaari nang gamitin sa commercial market ang bakuna laban sa African Swine Fever o ASF ngayong linggo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel, maaari nang bumili ng ASF vaccine ng mga hog raisers basta't dumating na ang supply mula sa supplier. Layunin ng hakbang na maprotektahan ang mga alagang baboy laban sa ASF at makatulong na ma-stabilize ang farm gate price ng baboy na kasalukuyang mababa. Aminado ang DA na marami pa rin hog raisers ang nangangamba sa ASF lalo na ngayon tag-ulan. Paliwanag ng kalihim, muling lumalabas ang ASF tuwing umuulan dahil maaaring manatili ang virus sa lupa at groundwater kahit natabunan na ang mga namatay na baboy. Dahil dito may mga hog farmer na nagbabawas o nag-unload ng kanilang stocks dahil sa pangambang tamaan ng ASF ang kanilang mga alagang baboy. Umaasa ang DA na makatutulong ang commercial availability ng bakuna para protektahan yung mga hog raisers at mapatatag ang presyo ng baboy sa farm gate level.
1: Ang magandang balita naman, siguro at in coordination with Kong Nikki Briones at sa push din niya, ay yung ating vaccine for ASF ay ilalabas na natin this week ba, Yusek? Nailabas na yung ating for commercial use ang ASF vaccine at pwede nang bumili pag dumating yung stocks ng supplier ang ng ASF vaccine ng ating mga hog raisers para maprotektahan nga at mag-stabilize ang presyo ng baboy sa farm gate level, Mr. Chair.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inirekomenda ng Department of Budget and Management o DBM ang 69.9 bilyong piso para sa tatlong pangunahing rice programs susunod na taon. Kabilang dito ang programa sa pagpapalakas ng rice production, kita ng mga mag-asaka at pagpapanatili ng abot kayang bigas. Sa ilalim ng panukalang 2027 National Expenditure Program, 29.9 billion pesos ang inilaan para sa National Rice Program, 30 billion pesos para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund at 10 billion pesos para sa Rice for All Program. Ang panukalang investments ay bahagi ng mas malawak na food security agenda ng kasalukuyang administrasyon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, Government Service Insurance System o GSIS na pagtala ng nasa 19 billion pesos na halaga ng refunded loan payment sa ilalim ng Balik Ginhawa Program para sa mga government employee. Ang detalye sa report ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nakapagtala, Chad, ng 19 billion pesos na halaga ng refunded loan payment ang Government Service Insurance System o GSIS sa ilalim ng Balik Ginhawa Program para sa mga kawani ng pamahalaan. Kung saan sa naturang halaga, Ched, umabot sa 700,000 government workers ang naka-receive ng naturang halaga na nirefund ang mga loan payments upang magamit nila sa iba pang pangangailangan. Ayon nga kay GSIS President and General Manager Vic Biloso, nang naturang programa ay magbibigay ng flexibility sa mga nais pang na magamit ang naturang pagbabayad nila ng loan sa GSIS, magamit nila sa importante pangangailangan, particular na, Ched, ngayong nagdaang mga bagyo at habagat sa Central Luzon at maging sa iba't ibang panig ng bansa. So uli naman, muling siniguro ng GSIS na mas papaigtingin pa nila ang naturang programa kung sakaling kakailanganin pa ng kanilang mga miyembro. Chet, wala pa rin dito sa GSIS sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Titiyakin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magiging malinis at mapayapa Ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon sa Pangulo, handa ang gobyerno sa gagawing eleksyon kasabay ng pagtiyak na poprotektahan ang karapatan ng Bangsamoro sa pagboto. Anya, ang gagawing halalan ay pagkakataon para higit na mapatatag ang mga nakamit na kapayapaan sa pamamagitan ng demokratikong institusyon.
5: Be assured that this administration will do everything within our mandate to ensure that the elections are safe, peaceful, and credible. We will protect the right of every Bangsamoro voter to cast a ballot freely and without fear.
3: Pulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nagpapatuloy ang monitoring ng Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau o DENR-EMB hinggil sa forest fire sa Indonesia na nagdulot ng haze sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay DENR-EMB Environmental Quality Management Division Chief Engineer Jundi Del Socorro, mas nakatutok ngayon sila sa Air Quality Index na mas madaling maintindihan ng publiko. Sinangayunan din ng kagawaran ang nauna ng abiso ng Department of Health na paggamit ng N95 face mask para makaiwas sa fine particles na dala ng haze na posibleng magpalala sa anumang lung at cardiovascular condition. Payo pa ng DENR na kung maitatala ang unhealthy, acutely unhealthy at very unhealthy air quality index ay manatili na lang muna sa loob ng bahay o sa loob ng alimang gusali at infrastruktura.
6: Kung walang naka-reading N95 sa ating bahay, meron din naman rekomendasyon ang DOH na basahin yung mga ordinary face mask o kunyari tela tulad ng panyo para dumikit doon yung mga fine particles. Ngunit dahil po ang ating kalidad ng hangin ay unhealthy or acutely unhealthy, ay pinapayuhan po namin sana na limitahan o wag na ho talagang lumabas
7: yan
6: sa ating mga bahay para hindi na ho ma-expose, lalong-lalo na yung may mga comorbidities ngayon.
3: Yan ang pahayag ni DENR-EMB Environmental Quality Management Division Chief Engineer Jundi Del Socorro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa larangan ng palakasan, Alas Pilipinas Beach Volleyball Team papalo sa 2026 ABC Beach Continental Championships. Target ang ticket sa 2028 Los Angeles Olympics. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
23: At ang kainang Alas Pilipinas na mag-qualify sa 2028 Los Angeles Olympics sa pamamagitan ng 2026 ABC Beach Continental Championships na magsisimula ngayong araw sa Shanglo, China. Pero hindi magiging madali ang laban para sa national team dahil kailangan maging gold medalist para automatic na makakuha ng ticket sa Olympics. Unang makakaharap ni Cici Rondina at Bernadette Pons ang Thailand, habang makakatapat naman ni Sofia Pagara at Kylen Progelia ang Kazakhstan mamayang hapon. Sina James Boitrago at Roniel Rosales ang pambato ng Pilipinas sa men's division. Maliban sa Olympic ticket, ang tournament na ito ay paghahanda na rin ng nationals para sa Asian Games. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
3: Narito muna ang press briefing mula sa Palasyo ng Malacañang.
24: Sakyang manggagaling sa Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando sa Pampanga at vice versa. Magpapatuloy ang libreng toll fee hanggang sa bumalik sa normal ang sitwasyon sa NLEX. Nagpasalamat naman si Secretary Lopez sa lahat ng toll operator na patuloy na nagbibigay ng libreng toll para sa mga provincial buses at mga sasakyang naghahatid ng agricultural products sa ilalim ng uplift initiatives ng pamahalaan. Kasunod nito, ipinag-utos ng DOTR at Toll Regulatory Board sa NLEX Corporation na magbigay ng pagkain at inumin at magtayo ng mga portalet para sa mga motoristang naiipit sa mabigat na traffic.

Sunod-sunod na inspeksyon ang ginawa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw sa Tarlac City at sa ibang lugar sa Central Luzon upang personal na makita ang kalagayan ng mga imprastrukturang lubhang naapektuhan ng malakas na ulan noong nakaraang linggo. Kaninang umaga, pinangunahan ng Pangulo ang inspeksyon sa nasirang Aquino Bridge sa Barangay Kutkut, Barangay Kutkut 1 at Agana Bridge sa Barangay Kariangan sa Tarlac City kasama si DPWH Secretary Vince Dison. Ipinag-utos ng Pangulo sa DPWH na pabilisin ang pagkukumpuni at pagsasaayos ng Aquino at Agana Bridge. Kasunod nito, ipinag-utos ng Pangulo sa DILG sa pangunguna ni Secretary John Vic Rimulya na pagtibayin ang mga hakbang para sa kaligtasan ng publiko at tiyakin ang pagkakaugnay ng pagtugon ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng mga panganib dala ng habagat. Pagkatapos nito, sunod na pupuntahan ng Pangulo ang Santa Fe National High School sa San Marcelino, Zambales upang personal na pangunahan ang inspeksyon ng school building na naapektuhan ng Lahar flooding na siya namang sinundan ng briefing sa mga nasirang imprastruktura sa Zambales. Agad din na mahagi ng iba't ibang tulong ang Pangulo, katuwang ang DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian. Namahagi ang ahensya ng food packs, hygiene kits, at 10,000 pesos cash assistance sa mga apektadong pamilya sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX program ng pamahalaan. Nakatakda rin ang inspeksyon sa nasirang bahagi ng Bukaw Dike sa bayan ng Botolan habang patuloy na isinasagawa ng DPWH ang pagkukumpuni ng dike. Pagkatapos naman ng inspeksyon sa Zambales, nakatakdang pangunahan ng Pangulo mamayang hapon ang pagbisita sa PAGCOR Multipurpose Evacuation Center sa bayan ng Lubao, Pampanga at sa Pampanga Provincial Evacuation Center. Kahapon ay binigyan diin natin ang kautusan ng Pangulo na maghanda sa epekto ng climate change dahil hindi ngayon lang ito mararamdaman. Ang mas malakas na ulan, ang matinding El Niño, extreme weather conditions ay maaari pang dumating kaya hindi tayo dapat manatiling bulag sa idudulot ng climate change. Ayon sa DepEd, sa pamumuno ni Secretary Sonny Angara, agad silang tutulong at tutugon sa utos ng Pangulo. Ihahanda nila ang mga estudyante. Sa usaping climate change, ihahanda ang mga bata para alam nila kung ano ang pwedeng gawin para makatulong na mabawasan ang epekto nito. Ganoon din si Secretary Vince Dison ng DPWH. Ayon sa kanya, makikipag-ugnayan siya sa engineering departments ng LGUs para alamin ang mga istruktura na nakakasagabal sa daluyan ng tubig. Kung noon ay ginagawa na ito ng kalihim, ngayon ay mas lalo pa niyang tututukan at sisiguruhin na masunod ang no-build zone. At si Secretary John Vic Rimulya ng DILG ay nagsabi na tututukan ng ahensya ang lahat ng LGUs, lalo na ang mga barangay, upang paigtingin ang kaalaman sa climate change na dapat na makarating sa lahat ng mga residente. Tututukan din ang obligasyon ng LGUs at mga barangay sa pagkolekta at pagtapo ng basura. Inuutos din ng Pangulo na ang lahat ng ahensya ay makipagtulungan sa Climate Change Commission at ipatupad ang mga karampatang polisiya para matugunan natin ang issue ng climate change.

0: Ngayong araw ay makakasama natin si Metropolitan Manila Development Authority Chairman Don Artes upang talakayin ang isang mahalagang plano ng pamahalaan kontra baha. Magandang umaga po, Chair Artes.
1: Magandang umaga po, Yusek Claire Castro at sa inyo pong lahat. Kung inyo pong matatandaan, noong nakaraang 2 linggo, I think, noong nagpunta po ang ating Pangulo para sa situational brief noong nakaraang habagat, ay kanya pong binanggit na may mga sites na identify para po magawan ng mga catchments. At pinag-utos niya rin po na tapusin yung feasibility study po para dito. Natapos na po ngayong buwan na to, noong nakaraang buwan, yung feasibility study. In fact, meron na po kami, although soft copy pa lang kasi 520 plus pages po yung report. Wala pa po yung annexes. So, soft copy pa lang po yung na-submit sa amin ng Hasconing ng Netherlands na siya pong gumawa ng study. Ang study po na yan ay dumaan sa halos 3 taong pag-aaral. Marami po kaming kinonsulta, maraming proseso na pinagdaanan. 107 sites ang pinagpilian. Na-trim down po yan sa 39 na sites. Base po sa pakikipag-usap natin sa mga LGUs, sa mga experts, sa may mga-ari ng mga lupa, kung saan po itatayo itong mga catchments na ito. Next slide, please. Nandito po yung 39 na sites. Ito po ay may plano na, execution ready. Iba't ibang klase po ng proyekto ito. Hindi po lahat ay yung rain catchment na cistern type kung saan magagawa po tayo ng water tank sa ilalim ng lupa. Kung ma-explain ko lang po, kasi po ang concept po ng Sponge City at ng nature-based solution ay nagtutulong yung gray infrastructure tulad ng mga pumping stations at iba pa doon po sa natural na pag-catch ng tubig. Sabi nga po ng isang ekspertong kausap namin, with the advent po ng climate change, extreme weather conditions, heavy downpour or yung malalakas talaga na buhos ng ulan, hindi na dapat i-control yung tubig, hindi na dapat labanan, kung hindi dapat po ay i-manage. At iyan po yung purpose ng Sponge City and nature-based solution na ginagawa na po sa Singapore, sa China, sa Netherlands, sa UK at sa iba pa pong lugar. So dito po makikita natin yung iba't iba pong sites sa buong Metro Manila. 39 sites po yan. Bawat LGU po ng Metro Manila ay 2 ang napili at yung iba po ay meron pong 3 na iba't ibang klase. Combination po ito ng meron nga pong cistern tank. Meron naman po tulad po nitong mga ganito. Ano lang po siya? Sidewalk improvement. Na imbis po na simento ang gagawin pong permeable yung daan kung saan sisip-sip ng tubig yung pong pathway or yung sidewalk. Dito naman po, tulad ng Rizal Memorial Coliseum, kung saan nagbabalak po tayo na magtayo ng rain catchment. Yan po, cistern type. Tulad din po ng sa Aguinaldo, na nandito po sa taas. Maglalagay po talaga ng imbaka ng tubig sa ilalim po ng lupa. Next slide, please. Ito po, like itong sa Pasig, ito pong New Township, meron po silang na-acquire na 11 hectares na property kung saan maglalagay po sila ng housing. Nag-commit na po si Mayor Bico Soto ng 20% nito pong township na ito para ilan po sa nature-based solution. Hindi po tayo maglalagay dyan ng cistern tank, i-develop lang po natin yung open space kung saan maglalagay po tayo ng mga amphitheaters na sunken, lagoons, at iba pa po. yung mga sunken garden po na gagawin natin at yung mga amphitheater, yan po pag umalakas ang ulan, dyan muna po iimbak ang tubig. Pero pag wala pong ulan, magagamit po yan bilang parke. Yung tubig naman po na naipon ay unti-unti po natin i-release back. Ang principle po niyan, i-hold muna yung tubig pansamantala sa source nila para po hindi ma-overwhelm yung ating pong mga drainage system, yung ating pong river system at ating mga estero. Pero meron naman po yung mga madadali lang improvement po like sa Maytunas Creek. Ang plano po dyan ay lagyan lang po ng renaturation or nilalagyan po lang ng halaman sa tabi para po bumagal yung ma-hold yung tubig. So, iba't iba po ito, 39. We'll post po later yung QR code para po makuha nyo ito pong mga plano dito po sa 39 sites. Next slide, please. Ito po yung last slide namin sa 39. Like sa Muntinlupa, sa ilalim po ng basketball court, tulad po nung ginawa ni Mayor Joy sa Quezon City. So, ito pong lahat ng ito ay tatlong taong inaral. Kumonsulta po tayo sa eksperto, yung Hasconing mismo ang nag-determine na ito pong 39 sites na to, again, out of 107, yung napili dahil ito po ay efficient at makakatulong po talaga sa pagmamanage ng baha doon po sa lugar kung saan sila itatayo. Ito na po yata yung last slides. Ito po yung QR code. If you want po to download yung 39 sites, pwede nyo po siyang makuha dito po sa ating presentation. So, thank you, Jose Claire.
2: May mga katanungan na po mula sa MPC. Unang tanong po kay Mads Moratillo, Net 25.
3: Hi, sir. Good morning po. Sir, assurance lang po natin na kapag ka natapos na yung mga proyekto na to, hindi naman po siya mag-cause ng pagbaha po sa mga paligid niya na area po. And also yung timetable po dito sa project na to.
1: Yung timetable po kasi depende po sa siyempre sa availability of the budget. Meron kami pong pagpupulong sa Thursday kay ES Recto ayon po sa direktiba ng Pangulo kasama po si Secretary Kim De Leon ng DBM kung saan pinapili niya po kami ng mga priority sites na baka daw po kayang pondohan this year. Yung pong mga subsequent, kausap na po namin ang AIIB kung saan sila po ay willing na magbigay po ng pondo or maglaan ng pondo para po dito sa mga catchments na ito. In fact, may meeting po kami Thursday naman po next week kasama po ang Department of Finance at DepDev para po pag-usapan. May kailangan na lang po kaming isubmit sa NEDA-ICC para po doon sa pagpopondo po nito ng AIIB. Yung timetable po, base po sa amin usapan ng initial na usapan ni ES Recto, yung pipiliin po naming sites ay yung matatapos by second half of next year. So, na-pinpoint na namin po yan and ipipresent po namin sa kanya sa Thursday. Yun naman pong iba, kung masisimulan po early next year, we'll commit po na we can finish it within that year, 2027. At yun naman pong kung sinasabi nyo na hindi ba ito magdudulot ng pagbaha doon sa area, hindi po. Dahil po yung mga sites po na pinili na yan ay daanan po talaga ng tubig. It's just that ika-capture lang muna po siya at i-store temporarily.
3: Sir, magkano yung initial na funding? And also, clear ko lang po, yung AAIB, bank ba siya, sir?
1: Yes.
3: Opo.
1: Asian Infrastructure and Investment Bank po. It's a lending institution. Partner po kasi siya ng World Bank doon sa initial na ibinigay pong pondo sa Metro Manila Flood Management Project na patapos na po. In fact, sila po yung nagpondo ng feasibility study na ginawa po ng Hasconing. So, sir, para dito po sa Sponge City project natin.
3: Opo, ito sir, may part po ba na manggagaling sa national government?
1: May counterpart po talaga siya.
3: May mga, magkano po yung utang yun?
1: Wala pa po, pag-uusapan pa po namin sa Thursday.
3: So wala pa pong initial na fund? Na
1: meron po silang kinumit na $200 million.
3: Thank you po.
2: Okay, so din natanong mula kay Maris sa Lalili TV5.
4: Good morning. Sir, just a quick clarification. Yung sinabi niyo po na pwedeng matapos by 2027, that's the first half.
1: Yung five priority projects na ipipresent po namin kay ES this Thursday, lima lang po yung ipipresent namin na tingin namin kaya namin tapusin by June 2027. Pero the rest po nitong 39, kung masisimulan po, I think we can finish naman po within the year, by December 2027.
4: So lahat?
1: Lahat.
4: Matatapos. Yes. Okay, yun pong sinabi po ninyo na pagpili na based on efficiency, ano pong ibig sabihin nun?
1: Well, I think pwede kaya po natin ipakita yung slide ng sa Aguinaldo lang. Para ma-explain ko lang po yung proseso. Kasi po, science-based ito. Nakita ko nga po yung isang special ng isang TV. Kung saan ini-interview yung isang engineer. Sinasabi niya po na ito kailangan ang position.

0: Priority projects po namin ay yung sa Miriam College, sa Aguinaldo, Rizal Memorial, Raja Sulaiman Park, Remedios Circle, at yung UP po.
1: So, din natanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
2: Hi sir, good morning. Tanong ko lang po, paano po pinipili itong mga site na to? Ano yung naging basis? Bakit po ito yung mga napili ng NMDA?
0: Well, hindi po MMDA actually ang pumili niyan. Nag-suggest po, based sa workshop, nag-suggest po ang mga LGUs kung saan mga lugar na bumabaha at saan pwedeng magtayo. So, yan po, out of the 107 sites na naisubmit. In fact, ang Quezon City alone, 120 sites yung sinubmit. Pero tinrim down yan, tinrim down. Then, may scoring system po, yung pong Hasconing, kung saan tinitingnan kung hindi lamang kailangan, kung hindi efficient ba. For example, kinonsider po ang Luneta and yung Intramuros na golf course. Ang Luneta, kausap namin, nag-o-offer po ng 2 hektarya. Na lupa kung saan pwede pong magtayo ng catchment. Pero nang tiningnan po ng Hasconing yung area, hindi naman siya binabaha dahil medyo mataas siya. Pangalawa, ba't mo daw dadalin yung tubig doon sa Luneta kung hindi naman siya binabaha? Magkakaroon ka pa ng intervention, maglalagay ka ng drainage, dadalin mo yung tubig doon, then nagdagawa ka rin ng drainage para ilabas yung tubig. So, hindi po siya efficient. Hindi siya cost-efficient. Compared sa Aguinaldo. Yung Aguinaldo po kasi, kung makikita niyo yung hydrological map, pwede ko, ito po. Yung Aguinaldo. Ang Aguinaldo po ay 168 hectares. Kung makikita niyo yung blue lines, yan po yung tubig. Diyan po nagko-concentrate yung tubig. Iisa lang po ang nilalabasan nito, yung Makiling Creek. At ito po mga dark blue, particularly ito, EDSA po ito. So, ang ilalagay po yung catchment dito sa may green na circle. Ang purpose po nito ay i-catch and temporary restore yun pong tubig dito sa portion na to para po mag-give way doon sa tubig na manggagaling na dito sa may EDSA. Kasi po, dyan po din didiretso yung tubig sa may area na to. So, kumbaga, bibigyan ng priority itong mga dark areas na ito, yung tubig dito sa dark areas na ito, na makalabas muna para po hindi maipon sa karsada. Kasi ito pong Makiling Creek, dito rin po lumalabas yung pong tubig galing Camp Crame. Kaya po, pag nagkasama-sama, na-overwhelm po talaga yung creek. So, nasabi ko nga po, temporarily, i-store muna po natin dito sa ilalim ng golf course. Nalagay po tayo dyan ng 5,000 square meters na catchment. Ang lalim po niyan ay 10 meters. Ang kaya pong i-store niyan ay 50,000 cubic meters ng ulan. So, imagine niyo po na yun po yung mag-free up doon sa kanal para po ma-accommodate yung tubig na instead na naiipon sa EDSA, mailabas po natin doon sa creek.
2: Sir, follow-up lang po. Baka may mga nagtatanong, diba, yung sa UST area, sir, diba, madalas yan din talaga ang bahain. Di ba yan, sir, na-consider din na location? And siguro po yung sa construction ng project, who will lead the construction at sino po ang mag-execute nitong project po na ito?
0: Yung UST po, actually, may slide din po kami kung pwede mapakita. Nagkaroon na po kami ng discussion dyan with UST. In fairness, with them, at that time, I think 2 years ago, nung kinausap namin sila, kasama ko po si Mayor Isko, hindi po sila tumanggi completely. Hindi naman po nila ni-reject yung proposal. At that time lamang po, meron nag-host sila ng, I think, event. And ang primary consideration po nila na pag nag-construct, ay baka maapektuhan yung mga old structures nila ng mga historical sites. Siyempre po, magbabaon tayo dyan ng mga shit piles. So, hahatawin po yon para bumaon. So baka daw po mayugyug yung kanilang mga old structures at magiba, which we don't want.

0: Pero meron na po tayong plans niyan. We can share it with you siguro. In fact, ang offer po namin sa kanila as compensation ay gagawa namin ng parking yung pong rain catchment. Kasi 8,000 square meters po yan na magagamit po na parkan. 400 vehicles po yung kayang i-accommodate doon po sa catchment. So, again, hindi lang po siya nasama siguro sa priority dahil nga po may complications. Ito pong 39 sites po kasi na ating napili. Kausap natin yung may-ari ng lupa. Kumbaga po, execution ready ito. Execution ready po lahat itong 39 sites na kumbaga po yung mga obstacles or challenges na determine po namin na kaya naming ano, kung sino po mag-execute. Well, I think kasama po to sa pag-uusapan namin sa Thursday. Siguro po magkakaroon kami ng Division of Labor with DPWH. Siguro po yung insofar as 39 sites are concerned, since yung mga tao po namin ang kasama ng Hasconing na nagplano nito at gumawa ng mga designs, baka po siguro sa amin na ang execution nito. And we'll assist na lang po yung DPWH siguro doon sa mga gagawan din ng catchments outside of Metro Manila. Kasi I think I can confidently say na yung pong aming mga staff, architect planners, yung aming planning department already acquired technical skills in so far as nature-based solution and sponge city projects are concerned.
1: Okay, sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
2: Chair, yung sa funding lang ulit, may nabanggit kayong figure na $200 million. That is going to come from where?
0: AIIB. Ano lang po yan ha? Hindi pa po fix yan. Yan po lang yung sinabi ng AIIB na we can allot $200 million.
2: Okay.
0: In fact, ang statement nila is initial.
2: How many sites?
0: Wala pang specific. So, depende po kung saan kakasya yung $200 million out of the 39.
2: So, definitely ho, this will spill over to the next administration?
0: Yes, definitely. Kasi hindi naman namin kayang ubusin to. And ito pong 39 sites, initial lang po ito. In fact, sabi ko nga po sa inyo, yung Quezon City alone, submitted 120 sites. We received a letter from Mayor Bico yesterday suggesting, I think, five or six sites na pwede rin daw pong pagtayuan. So, we'll study all of this. After di po ng 39, even during execution nito, we'll study other sites for expansion in the future, which I think will go beyond this administration.
1: Okay, sunod na tanong mula kay Chonayu, DZRJ.
3: Sir, oras po na matapos itong Sponge City na 39. Nabanggit po ba sa feasibility study kung ilang percent ang mababawas sa pagbaha sa Metro Manila or magiging totally flood-free ang Metro Manila?
0: We cannot guarantee flood-free Metro Manila because nakita niyo naman po yung mga rainfall events natin na palakas ng palakas. And nangyayari po rin yan sa ibang bansa, even Japan, na grabe yung mga catchments and flood mitigation projects ay nababaha na rin. So, we really cannot guarantee. Pero what we can assure you is ito pong mga projects na to will be efficient in mitigating yung flood. May epekto at hindi po masasayang yung pera ng tao. Ang ma-address po kasi nito local flooding per area. So, like kunyari sa Taft and Rojas Boulevard, may series po kami na gagawin. May tatlong catchments kami along Rojas Boulevard. May dalawa sa Remedios. At meron pong, apat sa Rojas Boulevard. Isa sa Faura, isa sa Remedios, isa sa Abad, and isa sa Bito Cruz. And then may dalawa po sa Remedios area, which is Remedios Circle and Raya Sulaiman. At isang malaki, again, sa Bito Cruz, yung po sa Rizal Memorial. So, with this, plus yung rehabilitation po ng tatlong pumping stations sa Rojas Boulevard and isa na bago na itatayo namin sa Bito Cruz. And, I think substantially, the flooding situation in Taft, Rojas Boulevard will improve pa.
1: Okay, maraming salamat, Malacañang Press Corps. Yuse Claire.
4: Thank you so much, Chair Don Artes. Thank you so much. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Okay, unang tanong mula kay Marisa Lalili, TV5.
5: Magandang umaga po, Yusek. Yusek, the Sandigambayan drops the graft cases against former Secretary Bonoan. What's Malacañang take on this? Aren't you concerned na baka mamaya makonstrued na naman ito as something na selective justice, considering that he was a former ally of the President, former Secretary of the President?
4: Ang dapat lagi nating isipin na ang binitawang salita ng Pangulo ay dapat na managot, ang lahat na managot. Kaliado man, kakulay, kamag-anak. Yun po ang dapat na hindi natin kalimutan. Kung ano po ang naging desisyon dito ng Sandiganbayan, yan po ay hindi na po saklaw ng kapangyarihan ng ating Pangulo. Sila po ay parte ng judiciary at may separation of powers po tayong tinatawag. So kung ano po ang naging dahilan nila at nakita nila kung ang mga valid reasons kung bakit nala dinrap ang cases laban kay dating Secretary Manny Bonoan, yan po ay nasa pag-evaluate at pag-assess po ng nasabing korte. So, inagalang naman po ng Pangulo at ng administrasyon kung ano man po ang nagiging desisyon ng lahat ng korte dito sa Pilipinas.
5: Pero naging bahagi din po ng pahayag ng Malacañang before na kaya medyo matagal yung pagsasampa ng kaso laban po dun sa mga possible involved sa flood control project ay dahil pinag-aaralan muna yung mga grounds dahil ayaw naman natin na ma-dismiss yung kaso. Hindi po ba ito kontra, itong pangyayaring ito doon po sa naging unang pahayag ng Malacañang?
4: Maaari naman pong nagkaroon talaga ng valid reasons kung bakit nasampa ito ng ombudsman. Pero again, kung ano po ang rasyonale o dahilan ng ombudsman dito, kung ano po ang nakita nila para i-request na maging state witness si Secretary Manny Bonoan, yan po ay nasa kamay na po ng ombudsman. At siguro mas nakita po nila, ayoko pong pangunahan ang ombudsman, pero meron sila siguro nakita na mas kakailanganin lang maging witness ang isang secretary or dating secretary Manny Bonoan. But still, wala pong anumang kinalaman o anumang impormasyon kung bakit ito ang naging desisyon ng ombudsman at ng Sandiganbayan.
5: At dahil nga po may chance na maging state witness si Secretary Bonoan, meron pong sinasabi yung kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na parang yung fixation ng ombudsman sa kanila and parang na prejudge na raw at meron na raw pong konklusyon na nabuo laban po sa dating House Speaker, parang hinahabol na lang daw yung ebidensya para lang masuportahan itong legal conclusion na ito.
4: Kung ano man po yung naging statement ng kampo po ni dating Speaker Martin Romualdez, yan po ay karapatan nila. At kung yan ang kanila nararamdaman, ay hindi po natin mapipigilan. Dahil kumbaga may dalawa talagang opposing parties dito. Isang nagdidemanda at isang inaakusahan na dapat naman ding ipagtanggol ang sarili. Kung malakas naman din po ang ebidensya ng sino mang respondents, ay kakayanin naman nila kung iniisip nila na sila'y tinututukan lamang at kaya naman nilang ipagtanggol ang kanilang mga sarili, nasa kanila na po yan. At tayo naman po ay naniniwala, ang Pangulo ay naniniwala sa due process, naniniwala sa mga bawat ebidensyang ilalahad at ipapakita. So doon na lang po ang Pangulo. Kung ano ang maibibigay ng mga ebidensya, ay dapat natin igalang.
1: So, natanong mo la kay Harleen Delgado, ABS-CBN.
6: Good morning, Yusek. Yusek Bonoan also said in his testimony before the Sandiganbayan that President Ferdinand Marcos Jr. allegedly asked him to step down from his post amid the flood control scandal. Yusek, isn't this contrary to what the President said way back in 2025 that Bonoan left because of command responsibility, because his words were he felt the need or he should leave. He felt that he should leave the department?
4: Hindi naman po siya magka-contradict. Hindi siya contradicting. Dahil kung sinasabi niya po at inaamin niya na siya ay tinanggal ng Pangulo, hindi po siya kukontra sa paniniwalang command responsibility niya kung ano man na nangyari ng mga maanumalyang flood control projects sa pamumuno niya. So, nagkausap sila at mas naramdaman siguro ni Secretary Manny Bonoan at the time na ang tiwala ng Pangulo ay nawala dahil nga command responsibility niya ito. So, kailangan na po siyang mag-resign at umalis sa posisyon.
1: Okay, sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA 7.
2: Yusek, balikan ko lamang po yung free toll. Ito ho ba'y hiningi ng Pangulo sa pamunuan ng NLEX o ito po'y kusang ibinigay ng pamunuan ng NLEX?
4: Kinausap po at nakipag-usap po ang DOTR, secretary natin, at naging maganda naman po ang tugon ng NLEX, ang pamunuan po ng NLEX.
2: So ito po'y pagkilala doon sa hiling ng mga naiipit sa traffic na sana magkaroon ng relief, sana magkaroon ng konsiderasyon dahil po sila'y naiipit.
4: Yan naman din po ang gusto ng Pangulo. Kahit kahapon po, binanggit ko na ang inuuna po ng Pangulo ay paano maibsan ang nararamdaman ng mga kababayan natin na naipit sa NLEX. At maaari po yan na talagang dyan po ang naisip ng Pangulo na dapat na ipatupad. At kailangan lang din po natin, maliban dito kasi lumalabas po na magagaling po Lilan hanggang San Fernando. So, tatanungin ko po mamaya si Secretary Manny Bonoan kung hanggang doon lang ba.
2: Secretary Banoy Lopez.
4: Okay, si Secretary Banoy Lopez. Kung hanggang dyan lang ba? Kasi sa ngayon, yun nung napag-usapan. Kung mas lalawig ba? Kasi may mga kababayan tayo na hindi naman doon galing. So, ililiwanag ko din po ito kay Secretary Banoy Lopez. At least, sa ngayon, yan po ang naibigay sa atin na good news. At naibreak ko nga po, ipagpaumanhin sa MPC, naibreak ko po ito kanina umaga sa GMA.
2: Yusek, mayroon pong hindi natuwa doon sa naging pahayag nyo kahapon kaugnay po ng tanong tungkol dito sa toll holiday. Mm-hmm. Dahil ang sagot po ninyo ano ang purpose ng libre?
4: Uh-uh.
2: Kung traffic na, bakit ka papasok? Yes. Yung punto pong yon was perceived by many as insensitive because hindi naman po sila papasok na magjo-joyride lang.
4: Uh-uh.
2: They were there because of the force of necessity.
4: Okay.
2: How do you respond, ma'am?
4: Ang pinag-usapan kasi kahapon, gusto ko itong liwanagin. Okay? Buti na lang na itanong mo kasi babanggitin ko rin sana kanina. Ang galing talaga ni Ivan, naunahan na naman ako. But thank you anyway. At meron kasing isang dyaryo na yung context ng sinabi ko na bago. Intentional? Can be. Ang sinabi sa code card, bakit papasok pa kung traffic na? So, yung mga nasa COMSEC, yung mga nag-comment, ang inisip nila sinabi ko, traffic na, ba't pa kayo papasok sa trabaho? So, yung iba doon, nakalagay sa comment nila, no work, no pay. O, paano kami kakain kung di kami magtatrabaho? So, naiba yung konteksto. Okay? So, anyway, mamaya na natin pag-usapan itong dyaryo na ito. At hindi ko naman babanggitin kung sino. At gusto ko lang ipaliwanag, ang tanong kasi is, kailangan ba, magbibigay ba ng libreng toll fee?
2: No, the question, ma'am, was if the palace supports that proposal. Yun po ang tanong.
4: Kaya nga. So, ang pinanggalingan natin doon is, prior to that, nagkaroon ng meeting ang Pangulo nung Monday ng hapon. Right? So, ang napag-usapan doon, gagawa ng paraan ang DOTR sa pamamagitan po ni Secretary Banoy Lopez na kapag nakikita na traffic sa NLEX, kailangan maalarma na yung mga maliliit na sasakyan, yung class 1. Dapat i-alarma na sila na kapag nakikita na hindi nakakapasok or hindi kayang daanan ang NLEX na maliliit na sasakyan ay dapat maalarma para hindi na makapasok sa NLEX. Otherwise, magdadagdag sila ng volume ng sasakyan. So, nung tinanong sa atin kung yung proposal na ililibre, nanggagaling po tayo doon sa idea na ililibre, let's say mula Balintawak hanggang papasok. So bakit ililibre pa yung toll fee kung makakakos siya ng traffic? Hindi na dapat nga dagdagan yung volume ng sasakyan. At ayaw din po ni Secretary Bunny Lopez na gamitin yung toll fee holiday. Kasi pag ginamit po yan, karaniwan sa atin, pag libre papasok, na makakakos pa ng traffic. Yun po yung sinabi natin kahapon, kaya meron tayong mensahe na dapat pangang iwasan ang NLEX pag ganito na ka-traffic. Pero sad to say, na iba yung konteksto dahil sa isang quote card na nilabas ng isang dyaryo. And thank you sa MPC, thank you sa ibang mga mainstream media, thank you din sa GMA, DCBB. Dahil nung tinawagan nila ako for an interview kanina, hindi ko alam na may issue dito. Hindi ko alam na binago pala yung sinabi ko. Kaya tinanong ko, anong issue? Kasi meron lumalabas ganito. Ah, ganun ba? So, tinignan ko kung saan ang galing. So, ang pakiusap ko, tayo naman ay naniniwala sa mainstream media. Isa lang naman po ito eh. Alam niyo naman siguro kung sino, anong dyaryo ito. At alam naman din nila kung anong ginawa nila. I-quote ko po. Bibigay ko kung ano mismo yung sinabi nila. Bakit papasok pa kung traffic na? Doon na putol ang quote nila. Sa quote card, dyan na lumabas. So, nagbo-bordering po ito sa fake news. Huwag natin ibahin kung ano yung konteksto ng sinasabi kasi nakakagulo po ito sa mga kababayan natin. So, mas kailangan po namin ang mga lehitimo na mamamahayag na katulad po ninyo dito sa MPC at sa mainstream media. Huwag po tayong panggalingan o huwag po kayong panggalingan ng mamimisquote tapos magkakaroon ng pagbabago ng sinabi ko na nakakaapekto sa ating mga kababayan. Kung ano yung intention nyo po, huwag nyo na pong ituloy kasi mas maganda po na mas makatulong po kayo sa bayan, makatulong po kayo sa tamang mensahe kasi yun naman din po ang ating trabaho, magbigay ng tamang mensahe. So, yun lang po ang ating pakiusap. Huwag po kayong, huwag kayong mag-border doon sa pagiging fake news.
2: Ma'am, dako na ako sa main question ko. Ma'am, does the Marcos administration have a anti-flood master plan? Or if not, does it intend to come up with one, especially one that takes into account climate change, tulad ng nabanggit ko kahapon?
4: Actually, ngayon lang ay dahil nga pag-usapan natin dito na may matagal na na mga master plan na hindi napatupad, kaya tinanong po mismo natin si Secretary Vince Dizon. At nabanggit din po kanina ng Pangulo na talaga pong may ipapatupad na master plan. Meron pong plan na isinasagawa at ina-update. Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan noong 1940s and 1930s. So ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins and other critical principal rivers. So as of May 31, 2026, meron na po ang DPWH na updated na master plans and feasibility studies ng 16 major basins, while those for Cagayan and Pasig Marikina Laguna Bay River basins ay targeted na ma-finalize by the end of 2026. Yan po ang ayon po kay Secretary Vince Dizon ng DPWH.
2: Ma'am, last, sorry. While the floods cannot be blamed on any one administration, hindi lang po sa current administration, nakaraang administration, pero inaabot, tulad nga po na nabanggit nyo, inaabot ito ng Pangulo at siya ang naiwang kailangan maglinis nito. Pero hindi po may kakaila, ma'am, na this time, the people are more angry dahil po sa issue ng katiwalian na pinaniniwalaan naging nagdudulot nito mga pagbahang ito. Nararamdaman po ba ng Pangulo itong galit na ito and how does he feel about it? And more importantly, what does he intend to do about it?
4: Nararamdaman po. Sinabi po yan sa amin. At kailangan din po natin na ipaliwanag at maipakita talaga sa mga kababayan natin ano na ba yung ginagawa ng administrasyon na ito. Nakita po natin sa mga balita, sa mainstream, sa state media, ano na ba ang natrabaho. Nandiyan na po yung natrabaho sa Naga City, nandiyan po yung natrabaho sa Navota City, mga pumping stations, napakita po natin. So yan lang po ang dapat nating maipaliwanag sa mga kababayan natin na tutok po ang Pangulo patungkol po sa issue ng sobrang pagbabaha dito sa Pilipinas. Maliban dyan, maliban na kinakailangan gawa ng paraan, short-term, long-term solutions, ay pinagpaplanuhan at isinasagawa na po yung nakakaya pong gawin ngayon. Pero maliban dyan, pinatututukan po ng Pangulo talaga ang issue tungkol sa climate change. Hindi po ito simpleng dahil mayroong nasirang pumping station. Ang lakas ng ulan, ang pagbilis ng pagtaas ng tubig, ang isa sa malaking factor ngayon na nakikita ng Pangulo ay ang climate change. Kaya nga po, pinatututukan ang Climate Change Commission na kung anong plesiya dapat na makipagtulungan. Isa po ito sa dapat natin din na maipaunawa sa mga kababayan natin na ang climate change ay hindi salita lamang. Ito ay nangyayari na ngayon. At dapat tayo maghanda kung paano pa ito maiiwasan at ano ang dapat natin gawin para kahit tumindi pa ang ulan, kaya nating salagin. Yan ang nais po ng Pangulo.
2: I'm sorry. Ipurso ko lang yung nabanggit nyo. Ramdam ng Pangulo ang galit. How? And how does he feel about it? And does he think, or does this feeling, does this anger among the people push him, or is pushing him to act with more, perhaps, more urgency dito ho sa mga ginagawa to kontrabaha?
4: Sobra na po actually ang pag-uutos ng Pangulo sa lahat ng ahensya. Kahit walang pasok, kailangan kaming pumasok dahil kailangan pag-usapan ito. Gusto ko pong ipabatid sa lahat ng mga kababayan natin, hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada. Hindi isang dekada, hindi dalawang dekada, halos apat na dekadang naiwan kay Pangulo ang inaayos ngayon. So, hindi natin pwedeng sabihin mabagal ang ginagawa ng Pangulo dahil iniisa-isa po ito. Tignan niyo po lahat halos ang nagawa, pumping stations, mobile pumping machine, lahat po ay talagang tinutugunan ng ating Pangulo at ng administrasyon. So dapat nating ipabatid kasi merong ibang nais lang na sirain at maging issue itong pagbabaha. Ginagamit nila laban sa administrasyon at hindi ipinapakita kung ano yung naging trabaho na at naiayos at kung ano talaga yung naitulong na. Lalong-lalo na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungkol dito sa issue.
1: Okay, sunod na follow-up question mula kay Samuel Medinilla.
7: Good morning, ma'am. Clarification lang po. Sino po yung mag-shoulder ng cost ng free toll? Yung NLEX operator po ba or yung DOTR?
4: Ang naipabalid lang naman sa atin ay ililibre yung sinabi kong designated area. Kung sino sasagot, itatanong ko mamaya, Sam. At itatanong ko nga kung hanggang dun lang. Maghingi pa ako ng karagdagang detalye. At hindi ko lang makausap ng mas mahaba si Secretary Banoy Lopez dahil nandun po siya sa hearing, sa budget hearing. So after siguro po ng budget hearing, magkakaroon pa ako ng ibang detalye patungkol po dito.
7: Last na lang po. For my part, may naging instruction na po ba si President Marcos sa TRB to investigate yung NLEX operator for the recent flooding and yung traffic congestion dun sa expressway po niya?
4: Sa ngayon po, tatanong po natin kay Secretary Banoy Lopez dahil sa mga ganitong klase na maaaring yes, maaari natin masabing may kakulangan. Pero ayoko pong magkaroon ng prejudgment. Kailangan natin madinig. At kung dapat na mayroong managot, mabayaran ng danyos ang ating mga kababayan, yan din po ang nais ng Pangulo. Kasi marami po talagang nadanyos sa nangyari po. At tingnan po natin, hindi ako makakapagsalita kung dapat na agad managot. Hindi sa akin manggagaling yan. Kailangan lang po ng tamang pag-iimbestiga.
7: Thank you po.
1: So din natanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
8: Hi, Yusek. Good afternoon po. Yusek, follow-up lang din po doon sa, sabi nyo nga po kanina, yung nararamdaman ng Pangulo, his frustration over what is happening dito po sa issue ng flood control. But of course, yung issue rin po ng accountability, Yusek. Meron ba? Kasi for now, we're still talking about a master plan. 2 years left na lang din po sa administration ni Pangulong Marcos. So sa pananaw ba ng Pangulo, meron ding dapat silipin kung may nagkulang ba in pushing for a master plan para talaga na-address ng mas maaga yung issue. May mga ganun po ba? Sisilipin yung accountability ng mga agency din kung meron?
4: Sa ngayon po, ayaw ng Pangulo sa ngayon na ituro ang ibang mga namumuno sa mga nakaraang administrasyon. Ang tutok po ng Pangulo ngayon ay ayusin. Ayusin ang lahat na maaaring ma-fix, ma-repair, magawang mga proyekto para mas mabilis na magkaroon ng solusyon sa pagbaha. Lalo-lalo po, again, yung climate change ay nandito na. Okay? At nararamdaman na po natin. Pero kung may makikita pong mga ebidensya, nagkaroon talaga ng ghost projects. Hindi naman po ito isasabaliwala. Kung meron po talaga nakita mga ebidensya, kailangan po talaga itong managot. Kasi kung sinasabi nilang maraming flood control projects na nagawa noon, yung pala numero lang para mailagay na accomplishments, ngayon hindi natin makita, hindi natin nararamdaman. Kailangan lang din po managot. Yan naman din po ang nais ng Pangulo. Pero sa ngayon po, ang Pangulo ayaw niyang magturo kung sino ang dapat managot. Nasa pag-iimbestiga na po yan.
8: Clarification lang din po doon sa master plan. Yung sabi po, ina-update na rin ng DPWH yung sa River Basin. Because you have Senate Finance Committee Chair J.V. Ejercito saying na mahirap gumawa or supportahan yung 2027 budget kung wala pong National Flood Control Master Plan. Kasi pwede rin daw po ito maging avenue, for example, ng corruption kung wala pong malinaw na plano. Is this parang a directive from the President to fast-track yung pagtatapos nitong Flood Control Master Plan?
4: Sinabi naman po ni Secretary Vince Tison na mayroon po tayong mga flood control master plans para sa mga major river basins. So, hindi naman nangangahulugan na wala ang pinaka master plan na iisa, dapat hindi na suportahan ang budget para sa infrastruktura. So, kung hindi po ito mapoponduhan, at yan po ang alam ng DPWH na kailangan pondo para magawa ang lahat, paano masusolusyonan? Paano masusolusyonan yung flood control problem kung hindi mabibigyan ng tamang pondo? Siguraduhin lamang po natin na ang paggastos nito ay tama. Dahil sa Pangulo din naman po nagsimula na dapat na managot ang mga gumawa ng anomalya. So sisimulan pa ba ni Secretary Vince Dison na gumawa ng anomalya samantalang ang dami-daming dapat na gawing trabaho at mga projects para maibsan ang problema sa pagbaha? So anong maitutulong kaya kung hindi po ponduhan yung supposed to be mga trabaho na dapat tapusin? So yun lang naman, with all due respect.
8: Yusek, shifting topics lang po to confidential funds. Natanong po kahapon sa House Deliberation ni ACT Representative Tino yung issue po ng confidential and intelligence funds ng Office of the President amounting to 4.56 billion for 2027. Sabi niya po, parang he's questioning bakit daw po almost half of the budget of the OP naka-alat sa confidential and intelligence funds. And lalo na yung usapin ngayon na nasasangkot din yung confidential funds ni Vice President Sara Duterte, kailangan daw po ng fair application of the principle of transparency. Ano po ang sagot dito ng Palacio?
4: Sinagot na po ito kahapon ni Secretary, or rather ni ES Ralph Recto, na ang Pangulo po ay ang Chief Executive Officer at Commander-in-Chief, na siyang tumutugon para sa mga issue ng law and order and of course national security. At siya po yung Pangulo. Kailangan po niya yan dahil siya po ang taga-utos kung ano ang dapat gawin para sa seguridad ng ating bansa at ng ating mga kababayan. So yan po ang sagot ni ES Ralph Recto. At patungkol po sa transparency, ang Pangulo po, pag nag-report po yan, ang Office of the President, pag nag-report po yan, kahit itanong niyo po, kahit saan, kumpleto po yan ang report. Nag-re-report po ito sa Senado. So, makikita po nila kung saan ito dinadala. At so, yung transparency, pinag-usapan natin, very transparent ang Pangulo, pero of course, that's confidential funds. So, nandyan po yan sa tamang ahensya. At bulto-bulto po, yan po ay naipabatid sa atin at naipalam na pag nagre-report po ang OP pagdating sa confidential funds ay bulto-bulto po ang mga dokumento. At hindi po gumagamit ng mga resibo na maaari masabing questionable.
8: Ngayon po, sumalang rin sa impeachment trial si defense spokesperson at former DepEd's Undersecretary Michael Poa on the issue of confidential funds, kung saan sinabi niya po na walang pinrovide si Vice President Sara Duterte na confidential funds to the Armed Forces of the Philippines sa youth summits nito. And yung two military officers na nag-testified na rin po, sinabing wala silang natanggap na funds from DepEd. Sa point of view or pananaw ba ng Malacanang, lumilinaw talaga na nagkaroon ng misuse on DepEd's confidential funds?
4: Sa parte po ng administrasyon, sa parte po ng Pangulo, wala po tayong ibibigay na anumang prejudgment. Okay? Hindi po tayo ang may karapatan na maghusga dyan. Pero bilang konteksto, again, wala po tayong bibigay na anumang judgment or assessment dyan. Pero bilang konteksto para sa ating mga kababayan, nais lang din nating linawin base sa facts na ibinigay ni Tristan. Inamin, ito naman po ay dati pang nasabi during sa hearing sa House sa Committee on Good Government under then Congressman Joel Chua. Okay? Ayon kay Yusek Mempin, Colonel Mempin ng DepEd, siya ay napag-utusan lang na humingi ng mga dokumento at naisip niya po na humingi sa kanyang mga kabaro at siya po naman ay nabigyan ng mga certificate. At ang nag-utos sa kanya ay si Attorney Michael Poa. Yan naman po ay nasa admission at nasa record na po yan. At si Attorney Michael Poa ang siyang isa sa pumunta sa COA bago makatanggap ng AOM para alamin kung paano mag-report or mag-liquidate or bigay ng liquidation report. So after makatanggap ng AOM, inutusan niya si Yusek Mempin para maghanap ng mga supporting documents. At ang nakuha nga nila ay itong mga certificate na hindi naman alam ng mga ng AFP, assigned officers, na yung certificate na gagamitin ay para gamitin ng OVP, or rather DepEd, sa pamumuno ni dating Secretary Sara Duterte. Okay? Kung saan kailangan ma-report yung di umanong missing or yung 15.54 million pesos. So, ang maaaring maisip ng taong bayan, bakit si Attorney Poa yung gagawa ng liquidation report when in fact, he was not the assigned SDO. It was Fajarda, Mr. Fajarda. So, and inamin ng AFP na binigay nila ang certificate, apat, mga certificate for attendance or maybe to certify the participation of DepEd. So, ang lumalabas sa nakita, sa facts, ay kailangan lang mag-comply ng DepEd through Attorney Michael Poa to get supporting documents para masabing yung nagastos na 15 million ay nagamit para sa pagbayad ng information or rewards. So, doon siguro dapat makita ng taong bayan ano ba at paano ba magkaroon or maggawa ng liquidation report. Kapag ka ba may AOM na from the COA or na-flag sila, or at the time na dapat may liquidation report, kumpleto na yung kanilang supporting documents. So, doon lang naman kailangan mag-isip ang taong bayan paano ba dapat isinasagawa ang liquidation report. At sino ba ang tamang tao dapat nagsasagawa ng liquidation report? Ito ba ay ang supporting documents ba ay gagamitin lamang para magkaroon ng rason dahil nagastos yung 15 million? Or dapat meron talagang allocated na 15 million for a particular operation? So, yun lang. Konteksto lang po ang ibibigay natin para malaman din ng taong bayan kung ano ang nangyari, but kung husgahan natin, hindi po yan karapatan at wala po tayong karapatan mahusga sa nangyayari sa impeachment dahil ito po ay nasa kamay ng Senado.
1: Maraming salamat, Malacañang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek Lair.
4: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, alinsunod sa hangarin ni Pangulong Marcos Jr. na ibsan ang gastusin ng mga pasyente sa ospital, DBM inaprubahan ang mahigit 10.3 billion pesos na pondo para zero balance billing. Sakop ng nasabing pondo ang mga DOH hospital sa buong bansa at anim na pilot LGU hospitals. Ayon kay Budget and Management Secretary Kim Robert De Leon, ang inaprubahang pondo ay katuparan ng pangako ng pamahalaan upang isulong ang kalusugan ng bawat mamamayang Pilipino. Alinsunod pa rin sa mithiin ng Pangulo, tinitiyak ng pondo na direktang nararamdaman ng taong bayan ang tulong ng gobyerno. Aabot sa 9.3 billion pesos ang direktang magbibigay suporta sa zero balance billing sa mga DOH hospital sa buong bansa. Mula sa halagang ito, higit 3.3 billion naman ang inilabas para sa DOH hospital sa Metro Manila. Ang natitirang higit 6 billion pesos ay susuporta naman sa pagpapatupad ng programa sa mga regional hospital ng DOH at ibang health facilities upang palawakin ang sakop ng programa at maghatid ng serbisyong medikal sa mas maraming pasyente sa buong bansa. Sa isang hiwalay na pagkakataon, nagpalabas din ang DBM ng 1 bilyong piso upang suportahan ang zero balance billing sa 6 na pilot hospital sa lalawigan ng Benguet, Batangas, Laguna, Quezon, Aklan at Sarangani. Pinalalawak ng pondo ang saklaw ng programa bukod pa sa mga ospital na pinamamahalaan ng DOH at inilalapit ang tulong ng gobyerno sa mga pasyenteng nagpapagamot sa sarili nilang mga lalawigan at komunidad. Ang mahakbang na ito ay mula sa pagnanais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa mga pasyente. Dahil sa bagong Pilipinas, hindi dapat maging hadlang ang pinansyal na pasanin sa pagpapagaling.

0: lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay para sa katotohanan at hindi binabago ang tunay na mensahe para lang makapanloko ng kapwa at makapanira ng iba. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Kapatid na Des, bago si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ay nagsalita muna si MMDA Chair Roman Artes. At ibinalita ni Chairman Artes na tapos na yung feasibility study ng pamahalaan tungkol sa catchment sites na makakatulong para masalok o maipon yung mga tubig ulan na magsisilbing imbakan ng mga sobrang tubig na ibinubuhos sa tuwing umuulan o nakakaranas tayo ng habagat. Mahigit sa 500 pages ito, kapatid na Tess, at itong sites na natukoy nila dito sa Metro Manila ay umaabot sa 39. Itong feasibility study na to ay execution ready na dito sa National Capital Region at lumalabas na dalawa sa bawat syudad o munisipalidad o lungsod dito sa Metro Manila ang magkakaroon ng tinatawag na catchment sites. Hindi na dapat i-control ang tubig, sabi rin ng mga eksperto, ayon kay Chairman Artes, pero ang kinakailangan talaga, lagyan na ng catchment na ginagawa. Ilan sa mga nabanggit ni Chairman Artes ay itong Rizal Memorial Coliseum na balak magtayo ng system catchment. Ang magpupondo nito o aabot ang pondo, kapatid, sa $200 million at maaaring matapos ito o hindi na matapos ito ng administrasyon Marcos. Kaya yung pagpapagawa nito ay posibleng mayroon ng spillover sa mga susunod pang administrasyon o sa susunod na manunungkulan sa bansa. Ang system nito, kapag malakas ang ulan, imbakan yung catchment, at kapag wala na, magiging part yung itsura. So, yan ang naging bahagi ng ibinalita ni MMDA Chairman Roman Artes. At sa panig naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sinabi nito na magkakaroon na ng finality bago matapos yung 2026 doon sa updated master plan naman. Sapagkat una nang sinabi ng Palasyo ng Malacanang na maging ni Pangulong Marcos kanina doon sa kanyang statement dito sa Tarlac City na meron tayong actually master plan pero dekada-dekada na ang lumipas, hindi pa rin ito nagagamit. Pero sabi ni Jose Castro, base na rin doon sa pinapakita sa DPWH, mapapinalize itong updated master plan bago matapos ang 2026. At ramdaman niya ng Pangulong Marcos yung galit ng tao dito sa mga napapanood sa telebisyon, mga nararanasang malalaking pagbaha. At ang sabi nga ni Jose Castro, sobra na yung pag-uutos ng pagtutok ni Pangulong Marcos sa mga ESA. Kahit walang araw pasok, kailangan silang pumasok. At hindi niya mabagal ang pamahalaan. Dangan lang at marami talagang dapat ayusin na hindi inayos ng ilang dekada. So yun muna kapatid na Tess, sabi lang sa mga natalakay dito sa press briefing sa Palasyo ng Malacanang, ako saan ay nagbahagi rin ang kanyang informasyon itong si MMDA Chairman Roman Artes and of course si Undersecretary Claire Castro ng PCO. Yan muna kapatid na Tess, back to you.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
3: Magandang araw sa ating mga taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na po ang bugso ng mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
3: Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mga maritime stakeholders sa Pangasinan, nakiisa sa pagunitan ng Malamo 2026 sa bayang pagpapatunog ng ship horn isinagawa. Narito ang ulat ni Ricky Kasipit mula sa Dagupan.
4: Saray maritime stakeholders at Pangasinan at nangkakasakay dyan panudnunot ya Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month o Manamo 2026 nang unaan niya agaw ya Setyembre. Dyan Sual Fishport in punto alas G siya kabwasan kaiba at saray akibuyang at 1 minute simultaneous nationwide blowing of ship horns at sa BRP Waray ya Philippine Navy. Saray barko ya Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, saray operator ya pantalantan barko, saray organisasyon niya managsigay tan arumniran stakeholders at dayata. Anungad si Commander Raymond A. Roldan, Commanding Officer ya BRP Waray, sa gitma ya Manamo at pian napalaknab so pakaamta na publiko at kaimportante anya dayata saray kayamanan at dayata sa responsibilidad na balang sa kaya Pilipino at pangipreserba at saya. Sa aktibidad at ginawa dyan silong ya teman karapatan sa karagatan sama-sama nating alagaan ya mangisusulong ya Whole of Government Approach at panag-asikaso at saray isyo ni paakar at dayata. Inkwanan Commander Roldan, ya importante sa pangipaamta at saray tutuon ni paakar at panangipreserba at dayat lalo la tasaya sa importante lapuan niya na akan tan pambilay ya dakil ya Pilipino. Manlalapod RP Dagupan City Pangasinan, aya si Ricky Kasipit para The Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
3: Inyong napakinggan ang ulat ni Ricky Kasipit mula sa Dagupan. Puntahan naman natin ang Bontoc, local government unit ng Bontoc Mountain Province, kasalukuyang naghahanda para sa palengke sa gabi para makatulong sa mga lokal na negosyante bilang bahagi ng selebrasyon ng Amamong Festival ngayong buwan ng Setyembre. Ang kabungulatihati naman sa atin ni Apollo Padain.
5: Manama iti panagsagana ti local government unit iti Bontoc kadagiti pagpuistoan dagiti agilaklako iti night market sa Jay Sityo Tupay Barangay Poblasyon Bontoc Mountain Province nang rugi iti Lunes agingana iti September 19 tatanga bulan. Sigun iti local government unit iti Bontoc, parte dito iti 22nd Amamong Festival kan 118th Bontoc Foundation Day nga maanga ito no September 16, 2026 nga naideklara nga holiday iti presidente. Kabayatan na dito nga aktibidad ket adamat na gito daduma nga activities kas iti health-related activities nga simbang kalusugan health activity ito no malpas ti misa iti simbaan iti September 19, 2026 ken daduma pay. Manipod da Bontoc, Apollo Padain para iti World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
3: Inyong napakinggan ang ulat ni Apollo Padain mula sa Bontoc. Punta naman tayo sa Tabuk, mga aktibidad para sa Cooperative Month Celebration sa lungsod ng Tabuk pinaghahandaan. Ang detalye na balita ihahatid naman sa atin ni Renzi Joaquin.
6: Sagsaganaan iti Tabuk City Cooperative Enterprise and Development Office, iti umadani nga Cooperative Month Celebration dito si dati Tabuk dati bulan iti Agosto. Karaman dagiti maramit iti Cooperative Quiz B para kadagiti Cooperative Leaders ken dagiti agapo iti naduma-duma apagadalan. Kastama ti panangita diti award kadagiti Top Performing Cooperative dito si dati Tabuk. Tinaangin nga tarifnong may panggap tira ito'y na dumadumapay nga issues and concern itiya na pagtutungtungan karaman iti Local Cooperative Development Plan kan iti draft ti Cooperative Code of Tabuk City ang nakasagana nga maadal para iti posible apan naka-amendar na. Dito'y nga naipalagip iti commitment iti CCEDO nga papigsaan iti panakikaisa, pasayatan nag iti paglintagan kan ipromote iti responsive kan sustainable cooperative sector dito yung syudad. Manipod Radyo Pilipinas Tabuk City Kalinga, Renzi Joaquin agipad padamag para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
3: Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Dakoy naman natin ang Lucena, mga naapektuhan ng habagat sa Calabar Zone Region aabot na sa 1.2 milyon. Ang kamangulatihati naman sa atin ni May Formaran.
7: Aabot sa mahigit 1.2 milyong individual ang naitalang naapektuhan ng habagat sa buong Calabar Zone. Ayon sa datos na inilabas ng OCD Calabar Zone, nagmula ang mga ito sa higit 900 barangay sa buong rehiyon. Sa kasalukuyan, mahigit na sa 8,966 na pamilya pa ang nananatili pa rin sa 190 evacuation centers. Bukod dito, isang national roads pa ang pansamantalang hindi nadadaanan kaya't nagbigay na o naglagay na ng alternatibong ruta para sa mga heavy vehicles sa kahabaan ng Jocno Highway sa Barangay Dahilig, Lemery, Batangas. Samantala, apat na lugar na ang nagdeklara ng state of calamity, kabilang na ang Cavite Province, Imus City, Cavite, Rodriguez, Rizal at ang bayan ng Nasugbo sa lalawigan ng Batangas. Para sa World Service, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
3: Inyong napakinggan ang ulat ni May Formaran mula sa Lucena. Dadako naman tayo sa Palawan, 11 magkapareha pinag-isang dibdib sa ikalawang kasalang bayan sa El Nido, Palawan. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jillian Faye Ibanez.
8: Ing bagkas o ing batangden sa Maragani ang lokal nga gobyerno ang El Nido ang 11 kapadis sa ikarawang kasalan sa Banua 2026 sa Barangay Bagong Bayan. Ing pangunan mismo ay ang punong Banua bilang solemnizing officer ang seremonyang formal nga agbagkas sa mga bagong mag-asawa. Ilunsar ang programa bilang parte ang pagproseger iyang LGU nga irapit sa mga barangay mga importanteng serbisyo sibil para sa mga residente. Ipiyar sa mga ingkasal ang fully funded wedding package nga ing kakabilangan ni ang libre pre and post-marriage legal assistance. Agtaga na ra ang lokal ng gobyerno ilibreng wedding rings, venue setup, catered reception, and traditional wedding cakes para sa kada padis. Ing tampoki ang LGU El Nido ang padayon pagsusulong nga kapakanan ni ang pamilya igkarapat ang sibil paagi sa pagdara ang mga unang serbisyo sa kada barangay. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
3: Inyong napakinggan ang ulat ni Jillian Faye Ibanez mula sa Palawan. Puntahan naman natin ang Kabisayaan, 1,274 na mga kliyente nakabenepisyo sa PRC Pag-ibig at BIR on Wheels sa Catbalogan City, Samar. Ang kamangulatihati naman sa atin ni Suzette Pretensio mula sa Kalbayog.
9: Kabugusan nga 1,274 nga kliyente ang nakabinipisyo sa PRC Pag-ibig ng BIR on Wheels nga ginpahigayon sa Catbalogan City. Sa siyahan nga adlaw, 745 nga kliyente ang naserbisyuhan, dugang nga 529 naman ang nakakarawat sa serbisyo sa ikaduha nga adlaw. Lakip sa ginserbisyo ang professional license renewal, Pag-ibig membership ng record updating, MID number issuance, savings ng loan consultations, pati magkadrodilain ng BIR transactions. Diri lang mga residente sa Catbalogan ang nakigbahin ngan may mga kliyente liwat tikang sa hiragni ng mga bungtong ang syudad pati tikang eastern ng northern Samar. Ginfasilitar ang aktibidad sa City Public Employment Service Office o CEPESO. Katuyuanan sa programa nga maipaharani ngan mapasayon ang access sa publiko sa importante nga government services. Matikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
3: Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretensio mula sa Kalbayog. Dadakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao, monthly alay kalinisan muling isinagawa sa bayan ng Barobo, Surigao del Sur. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag.
10: Padayon nga ginahimo sa lokal nga pagamhanan sa lungsod sa Barobo, Surigao del Sur, ang monthly alay kalinisan subay sa Municipal Ordinance No. 5, Series of 2014. Pinagi sa Municipal Environment Natural Resources Office o MENDRO, ginahimo kini matag katapusang Biyernes sa bulan, kundi in kini nga inisiyatiba nagdasig sa mga opisina sa munisipyo, mga barangay, mga organisasyon o mga residente nga aktibong moapil sa mga kalihukan alang sa paglimpyo sa komunidad, sakto paghipo sa basura o sa pagpreserbar sa limpyo o himsog nga palibot. Gipaygayon na mga aktibidad dito sa barangay Camp Bagang, Ginhalinan, Sudlon, Wakat, Amaga, Poblasyon, Barangay Suwa o Barangay Mamis. Gisuportahan usab kini sa mga personay sa Bureau of Fire Protection, Barobo Fire Station, mga tinunan sa Gamot National High School, Sudlon Elementary School, Maapod Elementary School, Wakat National High School, Tambis Central Elementary School o sa Mother of Mercy Academy. Subay sa partisipasyon sa mga dedikadong stakeholders, ginluan ang mga dalan, gipanindot ang mga pampublikong mga lugar o gisiguro

0: Training o CBMRBT. Ang kabungulati hadi naman sa atin ni Nurida Salip Julkiram.
1: Mumpa at nakatalusin mga barangay maritime responders Hapa Cecil Sinluhos di Halupasug Sin Coastal Barangay Maritime Responders Basic Training at awa CBMRBT. Amin piyaon sin Coast Guard Western Sulu iwan sin Coast Guard Substation Luhos. Magsud sin training dihilaning at panghati iban practical skill in mga responder ha maritime safety, emergency response, communication, first aid, basic knot tying iban bomb threat awareness. Nihilan kasawahan, he CGWS Station Commander Al-Hafiz B. in Malago Karahan, sin bangtagmus nila bilang muna-muna responder. Hakaw man, hawak to ang Jumato Aramala at awa emergency hadakat. Yabi-abi niya ang mga graduates in ibahagi. In kiyahatihan nila pakaiwanan ha supaya makatawang mapapiskay. In pagsambag ha mga laki hawak to timatakad ha mga authority ipan kaiwanan pa emergency responders. Tuy-tuyan piyapasungos in Coast Guard in Bihari Program ha supaya mapakusug in pagtakama ha mga coastal community. Hajinis kalalagihan ha karakatan. Deng RPO Law, Nurida Salip Julkiram para ha Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: At inyong napakinggan ang ulat ni Nurida Salip Julkiram mula sa Hulo. Dito na nagtatapos ang bugson ng Regional News dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ako pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw sa ating lahat.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po ang ating palatuntunang Warm Heart na nakasentro sa Mental Health Awareness and Education. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente.
0: At syempre kami po ay inyong napapakinggan at napapanood sa ating Facebook live streaming sa ating official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan din po tayo sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo nito, pwede nyo po itong i-download sa Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa Apple App Store naman po kung kayo po ay iPhone user. Siyempre, mas pinalakas at mas pinalawak na rin po ang nararating ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Siyempre, ito po ay sa pakikipagtulungan ng ating mother agency, ang Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media, dahil ang atin pong mga overseas Filipino workers at mga seafarers, lalong-lalo na po yung mga nasa laot na hindi po makapag-internet, hindi makasignal ng kanilang internet, ay pwede at meron pong

0: Shortwave Radio ay pwede pong mapakinggan ang mga programa ng Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 15.640 MHz, 17.70 MHz at 21.720 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. Syempre, madaling araw dahil reverse minsan ang ating mga oras, lalo na sa mga Pinoy na nasa abroad. Mapapakinggan naman sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po sa ating Facebook live streaming, Evox PBS receiver app at shortwave radio, mapapakinggan din po locally within Metro Manila ang Radyo Pilipinas World Service, particularly ang Warm Heart. Sa ating sister station, Radyo Magazine, ang episode po ng Warm Heart nire-replay po sa 1278 kHz tuwing Sabado at Linggo, 1 p.m. to 2 p.m. Okay, so sa episode ngayong araw ng Palatuntunang Warm Heart ay meron po tayong pag-uusapan. Ito po ay siguro makaka-relate ang mga estudyante at ang mga, syempre, mga working na young adults, o siguro pat sa lahat na lang in general. Uh-oh. Kung sino man ang makaka-relate dito ay pakinggan nyo at manatili po kayo makatutok. Share mo nga sa atin, Steph, kung ano ating paksa at kung sino ang ating makakapanayam ngayong araw.
1: Ang ating pag-uusapan para sa edisyong ito ng Warm Heart ay ang perfectionism at kung ano ang kaugnayan nito pagdating sa ating kalusugang pangkaisipan o mental health. At sa kumbaga patungkol dito ay makakasama natin ang isang registered psychologist at registered psychometrician at siya rin ay dean ng psychology department ng Makati Science Technological Institute of the Philippines at siya rin po ang owner and general manager ng The Masters Psychological Services, walang iba kundi si Dr. Christian Jasper CJ C. Nicomedes. Doc CJ, welcome po sa Warm Heart.
2: Hi, magandang umaga sa lahat.
0: Magandang umaga po at maraming salamat po Doc CJ sa pagpapaunlak. Nako, alam niyo po, nag-backread po ako sa mga post ng Warm Heart sa official Facebook page. At kung hindi po naitatanong ng ating mga tagapanood at tagapakinig, naging guest na pala natin si Doc CJ September 18, 2023. Nako, ilang years na ang nakalilipas.
1: Oo,
0: maraming salamat po sa muling pagpayag na kami po ay inyong makasama sa programa. Tungkol po sa burnout ang napag-usapan natin noon. Natatandaan mo pa ba, Steph?
1: Medyo matagal-tagal na yun.
0: Oo,
1: no?
0: Nga eh. So ang dapat palang ano natin kay Sir CJ ay welcome back. So Warm Heart. Thank you po Sir CJ. Ayun, ngayon naman kung dati po ay nakapanayam namin kayo upang ipaliwanag ang burnout. Sabi nga ni Steph ngayon naman ay tungkol sa perfectionism. Kaya ang una po naming tanong sa inyo, Doc CJ, marami po sa atin yung believe sa mga taong perfectionist, wika nga nila, dahil akala natin ito po ay senyales ng pagiging disiplinado, masipag o kaya laging smooth ang kanyang output, no? Pero sa larangan ng psychology, pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin, Doc CJ, kailan po nagiging unhealthy ang paghahangad ng pagiging perpekto?
2: Yes. So sa psychology kasi, lahat ng behavior ay pwedeng normal or pwede ring maging abnormal. So, isa sa tinitignan namin na batayan para masabing ang isang behavior ay nagiging unhealthy na or abnormal is yung 4 Ds of abnormality.
0: Okay.
2: So, dito pumapasok yung unang D, which is deviance. Okay, naiiba tayo doon sa norm, sa karamihan. And yung pangalawa is yung tinatawag na distress, kung saan halimbawa, kung hindi mo na pa-perfect yung isang bagay, nakakapagdulot ito sa'yo ng either pain or anxiety.
0: Okay.
2: So, nandyan din yung tinatawag na dysfunction. So, kung halimbawa, hindi mo na pa-perfect yung isang bagay, hindi mo na nagagawa yung mga daily basic functions like yung pagkain, pag-inom, paliligo, yung pagpasok sa work or sa school. Then lastly, yung danger. So, kung halimbawa, hindi mo na pa-perfect yung isang bagay, either nagkakos ka ng harm sa sarili mo o sa ibang tao in any ways. So at least tatlo doon sa criteria na yon ay masatisfy natin, we can consider na yung isang behavior ay disordered.
0: Okay. So basically na ko-consider natin siya na nagiging unhealthy ang pagiging perfectionist kung merong deviance, distress, dysfunction at danger, yung tinatawag nilang 4Ds. Ayun.
1: Ito naman po, Doc CJ, ano po ang pagkakaiba ng taong may high standards na gusto pong magtagumpay kumpara sa isang perfectionist na takot naman pong magkamali?
2: So kapag sinabi kasi natin na yung tao ay may high standards, sila yung mga tao na nagtatrabaho ng maayos dahil importante sa kanila yung success. Period. So kaya kaya nilang tanggapin yung mga pagkukulang nila, yung mga failures na nararanasan nila, then nire-reflect nila kung bakit sila nag-fail. And then eventually, so sa mga susunod na pagkakataon, makokorrect nila yung reason for failure kaya nagiging successful sila sa dulo. Then kapag sinabi naman nating perfectionist, kadalasan yung nag-ooperate dito is yung fear. Okay? So may takot sila na magkamali, makriticize, mag-fail, or ma-judge ng iba. So usually, kapag nagkamali sila, nagkakaroon sila ng thoughts na hindi sila magaling or hindi sila sapat.
0: Okay. Alright. So, pag high standard, kumbaga hindi siya takot na magkamali, if magkamali man, meron pa rin siyang confidence to like start over and hindi yun yung nagde-define sa kanya. Pero pag perfectionist, laging nandun yung fear na baka ma-judge siya, baka ma-criticize. So, ang hirap naman pong laging isipin na nagbe-measure up lang, no? Nakaka-pressure yun sa sarili.
1: Ito naman po, Doc CJ, totoo po ba na ang perfectionism ay hindi tungkol sa pagiging best, kundi tungkol sa takot ma-judge o mapunan ng ibang tao?
2: So yung perfectionism kasi hindi lang siya yung gusto nilang maging magaling. Mas malalim talaga dito yung takot silang mapahiya, mapuna, ma-reject or hindi sila ma-accept ng society. Kaya minsan, hindi naman talaga nila habol yung excellent. Talagang iniiwasan lang nila na ma-disappoint yung iba sa kanila or maramdaman nila na kulang sila. Pero hindi rin ibig sabihin na lahat ng perfectionism ay laging dahil sa ibang tao. Malaki pa rin talaga yung part dito nung fear. Yung sarili natin, yung fear natin sa sarili natin na ma-judge ng ibang tao sa way na hindi yun yung ina-expect natin.
0: Alright, ito naman po, since ang warm heart po, syempre ina-advocate natin yung lusog isip o mental health, paano po nagiging pinto, Doc, ang perfectionism tungo sa mga kondisyon katulad po ng depression o anxiety?
2: So, yung perfectionism kasi is mas malapit siya sa OCD or OCPD. So when we say OCD or OCPD, meron diyang component ng obsession and compulsion. So we define obsession as yung persistent thinking. So ibig sabihin, kahit anong gawin mo, hindi mo maalis sa isip mo yung isang bagay. Na ang magpapatahimik lang doon is yung tinatawag na compulsion or yung persistent action. So ibig sabihin, para ma-satisfy, matahimik yung isip mo, kailangan mong gumawa ng action, which is yung compulsion. So kapag sinabi nating OCD or yung obsessive compulsive disorder, sila yung mga tao na may routine or may ritual. And that's how they define yung perfectionism. So let's say for example, bago ako lumabas ng pinto, kailangan tumalon ako ng 3 beses. And yung pagtalon na 3 beses, that's how I define perfect. Okay? Whereas, kapag sinabi nating obsessive-compulsive personality disorder, medyo lighter siya, medyo mas mababa siya compared sa OCD. Okay. Wherein, yung mga ganitong tao is nagkikling sila doon sa rules to the point na sa sobrang kasusunod nila sa rules, ka-o-obsess nila sa rules, hindi nila natatapos yung ginagawa nila or pumapangit lalo yung output nila. And pareho ito is maaring maging resulta siya ng anxiety or magresulta siya ng anxiety. And if left unchecked, hindi natin agapan, it can also lead to depression.
0: Okay. Doc, mayroon po tinatawag na analysis paralysis. Bakit po ba ang mga perfectionists madalas nagpo-procrastinate o hindi natatapos ang kanilang mga gawain or minsan hindi sinisimulan?
2: Oo, yan. Kasi nga, nandoon sila sa pag-overthink eh. So, sa sobrang gusto nilang maging perfect ng output nila, sobrang sinusunod nila yung rules. For example, may school project tayo na usually magbibigay si teacher ng procedures or instruction. So, sa mga relatively normal na mga tao, kapag gahol na, ang ginagawa natin dyan is didiscarte na lang tayo. Diba? So, may mga hocus-pocus tayong gagawin para lang makapagpasa. Pero sa mga taong may perfectionism, hindi nila magagawa yon, yung diskarte na yon. Kailangan susundin pa rin nila yon kahit na mapuyat sila or worst is hindi nila matapos yung ginagawa nila. So, nagiging counterproductive actually yung perfectionism nila. And usually, ang ending talaga is either pangit or talagang hindi nila natatapos yung output na binigay sa kanila.
0: Iba pa rin yung actionan mo na lang kahit na hindi mo sure na magiging smooth or maganda.
1: Ito naman po, Doc CJ. Sa mundo po ng social media, paano po nakadaragdag ang pag-scroll sa mga platforms tulad ng Facebook at Instagram sa pakiramdam po na kailangan nating maging perpekto sa mata ng ibang tao?
2: Sa social media kasi, dito natin makikita yung tinatawag na highlight reel. So, kung saan, usually yung mga tao, actually lahat eh, mostly, ang pinapost natin is yung mga magagandang nangyayari sa buhay natin, like yung achievement, yung mga aesthetic na photos, yung travel, yung success.
0: Yes.
2: And dahil dito, naniniwala din yung ibang mga tao na yung ibang tao ay successful.
0: Mm-hmm.
2: Diba? And itong pag-iisip natin na yung ibang tao, bakit sila ganito, bakit ako ganito lang, nagbibigay ito ng pressure sa sarili natin. And naiisip natin na dapat masigit ako sa kanila. And that is because of the comparison.
0: Okay. Doc CJ, paano po naapektuhan ng perfectionism naman ang ating mga relasyon sa ating mga kaibigan, miyembro ng pamilya, o sa mga katrabaho?
2: So, kapag perfectionist kasi tayo, may expectation tayo sa sarili. And at times, yung expectation natin sa sarili na yan ay naibibigay din natin sa ibang tao. So, nagdudulot ito na yung mga taong perfectionist is nagiging over-controlling, nagiging hypercritical, and nahihirapan din silang magtiwala doon sa effort na binibigay ng ibang tao. Gusto kasi nila yung kilos din ng mga nasa paligid nila is naayon din doon sa standard nila. Ngayon, itong mga ibang tao, like yung coworkers natin, yung family, yung friends, nagkakaroon din sila ng pressure na dapat makasunod sila sa standard ng perfectionist. To the point na possibly, makaranas din sila ng tension, ng anxiety kapag nagkamali. So dito nagkakaroon ng distance, ng pressure, and eventually, samaan ng loob.
0: Okay, may follow-up ako, Doc CJ. Pero itong mga standards na to, parang self-imposed lang naman ito. Hindi naman to objectively, kung titignan, ay iyon na talaga ang standards. Tama po ba?
2: Yes. So, we define din kasi yung perfectionism na hindi siya yung universal na perfect. So,
0: yes.
2: Let's say for example, ako perfectionist ako. May certain series ako ng process na ito yung dapat sundin. So, halimbawa, pagluluto, gusto ko bawang muna bago sibuya. Okay.
0: Pwede namang
2: so,
0: hindi.
2: Yun yung definition ko nung perfectionism. No? So, yun, i-impose ko yun sa iba. Kahit na pwede naman ngang hindi, pwedeng magkabaliktad or pwedeng sabay. Diba?
0: Oo nga. Yun nga eh. Kasi minsan doon nagkakaroon ng friction, lalo na sa ibang tao. Kasi minsan, ang definition ng isang tao ng perfect ay hindi yun yung definition ng isa. So, doon din minsan nagkakaroon ng, yun nga, yung friction or parang conflict.
1: Mm-mm. At Doc CJ, bakit naman po mahalagang ihiwalay ang ating self-worth sa ating achievements? At bakit pakiramdam po ng isang perfectionist ay wala na po siyang kwenta o walang silbi kapag nagkamali siya kahit sa maliliit na bagay?
2: So, mahalaga na ihiwalay natin yung self-worth sa achievement dahil yung kapag sinabi nating self-worth, hindi lang ito nakabase sa performance, sa grade, sa output, income, or approval ng iba. So kapag sinabi natin achievement, part lang ito ng ginagawa natin. So hindi yun yung kabuuan ng pagkatao natin. sa perfectionism kasi, kadalasan natututunan nila yung acceptance, yung love, or respect base sa kanilang napatunayan na trabaho.
0: Okay.
2: Kaya kapag may maliit na pagkakamali sila, even yung mga tiny details na nagsifail sila, nararamdaman nila, meron silang internal feeling na nababawasan din yung respect sa kanila ng ibang tao.
0: Mm-hmm. Okay. Doc CJ, ano po ang konsepto ng good enough? Kasi kung pwede naman palang hindi maging perfect, paano i-reconcile ngayon siya ng isang perfectionist na hindi ko naman kailangan laging ma-pressure na i-measure ang aking sarili na nag-measure up or ano bang tawag doon? Ako ay pasado doon sa definition ko ng perfect. Paano niya babaguhin ngayon yung ganoong perspective? Ano po yung concept ng good enough? Bakit ito mahirap tanggapin para sa mga perfectionist?
2: Sa Pilipino, mas ginagamit natin yung term na pwede na yan.
0: Yun!
2: So yung concept ng pwede na yan is yung pagtanggap natin na hindi naman lahat kailangan laging perfect yung mga ginagawa natin para maging successful. So,
0: okay.
2: Ibig sabihin, may mga sitwasyon na sapat na yung sakto lang. And may mga sitwasyon din na kailangan ng matinding effort. So, doon sa good enough is kailangan meron tayong reflection kung gaano ka-urgent and gaano ka-importante yung isang specific na task.
0: Mm-hmm.
2: Okay, so may mga task kasi na alam mo yung pwede nang ipagpamamaya o kaya pwedeng hindi naman puliduhin, no? So, nahihirapan din kasi yung mga may perfectionism na tanggapin ito dahil sa view nila, yung good enough ay isang pagiging mediocre.
0: Mm-mm.
2: So kapag hindi perfect, failure agad. So meron nga akong isang naging patient before, 13 years old. Sabi niya, I failed yung English subject. So sabi ko, anong grade mo? Sabi niya, 85. So kadalasan sa mga kabataan ngayon, matindi yung pressure sa kanila na yung 85, ang term nila is bagsak. So sa atin kasi, di ba, 75.
0: Grabe diba? Naman
2: 85,
0: po yun.
2: even 91, tinaterm ng ibang mga kabataan na bagsak sila kasi meron sa kanilang pressure yung mga magulang nila na you are supposed to be the best. So 95 pataas, 98, mm-hmm. almost mm-hmm. perfect. Mm-hmm.
0: Grabe naman yun. Yung 85 ay bagsak na, Steph. Kaya mo.
1: may ano eh, feeling ko kasi meron akong... ma-share ko na lang din.
0: Yes, go ahead. Yan ang gusto natin. Papakinggan niya ni Doc CJ. Baka may input siya.
1: actually, ako kasi, syempre, lumaking achiever.
0: Yes, totoo yan.
1: Pero nung nagka-bagsak, mm-mm. ayan, oo.
0: Masakit.
1: Masakit siya. Oo, masakit siya kasi, syempre, ano, although naibawin man, kumbaga, naremedyohan naman siya kahit papaano.
0: Uh-uh.
1: Oo, kasi syempre nagkaroon ng mga, kumbaga, nakitaan din ng administration ng school na may nagkaroon ng discrepancies.
0: Mm-mm.
1: Pero, syempre, nung unang naranasan, nung hindi pa talaga settled yung mga grades,
0: mm-hmm.
1: at yun yung una kong nakita na
0: grade.
1: Parang, syempre, nalugmok talaga ako noon eh.
0: Para sa'yo, hindi yun good enough.
1: Oo, hindi talaga siya good. Oo, bad talaga. So, yun yung, ano, yung aking karanasan. Although, lahat naman na-settle naman na, and all, and hindi ko naman na siya talaga nararanasan ngayon. Pero, it's a bad memory pa din.
0: Okay. Pero ito, may gusto ka itanong kay ano, kay Doc CJ. Parang feeling ko makaka-relate ka rito sa tanong na to, Steph.
1: Ayun. Paano naman po yung ano, ito naman. Paano natin na matututunan yung self-compassion o ang pagiging mabait sa ating sarili sa tuwing tayo ay nagkakamali?
0: Yes, Steph.
2: So, matututunan natin yung self-compassion sa pamamagitan ng change ng mindset natin kung paano natin kausapin yung sarili natin.
0: Okay.
2: So, ang pinaka nakakakilala sa sarili natin ay sarili natin, and ang pinaka makakapag-convince din sa sarili natin is actually yung sarili din natin. So, kapag nagkakamali tayo, imbis na sabihin natin na ang hina ko, ang bobo ko, or wala akong kwenta, pwede natin sabihin na nagkamali ako, tao lang. Yun kasi yung nawawala sa perfectionism eh. So,
0: okay.
2: Kasama sa pagiging human being, yung flaws, yung failure, yung rejection, lahat-lahat yan is kasama doon sa beauty ng pagiging tao na nawawala doon sa perfectionism. May thinking kasi na parang robot na kailangan pulido lahat, 'di ba? Walang emosyon. So, yung pagiging tao, yung gutom, yung puyat, yung emosyon natin, lahat yung nakaka-apekto doon sa output natin. And it's part of the beauty of being a human being. So, mahalaga kasi na ma-remind tayo na normal lang lagi magkamali. And yung failure is part siya ng pagkatuto natin.
0: Okay. May follow-up ako, Doc CJ. Saan po kaya nagmumula yung pagiging perfectionist kaya?
2: Oo. Nag-uumpisa siya sa bahay lagi. Okay. Usually lang, usually, pero hindi 100%. So, yung pressure na binibigay sa atin ng magulang natin na parang kailangan laging best ka, especially yung mga tinatawag nating helicopter parents na nakasunod sa lahat ng gawain natin.
0: Okay.
2: Yung mga parents na halimbawa sa school, kapag questionable yung grade, sumusugod sila sa teacher, bakit ganito, bakit ganyan, may mga parents na they put the blame on the school or yung teacher instead doon sa efforts ng anak nila. Possibly din kung hindi man sa bahay, halimbawa kalmado lang yung bahay, walang academic pressure sa iyo. Pagdating mo sa school, nakitaan ka ng potential ng galing, and then yung mga teachers nagbibigay din sa iyo ng pressure na ikaw magaling ka, tamad ka lang. Okay, so hanggang sa kinalakihan natin to, pumunta tayo sa trabaho, nag-college tayo, lahat-lahat. Yung perception ng ibang tao na ikaw ay magaling, nagbibigay siya sa atin ng pressure and gusto natin siyang i-maintain to the point na kailangan ko maging perfect. I have to live doon sa expectations ng iba.
0: Oo. Totoo yun. Minsan kapag na-establish mo na ganoon yung tingin sa'yo ng tao, gusto mo ma-maintain nga talaga yun at nakaka-pressure siya. Pero I think as we grow older, marirealize natin na yung authenticity, minsan mas benta yun sa tao. Like for example, sa social media ngayon, mas maraming nakaka-relate kung mas ipapakita mo yung journey kasama yung mga pagkakamali. Meron akong naalala na story dito, yung the Yellow Lemon na ang tawag dito, cafe. Pati talaga yung mga challenges dun sa pagtatayo ng business ng cafe niya, sinishare niya. Kaya ang dami po talagang nakaka-relate dun sa story na yun at natutuwa sa story niya. So, doon ko lang na-i-co-connect, no, Doc CJ, yung pagiging authentic. At kasama dun yung sasabi niyo nga na it's the beauty of being human na isama yung mga ganoon. Yung pagkakamali mo, yung challenges mo, kung paano mo siya na pagtagumpayan. So I think doon yung konsepto ng pagiging compassionate sa sarili na okay lang. Pero ang tanong po namin ngayon, Doc CJ, kung ganoon po na ever since nung bata ka, yan ang itinuro sa'yo, yan yung expectation mo sa sarili mo hanggang sa na-establish na yan din ang expectation ng ibang tao sa'yo na mahusay ka, kailangan hindi ka pwedeng magkamali kasi kung hindi yung reputasyon mo bilang magaling ay masisira. Yung ganoon po bang pag-iisip ay nababago? At kung nababago po ito, ano po yung pwedeng gawin o hakbang para makawala sa cycle ng perfectionism?
2: So, yes, lagi namang may hope na mabago. So, nakabase yan sa willingness natin, no, to change.
0: Mm-mm.
2: So, una is dapat aware tayo kung paano tayo mag-isip.
0: Okay.
2: So, tulad nga ng sinabi ko kanina, we have to reflect kung yung actions ba natin is simpleng sipag lang or nagkakost na ito ng suffering sa atin, especially kapag sobra na yung pressure na binibigay natin sa sarili natin. Next is mag-reflect din tayo kung para makapag-set tayo ng realistic standard. Tanungin natin yung sarili natin kung kailan ba talaga yung tapat lang dapat yung gawin ko and kailan yung itotodo ko. Third is yung kailangan din natin sanayin yung sarili natin na kumilos kahit hindi tayo perfect. So minsan kailangan natin piliin yung done kaysa sa perfect. So may mga task na sakto lang na kaya na pwede namang matapos lang nang hindi siya best. And pang-apat, ilimit din natin yung sobrang comparison especially sa mga tao sa social media. Then lastly, kailangan matuto tayo na humingi ng tulong. So ito nga yung sinasabi ko na nakadepende doon sa willingness to change natin. So may mga tao sa paligid natin na readying makinig sa atin. So meron tayong tinatawag na dalawang types ng help-seeking behavior. So the first one is yung ano tawag dito, parang official, mm-hmm, no, na help-seeking. Nakalimutan ko yung term. Basta yung isa, with the help-seeking behavior na pwede siyang nandiyan yung mga friends natin, yung mga family, mm-hmm, yung mga mentors natin, mga advisors, mga teachers. And yung isang help-seeking behavior is kapag hindi kinaya nung una, doon na tayo pupunta sa mga professionals, which are yung psychologists, guidance counselors, and psychiatrist.
0: Okay. Ayun. So, dalawang uri ng help-seeking behavior. Una, sa ating siguro mga primary support group friends, family members, mga taong pinagkakatiwalaan natin. And if not, hindi po maidaan doon, ay humingi na ng professional na tulong sa mga mental health experts.
2: Steph? Yes. Ito pa yung term, sorry. Formal and informal.
0: Ayun!
2: Yeah. So, informal yung mga friends.
0: Okay.
2: Ayan. So, yeah. And formal yung mga professionals na.
0: Okay. Mm-hmm. Alright. Steph?
1: Ito naman po, no, siguro panghuli nga mensahe,
0: yes,
1: no, para sa ating mga tagapakinig. Ano po ang inyong mensahe, Doc CJ, para sa mga magulang naman, no, na baka hindi sinasadyang na ipapasa yung perfectionist mindset sa kanilang mga anak? Kasi nga, nabanggit yung kanina na may times talaga, no, na sa bahay nagsisimula ang pagiging isang perfectionist.
2: Minsan na ipapasa ng magulang yung perfectionism nila kasi yun yung nakasanayan nila from their parents din. Pero at times, yung perfectionism is nanggagaling din sa failure ng magulang. So parang yung mga unfulfilled dreams ng parents is kailangan ikaw ang mag-fulfill bilang anak. So sa mga magulang, malaking bagay yung binibigay nating salita, yung bawat reaction and expectations sa self-worth ng isang bata. Pero kapag yung bata ay laging nararamdaman na kailangan nilang maging pinakamagaling bago sila mapuri, mahalin, or tanggapin, maaari niyang madala ito hanggang sa paglaki. So, mas makakatulong kung pupurihin natin sila hindi lang dahil sa resulta, pero okay, pati na rin yung effort. I-appreciate natin yung bawat effort na ginawa nila. At times kasi, pangit yung gawa, pero sobra yung effort na binigay ng bata. And we have to be specific kapag nagpe-praise tayo. Okay, so may mga parents din kasi na kahit pangit yung gawa nung anak nila, pinupuri nila na, wow, ang ganda. Okay, so we have to be clear kung paano natin sila pinapraise.
0: Okay.
2: Wow, aesthetic instead na best ito, di ba? I appreciate yung effort, pero ito yung mga pwede mo pang i-improve. So, pwede mo pang i-improve, pero hindi mo kailangang i-improve. So, yung mismong pagpili natin ng mga words is malaki yung epekto doon sa mga bata. So, kailangan natin i-remind yung mga anak natin na yung pagkakamali ay hindi siya kahihiyan, kundi part siya ng pagkatuto.
1: Mm-hmm. So, mahalaga din pala yung honesty, no?
0: Yes, oo. Mamaya kasi kapag pinuri mo, kahit na hindi naman, maging delusional naman, ano?
2: Oo, nagkaka-illusion yung bata na magaling sila.
0: Naging narcissist naman. O, next topic natin yan, Doc.
1: Oh,
0: yung narcissism. Next time, yun. Mahalagang i-appreciate mo, be specific kung ano yung nakikita mong maganda, at sabihin din kung ano yung kailangang i-improve, pero pwedeng hindi naman. Kung, lalo na kung hindi niya interes at yun talaga yung kaya niya. Hanggang, kasi merong multiple intelligence na tinatawag.
1: Oh, oh.
0: Mali mo, yung anak mo pala ay kinestatic yung intelligence niya, yung swimming, sports. Pero pinipilit mo siyang, ano bang katumbas na, yung minsan kasi yung mga magaling talaga sa kinesthetic, doon naman hindi masyadong scientist or mathematician. Although may mga tao talagang ganun, no? Yung mga spy, magaling sila sa athleticism and at the same time, strategist sila. Pero yun, may iba-iba tayong kagalingan. Hindi naman po iisa lang. Ako naniniwala ako doon sa school of thought na yun na may multiple intelligence. May mga taong magaling sa ganito, may mga taong dito naman magaling. Pero hindi naman ibig sabihin nun kapag hindi ka magaling dito ay yung sabi nga ni Sir, huwag mong ibase doon yung self-worth mo, di ba? Kasi may kanya-kanya tayong ano, kumbaga forte, yung tinatawag nila. Nako, ito Doc CJ, siguro hingiin na lang po namin ang inyong final message, o kung meron pong gustong dumulog dito po sa inyong The Master Psychological Services, o kung meron pong gustong makipag-ugnayan sa inyo, saan po kayo pwedeng tawagan, i-message, or i-email, Doc CJ?
2: Ayan. So, pwede nyo akong i-reach sa clinic ko, The Master Psychological Services, which we also offer online services.
0: Okay.
2: You can also follow me sa page ko, personal page ko. It's Christian Nicomedes. And as well as yung page naman for podcast, which is Studio Nipochi.
0: Ayun. Pakiulit po ng podcast natin, Doc.
2: So that is Studio Nipochi. May T yung Pochi.
0: Right.
2: So, meron tayo sa lahat ng socials na meron tayo.
0: Okay, ngayon ka lang nalaman yan. Sige, ipa-follow ka namin, Doc. Makakakuha kami ng insight sa Studio ni Pochi Podcast. Maraming salamat po. Nako, sana kayo po ay paulit-ulit na maging panauhin din sa aming Walmart, no? Nakita ko lang kanina na, uy, naging guest. Sabi ko kay Steph kanina off the air, para naging guest na natin si Sir CJ kasi familiar yung name. Kaya minadali kong i-check yung mga quote cards na nagawa namin. Sabi ko, uy, 2023, September 18, yung last na guesting niya sa atin. Kaya sabi ko, maraming salamat, Doc CJ, sa uulitin until next invite po.
2: Yes,
0: thank you. Mabuhay po kayo. Ayun. Yan po si Doc Christian Jasper CJ Nicomedes, isang registered psychometrician at registered psychologist. Dean din po siya ng Psychological Department ng Makati Science Technological Institute of the Philippines. Siya rin po ay ang owner at general manager ng The Master Psychological Services. Magbabalik po ang Warm Heart makalipas po ang ilang paalala.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Alam niyo ba na walang pagkain ang tunay na zero calorie? Sa halip, may mga pagkain na nagtataglay ng mababang bilang ng calorie na nakatutulong sa pagbawas ng timbang. Ilan sa mga ito ang mansanas, peras, pakwan, pipino, celery, kimchi, at broccoli. Ikaw, ano ang madalas mong kainin habang nagdijeta?
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
5: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Alagaan ang isipan. Pag-aanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin niya dito sa Warm Heart. Warm.

0: Attitude of gratitude.
1: Attitude of gratitude.
2: Attitude of gratitude.
3: Attitude of gratitude. Gratefulness.
4: Gratefulness.
3: Gratefulness.
4: Joy.
3: Joy.
4: Joy.
3: Appreciation.
4: Appreciation.
3: Appreciation.
4: Attitude.
3: Attitude of gratitude.
4: Of gratitude.
5: Nagbabalik po ang programang Warm Heart dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa, Bea Gaza de Guzman.
6: At Steph Vicente.
5: Yes. At tayo po ay napapakinggan, napapanood sa ating Facebook live streaming sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan din po sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app at syempre sa ating shortwave radio frequencies 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz para sa ating English service. Ang Filipino service naman po 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ang replays po ng Warm Heart ay mapapakinggan sa Metro Manila 1278 kHz sa Radyo Magazine tuwing Sabado at Linggo, alauna hanggang alas dos ng hapon.
6: Ayun.
5: Okay, so Steph, sa punto ito ay tayo ay mag-attitude of gratitude na, no?
6: Oo nga.
5: Yes, at ang mga tanong para i-facilitate ang ating grateful heart ay ihahatid ni Steph.
6: Ayun. So, ang unang katanungan para dyan ay what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Pang-lima, what is the last book I read or movie, show, or social media clip I saw that I really appreciated and why? Kasunod na dyan, what am I most looking forward to this week, month, and year and why? Pang-pito dyan ay what is the kindest thing someone has said or done lately? At ang panghuli ay what can I celebrate today?
5: Okay, Steph. Sige, ayun. Mauna ka.
6: Ayun, siguro may kinalaman to, no? Kasi, konti lang yung pag-share ko kanina, eh.
5: Okay, yan. Ituloy natin dito.
6: Expound natin, no? So, siguro, sasagutin ko yung which people in my life am I grateful for?
5: Mm-hmm.
6: Siguro ito, sasabihin ko, yung family and friends ko, no? Kasi ako talaga, since prep, kasi prep ako nag-start, hindi ako nag-kinder, eh.
5: Oo, maaga yata nag-aral si Steph.
6: Oo, prep na yung start ko. So, simula nung prep talagang achiever ako, and then nung high school, nag-science high ako. Pero doon, parang doon medyo nawawala yung pagiging achiever ko noon, eh.
5: Mm-hmm.
6: Kasi siguro dahil medyo nakapag-soul searching ako noon at hindi ko na makita yung sarili ko bilang isang scientist, engineer, accountant, anything na may kinalaman sa numbers. Hindi ko na makita yung sarili ko na ganun yung future ko. Kaya siguro nawala ako sa rankings, no? Although, syempre, malisang malaking karangalan pa rin na mapabilang sa science high. Kasi pag sinabi science high, nandyan yung mga pinakamatatalino sa buong school, no? Pero personally, nung habang patapos na kami, no, habang nasa fourth year, hindi ako naabutan ng K-12, eh. Kaya hanggang grade 10 lang ako. Ayan. So, medyo nakapag-soul searching, nakapag-join sa mga journalism-related organizations. At doon ko nakita na, hindi talaga ako pang engineering. Oo, although kaya ko naman siya gawin, pero baka parang napipilitan lang ako, eh.
5: Oo nga, mahirap yun, no? Pag pinilit.
6: Oo, kapag ginawa mo yung hindi mo gusto. Ang ina-expect pa naman sa akin, especially nung father ko. Yung mother ko, wala naman problema sa kung saan man ako.
5: Gusto. Anong gusto mo.
6: Oo, pero kasi siya, nakikita na niya na maging accountant ako. Kasi parang siguro, yun yung, hindi kasi siya natapos ng college. So, parang katulad niya nung nasabi kanina ni Doc CJ, no? Maaaring yung failures kasi, especially ng parents, ay, kumbaga,
5: pinoproject sa'yo.
6: Oo. Parang, kapag successful yung anak, successful na rin yung parent. Oo, pero hindi ganun yung nangyari nung una pa nga nagalit pa nga sa akin. Bakit daw masko mang kinuha ko? Kasi ito yung gusto ko. Hindi naman, pero ano kasi, yun nga eh. Although, kahit nung pagkabata talaga, nag-wonder ako kung ano ba yung trabaho ng isang broadcast journalist. Mm-hmm. Siguro mas lalong na-cement yung kagustuhan kong mangyari yun nung high school. Ano? Mm-hmm. Pero akala ko, pag gusto mo, sobra ka nang mag-e-excel. Mm-hmm. Alam mo yun, yung kapag gusto mo, lagi ka nang nasa top. Kasi ginagawa mo na yung gusto mo. Pero hindi eh. May mga circumstances talaga na hindi mo maiiwasan.
5: Oo.
6: Siguro may share. Sana hindi nakikinig yung mga taong involved, no? Pero hindi ko naman sila papangalanan. Pero siguro sasabihin ko nang thankful ako kasi mas naging resilient ako. Dahil yes, sa kanila, no?
5: That's true.
6: Oo. Noong mga bandang second year college na ako, ni Hongo lang yun, ha? Ni Hongo lang yun. 2.25 ako. Ang dean's lister namin, yung mga deans nasa dean's list, hanggang dos lang dapat ang pinaka mababa. So, dun pa lang, nalugmok na ako.
5: Mm-hmm.
6: Oo, kasi isipin ko, minor subject lang to. Ito pa yung nakapagpaalis sa... Although, naranasan ko namang maging dean's lister, no?
5: Mm-hmm.
6: And I think na nare-recognize naman yung efforts ko nung mga professors ko, no? Pero, syempre, may circumstances talaga, no? At mas lalo ko na frustrate kasi fan pa naman ako ng anime. Dun pa talaga ako. dun pa talaga ako na ano sa Nihongo pa talaga.
5: Oo.
6: Pero... wala na akong magagawa eh. Siguro medyo nag-give up ako ng slight dun eh. Although, inisip ko, baka naman sa mga susunod na semester ay makabawi naman ako. And then, nung third year ako, dun ko na natagpuan yung isang professor. Hopefully, hindi na siya nakikinig sa atin, no? Oo, nanoto.
5: Pero okay lang. May mga tao talaga na ganoon, nagiging bahagi ng ating kwento. Hindi naman sila necessarily villains sa buhay natin.
6: Naman.
5: Pero na-serve nila yung purpose nila na talagang ganoon. Siya ang nagpatuto, siya ang nagturo sa'yo kung ano man yung, sige, share mo kung ano yung lesson na yan.
6: Oo, notorious kasi siya sa pambabagsak.
5: Okay.
6: Oo, parang dun siya nakilala kasi konting mali mo lang. Kasi merong ibang mga professors sa medyo lenient pa na pwede kang bumawi sa ganito.
5: Mm-hmm.
6: Siya hindi talaga.
5: Okay.
6: Oo, walang ganun. Oo. Kung mapapahiya ka, talaga. Kasi mga, siguro yun yung talagang not recommended talaga na mga kaibigan mo yung kagrupo mo. Kasi magkakagalit-galit talaga kayo.
5: Mm-hmm.
6: And dahil dun, medyo naapektuhan yung isa sa mga project namin.
5: Okay.
6: Oo, na actually, pagka hindi mo kasi naano yun, in a normal circumstance, dapat INC yun.
5: Mm-hmm.
6: Pero wala na talagang sabi-sabi, bagsak na.
5: Okay.
6: Oo. Which is, thankful naman ako nung nag-fourth year ako, kasi medyo inayos siya ng aming dean.
5: Mm-hmm.
6: Oo, na para sa kanya hindi makatarungan 'yon. So thankful din, pero dahil doon medyo nasayang yung oras ko noon eh. Kasi that time kaka-implement lang na August na ang pasukan.
5: So may nag-change nga na ganoon.
6: So bali ang nangyari, dalawang summer 'yon. So yung unang summer spend ko pa para kumbaga maibawi ko kung ano man yung initially na binagsak.
5: Okay.
6: Kasi hindi pa nagkaroon ng changes dun sa grades eh. So, kumbaga kailangan gawin mo na bago ka mag-OJT.
5: Okay.
6: So, nung second summer, dun ako nag-OJT. Siguro masasabi ko na thankful ako dun kasi kung wala yung second summer na yun, bukod sa madedelay ako, hindi ko siguro matatagpuan itong bureau.
5: Oh, pero hindi naman na-delay si Steph.
6: Oo, hindi ako na-delay.
5: Tinrabaho niya ng bongga.
6: Oo, kasi doon sa time na yun, dito ako nag-OJT.
5: Oo.
6: Oo, nung time
5: na yun. Nakaka-nostalgia naman, Steph.
6: Oo.
5: Kasama ko na si Steph nung OJT pa siya.
6: Kaya nga, kumbaga.
5: Meron kaming program noon, Love the Philippines.
6: Ay, oo. Actually, parang from Philippines with Love.
5: Ah, yeah, oo, Philippines yung, with Love. Oo, kasi oo. Ang Love the Philippines pala ay tourism, no?
6: Oo, slogan na siya nung ano. So, siguro, dahil nalagpasan ko rin naman, nakagraduate naman ako sa oras, at syempre, siguro medyo flex ko na, no? Uno kami sa thesis.
5: Yes, good job.
6: Kumbaga parang, naibawi ko lahat ng frustrations and failures ko nung beforehand. Oo, and plus, yun nga sabi ko, no? Siguro hindi ko makikilala ang Radyo Pilipinas World Service. Ano, Radyo Pilipinas pa lang siya that time.
5: Yes, kami ang original na Radyo Pilipinas.
6: Ang OG, ayan.
5: Radyo ng Bayan pa yung kabila.
6: Ano, yung Radyo Pilipinas.
5: Yung
6: Radyo
5: ating flagship station.
6: Oo, siguro hindi ko makikilala ito kung hindi nangyari sa akin lahat ng mga, yung mga failures and ano. And ngayon, more than 7 years na ako dito. 'Di ba? Parang papalapit na sa dekada, parang halatang halata na mga edad, no? Pero
5: sikreto na lang 'yun.
6: Secret na lang ang edad. Pero si 'yun nga, no, very thankful ako dun sa, of course, the people na nakilala ko along the way. Bukod sa syempre, more than 7 years akong tumagal dito, no, sa bureau, and hopefully beyond pa.
5: Yes.
6: No? Kasi ito naman talaga, sabi ko nga, ito talaga ang field na
5: gusto mo.
6: Na gusto ko. Eh, syempre, ayun, nakapag-master's na din, no? Although, thesis na lang talaga ang kulang, pero
5: kayang-kaya mo yan, Steph. Maniniwala ko sa'yo.
6: Oo, masasabi ko naman na yung resiliency, na yung pagiging resilient ko noon ay nadala ko hanggang sa pag-MA and matataas yung grades. And hopefully, pag nalagpasan tong thesis, which is pass or fail lang, ay yung hindi ko naabot nung college ay maabot ko na rin sa pamagitan ng MA. So, yun ang siguro pagiging thankful ko, no? Dun sa, syempre yung mga sumuporta sa akin, yung hindi ako iniwan, no? Kahit,
5: yes.
6: Kahit nag-fail ako several times, no? Sa aking buhay. And, syempre, thankful din ako kasi sabi nyo nga, no, yung mga medyo naging obstacle sa buhay, no, thankful din tayo doon kasi hindi naman masusubok yung ating character kung wala yung mga taong yun. Sabi nga nila, walang bida kung walang kontrabida. Ayun, di ba? Lagi may supporting character sa buhay natin na magpapaalala sa atin kung ano ba yung values at principles na dapat dinadala natin sa araw-araw. So, yun lang ang gusto kong i-share sa Attitude of Gratitude.
5: Yeah, totoo yun. Totoo yun, Steph. Ang mga tao talaga na napupunta sa buhay natin, na iniisip natin minsan nakaka hindi mo nagugustuhan yung pakiramdam.
6: Oo, parang ayaw mo na sila makita nung time that time.
5: Oo. Pero kasi meron silang purpose. Pag na-serve na nila ang purpose nila, yun na yon. Ang hindi lang kasi maganda is kung paulit-ulit siyang nangyayari. It becomes a cycle, 'di ba? In psychology. Whatever lesson na hindi mo natututunan dahil matigas ang ulo mo, ayaw mong tanggapin, o talagang ma-pride ka, 'di ba? Pinag-aaralan natin 'yan dito sa Warm Heart. Sa tatlong bagay na 'yon, paulit-ulit yung cycle hangga't di mo 'yon natututunan. Until you learn the lesson, mag-move up ka la or magkakaroon ka ng progress. So, yung mga taong ganoon, hayaan mo na. Lahat tayo may mga ganoon eh. Ako man din. Speaking of, pagka college ka, marami ka rin talagang mga challenges, no? Like for example, mga professor na intimidating, super unforgiving sa mga standards nila. Yun. Nakakamit ako ng ganyan sa UP. Maraming mga ganyan.
6: Oo nga.
5: Marami pong mga ganyan. At syempre kasama po doon yung pagkukumpara mo sa sarili mo. Yung mga nararamdaman mo, Steph, I don't think na it's ikaw lang. Gusto kong sabihin sa'yo na Ako rin, naranasan ko yan. Siguro yung mga tagapakinig natin na nag-aral ng kolehiyo, ng elementary, ng preschool, naramdaman din siguro yon. Ikumpara yung sarili nila sa iba na talagang may mga taong mas mahuhusay kaysa sa atin eh. Pero imbes na tignan natin yon bilang competition, siguro it's a lesson, no? Talagang... sa kasi ako, galing ako sa probinsya, i-share ko na lang din. Mm-hmm. Galing ako sa probinsya at by at the age of 15, tinapon ako ng mga magulang ko sa UP Baguio. Bahala ka na dyan, anak. Ganoon. Pero I think sa mga islanders sa katulad ko, ganoon talaga eh. But by this age, ikaw na, bahala ka na. Pero tinuro na namin sa'yo yung skill na kailangan mo matutunan para maging independent ka. Pero syempre, 'di ba, homesickness. Parang OFW lang, no? Homesickness tapos yung pagbagong environment, bagong culture, mag-a-adjust ka talaga. Tapos yun nga, Steph, iko-compare mo pa yung mga sarili mo sa mahuhusay. Mm-hmm. Alam mo yung tipong, yan, kagaya ng mga sinasabi mong grades na nakaka-disappointment sa sarili. Like for example, ang test nyo sa biology 105, yung ang galing-galing ang husay-husay na kaklase mo, nakuha niya kahit pati bonus. Pero ikaw, hirap na hirap kang ipasa, diba? Parang, yung mga ganoon, yun talaga yung nagpapatatag sa'yo eh. Oo. Tsaka yun yung nagpapa-accept sa'yo, yung beauty of being a human, sabi ni Sir CJ. So, yun yung pinagpapasalamat natin, na yung mga bagay na ito, nasa-serve nila ang purpose nila. Anything na na-serve na ang purpose, let it go. And acceptance, di ba?
6: Oo nga.
5: Kasi pagka hinold mo yung grip dyan, sabi ko sa iyo, Steph, yung cycle, it will stay. So lahat ng mga bagay na ibinigay sa'yo at dumating sa buhay mo at na-serve na nila ang purpose nila, i-let go na.
6: Oo nga.
5: Doon tayo nagkakaroon nung sinasabi ni Sir CJ na self-compassion. Yun, be forgiving sa sarili. So ang ipinagpapasalamat natin dito, natuto tayong maging resilient at maging self-compassionate.
6: Yes.
5: No? Kapag ka meron tayong mga pagsubok na pinagdadaanan. So gusto ko lang ding i-share to. Sabi sa iyo ni Marco Polo, good morning. Wow, nice story, Miss Steph. Good luck on your endeavors. You nailed it. You are so right.
6: Ay, may sabihin ako kay Marco Polo. Marco Polo, baka kilala mo tong mga pinagbabanggit ko, ha? Huwag mo ko isumbong, ha?
5: Kaklase ba si Marco Polo?
6: Oo, kasi naging kaklase ko yan si Marco Polo, eh. Baka kilala mo yung mga ano, ha? Quiet yan. Ka lang dyan.
5: Maraming salamat sa pakikinig, Marco Polo, na way manatili kang nakatutok sa warm heart. Sige, kasi meron pa tayong mga public service announcement. I-share pa natin yan. Sa pagbabalik po ng ating palatuntunan, magpapaalala muna ang himpilan.
7: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang dagling kaalaman.
8: Paggamit ng maliit na plato, nakakabawas ng timbang? Parang hindi ka panipaniwala. Subalit ayon sa scientists, nakakatulong sa pagpapapayat ang paggamit ng maliit na plato. Napag-alaman ng researchers sa Cornell University na dahil sa paggamit ng maliit na plato, nabawasan ng 30% ang dami ng calories na kinakain ng mga respondents. Pero ito ay posible lang kung present ang dalawang kondisyon. Una, dapat ang tao mismo ang magseserve ng pagkain sa kanyang sarili dahil kumukonti ang kinukuha niyang pagkain. At pangalawa, hindi dapat binabantayan ang pagkain ng tao.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino! Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman!
9: Warm heart.
10: Warm heart.
9: Warm heart.
11: Palawakin ang kaalaman sa mental health.
12: Alamin ang ilang mga self-help tips.
13: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
10: Warm heart.
5: Nagbabalik po ang Warm Heart at sa puntong ito, papapasukin na natin ang public service announcement ni Steph.
6: Ayun. So, unang PSA natin ay galing sa isang individual na nagngangalang Christina Contreras Madla, Maclang, no? Kasi nakita ko ito sa isang group ng mga psychologists and ano, no? Para sa mga gustong magbahagi ng kanilang webinars and seminars. Doon ko actually kinukuha, no? Yung ating mga PSAs. At nakaka-relate ako dito kasi usapang studies na naman to, no?
5: Okay.
6: Kaya, dahil siya po ay humihingi po ng tulong para sa kanyang respondents sa kanyang study na pinamagatang Compassion Fatigue in the Digital Era, Exploring Filipino Mental Health Practitioners Experiences and Innovative Practices in Telecounseling.
5: Gusto
6: mahalagang, ko to. Mahalaga yan, no? Kasi may ibang tao na ayaw pumunta ng clinic mismo. Mm-hmm. No? So, minsan, prefer talaga nila sa internet. Saka nung pandemic kasi, nauso yung telemedicine. So, mm-hmm. Ngayon, pinagpapatuloy pa rin siya. Parang yung sa Zoom lang.
5: Yes.
6: Hindi naman dati uso ang Zoom, pero ngayon, ginagamit pa rin kahit tapos na ang pandemic. Kasi malaki naman talagang bagay yan, lalo na kung gusto mo talagang makakonect dun sa malalayo sa'yo. So, balik ako dito, no? Sino ba mga pwedeng mag-participate? Mga registered guidance counselor, registered psychologist, psychiatrist, o registered psychometrician, ayan, na under supervision ng isang registered psychologist o registered guidance counselor na may at least 3 months telecounseling experience. Kung kayo po ay eligible na mag-participate o kung may kakilala man kayo, no, na qualified, no, para sa study na ito, ay syempre ay mag-participate na kayo para makatulong din tayo, no, sa ating kasama dito na malamang ipapasok din sa mental health community dito sa Pilipinas. Para dun sa ano, para may offset po, no, yung internet related expenses. Kumbaga may ano naman po ito, may pakonsuelo naman po, no. Hindi naman free na free, no.
5: Mm-hmm.
6: Para din na syempre ay makagaan din, no, sa kung sino man ang magpa-participate. So meron silang yung makakatanggap, yung qualified survey participants ng 20 pesos sa kanilang GCash, no. Estimated time of interview approximately 10 to 15 minutes. Ang

0: compensation and reimbursement for minimal internet-related expenses incurred, participation remains entirely voluntary. Ayan. So, yan ang mga, ano, sana ay maraming maganda kasi ang topic eh.
1: Yes,
0: so,
1: true. Sana nagustuhan ko yung topic.
0: Sana ay mag-participate kayo. Kasi hindi naman kayo uuwing, kumbaga, uuwing luhaan, no? Kumbaga, ay ang oras na kukunin sa inyo ay may appreciation naman po, no? Mula dun sa researcher. Pero syempre, thankful tayo, no? Dun sa ano, kasi katulad dun sa akin, no? Nung yung mga naging respondent ko para dun sa ginagawa kong thesis, free lang sila, no?
1: Yes.
0: Oo, ang kapalit na lang is kopya ng study na sana matapos ko na para maibigay ko na rin sa kanila.
1: No?
0: Kasi, para guidelines kasi yung intended product ng study ko. So, eto naman, pangalawa, para galing naman sa espasyo dahil sila po ay nangangailangan ng associate therapist at on-call psychiatrist. So, paano ba mag-apply? Isend lamang yung curriculum vitae, no? CV sa info.espasiopsych@gmail.com hanggang May 1, 2026 po yan. Ang ikatlo pa rin natin, no, na PSA, galing pa rin pala sa espasyo dahil meron silang libreng 15-minute consultation sa Espasyo Psychological Services na kumbaga masasabing gentle starting point, isang espasyo kung saan ay pwede kayong magbahagi kung ano man yung nasa isip nyo, magtanong ng siguro, no, kung ano man ang possible na mental health conditions nyo, no, and syempre be guided toward what kind of support yung tama sa inyo, no, tama para sa inyo. So, itong 15-minute consultation na to, na libre po, no, ay dinesenyo upang syempre makapag-share ng concerns at your own pace, ma-match sa tamang mental health professional, syempre, at maunawaan po ang mga next steps. Ano ba yung mga dapat gawin? Sa free consultation na ito, ay kayo po ay makaka-receive ng warm, supportive space to briefly share your concerns, guided conversation to understand your needs, at syempre para ma-clarify, clarification po kung ano yung suporta na maaaring hinahanap nyo po baso dun sa magiging consultation, no? Syempre may mga diagnosis pa yan eh. So yan, i-avail nyo na po yan sa pamagitan ng email na binanggit ko din kanina, yung info.espasiopsych@gmail.com. So yun na lang muna siguro ang aking mga i-share para sa edisyong ito ng Warm Heart.
1: Okay, maraming salamat sa ating mga public service announcement. Nako, marami po tayong mga upcoming itong compassion fatigue na, no, maganda po 'yon. Sana po may mga participant. Okay, maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kay syempre kanina kay Sir Leo Magbayo at ngayon kay Ma'am Susan Aison, ang ating Warcast operator, Justin Osias. At naway manatili po kayong nakaantabay sa ating balatuntunang Warm Heart hanggang sa susunod na edisyon. Abangan niyo po pala ang Diskarteng Wais ni Sir Leo Magpayo mamayang 3 PM. Muli, ito po si Bea Gaza de Guzman.
0: At ako naman si Steph Vicente, at ito ang
1: Warm Heart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Department of Migrant Workers kinumpirma ang pagkamatay ng 2 Pilipinong seafarers sa nangyaring pag-atake sa Strait of Hormuz.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniutos ang agarang pagbibigay tulong sa mga pamilya ng Filipino seafarers na nasawi sa Strait of Hormuz.
4: Headlines.
3: Bureau of Fisheries and Aquatic Resources agarang kumilos sa pagtugon sa mga naapektuhang pangisnaan dulot ng mga bagyo at ng habagat.
4: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development patuloy na nagpapadala ng karagdagang food banks sa Central Luzon.
4: Headlines.
3: Toll fee ng North Luzon Expressway para sa lahat ng sasakyang bibiyahe mula Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando, Pampanga at vice versa, libre na.
4: Headlines.
3: Department of Health nagpaalala sa publiko na maging alerto laban sa dengue ngayong patuloy ang pagulan sa iba't ibang bahagi ng bansa.
4: Headlines.
3: Bureau of Animal Industry inaprubahan ang pagbebenta ng AVAC ASF Live, ang kauna-unahang bakuna laban sa African Swine Fever para sa mga baboy.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News.
4: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po'y araw ng Huwebes, September 3, 2026. Muling sumasayin yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagkamatay ng 2 Filipino seafarers matapos masangkot sa isang security incident ang Saudi-operated oil tanker na SIDR habang naglalayag sa Strait of Hormuz. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, 16 na Pilipinong sakay ng barko. Nang mangyari ang pag-atake, nagkaroon din umano ng sunog sa barko matapos ang insidente. Nasa Oman na ngayon ang mga 12 Filipino seafarers. Hindi muna inilabas ang pagkakakilanlan ng 2 nasawi bilang paggalang sa kanilang mga pamilya. Ito'y habang sinasagawa na rin ang kaukulang notification at coordination procedure.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Pinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pagbibigay ng tulong sa mga pamilya ng 2 Pilipinong seafarer na nasawi sa pag-atake sa isang Saudi-flagged crude tanker sa Strait of Hormuz. Sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, nakatuwang ng Department of Migrant Workers ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa pagbibigay ng tulong sa mga naulilang pamilya. Ay kay Kakdak, personal niyang dadalawin ang mga pamilya ng 2 nasawi upang matiyak na makukuha nila ang kinakailangang suporta mula sa pamahalaan.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Samantala, nakikipag-ugnayan ang pamahalaan sa principal ng barko, manning agency at mga kinaukulang otoridad para sa ligtas at agarang pagpapauwi sa mga natitira pang Filipino crew. Diniyak din ng DMW na matatanggap ng kanilang mga pamilya ang nararapat na tulong, benepisyo, kompensasyon, insurance proceeds at iba pang benepisyo alinsunod sa kanilang employment contracts at umiiral na maritime regulations. Patuloy namang minomonitor ng DMW ang kalagayan ng mga natitirang Filipino crew. Tiniyak ni Secretary Kakdak sa mga pamilya na gagamitin ng pamahalaan ang lahat ng available na resources upang matulungan ang mga ito.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas
7: News Nationwide.
3: Karapatan ng mga Pinoy seafarers na huwag pumalaot sa mga peligrosong lugar, giniit ng Department of Migrant Workers. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas
9: Report. Pinalalahanan ng Department of Migrant Workers sa mga ship owner gayon din ng mga license manning agency na tiyak kinakaligtasan ng kanilang mga Pinoy seafarer at igalang ang karapatan na huwag maggayag sa mga peligrosong ruta o lugar. Ito ay giniit ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakda kasunod naman ng pinakabagong insidente ng pag-atake sa mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz sa isang Saudi-operated oil tanker na ikinasawi ng dalawang Pinoy seafarer. Sinabi na kalihim na dapat gawing prioridad ng mga ship owner ang kaligtasan ng mga Pinoy seafarer at ilayo sila sa anumang kapahamakan. Dapat din anyang igalang ng mga ship owner ang pasya ng mga seafarer na huwag pumalaot para na rin sa kanilang kaligtasan. Dagdag pa ng kalihim, dapat ding sumunod ang mga ship owner sa mga hinihinging requisitos bago maggayag sa mga lugar na matinding naapektuhan ng sigalot o may mataas na bantang pangseguridad. Kasunod yan, sinabi na kalihim na kanilang titignan kung nasunod ba ang mga patakarang pangkaligtasan na siyang bahagi naman ng gumugulong na investigasyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas
7: News Nationwide.
3: Dekada-dekada ng tagal sa hindi pinatutupad na flood control master plan para sa bansa. Ini-update na ngayon ayon sa Malacanang. Darito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas
7: Report.
3: Alvin, babalikan natin.
10: Ito hinggil sa flood management. Itong sinabi ni PCO Undersecretary Claire Castro sa gitna ng napakatagal na panahong hindi nagamit ang master plan na noong pang 1930s o 1940s binalangkas. Ayon kay Castro, DPWH ang nagsasagawa ng updating na nakafocus sa 18 major river basins at mga critical principal rivers. Sa nakalap nilang dato sa kagawaran as of May 31, 2026, sinabi ni Castro na mayroon na anyang updated master plan at feasibility studies sa 16 na major basins. May mga feasibility studies din anya sa ilang mga lugar na kayang tapusin ngayon 2026. At ito ay ang mga lugar ng Cagayan, Pasig, Marikina at Laguna Bay River Basins. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Claire Castro.
11: Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan ng 1940s and 1930s. So ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins.
10: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas
7: News Nationwide.
3: Agarang kumilos ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa pagtugon sa mga naapektuhang sektor ng pangisdaan, sanhi ng mga bagyo at habagat. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni BFAR spokesperson at officer in charge ng BFAR CAR, Nazario Briguera, na pumalo na sa mahigit sa 412 million pesos ang pinsala sa sektor ng pangisdaan kung saan 98% nito ay nakapekto sa aquaculture production. Ayon kay Regional Director Briguera, ang mga rehiyon sa Cordillera Administrative Region, Region 1, Region 3, Calabarzon at Mimaropa ang naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at ng matinding epekto ng habagat. Maigbit ding binabantayan ang kagawaran ng presyo ng mga produkto sa sektor ng pangisdaan sanhi ng pinsala sa nasabing sektor.
12: And sa mga ganitong pagkakataon, nakahanda naman ang BFAR doon sa mga recovery interventions na sinasabi natin, yung mga tilapia fingerlings. Magkakaroon po tayo ng mga fingerling dispersal doon sa mga apektado. For example, dito sa Cordillera, naka-preposition namin ay nasa 200,000 tilapia fingerlings at may kabuang halaga ito na nasa 219,000. At dito naman sa Mimaropa, natukoy na yung mga available na natukoy na available para sa recovery response ang 100,000 milkfish fingerlings at 100,000 tilapia fingerlings. So ilan lamang po ito, Sir Ray, doon sa mga maaaring immediate intervention doon sa recovery aspect, no, patungkol dito sa mga danyos na natamo ng sektor ng pangisdaan.
3: Si Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesperson Nazario Briguera.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development o DSWD tuloy-tuloy na nagpapadala ng karagdagang food banks sa Central Luzon. Narito ang report ni Marian Bastasa.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
15: Report. Kasunod ng naging malawakang epekto ng habag at walang patid pa rin ang pagpapadala ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga lalawigan sa Central Luzon Region. Mula sa Luzon Disaster Resource Center, sunod-sunod na bumiyahe na nitong Miyerkules ang mga wing van na may kargang food packs. Kabilang dito ang higit 9,000 family food packs na ibinyahe patungong Pampanga para sa mga pamilyang apektado ng matinding pagbaha. Kaugnay nito ay umabot na rin sa 263,000 na family food packs ang naipamahagi ng DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng masamang panahon. Pinakamarami rito ang nailaan sa Central Luzon na aabot ng 146,000. Patuloy rin na nagmumobilisa ang DSWD ng mga resources para mapabilis ang paghahatid ng relief assistance. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas,
13: News Nationwide.
3: Libre na ang toll fee ng North Luzon Expressway para sa lahat ng sasakyang bibiyahe mula sa Pulilan, Bulacan hanggang sa San Fernando, Pampanga at vice versa. Hakbang ito ng pamahalaan upang maibsan ang matinding traffic sa North Luzon Expressway kasunod ng pagbaha sa Tulaok Bridge sa San Simon, Pampanga. Hindi na sisingilin ng toll ang mga motorista na dadaan sa rutang Pulilan-San Fernando at San Fernando-Pulilan. Personal namang nakipag-ugnayan si Transportation Secretary Banoy Lopez kay NLEX Corporation President Luis Reñon upang agarang ipatupad ang libreng toll bilang tugon sa sitwasyon sa lugar. Pinapayuan naman ang mga motorista na manatiling alerto at sumubaybay sa mga susunod na traffic advisories.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: News Nationwide.
3: Nananatiling lubog sa baha ang San Simon, Pampanga matapos ang isang buwan at patuloy pang tumataas dahil sa pabugso-bugsong pag-ulan. Binahagi ni San Simon Acting Mayor Ann Canlas sa Mark in Mark Out na dahil sa pag-apaw ng kalilang water waste ay binaha na rin ang mga lugar na hindi karaniwang binabaha nitong mga nakarang araw. Kabilang na anya rito ang barangay Santa Monica kung saan bumaha ang kahabaan ng North Luzon Expressway o NLEX southbound at northbound. Sinabi naman ni Mayor Canlas na nagpatupad sila ng libreng sakay sa mga mamamayan ng kanilang bayan at nagsagawa rin ng rescue operations para ilikas sa mga residente na nalubog sa baha ang mga tahanan.
16: Ang bayan po ng San Simon ay nag-offer ng libreng sakay para sa ating mga kababayan kung saan, no, para hindi mahinturin yung kabuhayan nila. Ngayon naman po, dito sa nakaraang araw, ang naging priority po namin ng bayan is yung safety ng ating mga kababayan, yung safety ng mga bawat individual po sa bayan ng San Simon. So nagkaroon po tayo ng mga rescue operations kung saan linikas po natin sa mga kabahayan, lalo na yung mga barangays na sobrang apektado po ng baha, kung saan halos lubog na po yung bahay nila.
3: Samantala, tiniyak naman ni Mayor Canlas na nagbibigay na rin ng tulong ang pamahalang panlalawigan at ang lokal na pamahalaan para sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha at sama ng panahon. Nagpasalamat naman ang alkalde sa pagtulong ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan lalo na sa paghatid ng goods at iba pang mga ayuda sa mahirapan niya ngayong ibiyahe dahil sa sikip ng trapiko. Nagpaabot din ang pasasalamat si Mayor Canlas sa iba pang mga lokalidad na nagpadala ng rescuers sa San Simon, Pampanga. Kasamaan niya sa mga itong pamahalaang lokal ng Marikina City, Mabalak at Pampanga, Nueva Ecija at Balayan City.
16: Nagpapasalamat talaga sa lahat po ng tumutulong at saka yung mga rescuers din po sa ibang bayan na nagpahatid po ng tulong dito tulad ng Marikina City, no? Through the efforts of Mayor Ma Anchodoro at ang City of Mabalacat, Pampanga, ang Nueva Ecija, Balayan City, dito po, no? Nagpatulong din po tayo at tayo'y agad pong in-assist dito po sa bayan natin.
3: Si San Simon, Pampanga, Acting Mayor Ann Canlas.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: News Nationwide.
3: Implementasyon ng flood management na angkop sa bawat lugar sa Metro Manila. pinagutos ni Pangulong Marcos. Narito ang balitang atin sa atin ni Raquel Bayan.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas. Report.
15: Nakompleto na ng Metropolitan Manila Development Authority ang feasibility study na tumukoy sa 39 na lugar para sa flood catchment project. Ito ay kay MMDA Chairman Romando Artes ay bilang bahagi ng hakbang ng pamahalaan kontra Bahasa Metro Manila. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi na opisyal na isinagawa ang pag-aaral alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang feasibility study para sa catchment facility. Mula sa 107 potensyal na lugar, naging 39 ang napiling site matapos ang mga konsultasyon at pagsusuri sa bawat lokasyon. Iaangkop niya ang mga proyekto sa kondisyon ng bawat lugar, kabilang ang mga catchment o cistern type facility na maaaring pansamantalang mag-impact ng sobrang tubig ulan sa ilalim ng lupa. Bahagi ito ng paggamit ng pamahalaan ng Sponge City at nature-based solution na makatutulong sa mga karaniwang flood control infrastructure tulad ng pumping stations. Sa ilalim ng konseptong ito, mga komunidad ay maaaring sumalo, mag-imbak at mamahala ng sobrang tubig ulan upang mabawasan ang panganib ng pagbaha. Sabi ni Artes, mahalaga ang ganitong paraan dahil sa pagbabago ng klima na nagdudulot ng mas matinding panahon at malalakas na pag-ulan.
19: I-develop lang po natin yung open space kung saan maglalagay po tayo ng mga amphitheaters na sunken, lagoons, at iba pa po. Yung mga sunken garden po na gagawin natin at yung mga amphitheater, yan po pag umalakas ang ulan, dyan muna po iimbak ang tubig. Pero pag wala pong ulan, magagamit po yan bilang parke. Yung tubig naman po na naipon ay unti-unti po natin i-release back. Ang principle po niyan, i-hold muna yung tubig pansamantala sa source nila para po hindi ma-overwhelm yung ating pong mga drainage system, yung ating pong river system at ating mga estero.
15: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas.
17: News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
17: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
14: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track with
6: Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
17: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Patuloy na minomonitor ng pag-asa ang Tropical Storm Pilandok na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Binabantayan din ang Tropical Storm Saudel na dating tinawag na Obet, ngunit nasa labas pa ito ng PAR. Nasa labas rin ng PAR ang isang low pressure area o LPA na tinukoy bilang LPA 08M. Ayon sa pinakahuling monitoring, mababa naman ang posibilidad na ito'y maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 na oras. Patuloy namang binumonitor ng mga weather bureau ang galaw at kondisyon ng mga weather disturbance upang matukoy ang posibleng epekto ng mga ito sa bansa. Pinapayuan ng publiko na manatiling alerto at regular na subaybayan ng mga opisyal na weather bulletin at abiso ng pag-asa, lalo ng mga nakatira sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng masamang panahon.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas.
17: News Nationwide.
3: Patuloy din ang paalala ng Office of Civil Defense OCD sa publiko na mag-ingat at manatiling handa bunsod ng patuloy na epekto ng habagat. Ngayong araw, September 3, posibleng makaranas ng 50 hanggang 100 millimeters na pagulan ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales at Bataan. Samantala, simula naman mamayang gabi hanggang September 4, inaasahan ang 50 hanggang 100 millimeters ng ulan sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Mula September 5 hanggang 6, Posibleng umabot sa 100 hanggang 120 millimeters ang ulan sa Occidental Mindoro. Maaari ring makaranas ng 50 hanggang 100 millimeters na pag-ulan ang Zambales, Bataan, Pampanga, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Pinapayuan ng mga residente na sumunod sa mga abiso at direktiba ng lokal na pamahalaan at iba pang mga otoridad upang maiwasan ang panganib dulot ng pagbaha at iba pang epekto ng masamang panahon.
20: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Pilipinas
20: News Nationwide.
3: Suspendido ang ilang face-to-face classes sa iba't ibang lugar sa Luzon ngayong araw, September 3. Dahil sa patuloy na epekto ng habagat sa Pangasinan, suspendido ang klase sa iba't ibang bayan kabilang ang Basista, Aguilar at Binmali. Sa Mangaldan at San Carlos City, ililipat muna sa Alternative Delivery Modes o ADM ang mga estudyante. Sa Bulacan, walang pasok sa lahat ng antas sa Kalumpit. Sa Benguet, nakansila ang klase mula preschool hanggang senior high school sa bayan ng Atok. Sa Tarlac City, patutupad din ang alternative mode kapalit ng face-to-face classes. Samantala, maraming lugar sa Pampanga ang nagdeklara na rin ang suspension, kabilang dito ang San Simon, Apalit, San Fernando City, Guagua, Santo Tomas at iba pang bayan. Sa Binalin at Santa Ana, pansamantalang lilipat sa ADM ang mga paaralan sa Candaba, modular classes at iba pang mga alternatibong paraan ng pag-aaral ang ipatutupad sa piling paaralan.
20: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Pilipinas
20: News Nationwide.
3: 33% ng mga Filipino ang nagsabing bumuti ang kalagayan ng kanilang pamumuhay batay sa huling Social Weather Stations o SWS Survey. Ayon sa survey, pantay ang bilang ng mga Pilipinong nagsabing bumuti at lumala ang kanilang buhay nitong nakarang isang taon na parehong 33%. Samantala, 34% naman ang nagsabing halos walang pagbabago sa kanilang buhay. Dahil dito, nakakuha ang bansa ng net gainers score na 0 na nangangulugang pantay ang bilang ng mga nagsabing gumanda at lumala ang kanilang kalagayan. Isa sa mga lugar sa bansa, pinakamababa ang resulta sa Metro Manila na negative 13. Positive naman ang score sa Mindanao na plus 3 at sa ibang bahagi ng Luzon na plus 4. Sa Visayas, negative 1 ang naitalang score. Ayon sa SWS, kapwa bumuti ang pananaw ng mga nasa urban at rural areas tungkol sa kanilang kalidad ng buhay kumpara noong Marso.
20: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Pilipinas
20: News Nationwide.
3: Nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko na maging alerto laban sa dengue ngayong patuloy ang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa DOH, kabilang sa mga karaniwang sintomas ng dengue ang mataas na lagnat, pananakit ng katawan o kalamnan, panghihina, pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong at pagkakaroon ng pantal sa katawan. Payo ng ahensya na kapag nakaranas ng mga ganitong sintomas, agad magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o health facility. Mahalaga ang maagang pagpapatingin para agad na matukoy at magamot ang sakit at maiwasan ang malubhang komplikasyon. Hinihikayat din ng publiko na sundin ang 4 T's: taob, daktak, tuyo at takip upang maalis ang mga lugar na maaaring pamugaran ng lamok. Panatiling malinis din ang paligid, alisin ang naipong tubig at agad na humingi ng tulong medikal kapag may naramdamang sintomas.
20: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Pilipinas
20: News Nationwide.
3: Inaprubahan ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry o DABAI ang pagbebenta ng AVAC ASF Live, ang kauna-unahang bakuna laban sa African Swine Fever para sa mga fatteners na baboy. Ayon sa Agriculture Secretary Francisco Kiko Tiu Laurel Jr., mahalaga ang pagkakaroon ng bakunang maaring mabili sa merkado bilang bahagi ng programa ng pamahalaan na paramihin muli ang baboy sa bansa. Sinabi ni Laurel na nagbibigay na ang bakuna ng karagdagang proteksyon sa mga hog raisers laban sa ASF. Ang African Swine Fever ay isang nakakahawang sakit na maaaring makapekto ng malaki sa mga alagang baboy. Inaasang makakatulong ang pag-aproba sa komersyal na pagbebenta ng bakuna sa pagpapanumbalik ng populasyon ng baboy at sa pagkakaroon ng mas matatag na ng supply ng pork products sa bansa. Patuloy naman ang mga hakbang ng pamahalaan upang suportahan ang mga hog raiser at palakasin ang industriya.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Dineklarang hostile witness ng Senate Impeachment Court si Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng impeachment trial ngayong Miyerkules. Tinawag si Poa ng prosecution panel upang tumestigo tungkol sa 112.5 million pesos na confidential funds ng Department of Education o DepEd noong kalihimpan nito si Vice President Duterte. Ayon kay Presiding Officer Senator Cheese Escudero, dahil dineklarang hostile witness si Poa, maaari nang gumamit ang prosecution panel o counsel na si Attorney Benjamin Tolosa ng mga leading question sa mga tanong na mas direktang nagtuturo sa posibleng sagot.
22: Thank you, Your Honor. It is a matter of record that the witness is part of the defense team and one of the lawyers of the Vice President, and it can be reasonably presumed that the witness will not provide on a plate the prosecution's theory and conclusions.
23: Okay, so the chair will proceed to declare Attorney Poa as hostile witness, therefore giving Attorney Tolosa the right to ask leading questions, but again, as a reminder, not to ask misleading questions.
3: Ang bahagi po ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Sinabi naman ni House Prosecution Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers na nag-iwan ng mas maraming katanungan kaysa kasagutan ng mga naging pahayag ni Attorney Michael Poa tungkol sa paggamit ng confidential funds. Ayon kay Barbers, lumalabas sa mga naging sagot ni Poa na wala siyang sapat na kaalaman tungkol sa disbursement o paggastos ng confidential funds ng DepEd. Gayunman, binigyan din niya na si Poa pa rin ang sumagot sa Audit Observation Memorandum na nilabas ng Commission on Audit o COA laban sa DepEd.
22: Thank you, Your Honor. It is a matter of record that the witness is part of the defense team and one of the lawyers of the Vice President, and it can be reasonably presumed that the witness will not provide on a plate the prosecution's theory and conclusions.
23: Okay, so the chair will proceed to declare Attorney Poa as hostile witness, therefore giving Attorney Tolosa the right to ask leading questions, but again, as a reminder, not to ask misleading questions.
3: Samantala, patuloy namang sinusuri ng impeachment court ang mga testimonya at ebidensyang inihaharap ng magkabilang panig kaugnay ng paggamit ng 112.5 million pesos na confidential funds ng DepEd noong kalihimpan nito si Vice President Sara Duterte.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: House Prosecution Panel handa sa bago at mahaba-habang oras ng schedule ng impeachment trial sa darating na Oktubre. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
4: Report.
24: Na ang prosecution panel sa inanunsyong pagbabago ng mga petsa ng paglilitis sa Oktubre batay sa inihayag ni Presiding Officer Cheese Escudero. Umaasa si Ridon na matatapos sa loob ng itinakdang panahon ang mga ipinipresintang ebidensya, lalo pat magiging full day o buong araw ang mga pagdinig sa ilang araw ng Oktubre. Layon din ng pagbabago sa mga petsa ng paglilitis na bigyan daan ng mga deliberasyon ng Kongreso para sa proposed 2027 national budget. Narito payag ni House Prosecutor Terry Ridon.
25: Magandang araw po sa ating lahat. Wala naman siguro mababato ng laptop ngayon pong araw na ito. Pero marami pong mga mahalagang mga usapin na diniliver po ngayong araw po na ito. Pero una sa lahat, ano na po ba ito? Ito po ay ang pagtatapos ng ikasyam na linggo. At ito po yung day 21 nung pong paglilitis, there's no Vice President Sara Duterte in sight. No? So, inaantay pa rin po ng prosecution panel kung kailan po magpapakita ang pangalawang pangulo dito po sa paglilitis.
24: Para naman kay House Impeachment Team Advisor at Spokesperson Ace Barbers, mas mapapabilis sana ang paglilitis kung sasang-ayon ang depensa na mag-stipulate ng facts at hindi na ito gawin pa kapag nakasalang na sa witness stand ang testigo ng prosecution. Narito naman ang pahayag ni trial spokesperson Ace Barbers.
7: Siyempre, lalong bibilis ito kapag sumang-ayon no, ang ating kabilang panig, which is the defense, dun sa pinopropose ng prosecution for stipulation.
24: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas,
8: news nationwide.
3: Epekto ng pag-alis sa value-added tax sa systems laws mararamdaman na sa Oktubre o Nobyembre. Ito ay ayon po sa Energy Regulatory Commission. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas,
8: report.
10: Posibleng pagsapit ng Oktubre o Nobyembre ay maramdaman na ng mga consumer ang epekto ng pagtanggal ng 12% VAT sa system loss charge sa kanilang electricity bills. Ito ang pagtaya ng Energy Regulatory Commission ng ERC na mausisa. Yakbayan Party List Representative Shell Jokno sa budget hearing ng Department of Energy at ng ERC. Ayon kay ERC Chairperson Francis Saturnino Juan, na ilathala na noong September 2 ang ERC Resolution No. 26 Series of 2026 na naguuri sa system loss charge bilang government mandated charge dahil dito maaari na itong hindi isama sa VAT base. Nailabas na rin ng Bureau of Internal Revenue ang kaukulang revenue memorandum circular dahil dito aatasan na ng ERC ang mga distribution utility na baguhin ang kanilang billing systems maaaring magsimula sa Oktubre o Nobyembre. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas,
8: news nationwide.
3: Pagtutulungan ng guro at magulang sa paglikha ng positibong learning environment. Tinanawagan ng Department of Education at ng Council for the Welfare of Children. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas,
8: report.
11: Nagkaisa sa isang panawagan ng Department of Education at ang Council for the Welfare of Children sa mga guro at mga magulang na magtulungan upang magtatag ng isang ligtas, inklusibo at positibong learning environment para sa kapakanan at pag-unlad ng mga mag-aaral. Binigyan diin ng CWC at DepEd na ang emosyonal na klima at kaligtasan ng mga mag-aaral ay hindi lamang nakasalalay sa apat na sulok ng silid-aralan. Sa pamamagitan ng pag-asa sa mga tahanan at paaralan, layo ng pamahalaan na matiyak na ang bawat Pilipinong mag-aaral ay hindi lamang natututo, kundi nararamdaman din sila ay ligtas, pinahalagahan at may puwang sa lipunan. Narito ang pahayag ni Ms. Jocelyn Andaya, Officer in Charge ng Office of the Assistant Secretary for Governance and Operations ng Department of Education.
12: Sa eskwelahan, dapat masaya sila at nakakausap nila kahit sinong classmate nila at nakakapag-participate sila sa mga diskusyon sa paaralan. Ito yung sitwasyon na alam nila na kahit anong mangyari, sila ay safe dito.
11: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas,
8: news nationwide.
3: Balita naman si Bayan Dagat, Australia at Estados Unidos nangako ng $580 million na tulong sa Pacific Islands. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas,
8: report.
26: Naglaan ang Australia at Estados Unidos ng kabuuang $580 milyong para suportahan ang mga bansang nasa Pacific Islands. Ito ay sa gitna ng patuloy na pagpapatibay ng dalawang bansa sa kanilang ugnayan sa rehiyon. Ayon kay Australian Prime Minister Anthony Albanese, maglalaan ang Canberra ng $430 milyong sa rehiyon upang makatulong sa paglaban sa illegal na pagpasok ng droga at organisadong krimen. Papaloob sana sabing pondo ang paggamit ng aerial surveillance at pagsasanay para sa mga pulis at border officials. Samantala, $150 milyong naman ang ilalaan ng Estados Unidos para sa mga programa sa Pacific Islands. Kabilang dito ang $60 milyong para sa enerhiya, partikular sa pagpapalawak ng fuel storage at pagpapalawak ng power grids. Ang anunsyo ay ginawa sa Pacific Islands Forum sa Palau na sinusubaybayan din dahil sa lumalaking kompetisyon ng US, Australia at China para sa impluwensya sa rehiyon. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas,
8: news nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
9: Radyo Pilipinas, sports.
3: Alex Ayala abante sa second round ng 2026 United States Open. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
0: Panalo ang ating tennis superstar na si Alexandra Alex Ayala sa unang round ng 2026 United States Open sa New York. Ito ay matapos dominahin ni Binibining Ayala si Mary Stoyana ng Amerika sa score na 6-1, 6-2. Binali ni Ayala ang service ni Binibining Stoyana ng 2 beses sa unang set at nagpamalas din ng baseline control overall ang 17th seeded na Filipina para makuha ang panalo. Susunod ang makakatapat ni Ayala sa second round ang Ukrainian netter na si Alexandra Olinikova. Dahil sa tagumpay sa first round, mayroon ng prize purse si Ayala na $190,000 or 11.9 million pesos. Plus Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas,
13: News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
15: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
16: Magandang buhay, ako po si Marianne Yanian Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na gagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
19: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
27: Iniwala ko na ang parliamentary election sa BARM ay mas makakatulong sa patunlad ng bansa. dahil kapag dahil mas mas pinapatibay nito ang democracy, good governance at kapayapaan sa rehiyon. Kapag naging maayos ang halalan, mas pinapalakas ito ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan.
1: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan, Hatol ng Bayan 2026. Simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
13: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga updates mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Mga nagmamay-ari ng micro-enterprises sa Kalinga, pinaalalahanan ng BIR na samantalahin ang kanilang one-time abatement program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabok. Narito ang report ni Estrella Loque.
1: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas. Report.
3: Estrella.
18: Pinaalalahanan ni Attorney M. Martinez, OIC Assistant Revenue District Officer ng BIR Kalinga, Tapayaw, ang managmamay-ari ng micro-enterprises sa Kalinga na samantalahin ang kasalukuyang abatement of taxes and interests na ipinatutupad ng Bureau of Internal Revenue. Ayon kay Martinez, lahat

0: Pangasinan, hinikayat ng Philippine Navy na palakasin ang kamalayan sa kahalagahan ng karagatan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Casipit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Ricky.
2: Hinikayat ng Philippine Navy ang mga ahensya ng gobyerno, pribadong sektor at mga mamamayan dito sa Pangasinan na pagtibayin ang pakikisa sa pagsusulong ng maritime awareness bilang bahagi ng pananagutan sa pangangalaga at seguridad ng karagatan. Ayon kay Commander Raymond A. Roldan, ang commanding officer ng BRP Waray, mahalaga ang koordinasyon ng iba't ibang sektor upang higit na mapalawak ang kamalayan ng publiko sa pagiging isang maritime at archipelagic nation ng Pilipinas. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Dagupan, sinabi ni Roldan na hindi lamang Philippine Navy ang may pananagutan sa maritime domain, kundi isang shared responsibility na nangangailangan ng pakikilahok ng buong komunidad. Para sa mga ordinaryong mamamayan sa Pangasinan, maaari yang magsimula ang pakikibahagi sa simpleng pangangalaga sa karagatan, gaya ng hindi pagtatapo ng basura at pagbabahagi ng kaalaman tungkol sa kahalagahan ng yamang dagat at kapaligiran. Aniya, kaisa ang Philippine Navy ng iba't ibang ahensya sa pagsusulong ng pangangalaga sa karagatan, lalo na sa mga pamayanang umaasa rito para sa kanilang kabuhayan at iba pang pangangailangan. Dagdag pa niya, mahalagang ipagmalaki ng mga Pilipino ang pagiging maritime nation ng bansa na kinikilala rin ng buong mundo bilang producer ng mga seafarer na nagdadala ng watawat ng Pilipinas sa iba't ibang panig ng daigdig. Para sa Bagong Pilipinas, Wiki Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigit sa 90 million pesos na halaga ng potable water system sa Mahayhay, Laguna. Matatapos na. Mahigit naman sa 5,000 individual mababenepisyuhan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena City. Narito report ni Tom Alvarez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Tom.
3: Matatapos na mahigit 90 milyong pisong halaga ng potable water system project sa Mahayhay, Laguna. Ayon sa pabalit ng Philippine Rural Development Project o PRDP Calabarzon, ang nasabing potable water system project na kanilang pinondohan sa pamamagitan ng PRDP scale-up ay makapagbibigay ng 165 communal faucets sa mga target na komunidad. Inaasahan na mahigit sa 5,600 individuals mula sa iba't ibang barangay ang magkakaroon ng mas accessible at ligtas na supply ng tubig. Idinagdag pa ng PRDP Calabarzon na matutugunan nito ang suliranin ng mga komunidad hinggil sa insufficient water supply, mahabang pila sa koneksyon ng tubig, risky transportation of water sa iba't ibang lugar, water-related diseases at limitadong oras ng nagagamit para sa economic at agricultural activities. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Seguridad para sa pista ng Peña Francia sa Naga City ngayong buwan, tiniyak ng Police Regional Office No. 5. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga City. Narito report ni Jerome Toledo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Jerome.
4: Tiniyak ng Police Regional Office 5 na magiging maayos at mapayapa ang pagdaraos ng Peña Francia Festival 2026. Ayon kay Police Regional Office 5, Regional Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, may karagdagang 150 police personnel mula sa PRO 5 ang naka-standby para sa deployment sa Peña Francia Festival 2026. Karagdagan nito sa mahigit 2,000 police personnel na bahagi ng augmentation force na ipapadala sa Naga City para makatuwang ng Naga City Police Office sa pagtitiyak ng seguridad sa syudad. Pinatitiyak din ni Silvio na kumpleto ang mga personnel sa kani-kanilang mga unit. Samantala, walang nakikitang problema pagdating sa magiging pagkain ng mga augmentation force na ipapadala sa pista. At sinabi rin ito na magkakaroon ng post-assessment ng pulisya sa naging takbo ng pagdiriwang. Patuloy naman na niya ang review ng pulisya sa mga inilatag na security measures para sa pista habang ide-deploy na rin ang mga teknolohiyang gagamitin katulad ng Starlink para sa internet connectivity ng mga drones at mga closed-circuit television o CCTV cameras na ilalagay sa mga estratehikong lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Health, Bicol Region, mas tututukan ang serbisyong pangkalusugan sa mga island province.

0: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Virac Catanduanes. Narito ang balitang atin sa atin ni Juris de la Rosa.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Juris.
2: Mas paigtingin ng Department of Health, Bicol, ang paghahatid ng serbisyong pangkalusugan sa mga malalayong lugar, kabilang ang mga island province gaya ng Catanduanes. Ayon sa bagong DOH Bicol Regional Director na si Dr. Walter Guadalupe, bahagi ito ng bagong direksyon ng kagawaran sa ilalim ng Unified National Agenda for Health o UNA na nakatuon sa mga health worker paggamit ng teknolohiya at pag-abot sa mga komunidad na mahirap marating. Kaugnay nito, sinabi ni Guadalupe na may direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat maramdaman ng publiko ang mas maayos na serbisyong pangkalusugan sa loob ng susunod na 3 buwan. Anya, ito ang isa sa mga pangunahing tinututukan ngayon ng DOH upang mas maging mabilis at abot kamay ang serbisyong medikal para sa mga mamamayan. Para sa Catanduanes, tiniyak ni Guadalupe ang pakikipagtulungan ng DOH sa mga lokal na health service provider upang mapabuti ang access sa mga kinakailangang serbisyong medikal kabilang ang diagnostic test. Kabilang sa tinututukan ang mas mabilis, epesyente at tumpak na medical testing upang mapabilis ang referral ng mga pasyente at mapalakas ang preventive healthcare. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 51 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
3: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track
3: with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. Pinaigting na laban kontra krimen sa Silangang Visayas, pinanguna ng PNP at mamamayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Narito report ni Daisy Belizar.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Daisy.
6: Isang matatag na pundasyon para sa pambansang kapayapaan at kaligtasan ang muling ipinamala sa Silangang Visayas. Matapos formal na pangkatin ng Police Regional Office 8 ang iba't ibang sektor ng lipunan sa pagbubukas ng 32nd National Crime Prevention Week. Pinangunahan ni Pro 8 Regional Director Police Brigadier General Jason Capoy ang makasaysayang kaganapan sa Leyte National High School kung saan binigyan in ang whole of community approach, isang estratehikong pakikipag-ugnayan ng pulisya, mga paaralan at lokal na pamahalaan upang ganap na puksain ang kriminalidad sa rehiyon. Sa ilalim ng maadbokasiyang pagtataya ng mamamayan laban sa krimen at pito tayo laban sa krimen, layo ng pambansang direktibang ito na gawing mas mabilis, tapat at nararamdaman ang serbisyo ng pulisya. Ang hakbang na ito ng Pro 8 ay direktang nakatutok sa pagbuo ng mas ligtas, maunlad at mapayapang pamayanan bilang bahagi ng isinusulong na bagong Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Negosyo Center binuksan sa pinakamalayong island barangay sa Western Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito report ni JP Hervas.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: JP.
7: Binuksan ng Department of Trade and Industry o DTI kasama ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Caluya Antique ang bagong negosyo center sa Island Barangay ng Semirara. Layunin itong mailapit sa mga negosyante at residente ng isla ang iba't ibang serbisyo ng DTI kagaya ng informasyon sa negosyo, pagsasanay, pagpaparehistro ng negosyo, tulong pinansyal at access sa mas malawak na merkado. Ito na ang 19 na negosyo center sa Antique at pangalawa sa bayan ng Caluya. Ang Semirara ay itinuturing na pinakamalayong island barangay sa Western Visayas kaya mahalaga ang pagkakaroon ng mas malapit na akses sa mga serbisyo para sa mga residente at maliliit na negosyante. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Serbisyo ng DNR patuloy na nilalapit sa mga bayan sa Zamboanga del Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang balitang atid ni Justin Bulanon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Justin,
8: patuloy na inilalapit ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang mga environmental permitting at regulatory services ng ahensya sa mga bayan sa lalawigan ng Zamboanga del Norte sa pamagitan ng permitting on wheels at mobile one-stop shop. Isinagawa ng DENR9 ang aktibidad sa Municipalidad ng Liloy sa pamagitan ng Mines and Geosciences Bureau o MGB Region 9, Environmental Management Bureau o AMB9 at Community Environment and Natural Resources Office o Senro Liloy. Nasa 131 kliyente sa Natulang Bayan ang naserbisyohan sa dalawang araw na aktibidad. Malaki naman ang pasasalamat ni Liloy Municipal Mayor Roberto A. Jr. sa inisyatiba ng DNR dahil mas naging accessible ang mga serbisyo ng ahensya para sa mga residente sa Natulang Bayan. Nagpapatuloy ang pagsisikap ng DNR upang gawing madali ang environmental compliance habang isinusulong ang responsabling paggamit at proteksyon ng mga likas na yaman ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Asosasyon ng mga mangingisda sa Misamis Oriental tumanggap ng mahigit sa kalahating milyong pisong halaga ng production inputs. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingog City. Narito ang report ni Joe Bayon on
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Joe.
9: Nakatanggap ang Silad Fisher Folk Association Incorporated sa bayan ng Sabungkogon, Misamis Oriental ng 581,000 piso na halaga ng production input ilalim ng Special Area for Agricultural Development Program PISTO ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 10. Kasama sa tulong ang 11,000 pirasong bangos fingerlings at 400 bag ng commercial fish feed para sa calendar year 2026 production cycle. Ang pamamahaging ito ay nagmamarka ng ikalawang taon ng tuloy-tuloy na suporta sa input ng SAAD program para sa operasyon ng fish kids ng Naturang Asosasyon. Sa nakaraang yugto ng produksyon, nakamit nito ang humigit kumulang 322,000 piso na kabuuang binta mula sa ani nito. Batay sa karanasang ito, ang kasalukuyang intervensyon ay inasahang magpapatibay sa asosasyon upang mapanatili ang negosyo nito sa aquaculture, mapabuti ang pagganap ng production nito at palakasin ang kapasidad na pamahalaan ang operasyon ng fish kids. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayon on Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Huwebes, September 3, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
11: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
13: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
14: Maganda bang takbo?
13: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
11: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
15: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
11: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
16: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 8 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon.
7: Boses.
6: Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan.
7: Boses.
6: Kasama si Alan Alanige.
7: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Publiko.
7: 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Huwebes, September 3, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po mga kaibigan ng gambamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alianige.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Publiko.
6: 738 AM.
5: Tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. At sabayan naman na napapanood sa mga live streaming sa mga social media pages po ng nabanggit na mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Mga kaibigan, traffic update muna tayo. Direkta mula po sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas. Traffic!
5: Iatid sa atin ni Ann Gozon. Ann!
8: Magandang umaga po, Sir Alan. Sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas, lagay po ng ating traffic po sa mga oras ito sa may EDSA Southbound. Magiging mabagal po ang dalis sakyan sa may West Avenue. Paglagpas ng point, tuloy-tuloy ang bilis ng dalis sakyan. Masusunod ulit ang pagbabagal sa may Montreal. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Paglagpas ng point, light traffic na po ito. Moderate traffic lamang po dito po sa may Buendia. After Buendia po, tuloy-tuloy bilis ang dalis sakyan. Moderate lamang po dito po sa may Arnais Avenue hanggang makarating na po tayo ng Magallanes Flyover. Ang ating EDSA northbound sa may Park Avenue hanggang Taft Avenue, magiging mabagal po ang dalis sakyan. Moderate to heavy traffic po sa may Magallanes Flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Muli pong babagal ang dalis sakyan sa may Reliance hanggang makarating na po tayo ng J. Vargas. Paglagpasan po, light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound, dito po mag-upisa ang pagbagal ang dalis sakyan sa may Ateneo hanggang makarating na po tayo ng Sevierville Avenue. Masusunod itong pagbabagal po sa may Cali Industria hanggang makarating na po tayo ng Green Meadows. Muli pong babagal sa may Ortigas Avenue hanggang makarating na po tayo sa may Arcovia. Paglagpas po yan, light traffic na po ito, muli na lamang pong babagal po sa may Canyon Road hanggang makarating na po tayo ng Pasig Boulevard. Ang ating naman pong C5 northbound sa may Pinagsama Village hanggang Upper Makiling, asahan na po natin pagbagal ang dalis sakyan. Paglagpasan po, light traffic na po ito, masusunod na lamang pagbabagal. Dito lamang po sa may Sevierville Avenue hanggang makarating na po tayo ng Ateneo Gate 3. Paalala po sa ating mga motis sa babiyahe po ngayong araw na Thursday, may plaka nagtatapos sa 7 at 8. Bawal po sa kalsada simula po 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa ibang katanungan at emergency assistance, maaaring po kami tawagan sa MMD Hotline 136. Yung palagay na ating traffic sa Morris ito, ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
5: Thank you. Thank you so much, Ann Gozon. Yan po'y direkta mula diyan sa MMDA Metro Bay.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Publiko.
6: 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 12 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Narito po yung update diyan po sa dalawang Pilipinong tripulante na lulan ng isang barko na nasawi sa pag-atake diyan po sa Strait of Hormuz.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: Report.
5: Hatid sa atin ni AJ Ignacio. AJ!
9: Pinumpirma ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kagdak ang dalawang Pilipinong marino na nasawi matapos atakin ang kanilang barko sa Strait of Hormuz. Sa isang Zoom press conference kagabi ng DMW, pinumpirma ang dalawang Pilipinong nasawi ay lula ng MBS IDR na mula sa East Coast ng UAE ay papatawid sana ng Strait of Hormuz ng mangyaring pag-atake sa kanilang barko. Kaugnay nga nito, naligtas naman ang nasa 14 na tripulante kasama ang nasa ligtas na lugar sa mga oras na ito at inaayos ng repatriation ng mga ito ng OWA. Patuloy naman na nakikipag-ugnayan sa pamilya ang pamahalaan ng mga nasawi at siniguro ng ang tulong sa mga pamilya at maging sa mga nakaligtas na tripulante sa nasabing insidente. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, AJ Ignacio. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 14 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Narito muna ang ilang mga paalala.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Publiko.
6: 738 AM.
10: For 126 years, the Philippine Civil Service has stood at the heart of nation building, serving with compassion, integrity, and excellence. This September, we highlight the enduring legacy of the Lingkod Bayani with the celebration of the 126th Philippine Civil Service Anniversary. We celebrate every Filipino public servant through the Civil Service Commission's rallying call and PCSA's theme, Bawat Kawani, lingkod bayani, puso, dangal, at galing para sa bayan. Guided by three defining pillars, puso sa serbisyo, dangal sa tungkulin, and galing sa paglilingkod, we continue transforming public service into one that is compassionate, ethical, innovative, and future-ready. We begin by strengthening the heart of public service. On September 13, 2026, thousands of government employees, private citizens, families, and partners will gather at the Quirino Grandstand in Pasay City, alongside participants in key cities across the country, for the Lingkod Bayani Run 2026. Stride as one, serve the nation. More than a fun run, this nationwide event promotes wellness, unity, and civic engagement while supporting the CSE's Pamanang Lingkod Bayani program, honoring government workers who died in the line of duty and assisting their families. For the whole month of September, government employees nationwide can enjoy exclusive discounts, special offers, freebies, and service privileges through the Lingkod Bayani Rewards Program. Available in participating government agencies and private establishments across the country, this month-long initiative recognizes the invaluable contributions of Filipino public servants while strengthening partnerships in support of public service. Recognizes environmental stewardship as a concrete expression of responsible and values-driven public service. The CSE will partner with Department of Environment and Natural Resources, Department of Education, Department of Agriculture, and Department of the Interior and Local Government for the establishment and management of the Luntiang Puok Bayan. This initiative aims to establish and sustain designated tree sanctuary sites as platforms for climate action, ecological restoration, and environmental education, among others. Integrity means making public service more accessible to every Filipino. From September 7 to 11, 2026, the Trabaho at Serbisyo Hatid sa Bayan brings government closer to every Filipino through various CSE-designated venues nationwide. Citizens can conveniently access employment opportunities and frontline government services and information, all in one integrated public service platform designed to make government more accessible and responsive. The future of public service begins with the youth. Through Tinig at Panulat para sa Lingkod Bayani, a nationwide essay writing and oratorical competitions, high school and college students nationwide are invited to showcase their vision of compassionate leadership, ethical governance, and excellence in public service. Excellence inspires us to reach even greater heights. On September 17, 2026, the country's most talented government chorales will take center stage at the Manila Metropolitan Theater for the Himig Lingkod Bayani. This nationwide government chorale competition celebrates creativity, teamwork, and artistic excellence, showcasing another remarkable side of the Lingkod Bayani. As part of its rewards and recognition program, the CSE will hold Pagpupugay, Parangal para sa Lingkod Bayani, the awards rights for the 2026 Gawad Lingkod Bayani. During this prestigious event, the President of the Republic of the Philippines formally confers national honors upon outstanding public servants whose dedication, integrity, innovation, and excellence have strengthened public trust and transformed lives across the nation. The 126th PCSA celebration culminates on September 30, 2026 with the Pasasalamat program held at the CSE Central Office and CSE Regional Offices. This closing event honors partner agencies, volunteers, stakeholders, and collaborators whose invaluable support contributed to the success of the anniversary celebration and strengthened citizen-centered governance throughout the country. As an added incentive for participation, government employees who join any CSE-organized activities conducted during non-working days may be granted one-day compensatory overtime credits. This benefit recognizes the time and dedication of public servants who actively support the 126th PCSA celebration. Every service rendered, every community reached, every life transformed. Together, we celebrate 126 years of public service excellence. Because every public servant is a Lingkod Bayani. Join us this September as we celebrate the 126th Philippine Civil Service Anniversary.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Ngayon pong buwan ng Setyembre ay Philippine Civil Service Month. Ano? So 126th anniversary na po, mga kaibigan, ng Philippine Civil Service. At ngayong buwan ng Setyembre, mga kaibigan, ginugunita rin itong tinatawag po na National Peace Consciousness Month. Yan, National Peace Consciousness Month. At ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan sa head ng Communications and Public Affairs Services ng OPAPRU, Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity. Makakausap natin ang head ng kanilang Communications and Public Affairs Services, si Director Darwin Wally Wi. Director Darwin, sir, magandang umaga po.
12: Sir, magandang umaga po at sa ating mga tagapaginig at to you, Sir Alan, no, for giving us this space to promote and as well as encourage everyone to support the National Peace Consciousness Month for this year. Yes, Apo. Sir.
5: Yes, sir. Well, una, sir, bigyan mo kami ng iba pang mga detalye tungkol dito sa, of course, sa kahalagahan ng paggunita o pagsa-celebrate nitong tinatawag na National Peace Consciousness Month. Director Darwin, sir.
12: Yes, sir. Again po, no, good morning. Ang National Peace Consciousness Month po ay started in 2004 under sa Proclamation number 675 noong administrasyong kay Pangulong Gloria Macapagal Arroyo.
5: Opo.
12: Ito po ay nag-start since 2004 at tuloy-tuloy po. This is an annual celebration na ginagawa po natin. And for this year, noong Tuesday po, nandun po tayo sa Malacanang mismo, si
5: yes.
12: President Ferdinand R. Marcos Jr. po ang nag-officially open ang ating month-long celebration. But what we're saying here, the celebration of the Peace Month should not be done within the month lang po.
5: Mm-hmm.
12: Ang pag-celebrate ng kapayapaan ay dapat po the entire year at forever po yan at gawin nating sustainable, no? Ang for this year, meron po tayong tema. Yung tema po natin, napakahalaga po, no? Kapayapaan, pagtibayin, kaunlaran, pagigtingin. This shows na dapat yung dalawa ay in parallel. Kasi normally sinasabi sa chicken and egg, sino ba ang dapat ang mas mauna, peace or development?
5: Mm-hmm.
12: Sa pinipo namin, dapat po sabay-sabay po to.
5: Yeah.
12: So, nagkataon po na nung celebration yesterday, nung Tuesday sa Malacanang, ay ginawa po din natin yung commemoration ng dalawang peace, signed peace agreements.
5: Opo.
12: Po,
5: yes.
12: Between at the 30th anniversary ng final peace agreement ng 1996 between the government and the Moro National Liberation Front.
5: Mm-hmm.
12: At ang isa naman po ay yung 40th anniversary ng Mount Data Peace Accord. Ito naman po sa mga kasama po natin at mga kapatid natin sa Cordilleras.
5: Opo.
12: So, marami po siyang very substantive po ang nangyari ng when the president officially opened the month's long peace celebration nung Tuesday po.
5: Yes, sir. Yes, sir. Director Darwin, of course, with the OPAPRU as the lead agency. Ika nga, ano pong mga mahalagang aktibidad na nakahanay kaugnay po ng paggunita ngayong September nga nitong National Peace Consciousness Month, sir?
12: Yes, sir. Opo, punong-puno po yung kalendaryo ng OPAPRU, no, in terms of activities for the Peace Month celebration. As I mentioned earlier, nung Tuesday, si President po mismo ang nagbigay ng talumpati at officially opened the month-long celebration.
5: Mm-hmm.
12: So, tapos, meron din tayong commemoration ng dalawang anniversaries ng 1996 Final Peace Agreement at yung Mount Data Peace Accord. Now, for the succeeding weeks po, meron din po tayong red-laying ceremony dyan po sa libingan ng mga bayani bilang pagkilala sa mga nag-alay ng buhay at naglatag ng pundasyon para sa kapayapaan. Meron din tayong several peace caravans, no, throughout the country. Ang isa na po dito yung MNLF community sa may Sarangani, dyan sa Mindanao at sa Sulu. Meron po rin tayong mga servisyong caravan sa Panay Island, no, sa Aklan at saka sa Iloilo. Meron din po tayong mga naka-lineup na socio-economic community projects such as mga groundbreaking ceremony.
5: Opo.
12: Ng Abu Seedling Production Facility. Ito naman po para sa mga miyembro ng kapatiran. Ito po yung mga former members ng Alex Bongtayo Brigade.
5: Mm-hmm.
12: No? At mga peace and development community sa Aklan po. At meron din tayong Peace Trade Fair and Job Fair at Peace Month of meron po tayong Marathon Trail sa Kabankalan. At po sa dulo po, to culminate the month-long celebration or observance ng Peace Month,
5: mm-hmm,
12: ay meron po tayong Gawad Kapayapaan. Mm-hmm. So these are the peace awardees, no, yung mga exemplars, no, ng mga yung mga tao or mga organisasyon na talagang sumusulong yung kapayapaan sa buong bansa. And this will be held on the last day of this month. So series po to, we also expect sa September 13,
5: mm-hmm,
12: meron po tayong yung anniversary talaga ng sipat, no?
5: Opo.
12: Sa Cordillera, mangyayari diyan sa Mount Data, diyan sa may northern part of this country.
5: Mm-hmm.
12: So, maraming activities po and we really encourage everyone to join us in this month-long celebration. And sinasabi nga natin, ang kapayapaan po ay hindi lang responsibilidad ng iilan na tao or na gobyerno, but it's everyone's responsibility. Every day po, sinusustain po natin yung peace process. Sabi nga nila, mas madali kung mag-declare ka ng hidwaan o gera, pero napakamahirap po to sustain the peace because it's a daily, a weekly, month, year long at forever po yan yung sustain the peace process.
5: Yes. Opo. Well, Director Darwin, sir, ano, of course, itong malapit na ang kauna-unahang parliamentary elections dyan sa ating Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At very significant po itong election na ito. Kauna-unahang election, ika nga ng mga miyembro ng parlamento ng BARMM. Ano pong nakikita niyong mahalagang papel nitong aktibidad na ito para sa buong bansa, sir?
12: Yes, sir. If we go back, ang Bangsamoro po started, kahit wala pa yung Pilipinas, meron na po yung political system and governance po dyan sa Mindanao. So fast track po tayo, nagkaroon ng mga various peace agreement, and the government recognizes their quest for self-determination. Now, ngayon, tawag po natin dyan is self-governance. So,
5: opo,
12: for the first time po, since the passage of the Bangsamoro Organic Law noong 2018 at may plebisito po tayo noong 2019 to establish a new Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, mm-hmm. magkakaroon na po tayo ng first parliamentary election in the barn. So ang ibig sabihin nun, since 2019, puro appointees to, no? So ngayon, the electorate, the Bangsamoro people themselves, will now elect their own leaders. So ang mandato po, manggagaling po sa Bangsamoro mismo.
5: Opo.
12: And ang first parliamentary election will complete the political track ng kasunduan between the government and the Moro Islamic Liberation Front. Kung i-go back again, ang ano po, ang comprehensive agreement on the Bangsamoro ay dalawang track po yan. Mm-hmm. Political track at saka normalization track. Now, yung election dyan will complete the political track. Ang ibig sabihin lang dyan po, from being a revolutionary group, they are now transforming themselves into a political party already.
5: Mm.
12: Wala na po yung armed struggle. Ngayon, yung struggle is really good governance. So, yung mga former rebels po, they're already going to mainstream and practicing democracy in governing their own land. Dyan yes. po sa region. Kaya po, we are asking, ang gabay po ni Pangulong President Marcos Jr., at ini-emphasize po ng aming presidential peace advisor sa panguna ni Secretary Melson and Sarmiento that this first parliamentary election must be orderly, transparent, honest, at ito po ang pinaka-importante, credible po.
5: Mm, yes. So we're asking,
12: at nagpapasalamat na po kami no, sa COMELEC, sa AFP, sa PNP, yung mga civil societies po, no, mga members of the civil society. At saka, napaka-importante, yung mismong mga tao sa Bangsamoro to help protect the sanctity of this election. Because napakahalaga po to sa prosesong pangkapayapaan. Kasi ang punot dulo ng gera dyan sa Mindanao is yung political empowerment. Nawawala sila ng boses dati kaya sila nagrebel.
5: Mm.
12: Pero ngayon, binibigyan na natin ng pagkakataon. Mag-elect kayo ng sarili yung leaders in a parliamentary form po, no?
5: Opo.
12: Hindi po individual, kundi political party system.
5: Yes.
12: At you govern, you self-govern, yun po talaga ang meaningful essence ng peace agreement. At, at napakahalaga ang mensahe ni Presidente dyan nung Tuesday. But there will be a peaceful, orderly, and credible election. This is not just a usual election. Napaka-importante ito sa peace process.
5: Opo.
12: And this means that healing process din sa Mindanao po, particularly sa Bangsamoro.
5: Yes, sir. Opo. Well, Director Darwin, in closing, sir, mensahe po para sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga, mensahe mula po sa inyo sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity. Please go ahead, sir.
12: Yes, sir. Maraming salamat po sa ngalan ng aming Presidential Peace Advisor, Secretary Melson and Sarmiento. Ngayon pong National Peace Consciousness Fund sa ilalim ng diwa ng Bagong Pilipinas, nananawagan tayo sa bawat mamayang Pilipino na maging aktibong tagapamayapa. Ang kapayapaan ay hindi lamang tungkulin ng pamahalaan or ating kasundaluhan or any individual. Ito po ay isang whole of nation and whole of society commitment.
5: Mm-hmm.
12: Bawat pagkilos ng pag-unawa sa kapwa, bawat pagtulong sa pangangailangan at bawat pag-susumikap ng at iwasan ang hidwaan at pagtitibay sa kapayapaan ng ating bansa. Hinihikayat po natin lahat no, ng bawat Pilipino to really sustain and protect the hard-won gains of the peace process. Nagpapasalamat po kami sa Radyo Pilipinas for giving us this space, for encouraging our fellow Filipinos to join us in this month of National Peace Consciousness Month. Maraming salamat po, sir.
5: Yes, sir. Thank you, Director Darwin Wally Wee. Sir, salamat po ng marami.
12: Maraming salamat, sir. Thank you so much.
5: Thank you. Ang head ng Communications and Public Affairs Services ng OPAPRU, Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity, si Director Darwin Wally Wi. Mga kaibigan, ang oras natin sa buong Pilipinas, meron pong 35 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Ilan munang mga paalala.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Publiko.
6: 738 AM.
13: Ng araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
14: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
15: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
6: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Publiko.
6: 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 37 and a half minutes makalipas pong 7 AM. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo po isang bayang napapakingganan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz, at siyempre, napapanood naman sa live streaming ng mga social media pages ang nabanggit po ng mga impila ng Presidential Broadcast Service. Balita muna mga kaibigan mula sa Quezon City. Uy, sa Sandigan Bayan, arraignment ni Senator Jinggoy Estrada muling itinakda sa araw na ito. Ang detalye po ng balitang yan, iatid sa atin ni Mary Ann Basraza.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: Report.
5: Mary!
16: Nakatakda ngayong araw ang pagbasa ng sakdal kay Senador Jinggoy Estrada sa graft at plunder cases na kinaharap nito sa Sandigan Bayan 5th Division. Ayon sa kanyang kampo, personal na haharap si Estrada sa arraignment. Matatanda ang bago ang pagbasa ng sakdal, pinayagan ng Sandigan Bayan na alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan bilang co-accused ni Estrada. At sa pahayag ng senador, iginagalang niya ang desisyon ng korte, ngunit pag-aaralan at gagamitin ang kanyang legal team ang mga remedyo na nakalaan sa ilalim ng batas. Sa arraignment mamaya, formal na babasahan sa akusado ang mga kaso isinampalaban sa kanya bago siya hingan ng plea kung guilty o not guilty. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Basraza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much Mary Ann Basraza. Update po yan, direkta mula diyan sa Sandigan Bayan.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Publiko.
6: 738 AM.
5: Mga kaibigan, maya-maya tayo makikipag-ugnayan po sa TRB, Toll Regulatory Board. Under the instructions po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., through DOTR o Transportation Secretary Banoy Lopez, abay hinahanapan po, tuloy-tuloy na hinahanapan ang solusyon ang concern ngayon diyan sa NLEX. May portion po na bumaha diyan sa gagawin ng San Simon, Pampanga. O, dahil doon, nahihirapan dumaan yung mga sakyan, nagkakaroon ng matinding traffic. At of course, ang isa sa mga naging hakbang ay i-wave muna, libre muna ang pagdaan sa isang bahagi ng NLEX o North Luzon Expressway na apektado po nitong binabanggit natin na baha na ito. This morning, kahit na abalang-abala, abalahin muna natin ng konti ang spokesperson po ng TRB, Toll Regulatory Board, si Sir Julius Corpus. Sir, good morning po.
17: Sir Alan, isang magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng ating kasamahan dito sa Radyo Pilipinas. Isang magandang umaga po.
5: Yes sir, ito po, we understand, nagsimula na kahapon yung pag-wave muna o pag-aalis muna ng toll fee dahil sa pagbaha sa specific na portion ng North Luzon Expressway. Pakibanggit nga po ulit ang mga detalye nito, Sir Julius, please.
17: Maraming salamat po, Sir Alan, at sa pamamagitan po ng pakikipag-ugnayan ng aming butihing kalihim ng transportasyon at chairman ng TRB, si Secretary Lopez, Banoy Lopez, ipinabot po sa index ng direktiba ng ating mahal na Pangulo na si PBBM na bigyan muna ng toll relief itong ating mga motorista na medyo dumaranas ng traffic dito sa flooded area sa San Simon. So simula po kahapon na tumalima naman po ang ating NLEX sa direktiba ng ating mahal na Pangulo ay nagpatupad po sila ng toll fee waiver. This is the area covered by this is Simpong from Pulilan up to San Fernando, Pampanga.
5: Mm-hmm.
17: So yung pong area yon is considered toll free po kahit na dumaan ng ating mga motorista sa index na section na yon.
5: Okay. So this is from Pulilan, Bulacan hanggang sa San Simon exit kung ikaw ay northbound. San Fernando.
17: Pulilan up to San Fernando, Sir Alan. At kung nais ninyong malaman more or less magkano ang toll fee na ma-waive ng motorista.
5: Opo.
17: Sa class 1 po, 113 pesos ang maliligay sa kanila.
5: Mm-hmm.
17: Sa class 2, 281. At sa class 3 naman, 330.
5: Okay. Sa class 1, it's 113 ang matitipid pansamantala sa class 1. Sa class 2, 281
17: po.
5: 281 pesos. At sa class 3?
17: Sa class 3, 338 pesos.
5: 338, yan. Yan ho ay kada daan. Okay, so ibig sabihin, automatic na po ito. Halimbawa, nagsimula sila dito sa Balintawak, patungo sila ng Santa Ynez sa Mabalacat, Pampanga. Merong portion na traffic at baha, pero halimbawa, dumaan pa rin sila. Automatic na makakaltasan nung nabanggit natin na mga amount yung fees na kanilang babayaran. Ganun po ba yun, sir?
17: In a way, ganun po ang magiging resulta. Kung kayo po ay naka-RFID, initially, matcha-charge kayo ng distance that you traveled per yung
5: Opo.
17: Regular fee.
5: Okay.
17: However, iba backroom computation po yan ng ating operator nang sa ganun maibalik yung halagang binanggit ko kanina sa kanilang account yung toll fee na hindi nila dapat
5: bayaran. Ayun, mabutit na pag-usapan pala natin yun kasi halimbawa nga, naka-RFID yung mga sasakyan. Teka muna, pag-exit nila yun pa rin, same halagang nasingil, baka magtaka sila. Ganun pala yun. So, wala naman palang discount. Wala, yung pala, magkakaroon ng backroom computation at ibabalik sa kanila yung amount na yon. Yan. So both ways 'yon, ha. Northbound
17: opo,
5: and southbound, sir, ano?
17: Southbound, opo. Ganun nga po ang mangyayari doon. At kami po'y nagpapasalamat at sa dali

0: Nailabas ay hanggat hindi nagiging normal ang daloy ng trafiko, dadulo ng pagbaha sa area yun na Surallan.
1: Ayun. So, yun, malinaw. Hanggat hindi bumabalik sa normal ang daloy ng mga sasakyan dyan sa NLEX, dun sa stretch na yon, Pulilan to San Fernando at pabalik, tuloy pa rin ang waiver ng toll fees para dun sa portion na yon, sir.
0: Tama po kayo, sir. Tama po.
1: Ayan. Okay. Well, of course, mabuti yun. Malinaw na ganun. Pero kung halimbawang yung mga sasakyan ay gagamit ng cash lane, ika nga, doon sa mga exit points na na kanilang lalabasan o dadaanan, paano kaya yun? Halimbawa, yung kanil, wala silang RFID o gagamit ng cash lane, paano po kaya ang magiging paraan ng pagtatransact to avail of the discount, sir?
0: Sir Alan, yung cash naman po eh pwede nang i-manually compute sa toll plaza. Ibabawas na po yung karampatang discount or waiver dun sa kanilang babayaran. At yun nga lang, medyo magkakaroon ng konting pagtagal sa Pinilan dahil sa pagbago pong toll fee ito na lalabas eh, no? In a way. Dahil i-check pa nga nila yung pinanggalingan ng ating motorista sa pagdating sa lugar ng bayaran.
1: Ayun. So, kumbaga, kung gagamit ng cash lane, expected na medyo tatagal ang transaction dun sa booth. Pero, kumbaga, ay mayroong ginhawa naman na idudulot sa lahat by way of the waiver ng toll dun sa portions na yun, sir. Ano po?
0: Tama po sa Sir Alan. At kung sa kagakali naman po na medyo talagang nagbagal yung traffic dahil sa magre-recompute pa, siguro ho, makakahanap naman ng kaparaanan na may balik naman talaga dito sa ating motorista ang toll fee na hindi nila dapat pangbayaran.
1: Yes. And of course, kumusta ang inyong from time to time ay ugnayan with the NLEX operators po, kaugnay ng aspetong ito, sir?
0: Sir Alan, kakahapon pa lang po kasi nagsimula itong ating toll waiver. No? So we will know yung mga adjustments or mga kailangan gawin upang maipatupad ito ng mas efisyente na hindi naman po nagiging abala sa ating motorista.
1: And of course, nariyan pa rin yung aspeto naman ng mapabilisang paghupa ng tubig dun sa gawi na yon ng San Simon, Pampanga. Lalo na dito sa gawin ng NLEX. Ano? Tulong-tulong naman po ang maraming ahensya para mapabilis na maremedyohan yung pag-slowdown ng traffic at pagiging unpassable noon, ika nga, ng portion na yan. Sir, ano po?
0: Tama po kayo, Sir Alan, na sa pagkikipag-ugnayan po ng aning kalihin, no, ang maaming chairman ng TRB, si Secretary Lopez, sa DPWA, sa MMDA, at nagpadala rin po siya ng contingent ng Coast Guard upang tulungan din ng NLEX, ng LGU, ay whole government approach po ang nangyari sa kagustuhan na rin ng ating mahal na Pangulo. Bagamat hindi po na-attain yung talagang maluwag na daloy ng trafiko at ito naman po na hinahanapan ng kaparaanan na magkaroon pa rin ng pagkakataon o sabihin na natin opportunity na makapaglakbay pa rin yung very essential travel, no, ng ating like goods and services at mga nagtatrabaho dito sa NLEX pagamat may kabagalan nga lang dahil sa dahil sa tubig na nananatili pa sa area. Kanilang umaga, inobserbahan ko nga po, Sir Alan, malaking kaibahan na, no, yung daloy ng trafiko kumpara sa mga nakaraang kanilang umaga. Sana na yung magpatuloy yan na maging mas mainam na maring bumaba na yung tubig na doon sa kalsada. At sana naman po ay gumanda na ang sitwasyon dyan sa lalong madaling panahon dahil yan naman po ang nais ng ating mga motorista at mga kababayan.
1: Opo. When you mentioned na kanina nung sa personal yung tiningnan ng kondisyon dyan po sa gawi ng San Simon area ng portion ng NLEX, madadaanan na po ba

0: ng maayos, let's say, ng mga maliliit na sasakyan o hindi pa rin?
1: Base po dun sa kinakahuling tada ng kanilang status, Sir Alan.
0: Opo.
1: Pwede na po pati yung maliit, no? Pero leftmost lane naman.
0: Yun.
1: Ang nangyayari po, medyo, kung medyo sumaas, eh, nagbabagal, no? So, nagbabagal talaga dahil pagka kasi binilisan mo at medyo mataas ang tubig, baka maabirya minto at lalong nagiging dahilan kung bakit bumabagal ang traffic. Kaya kanina ho, medyo all lanes, no? Left movement sa left most lane ay possible naman, kaya lang mabagal talaga dahil sa nag-iingat po ang ating mga motoristan, huwag naman tumirik yung sasakyan nila.
0: Of course, of course.
1: Sa left most lane.
0: Ayun. At saka yung portion na yan ng Pampanga ay talagang mas mababa at talagang maiipuna ng tubig kung nagkakaroon ng malakas na pagulan, Sir. Ano ho?
1: Tama po, Sir Alan. At alam niya naman na yung ating Manila North Road o yung well-known at MacArthur Highway,
0: MacArthur
1: mas malalim po ang tubig
0: yun
1: doon at masirap po sila. Kaya minarapat nilang gamitin ng ating expressway at yun po ang naging tanging daan na magagamit nila sa kanilang paglalakbay. Subalit talagang hindi naman po natin na malalim po talaga at malaking tubig talaga ang naibuhos dito sa kanilang Pampanga at Bulacan at kaya po nagkaroon ng ganyang pagbaha na medyo may kasagan.
0: Opo, ito may nagtatanong na ulit, nagte-text, nagtatanong, pakitanong naman po. Although nabanggit nyo kanina na nakakadaan na even yung mga maliliit na sasakyan. Saan po pinaparaan ang Victory Liner Bus from Cubao to San Fernando, Pampanga? Okay na, no? Kung bus, kayang-kaya, sir.
1: Tama po, Sir Alan. Yung bus naman po, even up yung lane 2 na hindi na yung pinakadaan most lane, nadadaanan naman po eh. Ang mangyari lamang ay nagkakaroon ng pagbagal sapagkat hindi rin din ang po sila pwedeng magpilit-pilit pati kasi
0: opo,
1: maapektuhan yung mga class 1 na nasa tabi nila eh pati
0: yes,
1: yun ay baka malunod sa alon kung nagpilit sila sa takbo dun sa area yun, no? So nagbabagal lamang subalit kaya po naman ng busyo even yung lane 2 o yung middle lane, no?
0: Opo.
1: Na dito sa area nito.
0: Ayun. Okay. In closing, Sir Julius, mensahe, lalo tigit, message of assurance mula sa ating Toll Regulatory Board para sa mga dadaan po dyan sa stretch na yan ng ating North Luzon Expressway. Sir, please.
1: Maraming salamat po sa pagkakataon, Sir Alan, at sa lahat po ng ating kababayan na naglalakbay o naglalakbay sa ating export na medyo natamaan ng pagbaha, ay sana naman po yung unang-una, mag-ingat po kayo at makinig po kayo o magbasa kayo kung ano ang tadagaan sitwasyon bago kayo maglakbay. Nang sa ganun ay hindi kayo abutan, no, ng abirya sa kalsada na matalapit kayo ng matagal. Kung hindi naman po kailangan ng paglalakbay ninyo, ay maaaring iwasan muna habang meron po ganyan mga sitwasyon. Subalit ang ating pong pamahalaan sa pamumuno ng ating mahal na Pangulo at ang ating mga talihim ng transportasyon, DPWH, MMDA, nagtutulungan po kasama na yung MBSCAN na maibsan naman ang epekto nitong dulot ng pagbaha dito sa parte ng San Simon of the MBSCAN.
0: Okay. Yes, sir. Sir Julius, salamat ng marami ha, sa mga update at sa paghimay nyo doon sa procedure ng pag-grant ng discount doon sa dahil yung portion from Pulilan to San Fernando and back ay wala mo nang sisingilin na toll sa mga motorista. Thank you so much po, Sir Julius.
1: Maraming salamat po muli, Sir Alan, at muli sa lahat ng ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas at ang mga motoristang nakikinig po sa inyong programa. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo. Mabuhay po kayo.
0: Yes, sir. Thank you. Si Sir Julius Corpus, ang spokesperson ng Toll Regulatory Board, DRB.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Thursday, September 3, 2026. ang ating pong mga executive producer, Paula Antolin, Glory Faye Bagon, thank you, ang mga kagapay natin, co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Mary Ann Milios, Jomari Referial, Mark Bukiron, thank you. Papaalam po, pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
4: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
6: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
7: Maganda bang takbo?
6: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
4: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
8: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
4: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
9: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.